kalibutan, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tata, Ironman.

0: Arita, sa ato ng winner, karong mga orasa, sa ato DYHP Answer to Win Pro, magaling hugna o sabgaron. Nakarawat kinig 200 pesos nga GCash. Tungod kay iyang natubag ang atong simple kay nga pangutana plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook page sa DYHP Arimen Cebu Ingon Man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Katong Attorney Rufil Fernandez Banyo, kadunay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangalan. Niya, naka-share po sa programa ni Attorney Rufil, ha? Karong orasa. Busa, congratulations sa 200 pesos para ngadto ni Mercy Tapinit. Mercy C. Tapinit. Siya ba ay atong winner karong orasa. Sakto ang iyan tubag. Plus, nagka-follow pagin sa atong promo mechanic. Congratulations, ba Mercy Onya. Siya atong balik din sa atong Facebook page, ma Mercy, ha, para imong ma-communicate dito ang imong kompleto nga pangalan at sa GCash number nga pwede itong padalhan sa itong 200 pesos nga premyo. Congratulations! O yan, sarili pa na higpit nga matapos, ha, sa itong mga balita. Amo mong pahirumduman nga katong inyong napalit din, ha, nga Biogesic tablet, 20 pieces ang resibo ni Ana. Padayon nagdala diri sa atong istasyon, no, para mailisan ka ng raffle coupon o makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swerty Raffle Promo. Ang inyuhang dalhon nga resibo, katong palit, pagpalit ninyo Biogesic na po kabuok. Sugod niya itong Agosto 10 o sa nisunod nga mga adlaw. Kanya kinanglan nga makita ginato din na sa resibo, naka-reflect yun, ha, ang inyuhang napalit nga 20 pieces nga Biogesic tablet, no? Katuging 20 pieces nga ang price pod nga mo reflect din, ha, katung para sa 20 pieces nga Biogesic tablet. At dumupalit ning musunod nga mga pharmacies, mga tindahan o ga convenience stores kay mo ni partner pod sa promo, ha, o ganto ninyo dito paliton para mo qualify ng inyong mga resibo. Palit mo Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, Supermarkets, and Convenience Stores, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Ingumasab sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, ShopWise, SM Supermarket, o SVI. Doon ay pipila ka mga weekly draw. Una pa maabot dito sa grand draw, ha, para sa Biogesic Fitbit sa Swerte Raffle Promo. Unya, ito na unyang i-announce din kung kano sa magsugod na ang mga weekly draws. Ang mga minor winners sa kada simana na ito kapag bola, 2,000 pesos ang madawat niya. Upat kabuok ang winners, ana. Ang major winners sa itong weekly draw, magkarawa itong 5,000 pesos. Nga rin sa grand draw, ang ato mga minor winners, dago na kayo ang madawat, ang 10,000 pesos na. Anya, doon na tayo upat ka mga winners po ni Ana, ha? Minor winners. Ang major winner, nga ito sa grand draw, makarawa itong 100,000 pesos. Tax exclusive. Busay mo maglangan, ari mo diri sa istasyon para makapailis mo raffle coupon. Yan ang mga resibo sa inyong pagpamalit og 20 pieces nga Biogesic tablet. Akong balikon, ha, katunang Biogesic tablet nga inyong napalit niya itong Agosto 10 o sa nisunod nga mga adlaw. Niya makita gina nato ang pitcha din sa inyong dalhon din nga resibo. O niya katusang 20 pieces good, ha, niya katong inyong nabayran nga Biogesic tablet, naka-reflect din na sa resibo. Kaya tanaw na ito, amaw again, 20 pieces good ang napalit, niya mausan ang presyo para sa 20 pieces nga Biogesic tablet. Okay, dalhan na ninyo diri para ito ng mailisan o raffle coupon. At ang oras karon alas 8:08 na sa pikas nga bahin. Ang hassle ng mga patong na fees, may patong na mag-cash in ka kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa ka o kapa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash Merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for selected G-Load versus regular retail offers, at meron pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM 0272139999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang inyong karuntautan kay mabalik si Attorney Rufil Fernandez Banyo para ipadayo na iyang mga isyong mga komentaryo ing manusab. Ang uban pa nato nga mga balita karumbuntaga. Uban ako din is control kasamang cases menya, Nems Quiñones o Gerald Albios. Dito sa ato nga transmitter si Sir Rebel Boyser o Jerome Yap. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 8:10 na.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman nato basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop og dunay kauban nga katulos sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit. Sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa abang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Mmm! Tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-nazing with Lady's Choice.
1: Lady's Choice Mayo.

0: idaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
10: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
11: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home. Og mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason. Ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula.

0: Sila sulit magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulit pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk gusto pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong atak na may alas 8:20 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
1: Alita may alas 8 pabarayon sa mga isgutanan karong butaga. Padayon na ito may alas uban pa mga angles nga nahitabo sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte. Ingon man ang mga report sa mga kabanan nga tuwa karon sa gawas nga bahin. But sa dili pa mahigala, kay stressful ang atong mga isgutanan sa... Dari sa tama kaigalaan sa itong mga pahalipay sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM. Yanas to linya mahigala si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta di Alin? Sa imong nahimutangan karon.
2: DYHP RMM Report.
4: Mayong puntag ka sa mga regimen attorney Rufiel, mayong puntag sa tanang cooking tea paminaw na itong sesyon DYHP. Live dito ka ron sa Cebu City South District. Dilay na sa maswerte yung makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o Jerigo. Ipagalaman silang ganun ay pagsuporta sa itong sesyon DYHP. Sina Carmina Rodriguez, Dani Zeta, Lina Abangenia, Elisa Libradilla, Napoleon Dikina, Ike Nolasco, Jelaine Paras, Concordia Dinawanaw, Roy Ibanez. O ganoon ang sa ikasingkit niyo sa DYHP. Dapat salamat sa DYHP.
1: Okay, salamat Lailin Rabanes Arigada sa mga report. Asama ni mga nasakpang na minaw sa DYHP FM. Arta, exercise sa kabuntagon. Mga nanay, mga tatay, ati o kuya, kumbati na. Pinanguluhan ni kasaman Julius Balili.

0: Okay, dan salamat sa ato mga nasakpan nga namin sa DYHBO Gay FM. Salamat kayo. Nasakpan, busa na kadawat ang papalipay gikan sa itong sibiyanan. Salamat sa Idol B o Julius Balili. Alas 8.25 na, standby sa atong pagbalik.
1: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
2: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng sinintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
6: Isang himala.
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per deposit.
9: It's Mele Francisco.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pila Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galas 8:29 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kining a portion to gagamit mga kaigalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang mga kaigalan na sa pagbaligon sa atong immune system o inguman dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa mayong atong mga cells, maka-produce o mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended na sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City ng Inimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building.
4: Straight to the point.
5: Ingon man, mga higala, ang kining portion atong sab kanato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini ang malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ang mga kulon polyps o nay motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o baka sa gabii. So, pat nga to sa 8 oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagantaman ang tanang, imo nang mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinaing. Mao makahatag ng kinagkahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product kanon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkula kay usa ka sachet, magisagol usa ka basong tubig, imo kutaw ra mayo i-shake og mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
4: Straight to the point.
5: Atong attack na las 8:31 na, ato sa i-check ang report, may galaki niya, litsyonero nga nagtinir og armas nga way lisensya na dakpan. Kami na untang report ba ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
4: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
6: Attorney Rufila, na dakpan sa mga sakop sa Waterfront Police Station na ang kining usa ka senior citizen na nga litsyonero man ni si Attorney Rufila niya nag-ingon man nga nagtinir man ng illegal nga armas sa ya kining maong operasyon na Attorney Rufila, gilusa di siya, kaya pinaagi po da sa kining search warrant nga gi-presentar sa itong Waterfront Police Station na aning maong senior citizen na gidakop ang kining maong suspect human nakuhaan kining uga usa ka 22 sa revolver nga dunay duha kabuhing bala atol po da sa pag-serve aning iyahang search warrant. Tungod wala kini legal nga papeles sa pagtinir ni ini aning maong armas, mutong gipusasan ni maong suspect, tungod po sa kalapasan sa kasong RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Niya to po nang gisuwayan pag ginabi Attorney Rufila pa nagdumili po ni ang kining maong suspect sa paghatag sa iyang habig Attorney Rufil.
5: Mm-hmm. Okay.
6: So far, Attorney Rufil, mo na ito nakuha dali sa Waterfront Police Station. Kanyang Idol City, Isaiah, sa 93.9 of DYHP, RM, and Cebu Tatak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Rasha Boy! nationwide.
5: Okay, salamat kasama ang Idol Tweety sa imong report. Sa pikas bahin mga kaigalaans, dili pa to balikan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ni amagod mahigalay na kuha na to, napadangat, ipadangat diri mahigala nga information. Dunay usa ka minor di edad nga unang gika-report, matud pa nga naghikog. Nagkutlo sa iyang kinabuhi. So, kaluoy sa dugmaohon. Pero doon na mahikalay nagpagduda ang pamilya nga doon ay foul play. Di sa mutuong nga hikog ni. Dito ni mahitabo may gala sa Gindaruhan, lungsod sa Mindanilya. Ato sa ninklaroho na. Nga nung naunsang hitabo akini mga sukit ni Paminaw. Kay kanagod mga higalag mamatay o maingong kag naghikog da suicide na siya rin naghimo sa pagpatay sa kagalingon. Wala yung manubag anak. Siya manubag si Ginoo anak nga nung hikog siya. So, ang balaod sa Dios ang iyang tulubagon. Wa na'y manubag sa balaod sa tao. Pero kung gihikog, meaning doon ay laing tao nga naghimo niya na, kinalan o gusti siya ang pamilya. So, ato i-check ko sa mahigala ang report. Nasunin niya karoon mga kaigalaan, si kasamang pulaw ro, ato nga tagapagtagan una, o natambalik mahigala sa itong discussion labot sa impeachment trial. O kining portion na ito, kaya ito mga kaigalaan sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement na doon na kini nagkadayang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin sa ₱12 o 50 centavos lang ang matagkapsula. Manang barato na, epektibo pa. Maka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
4: Straight to the point.
5: Alas 8:34 na. Ito i-check ang report. May galaw ba ni Rajiman Paul Lauro? Paul, unsa man gitinood nga istorya ani? Nga naman ni nga, unang ipalakaw, naghikog ang bata. 14 years old na ba? But karon dunay nang gawas nga reklamo nga di sa mutuo nga naghikog ni. Unsa may sirkumstansya diha, Rajiman Paul?
4: DDDYHP. RMN Report.
8: Radyo man, Attorney Rupil, ang itong investigative team ron, uban ni Speed Pilot Jesus Umampong, nakabot yun ta sa bukid-bukid gamay ni siya, Attorney Rupil, kini ilang dapit sa kopni sa Barangay Gindaruhan, kining Purok Nara, Sityo Kandato, itawag ni Sityo Kandato, kay abunda sila sa tinugdan sa tubig sa kinaiyahan, no? Sakop ni sa Barangay Gindaruhan, Mindanilya. Lunin sa kadlaw na Attorney Rupil, na diskubrian ang patayng lawas niining 14 anyos nga grade 8 pupil sa Gindaruhan National High School at nalaningan lang si John Eric Bidro. Iniyang apelido Attorney Rupil, apelido ni sa iyang mama kay anak manisya sa usa ka sundao nga namatay na po sa gira sa, I think, sa Mindanao, no? Sa Basilan. So, tungod ini, gibuhi na lang ni sa iyang inahan nga si Emily Bidro kini si John Eric antod niya ni dako og iyang na paeskwela og napadpad siya diri sa lugar sa Purok Nara sa Sityo Kandato Barangay Gindaruhan Mindanilya ay dinhi man pud maminyo ang iyang igsuong babae. So mao na to Attorney Rupil niadtong tuig 2013 nakaila niya si Romnick dinhi na sa lugar niya si Romnick nga dunay kaibog niya diretso na yung pamalay o niya ilar sang gidawat. So nagka sinabtanay sila, nag-ipon sila 2013 Attorney Rupil, pero gipakaslan siya 2023 na. So nakabaton sila og anak nga babae 12 anyos, 10 anyos lalaki, 9 anyos babae og kining kamanghuran 3 anyos. Sa ila ni ining gi-describe na sa atong kapulisan nga under investigation kay nakitaan Attorney Rupil nga gipatay yun kining maong 14 anyos sa iyang stepfather nga bana na ron ni Emily kini si Romnick Villa Hermosa. 34 anyos ni siya Attorney Rupil, ulitaw yun ni siya sa iyang gikaila diri sa ilang dapit. Takboy ni siya Attorney Rupil, so sa hauling kining sand and gravel diri resad sa Mindanilya. Kunya ma to ni Emily, sukad nga nagkaipo ni sila, nana sila'y anak, kulatado siya ni Ining Romney. O niya, ni Ining iyang, kuapaliog bata, kulatado siya Ining iyang bana na jud kay iya gipakaslan man siya atong 2023. Unya panahon kula taon siya iya lang utong-utong ato ni sing pungutan og iya pagipabarangay wa lang kay okay ra dunay panahon nga guruyon siya pitik-pitikan siya sa sinina niya higayon nga giaksyonan yun siya tigbas wa lang yun niya i-report sa barangay no para maisyuhan unta tog ka order ba nga di na siya makapadol. Walang yun na niya hinuha, Atty. Rupert G. Antos niya, ang tanan, o niya, nang hinabuhi lang ni siya, Atty. Rupert, isip Osaka, babysitter. Nagyaya ni siya bata, diha sa Dakbayan, Sugbo, dapit sa may CIT. Ang pangutana, nga nung magbaton, magkasuko, pag-ayo, kiniimong bana, Emily, kiniimong anak sa permiro ni mong kinigugma kaniya to.
7: Akong para sa akong kagalingon nga baka nang paminaw sir kay sa iyang kalagot na ko mo na iyang nga kuan ang bata kay di man siya kadawat nga nakibulag ko niya
8: ano sa amin ni mo siya buwagi unya nganong mao na ba to hinungdan niya nakibuwag kaniya kay kulatado jud kaniya
7: oh gawas sa kulatado ko sir sa pulan mo kay siya dili siya maning kamot o pangwarta para sa mga bata makakaon. Wao hinungdan nga ang mga bata di makatarong eskwela. Dayon walay tanang kaugmaon ba. Kay wa man siya pangandoy ang iyang gihunahuna og unsa kay naay karon maura.
8: Dayon, ang inyo kagikan Emily taga Ubong Dalagit.
7: Ubong Dalagit.
8: Tumbalik ko gamay na abot kay napita kay imo igsuon naminyog taga dire.
7: Naminyog taga dire dai nang iyang mag ang iyang magulang bana sa kung maguwang
8: so ano sa nikwan ni Romnik ay kumato na kita ay mo nakagusto siya ni mo ato nga tayo mo sa mando na sa kay gugma niya wala. Sugot mga kaging pamalayan
7: wala gid kay gugma niya sir wala gid kay gugma ang ako lang ato nga panahon na kay naalay mo buhi sa kong anak
8: ni iyang gipatay
7: kanin dyan Eric
8: so tumbalikon ano sa manini mo siya buwag eh unsa nga klase sa buwag nag-istorya mo maayo
7: August 10 na siya nahitabo nga ako siyang gibuwagan. Nitawag siya.
8: Pero ito ika?
7: Oo. Nitawag siya na ako nga ka ng ano ko na di kumupauli. Tingko nga
8: kay TN man ka no?
7: Oo, TN man ko din. Timing po dato nga akong amo mga nanganak na po siya. Then mo to nga di man pwede po na ko diya anak kong amo nga to nga maura po kasi agyang ba na wala man nabay sa dagat ga kwan ba si fair man yung ba na mo to nga naka kung higayon na mubiya dyan ko niya kay hagbay raman ko nagplano sa permiro pa na ako nga pagbalik sa trabaho kay kabaho man ko last year then ipaundang man ko niya kay tungod sa sigig pa nga bubuho mga bubuho sa akong amo mga bubuho sa mga tao sa paligid na ko ba dayon sa Facebook na ako kutob sa mo follow na ako na imo comment ako mga kuan mga bubuho siya niya naibong kumaingon siya nga na imo wa man imo ni giblock ng tawanan nga kontra man ni ako unsa pagka kontra niya nga sa Facebook naman ako na ni-comment. Napuno lang siya, huwag ka ng silos ba? Nga wala sa mao. Moto nga, nakakuan ko nga, kay ato nga time good, magsige na lang ko ka ng hadlock. Murag wakoy peace of mind ba? Kay mahadlock na ko. Maingon siya nga, pauli, kinahalan dyan kumuli. Kay yung mga moong pansa ko, banta sa kuwa ba ang mga bata, magod ako.
8: Last ka nga gibunog ni Romnik, kiniimong ba na, kanusa?
7: June 9.
8: Alasay. Yan ang mga picture niya, Attorney Rupil, nga akong gisihin sa Sukmid. Mauna yung mga bunog, yan ang kon, Attorney Rupil, no, sa pagdagmal ni iningiyang bana. So, anong maabot gani ang punto nga si Juan Manitohan, si John Eric may iyang mungtan sa inyong panag-away?
7: Sa iyang kalagot na ko, nga di siya kapahungaw. Kay, ngayon siya nga, papaulion ko na ko kay ang mga bata ko no kay kuan ko no giningaw na ko na ako imo man yang kaming ang mga bata pero kabalo na magugusa style niya nga yaro ko palinaw-linawan usa pa ko niya hasmagan
8: yun sa pagbatay si John Eric sa imong bana
7: ang storya sa bata na ko kay wala man ko diri sa pagkahitabo niya naman siya nga ama kakita jud ko og iunsa si kuya
8: yun sa magon
7: dito ako na si kuya sa dinhi baka man nakita niya nga kay gipabalhin man to ang kuya ang si kuya gipabalhin man to niya kuno kay sila magtapad
8: pinilang payag Attorney Rufil mapakita siguro kadali diya sa atong submit para makita sa atong mga viewers. Payag Attorney Rufil ka lang sa gani. Mo'y kawayan, mo'y ibungbong ang taon nila. Pubri kayo, Attorney Rufil, na sa tumoy ining buki diri nga ako yung gi saka o ba ni speed pilot si Sumampong. Ang ilang saog, kawayan, wa gani mahurot o ka na ay mga bangag-bangag. Naari sila maghigda diri tanan. Pero doon ay pikas side niya, dito naghigda si Kwan, si John Eric. Unsa man eh, tapat ning iyang bana at ay mong bana ato nga time pagpatay
7: ang permiro anay sir ani isulti man ako ang pagkukugangan na kila pa kuno ni kuya ang nagtapad dayon kay napahilot man si kuya niya
8: dira may asa man ning ugangan naron
7: wala dire wala man dire karon
8: wala dire sa ko
7: oh wala dayon
8: gangan kwarto
7: laki niya mo to ingon man kuno si papa kay nagkatabi man dito sa culinary an ingon siya nga wag ko magdahom day nga si Jan Eric makahunahuna kuno to og hikog. Kay so ana gabi una ko no nagtapad mo kuno sila dayon nagalindasay na kuno si kuya. Nya iya ko nagingnan unsa may problema nimo do ngano nagalindasay man ka. Ingon naman ko no nga wala raman lo ni ana ra ko na siya.
8: Siya nagalindasay.
7: Kuya nagalindasay nga kuno.
8: Jan Eric.
7: Oh si Jan Eric. Dayon mo to nga abi mo mga alas 10 kuno
8: sa gabi.
7: Sa gabi atong Domingo.
5: Okay Paul, gamay lang Paul.
8: Yes, Attorney Rufil.
5: Okay, gamay na ha. Atong ipadayon natong interview karon Paul. Unya, hasa naman ni karon si Romnick Villahermosa kining iyang bana nga nagabuwag naman kasi karon. Unya naman ni namatay man taon ning iyang stepson og kini niyang unang gipalakaw, naghikog man unya, nagduda man sila nga gipatay. Asa man iyang bana karon og dugang pang mga pangutan natong ipadayon Paul human naman sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:44 na.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw ganin ako, dunay ubong muabot, mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayanan ako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
2: SM 3-day sale.
1: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
3: Mommy, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabi sa lunsao ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may alas 8:49 na sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon kinyong tulumanon.
5: Straight to the point.
0: Ato sa balikan mahigala sa Radyo Man Paul Lauro kay ato sa ning klarohon ha kay doon na nag-away na daining magtiayon. Pero pag-away ining magtiayon, sige na nagkabunog din sa mahigala, nagbuwag din na sila, no? Atong June 9 indikin. So yun ang gibuwagan, pero ubay-ubay na ba sa mga anak sad? Ang problema ni hati pila kabuk anak, 1, 2, 3, 4, upat kabuk anak nila. But ang sa unang, doon na si anak sa una niyang hinigugma, motik ka na magwangan, grade 8. Muni ang namatay karon. Ang papa ini sundalo di ay mga kagalaan, pero na disgrasya, namatay sa inkwentro dito sa Basilan. So mahinungdan nga, kining, ni kay sikay ka, wala naman kay bana, wala naman kay kwan, niya na kay anak. Napunta sa diri mga kagalaan sa aming danilya, nakikita siya glaing binuhat, o moto nga nagkahigugma ay sila, di na po initabang og buhi siyang anak. Na nakaanak na po sila bag-o. So, ang problema ni Ron, kay kung mag-away, ang bata may pahimungtan di ay. Ato sa ning klarohon ha, og asa naman ni Ron, kay naman namatay man eh. Nga unang gipalutaw man god, nga kuno naghikog, pero doon na mga higalay reklamo, kay mismo ganyang inahan sa bata, nagduda nga gipatay ni, kini mong bata. Atong balikan sa Radyo Man Paul Lauro sa Dugang Report. Unya, kumusta man ka, Paul? Mas may nga paubos ni og autopsy para maklaro na to ni og unsa yung kalakihan ni. Yes, sa Radyo Man Paul.
6: DYHP. RMM Report.
7: Pero Pil, balik sa diri. Ang stepfather, kining suspect, Attorney Rupil, nga si Romnick Villahermosa, maoras ang kunuhay ni nakaunag discoveries patayng lawa sa itong Lunes sa Kadlawan. Mga 50 meters, Attorney Rupil, gikan silang payag. Isumok na ko ng lugar diri, dool din punuhan sa mangga, ba mga 50 meters. Dito rasad niyagi, bitay ang bata, Attorney Rupil, ining gamay nga punuhan sa kahoy. Unya, makilid man siya gamay, pa, pagsood gaya na ko dito, Ito dahil ligamay, nahinay lang ko. Ang naitabo, gatuan ang bata ang posisyon.
0: Uy!
7: Ang oo, nagbitay diri sa may bakilid niya portion o ni Antil diri sa ibabaw. Pero ang oo, may riog, gaadyo yung higot nga pisi. O sa mga pisi ang higot, Emily?
2: Pisi ko na sa manok.
7: Pisi, manok. Manok to sa imong bala. Sa silingan. So mo gigamit. Gamay rin yung kayo. Kay pisi, ergos manok. Ano yung higot? O niya, ang naitabukod kay murag batay na tulaan kay gituok mamaga kaya usa sa mga igsuon attorney Rupil og anak na gyud sa iyang bana moy saksi sa pagtuok ni ining papa ining stepfather si Romnick nga rin ni John Eric unya dahil gyud sa niya pagpagawas diri sa payag
2: ang kung sa mga bata kay gitukaw ko na si kuya kay pagbalhinon ko no nga tutapad niya unya mo na kuno to nakita ni Angela nga gituok na kuno iyang kuya, dahil nagkirig-kirig na ang tiil. Muto nga, giguroy man ko na ang iyahang maguwang, diri ko na sa gawas.
7: Giguroy?
2: Oo, giguroy na ko ng iyahang maguwang.
7: Muto nga rin, higot-higot dito para mapagawas nga hikog.
2: Naghikog.
7: Nga siya rin nagsingit-singit nga, naghikog si John Eric.
2: Oo, nag-ingon po siya nga dayon nga ka nang, ngano ko nga naghikog ka, gumika lang sa imong inahan nga way klaro.
7: Murag ikaw pa yung sa ngilan.
2: Ikaw pa sa ngilan, wala ko na ko'y klaro.
7: Pero ang tinood, iyang ipatay, o niya iya lang ikot-ikot dito, para ingon nga nag-ikog.
2: Oo.
7: Ang bata. Asa naman rin ni Ronnie Mumbana?
2: Nagtago-tago na.
7: Nagpangita na ni Ron sa ato kapulisan na attorney Rupil. Before minito nga si Rizzi sa Balay, ikontakt ako si attorney Maria Teresa Makatangay, atong hepis ni Ingdanilya. Ilan na nag-i-considered niya, doon na yung krimine nga nahitabuhin ng bata, no? Possibility. Na-autopsy ng bata?
2: Mana, na-autopsy.
7: Autopsy na. Tuok yun.
2: Kung yun, kanang hikar, nagikwan sa...
7: Kung yun, yun yung diring liho. So, wala lang mga tawag ang pag-detail si Attorney Makatangay, Attorney Rupil, mga ito yung happy sa Ming Danilias, Police Lieutenant Colonel, niini kay ongoing pag-investigation kuno nila, no? Pero, possible, kining bana ni Emily, maunay responsables kamatayo ni John Eric.
0: No? Pero anyway, na-autopsy mo na, Paul. So kung na-autopsy na, bisan pa man to, doon nga, doon ay PC nga na, nilakra ng PC. But mailhan na sa autopsy kung ang PC ba, mo'y nakamatay o mislead lang sila nga PC, pero doon ay pagtuok gamit ang kamot, maklaro na sa autopsy na, Jiman Paul.
7: Sino na, Attorney Rupil, mabasag yun na siya, no? Kung ka-unsa, una niyang namatyan, sawa pa siya hikti-hikti o PC, no? So, nanabay resulta, paano?
2: One week pa after ang resulta.
7: At least, na-autopsy na lang. So,
0: ang iyang bana, nga maoko no hay Paul Kwan, ano na pa man ang puyo iyang bana, nabuwag naman ka sila?
7: Paano mag-ariad pa man, Japon, taga-diri man ko sila?
2: Taga-diri man ang laki rin. Ako may dili taga-diri.
7: Ikaw may dili taga-diri, pero itong wala na kamuli, stay in man ka dito sa imong gibantayan po nga bata.
2: Oo, stay in.
7: So, mautom sila, nagkuhan na siya, wala na siya diri.
2: Kuhan ka na?
7: Anong si John Eric man, ang iyang puntarya? Doon na ba siya gisugo para sultian ka na posibleng wala ka niya tumana, mautom iyang gikuhan?
2: Siguro kay ang iyang, katong before nahitago, mautom nga iyang gipapangayo, lagi ang kwarta, nga dako-dako, nga kantidad. Kay ipalit ko noong sudan o bugas. Dayon ni ako
7: man sa man kaato pag communicate ni ning imong anak na namatay si John Eric.
2: Nya na siya nga kanang mangayo kuno si papa og dako-dako nga kwarta kay ipalit og gisud-an og bugas. Moto ningon ko nga wa na matong koy kwarta dong kay ang kung agi baya gibayad sa utang.
7: Tuntun ni tawag sa cellphone?
2: Chat.
7: Ani chat?
2: Oh.
7: Unya unsa pakita buang nga wa na man ni siya cellphone?
2: Ang iyang cellphone gipuspos man sa iyang papa. Kay nasuko man to ngano kuno nga naa kami communication kay siya gi-block man ako si Romnick then si kuya wala man ako gi-block kay syempre gusto ko communication ako sa kong anak unya na wala mo ko kwarta ako ikahatag na siya project ingon man siya ko nga ama na ako project sa silahan wala ko kwarta mo to ningon ko ni tiya ali nga tiya pagoy mako diha bisan 50 kay si kuya na ay project sa silahan mo to na wa po nagdahom si tiya nga naa di si Romnick din hi kay na biyahe man tong buntag hantud gabi pagkakadlaon, yan yung siya din kay iyang hatpanan si John Eric lagi yung kanang para project.
7: Ano sa man to na nga yung imong alak o kwarta wawa ngandiyong on sa kadako?
2: Pagka 23 sa Domingo.
7: Sa Domingo.
2: Oh. Alas 6 sa gabi.
7: Siya, gipatay ni siya, posible sa Domingo. O, Lunes na sa Kadlao. Ay, alas 4 man siya, no? Ngayon, uy, nag-ikog man din si Juan. Si Jan Eric, ano man tao nag-ikog ka doon, uy, tungod na sa imong inaanga.
2: Uy, klaro.
7: Uy, klaro.
0: So, siya pa na pa-report ko na, Paul? Uy, nag-ikog man eh, anak.
7: Siya ay first discovery person, Attorney Rupil, niya, siya na ay mauigahimo sa krimen. Niya, iya na ipalabas ka, gahikog. Siya na sila kadumdum. Libon na ba kayo? Wagay ko katoo, diri, guwa ko dumdumi kay diri at bang sa ilang payag, Attorney Rupil.
0: So, mga unsang orasa man kuno na, Paul, gihimo ng mga krimen?
7: Mga estimate, nila. Unsa may sulti atong witness ni mga iksoon po na. Anahogog anak sa ninyong kwan.
2: Okay. Nahitabo ko na ito kayo mga alas 12 sa gabi eh, or mga alas 11 anak.
0: Sa gabi eh.
7: Sa mag-lunis, no? Oh. Kay alas 12, lunis naman yun na siya, huwag ato kwintahon.
0: Oh, so alas 12 sa gabi eh, Paul. Unya na, kamat nun ko na sa mga alas 4 sa kadlaon. Uy, naghikog man eh, anak siya.
2: Ipapangita pa niya sa ako ang bata, nga lalaki, dito sa kompyuteran. Nanawag na si Alin ako nga, nawagtang siya, dahil Mili, nawagtang si Jan Eric sa'yo kung kaayo ni Kuan, ni Lusad. Na na si Romnick din hinangita sa bata na yun, naghilak-hilak mo kuno nung, kayo, basi na kuno gilayasan siya ni Jan Eric.
7: Mm.
2: O, dahil mo ito.
7: Nag-nartista
2: na eh. O, nag-nartista na. Dahil mo ito nga, Kuan ni Eric, naabot man si Titus dito, magpangita sa ihang kuya, dahil gipangit-gian naman siya ang tagi-iyan sa tumbalay nga, asa maka Titus nga, pwede man kasayuhan ni Muga, laroy-laroy. Moto ni Ingon siya nga, nangita mo kong kuya, kaya nawala man si kuya. Moto, pagkadungog sa tingog dito ko, no, ni tingog po dahil din si Romnick din, ni Ingon din siya nga, abe, dari kay imong kuya na, adri, naghikog mo di ay.
7: Sira siya, nakadumdum.
2: Patay na imong kuya. Confident na, gilakay, nagnilakay na ang mga bata. Siya po, ni kuha kunuhay dito sa bata, nga patayang lawas. Dayon siya na po igaalsa.
7: Siya na siya pag-alsa?
2: Oo, dayon. Anak, kahibulungan mo kay nga nung naamay habol po dito, apil. Oo, dayon. Gialsa niya din eh. Butangan dayon niya og kandila.
7: Yan, di...
2: Pag-abot sa mga polis niya, nanay kandila gagaling.
7: Wala niya dalang ospital?
2: Wala. Gipaadto niya si papa ko nung adto. Nga, mahilak naman si Johanna. Si kuya ko nung niya, naghikog ko no. Pero ako,
7: di... So, yan, nagpahimutan din sa inyong payag. Yeah, pinaniyag hapon.
2: Oh, pinaniyag hapon.
7: Butang sa kandila.
2: Oh.
7: Astilan.
0: Mm-hmm. So pag-abot sa mga polis, naabtan ba sa mga polis, Paul?
2: Naabtan na. Diyan, nasa taas ang bata.
0: Mm-hmm.
7: So, ano sa mga kay posibleng nasukan? Yeah. Pagtabon-tabon lang? Pag, o nilaban na ni si Jan Eric Nimo?
2: Yeah. Iyan ang kalagot na ko. Likod bangod siya, utok ka na, sir, kay... Once na magdumot-dumot gid siya. Ay, ayaw kong gidumtan kay di na mo kumbalik niya. Kuan ang iyang mga bata, na ako kay iya mang himo niyang taming ba para lang uli ko then kabalo na ko sa iyang style nga inana so wala jud ko muli dinhi.
7: Pero ana na iya himo sa iyang anak ha kini imong opatron.
2: Wala, posible ko
7: diri ra ni Jan Eric.
2: Oh, pero kung wala pa to si kuya din ni uli, posible to sa iyang bata to ni himuaton. Kay para lang jud na mauli ko.
7: So, gihimo niyang ang mga bata niyo para muli ka, Dereke. Ni kung ano yung deka, hindi na kumuli. Di ano, ano na deka?
2: Yan naman yung kung hindi naging kumuli ka kay. Kabalo mo ko, umuli ko, patay ko. Umuli ko din ni patay man yung ko kay. Iyan magigong ka ng pahukawanan. Pungsun man, hindi ko niya papalion.
7: So, di ang nagyaya na ka, di ang nagsugod ang silos-silos ani imong bana?
2: Oo.
7: Ano man, niabot naman ni Spuntong sa mani, nagbisyo na ni Dereke?
2: Hagbay naman siya gabisyo.
7: Atong klaro, ano sa maninga bisyo niya?
2: Sabo.
7: Sabo, suyok yun.
2: Suyok.
7: Mura yung kwan yun, mabuang yun sa sabo.
2: Katong primero na mong ipon, mawagin ako makonsumisyon na niya kay wala may bugas, kay iya mang bisyo. Dayon, nahunong nanta na iyang bisyo pag uli na mong dalagit.
7: Asam sa naman suyok yun, bukid man eh.
2: Daghan mang lugot.
7: Ah, to lukot niya, asa man pala ito, dito subos.
2: Bisan asa na, may mga tingda.
7: Astilan. Ini asan ni Stan Awonon diri nangabot ta diay sa Budris Bukid Attorney Rupil no.
0: Paul pag siya may nagkuha sa bata, siya may nagpatay sa bata pero siya may nagpaila nga naghikog ni bata na niya ang gikuha. Uy kaluoy ni bata naghikog. Pag human sa man pagabot sa mga pulis, naa pa siya or wala na kay ngon si bata na saron.
2: Diri pa siya.
0: Diya pa siya.
2: Oh, diri pa siya. Gi-interview ko na siya ang iyang interview kay sulod gawas man. Ningon siya ko na niabot ko na siya dito kay mo patangas ko na siya para pagkataon niya ang bata. niya mo man kuan na nagitanda yun nga bata ko na dito nag sampik yang kamaguwangan nga yun siya nga Johanna na arada diri imong maguwang naghikog oh mo na tong istorya ha.
7: So, medyo, kwan.
0: So, karos ama na siya ni si Batpol. Nganong nawa naman siya ron? To, sakyan talang ang tato nga, hikog, isa may nag-ingon nga, hikog ni. Uga sa ilabot nga nung si Bat naman siya ron?
2: Pag ingon sa police nga, pakuyugon siya sa district, wala siya. Ingon din siya, nganong ako man, nga, wa man ko, di man ako man nagbuhat, ana. O, oh, mo ko na istorya sa police. Ni wala rato ni ingon nga pakuyugon unta siya sa district kay naay mga kanang pangutana ba aron makuan kay hikog man kuno yang hikog man gihangigi pagawas nga istorya so wala siya pag ikatulo nga ingon nga pag ubanon siya nidagan man siya sa lugot mundo wala na lang pod ang iya nga nalang papa may nikuyog dito sa district niya ako kani sugat ra man ko dito sa district hospital dayon mo to nga kung wala pa siya isala giulit ato niya mga bata kaya huwag ba'y paniood to ang mga bata din niya ang nagpakauna sa mga bata mga silingan naman
7: so nakita mo guilty yun siya
2: guilty yun siya
7: so ikaw mismo nagtuok ka na basis sa na imong anak na nakakita yun ay pagtuok ipatay yun ay simong bana
2: oh
7: may langan-langan
2: may langan-langan kaya nibahad man po dahil siya sa mga bata di ay nga o mutawag po dahil tubagon ko nila patyon ko nun niya ang gibahara niya sa Johanna. Kay mama
7: tu,
2: oh niya naman siya nga, Johanna nga, ama, niingon man to si papa nga, og mutawag ka niya, mutubag ko, pat yun ko niya una.
7: Kapagawa na ninyong anak ni Romnick, no?
2: Oh.
7: Anas Johanna. Pero to yung dad, anak?
2: Dusi.
7: Si Attorney Rupil, ay dugang pangutana ni mo, paminawa.
0: Sige lang, Apple, no? Sos, kaluoy sa rin yung kalakiha din taon, ay.
7: Looy, kanang, makaingon dito, Attorney Rupil, ba? Kanang makita na to sa salida, o ganang mga mugna sa mga tagsulat sa drama. Posible gid ay may tubo sa tinuod, no? Kay imang kasiya kuno ay first nakakita, ah, reaksya. Hilak-hilak to siya, ano man taon, hikog ka doon, tungod lang sa imong inahan niya.
2: May klaro.
7: May klaro ko, no? Wala. Yan siya rin gawin mo.
0: So, pagkabot sa mga polis, ihaon tato, niya pagpangutan sa mga polis mo naglahit, tinubagan, wala signitan sa mga polis dayo na lang?
2: Wala pa, karangi. Pero ang mga polis ato sir, pagkatabi na mo, nagdiskita na gid sila nga, nagi foul play. Moto ginan jud ko nila pagkita na mo e siya nga, ma'am, unsa may gusto nimo, ipa-autopsy na to ni or dili lang. Moto nagunahuna ko kay sakit man sa kundughan no nga akong bata autopsyhon nga nangutana pa ko kay kanay laging wa ta kabalo unsa naong anang autopsy. Ingon man siya nga kanang gabson ko no ang kuan anak wa katong party ang lawas ba. Moto nga nibalibad unta ko kay sakit sa akong pamati kay muna ginawa na akong inamping ba siyam ka kuan siyam ka bulan sa tiyan unya masakit kay grabe ako pa mo atiman moto nga niyo ni ko nga dili pag hunahuna na ako posible man sad siguro nga gipatay siya so wala siya justisya kung ako ra pasagdan so, moto nga decide ko dayon nga sige na lang sir ako lang ipa-autopsy kay para ma katagan ug justisya ang akong bata kay di ako sa akong kaugalingon. Kabalo man ko nga mabuhat gito niya kay nabuhat magay niya na ako sa mo sa kung bata nga di pagidihang anak mo to nga si sir nga sige ato na lang ipa-autopsy ge mo to nga dito ge ko ana ga file me para sa autopsy
0: kini nga ni ay mga pictures sa Paul no nga imong gi-send diri mo ni ang bunog in town niya bunog din siya sa bana Paul
2: bunog ko sir
0: okay ato ko na ipakita kuno gamay names me kwan picture niya so kini mo ni ang imong picture sa una confirm ni mo imo ni asa man katong sanawong niya kuno dong
2: kanang sanawong nako kay naigo man sa cellphone pag ilog na mo
0: kani oho sus Ginoo ko okay ita ni sitwasyon na so ngano ang imong bana anha ni pumatog sa inyong balay kung nga nagbuwag naman mo tong June 9 sa imong giingon
2: katong sa June 9 sir wala pa mi ato nagbulag August 10 na may nagbuwag.
0: August 10 na?
2: Oo.
0: Unya, anong tugtog niya po sa inyong balay? Wala ka din ha? Nagyaya ka? So, anak sa matog siyang balay? Kauban sa mga anak?
2: Oo. Kaya siya pa man nagbantay sa mga bata. Kay, ang iyang pride, kung ano, listen man og mo, kay mo ingon man siya nga, ang mga bata ko noon ha niya, wala ko may bata na ako. Pag ingon ako nga magbulag, may ipangutan naman niya, tagsa-tagsa ang mga bata, kung asa ang mga bata mo kuyog. Nga, ang nag lakas loob ra gyud nga mong ingon nga ari nako si Johanna ramang yod. Moto nga dinas Johanna nga ama kanang sigihan kong kontrahan ni papa mo ingon din siya nako nga liwat kuno ko ni mo maldita. Nya moto ningon ko nga pasag dilang na imong papa abit ay lang yung panumbalinga ang ako alang di mo nga ati mo na ang imong mga manghod ug na si papa at mo sa taas ara mo sa ubos pagsambay ayaw mo sa taas kay kabalubay mo gabisyo na inyong amahan. Nga basin unya buntaon ka babay biya ka ang imo pong mga manghod babay palayo pud na. Dahil kanik po si kuya, akong iingnan si kuya nga. Kuya, ang imong mga manghod, ayaw pasagdi. Kanang, ug-asa ka, ang imong mga manghod, dada. Akong iingnan anak kay, lisod biya, karong panahon na di, naarabay amahan nga mo, unay ragit sa anak.
0: So nagyaya ka og bata sa lain, imong gibiyaan imong taon, imong mga anak, gumikan sa kawadon, nagyaya ka, nagpabuan ka, nagyaya ka og laing bata taon. Unya, unsa man, mapadakag kwarta sa inyo para sa konsumo sa mga anak, kisa may padalahan nimo.
2: Mapada ko dito sa direct na ako sa tindahan. Ngangad na ko mo agi niya.
0: Ah, so wala may pagi ini mong bana. Dito sa wala. Tindahan nga ngadto mangutang ang imong mga anak.
2: Kanang ngadto mapada ko karon ang mga bata may mo claim dito dahil si Johanna nay mo ko apalit ug unsa mga panginahanglan sa balay.
0: Sus Ginoo ko. Tumaotaw ni ang kalisod.
2: Ingon nga ati panigurado og bugas, suldaan, sabon kanang importante sa balay maulay ko ana.
0: So, Domingo ni nahitabo sa alas 12 sa gabi, pagkaugma Lunes na, kanusa naman ka nahibaw nga mo ni nahitabo sa mong anak, ipahibaw ka nga imong anak kamagwanga namatay?
2: Pagkakadlaon sa alas 4.
0: Kisa may nagpahibaw ni?
2: Si Tia Ali na nanahawag na ko.
0: Alas 4 sa kadlaon, ngit-ngit-ngit pa na?
2: Ngit-ngit pa, Jude.
0: Oo, ha? So, niulit na yun ka sa inyo, anong pagkabuntag na, Lunes?
2: Oh Lunes, pagkuan, niulit ko rin ni. Sugat na ako dito sa district, kay ni naman ang pulis nga. Sugat na lang, ma'am, dito sa district.
0: Yo, kini mong bana, wa na mo ano mag-abot, nisibat na dayon.
2: Oh, then gahapon, iulit ko siya gahapon sa buntag. Pag ulit na namo sa akong anak nga, gikan sa kulinarya, niingon po dayon siya nga, malibang kuno siya. Gawa naman yung balik.
0: So, nisibat ni mo, kunay, kwan eh. Kanang flight ang iyang gihimo, indication of guilt ning iyang kalaki.
2: Anak yun.
0: Oo. So, karon, kapaita in taon ng sitwasyon na, unsa ko naman yun, upat kabukti mo mga anak, namatay ning kamagwangan, unsa may pamaagi ni mong pagbuhi ni mga anak karon? Wa na na imong bana, mauni niyong panimalay in taon pwedeng pumriha, sus Ginoo ko.
2: Ang ako ang decision nga tugod, kanang sir, kay, niya naman ako mga isoon nga, ang mga manghod ko na sa ni Kuya kay dadon sa Leyte. Then, interview man ni sila gabi sa police na ako pong gipangayo ang seguridad nga unta og mahimo matabangan sa DWD ba e, sa himutang lang sila. Moto, niingan man to nga daghan ko og kanang shelter na pwede ra ikakuan ilan sa mga bata.
0: Oh. Asa man dapat sa Leyte na inyo? Taga Leyte na ka?
2: Akong mama o akong lula, taga Leyte man din. Ang akong mga maguwang, tuwa man na mo yung sa Leyte.
0: Asa man namin sa Leyte?
2: Sa Buntok.
0: Buntok? Sos Ginoo ko.
2: Southern.
0: Kaya di na magkakatrabaho in yung kalakihan. Nagpabuan yung taon, kabantay kagbata sa laing tao. Ang imong mga anak tungod sa kawadon, imong gibiyaan. Total dagko naman sila. Ba't ikaw nagbantay ka sakit niya, kamatuuran na? Ba't samot na di nakakatrabaho kung na kay mga anak na naadiha? So, imong buhaton, imo lang ikuan imong mga anak. O sa imong... Saman, ipadasa late ni or arrest this WD or sa may mga plano ron?
2: Ngayon man to ang police nga under observation pa siguro kay kuan ka nang inahitabo ba nga kuan sa bata pagpangulata. O kay sinulata man gito ako ang bata good nga namatay. O na, ilapan tong pailan pa man to nila. Dayon ang mga bata kay kanang mamay, kanang witness ba? Mao nga dili sa ipadala og layo ari la sa diri sa kuan Cebu.
0: Unsa may dili nimo? Unsa man pag-describe nimo ni imong anak nga kamagwangan? Mao man imong kamagwangang anak, no?
2: Oo. Oh. Kani siya sir kay dili man ni siya kanang bisag kasab-an pa ni siya. Dili ra man ni siya mo tingog di man hayaw sa mo kuan gani niya. Mangita ni siya og amigo kana ra mang makasinabot niya. Dili ra ni iya mga amigo. Di kay na siya inyo nga mo halubilo.
0: Pero kining bataan na, kay kamagwangan, masugo na ang taan ni Muni. Makuha na ang taan ni Muni.
2: Masugo.
0: Pila edad na niya?
2: 14 anyos.
0: 14 anyos. Unsa man ito'y pangandoy sa iyang kinabuhi ni mong bata?
2: Niya na siya nga. Mahumadjig ko na siya iswila kay magsundalo siya. Kaya ko nung pangitaon niyang papa.
0: Kay sundalo man ito'y iyang papa, no? Luis at iyang papa sundalo na matay sa gubat dito sa Basilan. Muna ang gusto po siya nga mo sunod unta nga magsundalo.
2: Oo.
0: So, Ginoo ko. So, sige, sa umanipulting luuya man ang sitwasyon, kanong mo ni ilang, asa man ang gihaya, Paul? Kanang nang, kuhan, Paul? Sa ilang balay, Paul? Tanawan ko na to, Paul B?
7: Ilid region is ilang payag, Attorney Rupil, no? Akong kuhan lang itong
0: so, kamera. Sa taon ang gihayaan?
7: Mga ni ilang, nag-tent lang sila. Asa ni nag-tent sa barangay?
2: Sa barangay.
7: Butang nag-tent sila, Attorney Rupil. Kilid sa ilang payag, no?
0: So, kining tapan mo ilang payag, Paul?
7: Oh, manailang payag, Attorney Rupil, ako li-leon.
0: Bili-bili, ako nami, asa man napit matog ng bata, asa man napit kuan, be?
7: Ano yung higaanan, Attorney Rupil, nila sa sud nga bahin, mauna diyang napit, Attorney Rupil.
0: Kaluoy sa taon ng kahimitang, ay, ginoo.
7: Ilang higaanan, ining ilang saog, kawaya na yung Attorney Rupil, oh.
0: Buslok mga nilidaon na. Sus, ginoo ko.
7: Ano, mauna yan siya, Attorney Rupil. Nga, dere sa gawas, na ang libon kayo, narampun dito niya gida ang biktima. Yaswat niya, gikan niya sa sud, tanaw siguro ato niya, wana mag, nagkirig-kirig magkuno, nagkalala ang tiil, yaswat niya dito, iyang itiwas ang hikot dito, hikot sa manok, araing noon nga nag-hikob. Nga, lisuturuan at Attorney Rupil, kay tugyad man ang lawas, o niya, gamay rin kayo nga punuan sa kahoy, kanang igor mo rin dito yakaw, gikan si Yuta ba? Nang natay.
0: Mautaw na ilang kuan, Paul? Ilang panimalay ginoo ko sa bantasos?
7: Oo, mautaw na ilang panimalay ni Attorney Rupil. Makaingon ta nga.
0: Kaluoy.
7: No, saon maniron niya, ang suspect niyang bana, nagtugo-tago na, wa na magpadakop.
0: Ato lang siguro ko na, Paul, ang manawagan siguro ta ni Paul. O, ikuan siguro siya, Paul, kung siya may makasulting mga kuan, sa mga igsuon na to, nga magkatabang ato mga listeners.
7: Sa boss, good ba? Manawagan na lang dito sa ato, sa tigpaminawan sa DYHP. Kaya nga, lapad kayo ang atong tigpaminawan sa on-air o sa social media. Ikaw na lang siguro mawi mo sabot sa ato mga listeners nga nung nakinanglan kag financial assistance.
2: Kanang, ano ko, kanang ginagmayang tabang, sir, ba, para sa, kuan, sa, kanang kinanglan nun, iniglubong niya. Wala nga siya, sir.
7: Kining, sir, nari, ah,
2: course. Mga mayor na ni, dayon, ang, katong sa autopsy kay sa LGU.
7: LGU mo ini abaga no. Kay ayo ida ko kaya din ni autopsy no. Niya kana. Ang ato ni ani. Ano sa ni ilubong tuod?
2: Ugma na adlaw.
7: Oy ugma na
0: din ni
7: Attorney Rupil no unsa oras?
2: Wala pa kay na pa schedule pa dito sa simbahan.
7: Simbahan. Dayon asa mi ilubong sa
2: municipality
7: sa aminteryo diha no. Ya tos bug pa na sangpit ang ato mga malumog kasing kasing sa tigpaminawan sa DYHP kay Emily.
2: Mga yun tako ginagmayng tabang ninyo para lang intama assist ang paglubong sa akong bata. Isa ang mga ginagmayng tabang dagko naman na maipon. Sakit man unta nga mahitabo pero mauna may nahitabo. Dako unta kasi pangalo siya ang kinabuhi. Wa naman ko'y mahibo. Sa inyuhang mga ginagmayng tabang para sa pagpalubong sa kong bata. Wala siya, sir.

Gcash number diri kay ato mga kaigsunan basid og adunay malumog kasing-kasing. Timingan mga diri koy bisita sab diri anga ni commit na nato ginagmay sa diri. Oh, diari sa atong amigo, karon tataod. Atong tagagpagtagad. So ang atong Gcash diri katong ato maigsuon nga adunay malumog kasing-kasing. Mahimo mong mosend sa inyong tabang sa 0906-298-3429. Atong Gcash ni na number ni Inday Marisa Abadjes. Akong balikon 0906-298-3429. Kaya dili nilalay mga sukit tigpaminaw. Muna ay pangutana, mahigala, kining inahan, bida. Dili malalim na. Muna yung ingon, no?

0: Okay, mga kaigsunan. So, atong giauhag atong mga sukintig paminaw, no? Akong gamiton ang atong microphone dito sa DYHPRM in Cebu. Alang sa atong tabang, atong ihatag, kutob lang sa doon ay malumog kasing-kasing, no? Kaya total, kuma, ipon-ipon na ito ni Mudako man eh. Ugma nam ko ng lubong, sus Ginoo ko. So, akong balikon kay Inday Marisa Abadjes nga GCash number 0906-298-3429. Yeah, kung amigo din yung mahigalan, bisita na ito sa Sibianan. Ako nang papilon sa itong discussion noong taon. Ako sa nang interviewon, mahigalan. Saan is mga banggiitang abogado, mga sukintig paminaw nga nakakreate yun yung pangan, mga higala sa panglaban sa wailain sa attorney Orlando Solatandre, as kangilngiga. Timing nga niya, di apod si Lito Navarro, di apod mahigala si, ha? Winnie Cordelia, o. Oh. Kaya naman sa grupo ko, niya ko ba? Abot nila, ah. Pwede rin ito ma-mention ilang mga ngantanan. Okay, the timing mo niya di asa diri ni commit sila dai nog pila imong commit
1: 10,000.
0: Dala dai no 10,000 oh. Eh hatag na dai diri. Nano tay 10,000 mahigala. Ah, pinaagi na tong bisita dela tong Sibianan noon. Sa International Fraternal
1: Order of Eagles.
0: Oh, oh. Oh, di ah. Sana tay 10,000 dai. Ah, sige kay aron nya ato ning makuan dito. Katong ato mga igsuon po niya mga malubog kasing-kasing, pulting pobreha man taon ng sitasyon na kita kas panimay in taon Ginoo ko. Lingo-lingo man taon ng sitasyon na. Hindi malalim mga sukintig paminaw ng maong panghitabo. Paul, back to you, Paul.
2: Tornero Rupil, padayon tang manawaga, no? Emily, doon na natin hinahinay ang mga financial nga niabot o napaabot sa inyong tabang kung sa maimong kikasultiani.
3: Daghang salamat sa mga tao nga ni tabang o sa nisuporta sa amua.
2: Muna imo ipalubong in taon na yun kay wakay igasto sa kanang magbila, simpre, mga pi, ana, pataon, di ba?
3: Oh.
2: Muna ipaspas in taon ni Attorney Rupil kay wasad taon si Ika gasto kay normally mo painit mo juga nya ang magrosaryo pa no magabi so maning ipalubong lang dayon wal dili na lang nimo idugay og haya in town
3: ako mabuda akong usa ka kanang hinungdan og kana kung ang seguridad pud namo sa bata og ako sa mga bata og ako
0: kasi mo balik tong sus Ginoo ko
2: nagtuo ni siya Attorney Rupil nga iyang bana naradiris lukot.
0: Way mga pulis nga nagbantay da, Paul. Basta tingali, mas maayo nga doon ay pulis sa siguro mag-standby diha. Kaya anytime, basta mabalik to or mag-wild ba ka to diha?
2: Oh, dapat na civilian nga intel ba atong ipakatak diri sa ato kapulis sa Smingla. Kaya in kasog mo guwa o kuhan kalit, abisang tanod, pwede man mo takop ang tanod. O,
0: oh, pwede, pwede. Asa man ang atong kuhan, manay magkabantay diha nga kuhan?
2: Tanod sa gindaruhan, mga tanod mo, alam dahi diri tanod ato ni Rupit. Ilam mo kabuok. Iiwan ko na. Yes, ang kwan. Ikaw pa, sa? Kung nga turos kwan, sa si Ditso? O, may tunga man tato ka din niya, nagrason-rason pa din saan nga, huwag tubag sa sugon lawas. O, sabay, huwag nagpaminaw rin sa rumnik. Emily, yung sa may panahon agas yung bana?
3: Kung naminaw man galing ka, di dyo ka pata, di dyo di ka pasailoon, sa imang gibuha siya kong anak. Dako kay kung kahimangod, kaya nga no, muna sa ginawa na ako, nisaom na lang ko sa lapok para lang saon akong anak na mabuhi o niya. Inanaon lang ba, yan rin kayo pagpatay. Ang bata, dako kay pangandoy, kung siya sa way siya pangandoy, siya ang kinabuhi ang akong bata na ay taon.

0: Tornado Phil.
1: Okay, Paul, kalo isa down. So, sa pagkakaroon natin yung update, Paul, datay 10,000 rin sa itong bisita, plus, sa grupo sa nila ni Attorney Salatandre, plus natay na, kuan rin, kana na ang GCash, nakuha na ito GCash, doon natay 4,600. So, doon natay 14,000 as of now, Rajiman, Paul.
0: Emily, doon na natay, igo-igo, John, sa itong kinagmay, nga niyabot na.
2: Kasang salamat sa mga nihatag. Bahala ko inagmay kay ug mapundo daghan naman na sa makatabang na sa pagkahimutang sa akong bata para malubong lang yung taon siya ikaugma. Salamat kaayo ninyo.
0: Ato si Bianan, DYHP, IFM, binagi sa atong station manager, Tony Rupir Pederis, dan banyo, ganawagan ta sa atong mga malumog kasing-kasing ang mga tigpaminawan, Emily, no?
2: Salamat sa mga itabang o sa katong gusto pang amutabang itaon. Bahalag o ginagmay kay umuoy makuan madaghan naman aron ang gaintaon kay napamantay mga bayaranan baya sa katagaling sa minteryo
1: o
2: ka nang kasimbahan nakalipang magpakuan sa pangaji.
1: Pangaji pa.
2: Hindi po kalikayan mo kuan magita ng painit sir ba? Dayon ba? So mauna lang itaon na kay mga ginagmay okay ragyot.
1: Stilan. Okay, Paul. Kasubo bang pamalandong ng taon?
0: O sa may plano ni mo, malubong na ni siya po. O sa may plano ni mo, Emily, isip inahan. Mga inisyal ni mo nga mga plano, ilabi na sa imong mga anak. Kay walang dili pa man sila ipakustudiya sa DS na to. Oh.
2: Uhum, malubong ang mga bata. Akong ipalayo ni mo din.
0: Biya, yun mo dire.
2: Biya, yun kay. Dito yun, mga ayo. Wala pa tayo sa mahihipos. O balikan mo niya, uhot doon ako mga anak. Wala yun. Kanya may lagtot yung mga anak na ko niya. Kami niya tanan. O na nga, ikaw man ulubong biya.
0: Asama ka.
2: Kung dili pa makot ang mga bata sa DWD, ako na lagi kado sa Bonita. Kaya nagdako mo kong Madrid. Ako na lagi hangyo dito.
1: Yan sa Madrid po nagdako, Paul?
0: Oo.
2: Kaya wala man ako yung mama pag singkuan niyo sa'yo na kung papapod kayo mangulata mong pinsamo sa gagmay pa.
1: Jesus, Ginoo ko. Paitang kinabuhian. Ni Cycle, mahinoon yung dagana. Okay. So ato lang yung padayon ato mga kaigsunan ha nga doon ay kuhan na malumong kasing-kasing. Balikon na ito. Atong GCash number is 0906-298-3429. Ako balikon, 0906-298-3429. Pinagi kay Inday Marisa Abadjes. So sa atong GCash mga higala na natay 7,300 pesos. Nga natay bisita dali pinanguluhan ni Attorney Orlando Salatandre. Nga niya adaling hapit itong si Bianan. So sa Lito Navarro ni hapit man ni dire di na napos lay 10,000 na pesos daan nga gi kuan diri hatag mga sukit ng paminaw. Okay, Paul, pastilan.
0: Okay, Attorney Rupil, no? So gika na lang namo ni Speed Pilot. This is Mampo ng atong investigative section diri sa Balay Jod sa Mama. At least atong na establish nga wa maghikog ang bata kundi gipatay sa iyang stepfather, no? Kay dili man iya ang kagalingong anak-anak mo ni Supermirong hinigugma ni Emily. So gikan na lang diris bukirang bahin sa Barangay Gindaruhan, lungsod sa Mindanilla, o ba ni Speed Pilot Jesus Wampong, ako niyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Boy! Nationwide!
1: Okay, salamat Rajiman Paul Lauro sa imong report. Sa itong magbalik, may higala itong tagapagtagan at itong balikan itong hisgotong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yaman akong umigo, bisita na itong may higala sa Attorney Orlando Salatandre. Ano yung nasibong muhapit na ito dire? Kaya kanon kay ang amang magpaabot sa dire ako niya. Eko aray tayo noon dire, kaya papilunta kag istorya. Atong apilon pa apilon tani analisar mahigala sa atong impeachment trial bitaw. So karon taon may galas standby human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinom. Alas sa 9:24 na.
5: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yod. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
7: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y sisilyo.
7: Ay, wala ko'y suple.
9: Walay suple.
10: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
5: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulinang sa...
17: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
18: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
15: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Okay, mahigala itong takna alas 9.29 na sa manuban karoning atong tulumanon kinyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Okay, atong hatagag pagtagad mahigala. Kung saan ba niyong atong kwan, ganyan matay katong uban, no? Ato sige po mong gidasig sa pagpadayon sa pag-send sa itong GCash number alang atong gitabangan sa 0906-298-3429. Pinagi ni Inday Marisa Abadjes. So atong GCash karon abot na tag 12,200 pesos plus kining ilan ni attorney sa latandre nga ni hatag og 10,000 pesos. So nanatay 22,200. Medyo okay-okay na gamay. But kung doon na pa yung mga malumog kasing-kasing, padayon niya puntang mudawat. Kaya aron ito itunol ani, tanawa ko ng sitwasyon in town na yun, Ginoo ko. Ibutangan lag tent in town ng gihayaan. Yon sa ba na ilang balay, luoy kayo ba in town? No? Dili malalim, mga sukintig paminaw. So, ato nga balikan yung tataon, mahigala. But nini mga orasa, tayo may ganyan ako bisita dito karon. Atong amigo, mga sukintig paminaw, nag-appeal o donate ni. Okay. At, Attorney Orlando Solotandre, may buntag ni mo?
3: May buntag dia.
2: Kana, okay na. Okay
3: hello.
2: Na. Oh,
3: yeah, may buntag okay dia, Attorney Rufiel. Inyong staff, no? Then sa tanang milyon-milyon nga tigpaminaw.
2: Puriya buya.
3: Pwede na ganag, abot si Mindanao.
2: Abot si Mindanao na sa program, no?
3: Ang asawa ka rin, naminaw gani. Maura to sa Sambuanga del Norte.
2: Sambuanga del Norte.
3: JR, to sila ito. Sa among resort po, masig baka suroy ka, Bilia Pablia Mountain Resort.
2: Oh, nag-gimitar ko niya sa iyong birthday day niya. O, ako kado, isa ako limon ha. Pero, umuad to gani ko sa mong resort, panalitan lang magkasuroy, bamindan doon ako kung mga staff.
3: Staff.
2: Yun yung slow mo.
3: O, kano siya ka ng...
2: Si Ken. O, Ken Galinia, Marisa Badges. O, mga reporters ito ba?
3: Reporters. Murang siya tawagan, murang banding or team building.
2: O, team building.
3: O, na, ako'y sponsor dito. On record na, naka-record na.
2: Dako sa resort
3: dito
2: na eh.
3: Dito sa Rizal, Sampuanga del Norte. Villa Pablia Mountain Resort. Kay, uban ako karon. Akong kauban sa International Fraternal Order of Eagles. Taga Cebu, Visayas. Siyang bagong gi-induct gabi mo nang naako.
2: Kaya doon na activities yun sa Eagles.
3: Induction.
2: Induction.
3: Si Dennis Bago, banker, retired. Siya mo'y governor karon. Bago sa Visayas. No?
2: Okay, oo.
3: Then, si Winnie Codilla, kung siya guest of honor and speaker, na ang role niya, kung ikaw guwas gani, i-indaka sa honorary member. Umunang.
2: Sa mga ni Indekin, ang ato mga bisita, di ba? Si Salatandre, niya kinibago karon.
3: Dennis Bago, regional governor.
2: Si...
3: Then Winnie Codilla.
2: Ba na ni Governor Gwen?
3: Ba na siya. Ni Governor Gwen?
2: Kaniadto.
3: Kaniadto. Okay. Guest of honor speaker, so honorary member na siya.
2: Karon.
3: Siya mo'y atong i-assign sa Region 8. Mag-organize dito. Araw mo expand po ng service. Then si Arnold Mangubat, incorporator, ginian ng IFOE, kwali siya, Seaman, dayon, partner niya, taga Netherlands, mo nang naapotay, incorporator nga taga Netherlands. Dool na sa daig.
2: Yakini.
3: Tigato, ani. Igagaw ni Lito, si Melvin, retired policeman sa Gimata, no? Si Gamata, retired policeman sa Cebu. Then si Lito Navarro, inducted ni siya as international advisor. Si Lito, taga Cebu.
2: Mauna si Lito Navarro, day amigo ni Jun Lim. Atong pagsinulog, nakasakay ta sa kwan, atong barkon Jun Lim ba, ang kwan.
3: Sila,
2: light shipping.
3: Sila mo'y partner.
2: Nga,
3: gabi nag-induction, ako'y nag-induct. Itong nag-hukumi nga, muagimin ni mo kay Ugmapon, mular ka naman punta. Unang niagigimit, natunong po nga naamoy na itabo na dito sa itong bariyo ha to.
2: Melanilia.
3: Melanilia.
2: Katag nung kag-jismail ron.
3: Mo manis siya eh. Actually, sa Eagles, mo dyan na muagyod, kaya feeding, kanang ina na mga less privileged part, gina
2: sa ako mga staff ba? Mabuti man akong staff, 20 kabuok. Kung masuloy mo dito, okay ba?
3: Sakto, ako rin bahala. Kay, dako na makukutang ni mo kay, huwag na kong tamag-uban, 2004. O, di ba? Dugay na kayo. Dugay na. Panahon na. Panahon na.
2: O na sa attorney Orlando Salatandri, usa ni sa mga banggiitang abogado dahil na, sa una magod, nag-reporter pa ko, appeal ko coverage ito sa Palace of Justice, siya mo yung abogado ni Rubin Iclio, kaya ito. Maigi yung pagkadaan, eh. O sa yung dipinsa ba? labi na mga cross-examination o mga, kung ano, katong panahon na, perting, kung ano yun. Pero Manila based magyod ka, panyero.
3: No? All along, 1985, pag-abogado na ako sa Manila, nako. So, dito dyan ko, first appearance, then or, engagement with the police, the FBI.
2: Pero gradual ka rin sa Mindanao ka?
3: Dipulog. Andres Bonifacio College. Dipulog City.
2: Yang anong nanimpad magkas Manila o magkampabilin dito sa Dipulog pag abogado ni mo?
3: Una, Lizon Pulog at ako sa Dipulog. Ako ang mga kontra, ako rin po mga amigo. Ako classmate. Dito ka-afford na. Dahil ni Kadoa, wider ang latitude in Manila, in Metro Manila. So ang challenges, laom, ito pa ma-develop, diyo ka kung ma-sustain lang nimo.
2: Pila ka tuig ka sa Manila nag-practice imong profesyon as a lawyer?
3: Apil ka ron, mga 40 years.
2: 40 years?
3: Oo. Pero Bisaya, agyapong ko. Namayuban nga tulong na ka-adlaw. Tagalog na.
2: Kumusta man imong? Naman kay building, yan ang kuha dito sa Manila, establishan ko na sa Atunan sa Katandrin, so doon na kay building dito, ay mo law office dito?
3: Ah, dito sa Pasig.
2: Oh, Pasig, no?
3: Silang nonol, dito na. John Ray.
2: Oh, John Ray, sabi na.
3: Sa unang panahon.
2: Ito,
3: sorry to mga media diri.
2: Pero sa may kalaki ni mo ron, anak-anak, kuha ni ko sa Manila, or sa may kalaki ni mo?
3: Marag, part of kuha na niya, kanang pag-uli sa mua, kay taga-Rizal man dito, sa Bungad del Norte, dayon wala maka-attendi itong among mga properties po. Unang gabuhat ko resort to dito. From time to time, travel sa Manila na. Gibali na ako. More time na ako sa Zamboanga del Norte.
2: Sa Manila, kon lang ka?
3: At to, no na concerns. Naman ko'y remaining hearings. So, mato pa dito.
2: Kaya mga big time mga kaso lang na kay orang mga big time putag on
3: na natin kahatag sa kuan biktima
2: kaya katapusan imong imong handulan nga kaso kanto man tong anak ni David Lim mo to ano kay David Lim
3: kanto diri kay
2: hinagko ni mga kaso gini mo no kuan yun
3: usay lagi kanang may nga pagtanom mutubo raman na siya manang maghulat lang yun. So one requisite of victory is willingness to wait. Kabao lang ka mahulat. Mabot rin na niyo.
2: Bitaw. So kini sa atunan sa natan niyo, yung pangutana, ganyan kay papilon ko sa kong discussion nun. Actually, doon na yung mga kaso nga sila kauban ni Siegfried Fortun. So muna nga, nakumutana ko, mga bata, mga abogadong BP Sara, although maingon ko nga, mga mantigo,
3: pero
2: experience-wise, kurti mga doon ay kalainan kung katong experience yun. Na nituom ganito ko, appeal ka sa team ni BP Sara.
3: wala may ikon, wala nag-invite.
2: Pero, si Fortun, nagkakauban mo sa mga kaso, at least kailagi kang Fortun sa trial sa kurti.
3: Actually, nagkadungan-dungan may sa court. No, so, kita ko niya, kita po na siya nako. Halos ang sistema, pareho. Sample, kita man ani mo siya nga doon na siya outline. Kita po naputi outline. Kanang cross, di ba na daganon o puntos? Kanang top 5 questions. Sakto na with sub points. Sakto na. Diba po? So, ibig sabihin, kuhang ka kanang doon na kay grasp of the whole topic. So dito, i-deliver na ni mo dito. O karon doon na kay buwan araw nga bago, kanang sa pana ba? Ang next requisite na kato na pong target. Huwag maayo ba ganyan mong target? Kanang saon pagbuhi sa buwan araw. Di ba mukurog?
2: At tingala ko ba sa kang VP Sara nga, at least kini si Fortun, medyo pare-pareha magkalibera ni Fortun sa kote.
3: Labaw, actually, labaw na ko siya. Senior po na siya.
2: Senior. Okay. So, pero nga naman, siya senior partner sa Fortun Narvasal office ba? Hanto dulo, yung pakita pa sa trial?
3: Na po na sila yung reason po na masinog sa latter part, siya na. Pero, para na ko po, may taog siya mo hindi intradayon kayo. Doon yung mga vital points dito. Oo, nga. Kung ayaw itong address, dili kayo ito siya mo lusot. Katong theory sa prosecution. Like, for example, katong priscon. Ang giingon. Ang priscon, katong NBI, wa mo siya kadungog personally.
2: Yeah, wala. Walay personal knowledge.
3: Oh, yang gi-admit nga na-adito sa, Facebook? Nakuha niya sa Facebook.
2: Oh.
3: So, asa po ito gikan itong sa Facebook?
2: Mm.
3: Kasi tawag na, word uploaded.
2: Mm-hmm.
3: Oh, gikan sa computer siguro.
2: Oh.
3: Gikan sa recorder.
2: Mm.
3: Oh, di ba? Kana palang daan. Wala ba na issue in between?
2: Mm-hmm.
3: Kanya, kanang mo transfer-transfer o kanang inana nga sa computer or cellphone, dapat mag-execute ng affidavit of authentication.
2: Mm-hmm.
3: Kay mo na ito safeguard the authenticity, genuineness of the evidence.
2: Mm-hmm.
3: Kay kuya, labi na karon daghan na kayong mga
2: correct.
3: Binuang aning sana ng media
2: daghan
3: supplies.
2: Napan mga AI.
3: AI, sa mata.
2: Oh.
3: Sa karona, na kuya mo na.
2: Oh, oh.
3: So we have to safeguard mo nang the rule. Electronic evidence requires measures in authenticating this evidence.
2: So kadto or gipadad-an na sa mga junior partners na kay tan-aw, although wa gid kayo kuwang pa ba, pero nabungkag po nila hinoon sa cross examination, although pero lahi to kamo po nag like si Fortun yun mo ini
3: Birado
2: o kay kailaman ta nga
3: ako I believe nga kuwang yun
2: unta
3: no
2: at is kaya lawyer gid ba nga kuwang yun
3: na deliver man. Oh, pero walang dagang kwa. So, okay na, pero I hope nga in the future, in the near future, masig masulod na si
2: Siegfried Fortun.
3: Siegfried Fortun.
2: Oh.
3: Ana, kung may ilang plano. Teori-teori mo ganun, prosecution.
2: Oh.
3: Kita, kwa pa ta, nasa laya tanaw na to, ilang flow bali.
2: Oo. Kaya katong tulo, like, katong Article 1, Article 4 mo ito primero, about sa grave threats o katotoang sa kinining kining inciting to sedition, ano ba? Tulo ka mga NBI agents, matibag mo yung katapusan.
3: Director.
2: Director, Although, So, pero katong tulo, medyo malagmit niya, kaya nagkumpiyansa si Fortun niya, pala niya sa iyang mga junior partners, total okay naman, tanaw niya, nakakuha naman, kalusot naman.
3: Pwede po, pero balikan na ito sa grave threats, Manggod. Ako na po niya.
2: Hindi
3: mo ko mangilabot sa ila po niya approach. Kanang, mura man og, wala kayo maguba ang sa press con. So, nagkantyuri mo na, doon na bagyo grave threats, o sana, na may elements. Then the other one is, yun na, yung authenticity of the recording. Dito ito, duha. Di ba? Gani, ang mga victims, so napropo noon nga ang complaint at mismo, supposed victim, did not lodge complaint to the NBI. Wala man po mo complaint dito. Gani, on its own, ang NBI na conduct og investigation. Kana, so, kinsa man di ay ang nasakitan ani. O ani nga declaration sa interview. Di ba? So, katong, ang pangutana nga og nasakitan ka, come up into the open.
2: So, no one from the persons,
3: supposed victims,
2: nga may file dito sa NBI, wala.
3: Wala.
2: So, butang NBI ang mutuprofiyor itong ila kunuhay.
3: Ila ha? Okay, assuming na pwede. Pero, ang usap po niya, di man good po sila present atong sa press con. So, giprove na din to from the press con, then to the recorder, to the computer, then to the Facebook. Di ba? Wala man dito yung authentication. Delikado. Kung ako, di ko masugot. Kaya siyempre, labi na karon ng AI, daghan ganit po na ang inanar. But we have to see to it that the evidence at hand is duly authenticated.
2: Pero tanaw ni mo, in the course of the trial, maybe in the later part, or unsa baka mapakita ang sport nito?
3: Akong tanaw, yun. Kaya, dala mo yung mga heavy points. Every article, di ba, dapat siya na. Kasi more experience, inana, unta, kung pwede.
2: Or ila po ning technique po sa defense nga. Padantan yung mga batanon. Muro ba nung uwaw kay Paminaw, karaan kontra niya, kontra yung mga batanon, pill days na.
3: Di ba, it's not a loss. Para na siya, teaching us how to accept reality.
2: Para kapunan ba? Sugat-sugat ka mo sa Manila ng kapunan.
3: Not so much.
2: Pero sa iya bang katiguangan ba niya, Mabanggaan lang bata ba? Di ba kanyang parang sa ng technique no nga? Mga ilan itong mga bata lang. Eh, total, kung naman?
3: O, pwede naman po. O, galing, ang kuyaw lang diha, kung na'y vital point na ma-miss out. Kay wala makita or wala ma-deliver.
2: Lahi nilang pamagi, no? Kay lahi mo itong ganang impeachment trial ba ni IRAP, ganito. Ang lead counsel, Estilito Mendoza, ang daghan sa mga mo istorya, daghan sa mga Estilito, Giyos.
3: Siya.
2: Katunguban, back up lang.
3: Back up.
2: Nga, panahon ni Cuybas. Si, panahon Cuybas ni Bruna. Yun. Si Cuybas yun.
3: Cuybas yun.
2: Nga dayon, back up lang uban.
3: Oh.
2: Karong magipulipulihan man lang, wala man lang.
3: Gabante ka na mo, diri, atong kaso, diri.
2: Oh, ikaw magimo.
3: Ako. Oh. Nala ko ikaw uban.
2: Ato ni Mata. Oo. Oh.
3: Ana. Oh. Motitiko hito. Oh. Nasayop na ko.
2: Doon na kay assistant ba nga mo?
3: Remind na yun.
2: Remind, o. Kaning
3: provide.
2: Kaning nga point, paano yung matouch na.
3: Pero ang gunner, lahi yun. Oh. Ang gunner, lahi. Feeder man to sila sa mo, ah.
2: Oh.
3: Kanang lawyers na ako, feeder. Di na, gunner.
2: Oo.
3: Oh. Kamu yung bombard.
2: So, ikaw mo yung kundi, nalang kayo mga support nga.
3: Support.
2: Ba? Researchers, ana. But ikaw nga, lead counsel, ikaw yung banat. Kaya mo, lahi na nilang pamagiro, no?
3: No. Ilap po na style.
2: Kaya doha ka impeachment kaya na kang ilap. Ang katong pinaka lead counsel, mogi mo, mogi gunner.
3: Oh.
2: Nga dayon ang uban, support na ng mga researchers.
3: Mm.
2: Panahon ni Corona, mausad, si Cuybas mo.
3: Cuybas, batigod.
2: Bangkwan, di ba? Kaya mo sa ikliyo, ikaw maging banat niya na kay mga lawyers nga mo, tabang lasad.
3: Nagarito sa una nga, ang netestify, gatabon siya ang naong kay surprise witness. Ikaw na ito ni Matod sa muni. Di ba takilaan eh? Nadogay sila mo yung surprise. Recalling the past.
2: Pero kinini ang, mas usa siguro sa mga, tanaw na ko, strategy ni nila nga, pakuntahan lang mga bata, kini timbang-timbo ni kuhuman mo na magna, kuhan mang hiyapon, okay man ang landagan, rabi saan ang ginanak.
3: Okay ra.
2: Oo. Mas ikumpiyansa si Fortune niya. Iyan mga junior partners ay padala dito, mga bata lang kayo. Tapos, usap mo, graduate ka doon bago. Although, ang experience bago, di ba, attorney, angkon magiging ka na, doon naging kalainan sa experience-wise, gikan ka gira, gira, skurti, kasabot naging kadaan for how many years.
3: Okay, huwag mayon lagi, huwag knowledge na, di ba, kanang theory, so, knowledge sa siya, it becomes wisdom with experience na.
2: Yeah,
3: when there is experience.
2: Pero malagmit, ipakita na lang nila siguro, na, kanina mga bata, kaya mas mga bata. Mas dahil sungog siguro ba? Dahil sungog ba nga eh? Hindi mo kapil din ng mga bata eh.
3: Bantayan lang yun. That's what I've said. Nga, careful lang yun.
2: Careful lang.
3: Basig na yung mga puntos ba? Na ma-oberanta.
2: Oh.
3: Delikado.
2: Oh.
3: Hindi ko ito maalaw, anak.
2: Pero ha, napailain ha. Kanang, naka-observe ka nga. Dahil sa una, bagang kang corona, kang IRAP, ang mga lawyers, sa Estilito Mendoza, ang attire, mga ngingigod ba? Kaya mga wala, working barong lang ipanggamit. Nakarabang.
3: Pwede po.
2: Oh, sumurag, apil siguro silang kung ano nga, maulan na itong kuhan niya. Pero tinuyo, magyod, sila tanan, ilang mga barong, di magyod ko, sa kasal pa ni, dili main sponsor ba?
3: Secondary.
2: Secondary sponsor ba?
3: Secondary sponsor.
2: Oh, matay ka, matay ka. Di ba, apil siguro sa strategy siguro.
3: Asin po. Oh. Ilang man po na nga,
2: low profile lang ba? Low profile lang.
3: Ang kato sa mo, sa una, o, ma-delegate man ato atong associates. Basta katong example arraignment, pre-trial, pero when it comes to trial, to asa mo atong mo, ako na gyud mismo. Ako na.
2: Sige maigal ha, gamay lang atong ipadayon ni mga sugid paminaw si Attorney Salatan diri Manila based magini nga lawyer. But siya mo lawyer itong pagkuha ang lawyer itong kay Ikliyo. Kita gi ko niya sa korte. Actually no, kay nag-cover man ko. Usa ni sa mga baltok gyud no nga sa korte nga trial ba. Mo na nga kinini ang at least bisita sa natural atong gipa-appeal mga sugid paminaw. Siegfried Fortune ang konsya nga murag mas tas-tas. Oh, senior man.
3: Experience po dyan ako.
2: Mm-hmm.
3: By the way, amo na yung kauban, Visayas na president, vice president, si Gilbert Sibandal, naminaw po dyan ron. Mm-hmm. Muhatag po ko na siya kapil. I-appeal atong 10.
2: Oh. I-appeal. Sukti lang niya, Anday Maris. Kisa may akong masuktan o niya.
3: Ako naman kipasara itong si Pultahan pa, dili kagawa.
2: Saan ito pultahan pa di kagawa si Bitaw? Standby, may gala karong tutaon. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.48 na.
4: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Set Living Testimonies.
5: Taas ang sugar, maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
1: Living Testimonies.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
7: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pinakabarato nga data
10: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
9: Bagong user!
10: Data ko yung isura! Google Data! Sa Shopee!
11: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
13: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
2: Atong taknala sa 9:52 na mahigala sa Baduban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Oga, kini nga portion mahigala tun sa kanato sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ni ang Rosehip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron alibihan ang sakit nga hatod sa arthritis. May pagtun sab nga pakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganaruma, mangustin, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta ni nga kape kini ang AXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyo mga lugar. Alas 10:53 na mga higala sa Banuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the
2: atong
16: point.
2: Atong balikan may higala na itong amigo, Attorney Orlando Sultan Rin. Aray na ako sa una pero igo-igo na human akong programa karon kay niaman nga natunong. Adi, atong papilon na rin. Kay usan ay may higala sa mga kwan, trial lawyer gani, nga practicing, no? Nga kanag yung actual gyud niya kanang kwan ba, no? Nga kita si gyud niya sa korte, no? Kinini ang pero karon na balin nimo diyan sa probinsya magsige ni ari. Pero imo mga junior partners ta pa dito. Pila magabok mo lawyers ito nga nasa mga office? Oo.
17: On call naman po kay computer naman daron.
2: Kuha ni imong microphone kanali. Asa man tong kwan? Oh, hello. Ana, oh.
17: Okay. Computer naman.
2: Oo.
17: Di ba? Padala-padala na lang.
2: Pero kani atong pakita on tika sa kwan kay mas may ako may mo analisa ni pero naman ka patabangon ta lang sa kay kitagsara ba ka makaari. Ano tabo kahapon? Murag na asta si presiding officer chief ko diro kabantay na nga murag na pattern na ba? Nga ini kahuman gyud sa kanang prosecution og present mo kwan sila nga scam ni kini kang sara nga gihimo sunod nga council scam sa kagabi hapon mo nasad mo tong gipakga nga kwan iba stricken off from the records. No ako pabati sa ninyo nimo kadali ni ato sa ngi kwan dong asa man to dong nana dong mo ni tabo kahapon kanayo mo ni ang prosecution lawyer nga nagpresent no sa kaso kagahapon padung na ni pa sa last part na ni okay ato paminaw ng audio dong. Audio. Audio sa audio.
18: Nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
19: Your Honor, please.
20: You and I both know, Attorney May, I have
2: before
20: to sustain.
2: Before, napaikuan dong, gamay lang. Posa, abi, kanan natay ko na ni, natay. Rewind lang ko na dong, pagsugod dong. Okay, sige ka na. Sugod yun, sugod. Why audio pagsugod? Okay. Attorney May Divinigraciani as a prosecution counsel for the prosecution onya ang sa PICAS moto si Attorney Christine, no? Okay. Sige. Naana. Okay. Kuan ko no. Play ko no. With audio. Ay, gamay lang kay mga higala. Kuan siya kana na ang murag na pattern nasa si Senator Chis Cordero kabantay siya nga. Pattern man inyong himo nga kuan murag lain paminaon ba nga. Conclusion mo gawin mong himo nga kwan. Iprobar ni mo doon na scam o wa. Dili kay...
17: To conclude.
2: Dili sa abogado nga kwan. No, okay. Sige.
18: So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
19: Your Honor, please.
20: You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine
19: yes,
20: may
19: give. Yes, Your Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling.
20: So stricken off the record.
18: Last item, Your Honor.
20: Yes, proceed, Attorney May.
18: Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para sa mula sa DBM. Tama ba?
20: Yes.
18: Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba?
20: Yes.
18: At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba?
20: Yes.
18: Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba?
20: Yes.
18: Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara
19: Duterte. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection.
20: Sustained. Counsel.
19: Mastermind. Move to strike, Your Honor. The
18: Your
19: statement.
18: Honor, may we request, Your Honor, that it remain on record?
20: May I request you likewise
19: to strike, Your Honor.
20: I will have to strike it off, counsel.
2: Okay, pause. Sige na magkukomentaryo. Akong pangayong opinion si Atty. Sulatandri para siya lang sa kay katagsalaban ni mo, Ari. Okay, komente mo na.
17: Katong primero.
2: Scam. Katong
17: scam. Conclusion to siya.
2: Mm-mm.
17: Dapat dili ang lawyer.
2: Mm.
17: She should have elicited it from the witness.
2: Oh.
3: As a matter of fact, that thing has no basis. Ayun. Kung wala'y basis, scam nga. But do not say nga it is a scam. It is by the implication of the testimony of the witness.
2: Let the senator judges appreciate.
3: Okay, they are listening. So, to appreciate.
2: So, pag word scam, foul ang hindi mo?
3: Dili mo. Number one, katong mga transaction dagan sa DBM. I don't know kung na-present na ba ang document. Kaya may yung kakaroon og transaction with DBM, dapat may document. If it is because, if not, then what we have is only the words of the witness. Eh, versus the documentary will prevail. Ano na to? So, dapat na. Di kay iarapod nga statement. I don't know, pero ba sinday, wala giyod. Di, fruitless po to nga testimony.
2: Plus, ang sunod niya gamit niya, termino ko to na pong mastermind.
3: Architect. Conclusion na po to siya. Munang, ingon bitaw ang presiding officer, nga for whatever ground I will sustain. Why? Because the presiding officer knows nga it's a conclusion that should have not been done by the prosecutor conducting the direct. Dapat, yang i-lay down. Basis must be laid. Talking about now the acts of the vice president in perpetuating those things. Munang, it's up to the judges now to see whether these are really designs of the vice president to perpetuate its desire. Di ba? So, dili kita'y mag-ingon. Dili mag-ingon nga, hala, architect ba na siya sa pagpangawkaw o kwarta. Dili na mo'y trabaho sa abogado. Witness, ana, or ebidensya. Dapat, dili kita.
2: Lisog sila kuha, ana, di. Sila na, lisog tingnan ang abogado.
3: So, di. Kaya po na, Martin, ako. Dingo po ko nga, nanditestify ka o under oath. O ako kang pangutanong nun. Ikaw na po ako i-crucing sa amin. Naman na din eh. Hearing din sa una. Kung ikaw testify, if you want to. But you are not a witness. Don't talk about it. Ano? Ano siya? Proper lang, proper. Sa defense o prosecution, proper lang.
2: Katong gihimo niya bida, kuha niya kalingulingog. Pero after this, at least, sakto sa defense niya, naka-objection, sakto yung gihimo na yun. Abdik siya, nakabantay nga. Stricken off from the records.
3: Sakto to sa defense. Na nireact siya. Then, ang
2: presiding judge,
3: ato po nga taga-credit kay, ready po kayo siya.
2: At ito mo sa cheese ni kuha niyo na?
3: Oo, react siya. Na siya mismo, cognizant or aware na those questions are really uncalled for. Uncalled for itong mga statements. It's a conclusion rather than factual testimony or declaration.
2: Wala, ha? Testing lang ito may higala kay Laboni as attorney sa Latandre. Pero sa pikas nga bahin, medyo mo nag-nausap na gamay imong kano kay Manila niya. Primero Manila, magiging ka niya human ulit probinsya gamay. Karong probinsya mas daghan ng atos Manila kung ang ginagmay. Lingaw na kasi mo.
3: Actually, nagya po ikuan pero selected na dayon diri sa Mindanao mura og ang kita na una putong among personal ba sa pamilya among kaptangan sa mama kay nawala naman manang wa man ni matagain akong time kay taas kayo diri lang sa Cebu dugay kayo Manila dugay kayo ano ba libot. Nawa na karon po, more time na ko dito.
2: Niya lang po kasi imong organization, more active na magkagmayosad.
3: Nisugot ko, ang asawa nisugot po. Kay kining purposes aning eagles, kung naman, feeding sa bukid, tree planting, abot yung magbandawi, feeding mo dito. Itong bukid, tree planting, yung isang lugar ito? Ito ilang sami ba?
16: Sa
3: Tisits. Dito. So, lingaw ko, anak, wala mo po na ako mabuhat sa una. Kanang feeding, anak, triplan, medical mission, wala ko kabuhatan sa una.
2: After 40 years, wadi pa after, kasi hindi pa magkaroon, pero 40 years ni mong practice sa imong profession, wala mo santop si mo na huna nga, alin na punta sa public service, kaya public service naman eh. Wala ka na huna nga, may kasiguro og mo servisyo ta sa gobyerno.
3: Relax na lang ko, okay? Di ba? Pero, I kept the option open. Pero, ako, mahi mo, relax na lang ko. Gani ka ron, dagamingon nga, pura magnabata noon imong naong. Char.
2: Di ba? Wa kay plano mo sa politika?
3: Wala na.
2: Wala
3: na kay aron nga maluagan ni atong kani serbisyo sa Eagles. Na na sa pamilya. Simbahan, galid po ta simbahan. So, gopo na.
2: Mayos lang nga, palaganan sa tulis sa natanda, kaya maayin mo na sa akoan.
3: Kung
2: may mga abogado na. Oh.
3: Kung tawagon ni kumbati. Manon na itong trabaho. O kinani lang, balaod, hina na. Doon kayo nagod kay Blake Balik na nga trabaho. So, nga nung balibaran man, o nga maganin ang opportunity.
2: Sige lang, day. Kaya busulo ito sa ilan, day. Layo. Dapitan, kung ano?
3: Sakay lagbar ko, gikan diri.
2: Sakay. Nay light ferries pa doon dito?
3: Oh, Oslo to Dapitan.
2: Oh. Nya pila man ka oras biyahe dos inyo?
3: 40 minutes.
2: Oh, mo ba? Ni ka tunggo dito?
3: Nasa Google na. Oh. Asa na? GPS?
2: Mm.
3: Oh, na Bilia Pablia Mountain Resort.
2: Mm.
3: Guitar shape ang mo ang ang mong pool.
2: Mm.
3: Mura gitara.
2: Oh. Nganong gitara man?
3: Kay first musical instrument ako sa na gitara man.
2: Oh.
3: Inaganta na kog Bee Gees.
2: Oh.
3: To love somebody. Ano po yung kalingawan sa una pa?
2: Di ba kay numdugo sa una kitaunan kito sa una tong Iklio case ba nga?
3: Mm.
2: Ano na ang kadugay debate ninyo ikaw sa tunay de Rompo, labanak debate. Pag humag debate, okay na. Pagtaon, nanganta mo dito sa fiscal's office.
3: Oh,
2: na controversial mo dito kay nanganta mo dito sa kwan.
3: Media man to, katong inyong mga TV.
2: Oh.
3: Di ba katong inyong tawag na ka ng kamera?
2: Kamera, oh.
3: Oh, gatubang man to, daghang kayo.
2: Oh.
3: Ang gawas nga, may pa, manganta mo to ni. Dugay kay fiscal.
2: Oh.
3: Pag-resolve. Kaulat na to sa order.
2: Oh, oh.
3: Nga ako po, gara-gara kay mga tulog ka oras naman to mo. Umuan mo gawas fiscal. Sige!
2: Ngantas okay. Ka, oh.
3: Oh. Wa ko kay balong, ha. Kini na inyong kamera ni ay. Giana, oh, gipis litra. Atas, bato sa buhangin.
2: Oh.
3: Inamdoga, bato sa buhangin. Kapag ang puso'y matutong magmahal, hinto bagmabot siya ito ni Lewampo. Ngunit kung ang pagsuyo. Nga, uli ko, alas 4 mo to.
2: Oh.
3: Uli na ko, Manila.
2: Mm.
3: Nga on me, alas 6, alas city. Ingo naman to sa itong balita ba sa ABCBN. Mamaya sa Bandila, hearing sa Cebu, na uwi sa kantaan. Hala, duro mong mao to. Bata, ituwagin ito. Pero anda, suggest na to, mga media kay gipangkapuhin mo sila. Natulog na ganito sa kwarto sa fiscal. Okay, dugay man. Mato, pero wag ito yung sa dautan nga unsa
2: pero ang kamitahan ninyo ikaw sa Tony Lompo ba bangga sa day pero ang style mo sa Tony Lompo ba ng bangga sa kurte asa na imo bangga bangga kurte bangga but human very friendly
3: human. Oh. Labi na kay sa Tony Lompo taga Pagadian taga Mindanao po dito kay lami din sa Udra hina naman na kay dili man may kontra sa court the way I treat them dili may kontra co-existence mo na. Kay orang ikaw rin abogado, wala itong pikas. Postpone man.
2: Oh.
3: Una mag-ampot yung ka na abogado's pikas. Muto nga.
2: Oh, oh.
3: Kaya na rin ba yung bang client nga postpone, hindi mo mayan. Mag-ampot yung ka yung tao. Tabangin nga maabot yun sa court. Kaya lang, dili kontra. Dili kontra. Dito lang sa sulod. Argument ba? Hindi.
2: Sports sama, abot sa sud, gira yun.
3: Gira.
2: Hindi ka abot sa gawas.
3: Wala na. Mga tawa lang,
2: oh.
3: Kita pa niro, diba?
2: Katawa mo ako kay kumbati, mo nagbugno, ganyan ako, maglabi. Pag human, kata-kanta, or na-issue lang.
3: Pero po, gabi. Bato sa buhangin. Vivo kayo. Very nice.
2: Very nice. Bitaw, so, kininyang, Panyero, wala naman ko yung mga kwan siguro. Imong mensahin lang, sa itong mga iso nga namin na ito karon. Nga, shout out, labi na ito sa mga, imong mga kaubanan dito sa Pagadian. Wag ko ka-addo ko sa birthday, kaya medyo layo man. Pero, kung mag-addo ko, dadaon ako niya kung mga
3: staff. Doon yun kayo, actually, Marco lang, overnight. Pag mata ninyo dito, alas 5, bantala na, then, dito sa amo. Then I'll take the rest. Responsible na ko ana. Pickleball na. Upat ka courts. Among pickleball dito.
2: Nabutan ka dito?
3: Na may gym. Giconvert naman. Basketball to pickleball.
2: Sikat ng pickleball, no?
3: Karon, gabi.
2: Dua ka?
3: Gamay. So, para na itong tanan, salamat ko nga sa imong naabot po. no, from court reporter to lawyer to manager. Then best anchor, kay dungog na kayo. Labi na nyo, station. Sag dito sa amo, dungog kayo, Dipulog, Orkita.
2: Na, sipa, dito no? Dito sa ilang area?
3: Sa amis, kusok kayo. Dayon, ikaduha pa, ang imong stand, kay og strong good imong stand, mahimo kang sandigan ng pag-asa ng mamamayan. Kay og huyang po ka, sila mismo mahimong hopeless. Wala na paglaom. So ikaw usana sa implications or sa effects sa imong gibuhat nagkaroon ng paglaom ang mga tao. Ana, no? Kay demokrasya gud, magunsay demokrasya, walay magpahibalo din para po namo nga mga lawyers lesson po ni kanang mga reporters ayuhon gyud nato kay mahimo mo ding lawyer. Si Jundre. Ako ba po ga? Ako ba ga kon suggest gyud nga mas ko ilag sa.
2: Oo.
3: Ana, dito man gabi eh.
2: Oo.
3: O, ikaw nalay wala maguhas na mo. Dito sa gabi eh, manang kuya na po siya.
2: Oo.
3: O, sa Agila.
2: Oo.
3: Dito, in-istorya agad siya. Amo pong experience. Ana. So, along the way, sa journey sa lawyering, atong friendship, ato pong na-establish. So, it can be a foundation for a greater hype, a greater glory. So, salamat sa tanan itong mga kaubanan. Kami po, di ba po may mga kaubanan na ni? Labi na si Winnie
2: Cordelia. Masigin na sa mga istorya po ginagmay.
3: Oo, oh, si Winnie. Si Governor Bunker. Kini si Johanny Bindoy. Bishop ni sa church nila. Ganito nga church. Oh, then si Arnold. Pero nag-meet lang meet diri. O kami, labaw na sa mga igagaw. Hapit na iksoon. Hapit na magbailo ang mga naong. Para lang makaservisyo. Ang ako mismo is taking one mile beyond our usual things. Taking man while to serve, 1 mile to serve mankind.
2: So lipas ako na at least na meet na to for first time si Winnie Cordelia, ang ex-husband ni Governor Gwendolyn Garcia na dire sa atong sibianan karon. Siya may papa ni Christina day. Christina Paolo og ni Clarissa. Clarissa, oh.
16: Clarissa.
2: Ah, Clarissa, no? Oh.
3: Lito Navarro po, long time friend.
2: Oh.
3: Panahon pa ni Sir Tor Barbers.
2: Oh.
3: Handod ka ron. So, strong among foundation po sa friendship. So, confident ko nga, we can really serve. Especially in the community.
2: Salamat kayo, Panyero, sa pagbisita ni Bodeson Sibianan. At least, karon niya pagbisita, timingan niya na programa pa ko. Appeal na natin ka kay...
3: Parang saragod, no?
2: Oh, parang saragod. Pero, unsa man, padangat sa tagpahinom daw, no? Gamay lang kaya sa padangat sa pila ka mga pahinom daw. Kaya manginabuhi sa taginagmay. At untak na lang sa Jess Onsina.
21: Ma'am, si ODBI, 168 pesos and 12 centavos.
22: Ay, wala ko'y sisilyo.
21: Ay, wala ko'y sukli.
23: Walay sukli!
24: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
25: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
26: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with Somilks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Somilks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocystin is the generic name of Somilks. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
0: SM 3-day sale.
26: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263744. Series of 2026.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
2: Atong tagnalo sa 10-14 na may gala sa panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
2: Okay, magkayo po na matigong oras. Dahil ato lang update ron ang atong GCash mga higala sa GCash na to, 29,500. Wow. Wow. Nanatay GCash. Oh. Plus ang ilang 10,000 dahil. So nanatay 39,000. Yan na. So at least makahatag na tayo 39,500 ito mahatag dahil dito. No? Kay lubong na po po ugma. No? Lubong na po ugma. So si

0: Sukti ni gawasa, ni gawasa pultahan sukti asa mato imong gisaad Jismil. Bitaw. Okay. So, okay na tanay, asa man si Lailin, na mga nasakpan rong naminaw sa DYHP o GFM bo sa makadawat o mga palipay gikan sa Sibianan. Uy, 30,700 na nga itong GCash, no? Paspas ang itong mga listeners nga ni Tabang, natay 30,700 sa GCash plus 10,000 nila 40,000 na tanan. 40,700. Okay. Kana mo nga mamatyan anak ba, tinuray lang reality bites, no? Labi ng money matters ba? So, at least kini atong matunol dito makatabang-tabang na ba? Oh. Di man ato matabangan, pagpasaan lang kaguol, pero magaan-gaan ilang gibati nga natay matunol dito. Si Glenn Diaz Marshall from USA, ni donar po 1,000 na minaw na karon. Salamat kayo, Sir Glenn, sa imong pag-donate. Si Lailinday, ato sa tagagpagtagad, no? Natay mga nasakpang na minaw sa DYHP o Gaya FM, unang ato sa tagaag-premio kay Sipa, may lamang radio, ha? Yo! Daron itong si kasamang Lailin Rabanes Aligaras. Yes, kasamang Lailin.
1: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
2: Mayroon punta kung usap kasamang regimen na ito ni Rufil. Balik din sa Cebu City South District. Dinay grupo na sa makadawat sa itong mapahalipay, nga bugas, o chorizo. Isi pa salamat sila sa tunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Na Roy Ibanez. Joseph Ilya Hermosa. Aileen Mendoza. Alicia Cantapingan. Elvis Dongog. O Edwin Saban. Okay. Sige din niyo sa DYHP. Salamat sa DYHP. Oh, wow. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y

0: Okay, salamat Lailin Romano sa ligada sa mga report. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAY-FM. Atong gitagaan og suriso og bugas. Oy, kay sipa mga ilang mga radyo. Agi-premiuhan na to katong sipa kay mga radyo mga higala. Pero ano matay kong oras mga sukit di paminaw sa nga nanas kinitibukang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok. Manamilit ka ninyo pinag-ispag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, maayong buntag Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: With 7,107 islands and over 110 million people, One Radio is favored by all.
3: RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: RMN!
2: One Radio is favored by all.
3: RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: RMN!
2: One Radio Network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa bagpusultihon,

0: Ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kuen ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data, MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi, hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
9: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, yun naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man niyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
10: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
12: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapuy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawalay mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa. Madyo ni kakapuy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agawin.

0: Dr. Limuel Espedal, optometrist taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, gentle lang siya sa tiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya maratang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Salaypod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
11: Karoon na kayo ng nakapuyo, ma'am?
10: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
13: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
14: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika.
15: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisa og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here. Said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
24: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ninyo Kuya Jewel Benseco, basong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga bugamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadasaw sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga tilma. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya kailangan ang ato magtatampo si Tilma.

0: kahit iba na. Nara de ka di ay. Ngano man, nara ko.
1: Ay, sas.
0: Ngano di ay.
1: Sultihan talaga birthday mo na yung Precious Mindal.
0: Anay ba mga kadong?
1: Nagi mo ko dito sa ilaw. Gitawag mo ka diyot Precious May.
0: Unya?
1: Imbitar lagi taon siya siyang birthday. Karong Sabado lagi. Adto ko dito sa ila. Birthday karong Sabado.
0: Karong Sabado?
1: Oo, karong Sabado.
0: Oh, hapit naman di ay. Ano yung sabay plano ni mo?
1: Kuwan, kining karong Sabado.
0: Oh. Karong Sabado ba, oy?
1: Mag, maikog man ko mo adto dito. Ikaw liya to?
0: Nganong maikog man ka, nga wak man ka mang hangyo, ikaw mailagi hangyo, ikaw mo ikaw igiimbitar. May yung tagwa ka imbitar, kay maikog ka, unya kay giimbitar man ka.
1: Ako ang manday, kanang anin eh. Ang ako ba nga maikog tang atur to tay da regalo birthday Precious May.
0: Ay susto o man ka oy. Ngano di day pwede og regalo kinahanglan gyud ay naa.
1: Adi ba ang ako ba maikog ta?
0: Ay susto o man ka oy. Ay kaikog. Wa man gyud na maikog nang uban atong silingan pag birthday nimo nga nanganhi bisag wa imbitara nagdapag plaste. Mo nang ay kaikog dong. Normal ra na kun wa kay dang regalo. Ang bati nga bisan og wa gyud ka imbitara og ang bati pag gyud bisag wa gyud kay imo magpakanaa ka.
1: Ah, oo, sakto sa nung ano.
0: Ay ka balaka dong ha para dili ka maikog ubanan ta ka. Pero diha lang kukutob sa may pultahan, di lang kumusod.
1: Oh, ngano nang mga isang di ba ka musod?
0: Wa man ko imbitara. Ikaw ra may giimbitar.
1: Ah, di koy, ipadaa mo kay Ingus Precious Min. Unsa man ta?
0: Amo ba ipadaa ko?
1: Oh,
0: sige sige, tuon na to. Kana pay luwas ang ato ang panihapon anak.

0: Parimatoy. Oh, dali, pre. Dali, resort mo rin. Ayos mo ni.
1: Ha, di ara ko. Ako lang giubanan siya, pre, kay mauwa man kuno siya mo ani nga siya rang usa.
0: Ako tao nga kita-kita rang siya. Uwa ni mo, pre. Pumila yung bisita, good. Kita raman, au na, di siya pa rin nuling, di, pre. Dali, dali mo, pre, dali. Mare, disod mo, disod.
1: Kinsay na, Adong?
2: Siya pa rin nuling, kuno.
0: Pa rin nuling ba?
2: Oo.
0: Dali na mo. Ari. Day, nasi pa rin matoy.
3: Huwag si yung misis, day.
0: Ha?
4: Uy, maayong gabi eh. May kay nakalugar mag-ari.
1: Oo, oh, niya, timing man sad nga Sabado, niya Domingo inikaugma, way trabaho sa matoy.
4: Ay, oo niya, ikaw. Asa day ka nagtrabaho?
1: Na, walagi, uy. Na ako sa City Halls una, pero pagkapildis akong mayor nga gilabanan, anang atak-tak ming tanan. Na, may kaugan yung mga tao ang bagong mayor, good, maong nangili silag mga tao ba?
4: Maoba. Unya, sa man gusto ka matrabaho? I-recommendi ka sa kong amiga nga nag-negosyo herbal ba? Si Lily ba? Kailan man tingali ka niya itong asawa ni Kuanoling? Unya, ato tayo ka ipabutang sa ilang opisina. Dawat agi ka. Kailakas ka na si Lily.
2: Oh, Lily Pais ba na eh? Lily Pais.
1: Tinood ka silingan? Haloy ka nindutan og matinood na no?
4: Uy, ayaw ka bala ka. Tabangan ti ka. Suod kay ka na ako ng manager di hawi. Makapasood lagi ka.
1: Alon!

0: Tuod man pila may dagan sa Sagilanoy, nakasudyo kong trabaho pinaagi sa tabang sa among silingan. Unya?
1: Oh, dumatoy. Naunsa man ka nga mura naghinuktok mga diha. Mura mga galuya. Naglain imong pamati, dong?
2: Wa man, day. Nahasol ako gamay.
1: Saan sa man?
2: Nang imbitar magod si Parinuling. Pagtuon ko si ila. Kay birthday lagi.
1: Unya nga nung wa makamuat to?
0: Hadlo kang ditika.
1: Lakaw nung ato ah, kay maikog na ni Lily, asawa ni Parinuling. Nahibaw na baya ka nga mo na nagpasun o trabaho na ako. Adto adong, di lang kumukuyog kay naapamang ko'y trabaho.

0: Pribotoy, pastilan. Abi lang kung nilidyo ka makaan, hida.
1: Pasensya na, pre, ha? Nagduha-duha yun ko, pre, mo, ari. Kay may ko mangulko mo, anhi, nga wakoy regalo para sa imong birthday.
0: Pre, dili na manungdanon sa akong birthday, pre. Ang manungdanon, ikaw og magkumplito ang barkada.
1: Nang aday sila?
0: Na, ha? Mahimong magkungwa? Matol! Niyan na si pare Matoy!
2: Pre, Matoy! Dugaya ni mo, pre, ay. Ganiyan na nigawat ni mo ang bugnaw nga?
0: San Miguel Pelpelsen. Karong kumplito na ta, subla na nato ang inom. Tagay na tama, pre!
3: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Bayutro Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Bayutro Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Bayutro Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
10: Bayutro Herbal Capsule.
12: Dayandat, nga nung masulubon mang ganang naong ni mo?
13: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
15: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
16: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
17: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagan man nam nato akong pamanhod og ka normal
15: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
18: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
18: Yun sa maninyo, Marie.
19: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa pinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhi on, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadako di ay, Marie. Tugloy ko.
19: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 038510 07214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
1: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: Oh, sa pre. Ha? Ato gini pre lo no sa mga kanta ta do. Ah, total birthday mo pre no leng. Sa pre ni.
1: Ah, ah. Ha? Ge ge ge. Okay. Ato ana antog ro antog antog ro. Kay naa si pare matoy. Iya siya na bahala. Antog.
0: Sige sige. Ah, antog gid ro intro hidya kay duit ang duha.
2: Gisang. Ang tugo.
0: Ah, trio tang duha.
2: Eh trio.
0: Ya, duit ang tulo. Sige raga. Raga ge.
2: Ay, pangtuloy mo tayo.

0: Ay, Silingan, may ragyod kinakita ta dinita.
1: Uy, ikaw man gudi ay ni, Silingan. Unya, kumusta naman trabaho ni mo?
0: Ay, okay ragyod, Silingan. Salamat kaayo, ha. Kamu ni Ma'am Lily, salamat kit kaayo.
1: Ay, way problema, uy. Kay lakas kay na si Ma'am Lily diha. Trabaho lag maayo. Dali ra lagi kamusta ka diha.
0: Ah, mauba. Maikog mong kong Ma'am Lily, uy.
1: Ay, sus. Oo, kamana ng ikog. Putla na.
0: Salamat

Kiahak baya uya. Mangwa man ta ko kwarta pero maikog man ko. Maglisod man kog sulti. Ay, husto. Adto ko sa usa na mo kasilingan si Ma'am Lily. Muragbut anon to. Ay, adto na lang dahil ko mangwa ni parinuling uy. Halabuangan na yabag man ko uy. Nalimot man ko nga nakahuwa man dahil ko kwarta ni Ma'am Lily. Haskang ahaka. Ay, husto. Si Matoy mo'y akong hangiuon. Nga mo'y akong pahuwamon nga doon ni Parinuling. Basig makahuwam siya.

0: Sa, biyabag mo tao rin. Ikaw pakauaw eh, di.
1: Biyabag mong ko, ipakauaw di ay na.
0: Unsa ba ni ay ha? Bawa mga rita mong hangyo sa akong mama taon ka ni Anto. Saling taon ba noon?
1: Yung sa man na to, anak ron. Natay bayaran nang sa kurente o sa tubig. Ibaw pa yan kang gamay ra kay kong sweldo.
0: Oh, pero yan daw to. Kisa may nakon itong sweldo na tuloy kami.
1: Mau gani nga tabangisan ko.
0: Eh, di ko katabang ni mga naritin, mawi. Kung gusto ka, ikaw lang ipangawam nito.
1: Di lagi ko pwede. Kaya doon na pa ko'y utang anang Ma'am Lily. Maikog mga gani ko mapakita niya.
0: Oh.
1: Basi paninglan ko pa. Dugay na baya ng utanga.
0: Bahala ka di ay. Basta ako, di ko. Di ko, anak. Uwaw ka na. Pangita lang layang pagi na eh. Kung saon na niyo.
1: Tungod sa tinguha na ako nga makahuam ko kwarta, nisangtot sa kong huna-huna nga iprinda ko nalaning among yuta og bay, aron dili ko maglisod og lukat, iprinda na akong barato lang. Unya to?
2: Ay, siguro ka silma nga nag-aim na lang yung kag iprinda na inyong bay og yuta.
1: O lagi man da, tabangi ko pi, kasi akong kaprindahan, ani, lukaton naman dayo na ako.
2: Unya, pila mo sa iprinda ni mo, ani?
1: Iprinda ko lang na 10,000 tingali man da.
2: Pila?
1: 10,000 lang. Para dili ko maglisod og lukat ba?
2: Sapa niya? Ito mo ay, mura ba yung kag? Nagprinda ko kay Okay.
3: Huh?
1: At pila di ay?
2: Iprinda lang huh? Siyang 50 million.
1: Ha?
2: O 100 mil.
1: Million di ay? Malukat pa kagana ko og 50 mil?
2: Ah, 20 mil. O oh, sige. Pangitaan ta ka ha? Kompleto mga anas mga papilis.
1: Oo, kumplito ni. Naamay titulo.
2: Abayo. Kay titulado, ba dayon mo ipangitaon na ng kotob sa mapalit o mudawat o prinda. Uwa kay titulo na, maglisod yung taan
1: na. Ay, naagani.
2: Ah, sige. Bibi, ang binang bibi. Pangitaan ko na mudawat o prinda.
1: Ya, siguro aha. Siguro ang mubaya dayon ba?
2: Uy, so, siyempre, uy. Dilim na ito ihatag ang titulo kung wapay bayad.
1: Sige, ha. Uy, bayot, masalig ko ni mo, ha?
2: Sige, salig lang, pero ayaw lang.
1: Pagtarong ay kanahan.
2: Lagi. Bila may ako, ani, ha?
1: Ay, makacheng. Mangayo pa diegyog ka?
2: Wala, no. Ako ko'y magitang bayer. Este ka ng mudawa itong prenda. Lagi ko'y kacheng.
1: O sige, basta madawat nag 20, na kay 2,000.
2: Okay, sige, kana. Okay na ko, anak. Magsaldos party na ko, sige, bye.

0: padukay, bas payot na balik, uy. Nabakay ni dawat o prindas among yuta.
1: Ay! Ay! Sos, oy, marusep! Bayan ni mo, oy, kuyawan, matani mo!
2: Ay, marusep, tao ka, pargitawang rin tiyang pinakalit.
1: Aba, narigat mo lang kabuto na sa kuluyo, maiking mo ng tani mo!
2: Amor, ya, sige pa, ino pa permi kapi.
1: Huh? Ay, patani mo.
2: Sige, wati mo.
1: Ha? Da, wa, oy.
2: Oh, wa mo ka, ha? Aw, di, wa, sige. Arigos kwarto, relax ko kaniya.
0: Animal, bis matoy, iking lang ko da. Huh! Pero, may na lang kayo siya magdudagin sa akong gihuwat. Di na ako siya sultihan na akong iprinda ang yutag, bay. Total, lukatun, ramansad ni. Ay, hala, nanasmanda, bayot. Naglakaw na paingon din ni. Sugato na ako. Di lima ayaw nga anong magsulti kay narbas matoy. Basig makadungog ko niya. Makadungog sa among panagsultihan. Ako na lang sugato. Manda, manda, manda!
3: Ah, gisugat mong kundi ko. Ay, gisugat yung ko. Dili kayo halata nga purado kayo ka, no?
0: Sos, naunsa biya ka, eh. Bibibi, unsa na may balita?
3: Ah, di ko siya kapaabot na maabot ko sa ila, oy.
0: Ay, dili maayong ato ta magsulti dito kay naas sa bayis matoy.
3: Ay, ano man da yung naas matoy?
0: Kasi masuko niya, wala ba na may bawang akong giprinda ang yutag ang bay?
3: Wasa da ini mo sulti, he?
0: Ang saan mo na ko pagsulti? Humuan siya ganina diha, ni trabaho man. Pipipi, sige na, usan naman ni nani dawat sa ayutang akong giprinda. Manda, oy, pagsure ba? Kinanglanon ba kayo na akong kwarta ba?
3: Ay, oy, swerte ka. Kinadaran akong diskarte. Akong dragi drama o paayo. Akong gikinanglan nga, badly needed yun ako akong gignansiya, no? Kinanglan yun, badly needed kayo mao nga na, imo na lang yun ang iprinda ang yuta o ang bay.
0: Nga gidawat niya?
3: Oo!
0: Ay, salamat intay!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yun at mudugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Wala'y sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
15: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
16: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
17: paragis bila-bila.
16: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
17: Bila edad din mo ron, ma'am?
16: Ako 55 na.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.

0: bibipiasa naman. Dali kay, basi bukawas suntos mat.
1: Ay, ulan ki, aprado ba yan niya, we? O, di ara, By 3,000 mo ito mong ipaprinda, no?
0: Oo.
1: O, di ara. Di ara.
0: Kali yun sa itong ipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, G's, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uy! Ah, ingon ka, 20. 18 naman lagi.
1: Hmm? Ako mong 2,000. 18 lang na bilim.
0: Agikuhaan, din mo daan ba yun?
1: Unsa man di ay. Di ba yan lalimang pagpanglakaw, lakaw-lakaw, tas karasada, magsuroy-suroy ta, magsuroy-suroy, magtinuhog, pero di ba kainita? Hmm. Para maka-snacks na? Oo. Oh. Di ba lalimang, eh? Siyempre, snacks ang kausahay, pwesa ko, pero
0: pwede kainita. Sige na, okay. Ba, ay.
1: Pero, eh, siguro ako, no, naglokat, ha? Doon na kabuha na ang tagal, anak. Kung dilinin mo malukat so, sa duha kabuan, magdako-dako ang tubo.
0: Ay, di maabdao sa kabuan. Lukat na ni.
1: Na, basta kay gisulti. Hanta ka, ha?
0: Ay, lagi. Lagi-lagi. Salamat, ha? Tungod sa ka-excited na ko nga naprinda gid ang bayog ang yuta, wala lang ko maghuna-huna kung kinsa ang naprindahan. O niya, kung pila sa itubo, basta kay lukaton gid na ko, wapay usa ka buwan. Kay naaman ko gitagana para lukat. O niya, to?
1: Uy, Martoy!
2: Ay, manda, kung saya to?
1: Ay, po, an asas tell mo.
2: Papa man, mauli, nga naman nagta.
1: Ay, inga nga nangita ko, ha?
2: Oo, sige, ako rin nun, wala problema.
1: Bye!
2: Saan kay Tuyo atong bayhana taon na rin Amanda?

0: Ah, di naman ito sa Mandabayot. Ngita mo ito niyo.
1: Nga naman?
0: Oo, oh, okay ba? Sa tuyo ato. Ah, kaduha. Balik-balik dire.
1: Mao ba?
0: Ah, sige, rin ako. Ay, sige, di ko magdugay kay... Basig madugay ko guli rin kay... Over time eh, ha?
1: Sige, sige dong. Hala, kaamaw. Lukatunon pa nga rito na akong yuta og ang bayi. Patay, wak narabak ko'y kwarta. Muti nga dituyo itong bayot nga nagsigit pangita na ako. Halagi ahak na gini. Asa mo kong ibayad, ani? Wa para ba mulusot ang akong giloan sa credit union? Alon, saon ko man, ani, Ron?
2: Nalimot kit ko sa giprinda na kong yuta og bay. Unsaon nga akong gisaligan nga mo ay akong ibayad ang akong loan sa credit union na disapprove man. Maong nawa na no sa kong hunahuna nga na ako'y giprinda. Unya?
3: Asa ka, Tilma. Musiba at bayadayon siya.
1: Musibat ba? Uy, pataka. Malagang tabi yun.
3: Ay, nalang ta. Pagkakita ni mo na ko ka nagpadong na ko, mikalit kag barog. Hoy, asang bayad si mo giprinda nga? Kuan, katong giprinda niyo, lukatan ako no, tuingon to na dawat sa imong prinda, lukatan na kayo, dili gani, ni mo lukaton, na magmahayo ko!
1: Kinsa man na siya ba, di ba na siya madaghang niyo usad, grabihasad mo, hangyo gani ko kadiyutra.
3: Oh, hangyo ah, suway ang hangyo!
1: Kinsa may nakadawat di ay, kinsa may giprindahan ni mo ato?
4: Ako!
1: Ah, Ma'am Lily?
4: Ako'y giprindahan mo si imong yuta kong bahay. Wa na lang na ko lisur-lisur na kay gamay ramang kay pagkaprinda. Pero sa atong sabot, duha ra ka buwan labing dugay. Og di ni mo lukaton, marimati gid ang inyong yuta. Walang unya tay mahayay, ha?
1: Pila man day tubo na day ato, ma'am?
4: Muabot na tog 50 mil.
1: Ha? Saba ka di, ma'am, uy? 20 mil raman tong pagkadawata, ma'am. Niya karoon naabot ng 50 mil?
4: Baonay atong gikasabutan. Og di ni mo malukat anang pitsaha, magdako ang iyang tubo. Og di ni mo malukat sud karong buwana, aw marimati ang bay og yuta ninyo.
1: Unsa? Lagi nuo ko.
2: Mani akong problema ron kay nagkadako o nagkadako ang tubo. Mura gituyo gid nila, nga di na gid ako malukat, ug sila na'y managiya sa amo ang yuta. Makiha ba ni nako sila? Unsa akong buhaton? Unsa man ug kamo ang pasultihon, Selma?

0: salamat sa tanang mga pag-ampo, ma. Ate Fred, good morning mo, dia.
1: Hello, Gulyat, may adlaw.
0: Aba, good morning, ba?
2: Good
0: morning, Pilipinas. Dope, good morning, dia.
3: Oy, good morning sa Talavera, si Konsyal Ebner Castro o sa Konsyal Poblacion Toledo. Si Juan Jabar Alpiris.
0: Oh, Jabar Alpiris, kumusta mo diha? At sa mga tao ni Kuya Ning Pepito diha, kumusta mo diha?
3: Tolido, Kuya Ning
0: Pepito. Basta ko Tolido, Kuya Ning Pepito mo yun na. O niya, sa mga tao po ni Dudong GR Pepito sa siyudad sa Sungbo, sa iyong mga tracking diri o sa Brumits PH ni Indeshen Pepito diri sa siyudad sa Sungbo. Naartay Brumits PH nga mutabang o limpyo sa atong panimahe kung maglisunta. Naara na, itay pa rin yung Brumits PH sa Facebook niya. Makita rana ninyo tanan din ha ang ilang number tawaga kun unsay gusto ninyo nga ipabuhat sa inyong panimay. Unya sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni Muriha Kap. Sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun, kumusta mo diha? Sir Raul Alibio Sito og Sir Apiot og ingon man Sir Rene, thank you kayo. Og sa tanang mga tao pod sa tanan nato mga kaigsoon nga may tabang nato sa kanunay sa pagpaminaw sa ato ang programa diri sa DYH Facebook. Salamat kayo. Ate Jinjin!
4: Magpasalamat ako Kuya Alan sa mga mama nga permit yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata. O niya gawa sana ang mga dagko mas labaw nga ni Happy kay na ano may Don Pepe ta Don Pepe Dark Chocolate. O niya, kung wailingaw ang baba o gumugom sa Diamond Yema o Biyema Espesyal. O niya, mupalit kay Crunchy. Kagubkub kay Kuya Alan ang Tasty Fish Cracker o ang Paulito's Macaroni Crunch.
0: Okay, thank you kayo. Ala si Inday Jenny o si Janina o si Inday Inday Chantel o si Inday Janina o si
5: balik-balik
0: Chini di ay si Inday Chini ang kinagopang anak ni Jennifer Dato. Kamusta mo di ha? Inom ginumog doon pipi Inday Chini ha? Kay maunay lami kay natong imnon padung mo sa eskwilahan ing na si Mami Gina ninyo din ha? Ang inom gitag doon pipi tabliya o niya ugum-ugum sa tao Paulitos Macaroni Crunch o Tistip adil ugum-ugum kaon-kaon sa Paulitos Macaroni Crunch o Tistip Fish Cracker o giguman kining dayo niya may espesyal o ubiye may espesyal o gum-ugum mo padung sa eskwilahan. O niya sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Kasmer araw nga ang ilang opisina ang ipagamit nga ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan ang Sed Panyawan Coffee Mix. Muna'y the best kay natong imnon labi na giyod sa tanang mga tao. O subang tao ni Pari Joel Yasa Bien Aqua. O si Pari Bino Mandak nga ipainom pa ni Pari Joel ang ilahang mga tao diha sa ato ang the best kayo nga kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kay inyong tanan diha. Okay, Ate Press?
6: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, buday ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Irig paliuto ni mo maugyapon, usagyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imang imnon, una ka magkaon sa imong paliuto. Mausagyapon sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na po daan ng usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney og UTI ay yaw na mong kahadlok. Tugod kayo na na makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imang kidney og UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ugod okay na, usa na lang kakapsula sa kugon herbal capsule mong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa KDOGTI, Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Okay, salamat kay Tepris. Sa tanan tumuhan kay Isunan nga migamit sa ito ang number one nga plus ang sedle na mituwil nga tinuon nga mawagtang sa ito ang panuhot pamaol panakit sa kalawasan barikos bins katol-katol kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi kung mga plus ta sa ito ang sedle na mituwil pero sa butaan harap na palit sa butika di ba din?
2: Tinuon na sa butika rin mga palit pero na give Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang panyawa nirbal ilalang ang itype ang panyawa herbal niya makita tanan produkto dito sa Sed Marketing ang panyawa herbal capsule kugon herbal capsule Sed Element Oil og Celebrity Beauty Soap labi na panyawan coffee mix pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukir na nagpuyo niya wa sa tigasakyan pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Shopee lang ta, kay para ihatod na sa to, ah. Bam!
5: Good morning, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ornmuklete. Nga manusab ni Reverend Father Rinrin Sinining nga nagpaabot yun ni mga tuluman noon Reverend Father Rosales diya sa Tuburan. No? Sa Asturias mga Father Sinining. O ganyan man nga ito ang mga choir members ilabi na kay doon ay nagsingabot ng mga celebration. Agosto na ganyan mga piyesta. Ayaw ko magkali sa pagpreparar lang sa ito mga activities sa celebrity magic beauty soap sa ito pagpagaligo ng sayong buntag ubisan arin na sa ito sa celebrity magic beauty soap with glutathione and papaya extract ano na po kanyang mga sangka para magpabili ni kawang younger looking cutis artista cutis porcelana natural moisturizer para magdry ang atong skin ito mo ito ang pugis-pugis blackheads or whiteheads di mo makita napit si mong aping o doon na pa kaya yung mga skin problems sa celebrity Tikotik Beauty Soap. Muta na sa butika. Kaya saan hayari mo muta na sa ako? Saan muta na mag-nukodiri ako ang gidamo na nga pag-inquire mo sa mga butika niya sa inyong lugar. Pero liagyot ko doon na may level siyang sudlanan said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamu niya sa tanato mga kaisun. Kita, mga kaisunan na to, kita na sayon yun, tanga kinintoksin, maugin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kanya kay maunitig atong sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Kung madaotan eh, kay uncover o fructose man na to, sa atong blood cells, may daoton aning toksin. Kung madaot na ni mga major-major ng mga sakit mo, takbo yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pang balatian. Constipated ka o gingon man atong kidney problem. Mao nang kinalan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FRH0715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Fresh?
6: Okay, ang senior na ito karoon at lawag
0: si
6: niya.
0: Si Telma, Ate Fresh.
6: Telma.
0: Ang problema ni Telma, Ate Fresh ka nang
7: namrindaman siya niyo na malukat pa ito.
0: Giprinda ilahang kabtangan ba, yuta o giprinda o niya naaraba din na ilang balay. Karoon, giprinda niya sa ER sa gitrabahoan nga si Manang Lily Pais. Unya si nang lilipay sa sa giprindihan giprindahan sa bayot wa kay ba stilma nga si nang lili ra karon ang nahitabo ana nga padakan magmaayo ati press ang tubo taon
7: padakan
0: padakan taon ang tubo pero
6: wa sa kay bao
0: wa sa kay bao kay pag duha ka buwan tulo ka buwan pag uni abot mag 50 ml saon man niya
7: sa tubo ay
0: Modol ba kuno siya kanang modol ba kuno siya mga bugado ani.
6: Oo, oh, kinahanglan gyud.
0: Kinahanglan gyud kaday. Mao ni akong problema nagkadako ang tubo murag gituyo ni aron ni malakwat unsa man sila na man nag-iya sa mga yuta. Makabalik makakita o kami makakiha ba kuan ni nila unsa man ha? Aw sa akong buhaton. Pali, huwag tambagi ko kung kamong pasulti yun. Mauna eh. Mukiya ba sila, Ate Pris? Pero, kung mukiya ka dahi, pangutahan na sa bugado kay Imo rin ang iprinda.
6: Bugado rin yun, anak.
0: Bugado rin yun. Imo rin ang iprinda. Kanya, ang kanang tubo rin siguro.
7: Nung ginungog ni Notoryuhan.
0: Ang Notoryuhan pa na. Saan mo ni mga anak.
6: Kung ano ba no? Bayugyuta, no?
0: Oo, bayugyuta. Pero kanay na, Ate Pris, murag, doon na siya ilusot. Anak, kay grabe raman sa dangkuan.
7: tubo.
0: Grabe ramang tubo. Madatadatahan na siguro na. Pero ang problema ni Moday Tilmano, ang imuhang bana, wak mo konsulti.
6: Wak hibaw.
0: Wak hibaw yung bana. Mauna, mapatay kasi yung bana. Na,
6: kapait.
0: Kung ano ka ng inyo, ambot lang kinsa ng yuta, iyaha ba na o inyoha ba ng yuta, basta kung jugal na yung duha, ang nga ita, musulti kasi mong bana, mo tato, nung sabi sa ito, lumilubra mo, gasto na mong kwarto.

0: natin batur-baturi kay rang beli kasun. Ni
1: pagkulatan lang ika.
2: Akong sagbos.
0: Vamos sa ikasulti na tanong.
2: Musagbot ko ani gulya.
0: Ah, sige, sige.
2: Ay kung muprinda ka uyo ta urbay, kinahanglang pirmahan sa tag-iya. Ang puputa na kung tag-iya sa bayong uyo ta siya raba. Dili lang ba na appeal. Kaya ang katong nagprint, ang katong sang nakaluk, nakadawat sa prinda, usahay, murag mag-aan ra ang hinungdan, murag delikay bugat kung wala makapir mag-appel ang tag-iya. Punang utahan ako.
0: Ni pirma gisigurong tag-iya ni Bam.
2: Kanya si... Ang punta lang, kasi tag-iya siya rabag usa, kawin niya pahibawa yung mana.
0: Ang angay gita, silang duha pahibawon yung bana nga, iprinda ko ning kuandong haon sa man, sabutan tanig mayo.
2: Basing siya rin tag-iya si Utah, siya rin pinagasos bahay.
0: Ah, basin.
2: Pero conjugal okay, property man, kung kinasal sila.
0: Or di ba, kanang kabilin.
2: Oo, oh, unya,
0: gawa, conjugal bam, kun... Iyahang, ilahan doon ang gasto.
2: Oh.
0: Ilahan doon pinalit. Oh, pero,
2: sinunog niya.
0: Kabilin, di, ilabot
2: oh, pa mauna, na. Oh. Pero, usapat saan sa akong suta, sa ato ang nabati sa asoy sa atong sugilanon, wala may pirmahan na yung papilis?
0: Wala, bitaw.
2: Puro raman ba?
0: Ba, bitaw.
1: Nabiprinda na isug. Isugugla yung tao. Nabiprinda ni dito.
2: Murag dili tingali ni ma... Ang ako sa put murag babawi siguro.
3: Babawi kun may perma.
0: Oh. Dawat sa nin babawi rin ni
2: mo bal. Kasalatan gisuguro man yas bayot.
0: Oh lagi. Okay na. Ba ma problema og unsa og problema ko jugal ni lang yu tao nya. Wa kay bawo ya bana.
2: Oh na ya. Munay dako ni mong utang sa imong bana. Unya kanang na ang ma-kompleto mas papilis ang sawa, mabayad man yung kas maong kantidad. Apa na ipaambit o sa Old Testament Leviticus 25 verse 23. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod. Prenda, may gisgutan ka nung dili ibaligya, no? Pero murumaurang lamia, murumaurang unura nga magibaligya o prenda. Sumpayan, mga langya balik. Levitico 25, versikulo 23, kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit ni ini hangtod sa hangtod. Kay ako ang tag-iya sa yuta, mga langyaw lamang kamu nga nagpuyo sa ako yuta. Ginoong minusultin eh. Ang buto sa buto karon ani Gulyat nga kinanglang lukaton yun ni mo kay maumay pong apanugway mga kasulatan ang kwarta mo mubalik yun dito sa tag-iya maniyo ha yun gabi sa wapay kasulatan
0: lalitsyon
2: yun na lalitsyon yun na ni mo kay sa akong nabati din sa mga mong gidetali wa may pirmahan na yung nahitabo igor mapugisugo ni mo ang bayot. Apan og dunay mga pirmahan na nahitabo, ngano ikaw man po ni pirma, wa man imong bana, ikaw na itag-iya sa yuta? Ah, okay. Apan og mingog, pwede ko makakiha? Pero ikaw man ting primero mo yung ikiha? Kung di ka kabayan mo, ikaw may primero ikiha? Oo. Oh, so, kwana na ninyo, kaya sa akong na aninaw sa kanyang mga ingon na ani, kung mahimo, ipaagi o sa istorya. Istoryahe o sa ninyong tarong, kung sa ipaagi. Apan sa ako nang ingon, laing dako ni mong utang dito mong bana kay wa maka magpahibaw.
1: Wa maka manahit.
0: Okay. Mao na.
2: Di ba?
0: Mao na dai telma.
2: Ako na tinga ako.
0: Ano man ba?
2: Wa man siguro ko utang.
0: Ano ba?
2: Kadadlaw tunulan na ko sa GCash.
0: Sura ba
2: sa mong ko to a oi. Sa pa pala kadi telma ja.
3: Kona ko ang puzzle tiha.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?

0: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
1: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Ow! Oh! Oh!
0: Mateo! Scammer?
2: Oh. Manay kong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
0: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
2: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisag kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
3: Bisan ako?
2: Oh. Oh. Lola?
4: Lula's Boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nawad ang nabakaugana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
1: Mag TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adlay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Efektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Imo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado!
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto!
1: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Kape, mauliyan ka. Basta kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
11: Send panyawan capsule with garlic.
10: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
12: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ng katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
15: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
4: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good
17: 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3.

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Ano ba yung problema?
3: Ayaw!
2: Ano to siya?
0: Ambot! Datlok ba siya na to? Mura ba siya nagkakitag-abat?
2: Ni kalit rin mo siya, no?
4: Hello, eh. Kalit mo lang. Naglakaw naman to siya, gamurag laom ang giyuna-una. Murag tabay. Betay?
0: Ano ya? Dool na ko, huwag siya makabantay na ako. Niya ako na siya gigrit. Ano? Muna ba hinun siya nagkakitag-abat?
4: Hala, no?
0: Puting hadlukan niya pag-ayo, eh. Sa mata pag-dool ni mo?
2: Bag-una sa din niyang gimmick. Klaro kayo.
0: Gimmick? You mean, para pagkuha si mong attention?
2: May lain pa ba?
0: Apil di ako?
2: Para hindi ko nung kayo obvious.
0: Oo, no? Posible, sab. Pero bro, murag genuine mo ka itong iyang kadlok? Kanang, murag dili man to acting?
2: Bro.
0: Legit man to?
2: Ingon ana siya kamayo mo act. Very realistic. Very convincing.
0: Mo ba? Acting lagi ka to?
5: Hello bro. Believe si Chisa bro, 1 week.
2: Mo ba?
5: Feeling na ko no? May problema kay Chia.
2: Og na bother ka?
5: Curious lang.
2: Aw, tumaw, susiha. Concern mo ka? Susiha rin yun. Jo, may tuyo ka?
6: Onya na lang. Busy man ka?
2: No, di ko busy. Si Mona tong nanawag. Nagpahibaw nga believe si Jessa og 1 week. So, kung sa may tuyo sa akong pinangga na ko...
6: Shuy! Makadungog ang makatabang, uy!
2: Ano dahil makadungog?
6: Sayang ko, pagbugal-bugal di agon.
2: Huwag mo ko magbugal-bugal. Okay. Okay, shy pa ka. Sabot ko. O sa dahil mo tuyo?
6: Gichatan ko sa taga-simbahan. Nag-remind sa atong meeting ni Father Lidio.
2: Meeting? Ang about na sa atong kasal. Na-mix up na ko na. Ni-donate mo dito itong last na itong bagad to niya, no?
6: Sorry. Sorry, wala ko tayo ah.
2: Isipon ka? Take na yun, og vitamin C.
6: May naman akong daghang tubig.
2: Daba di mo, oh?
6: Gamay.
2: Tumara ng daan, og paracetamol.
6: May naman akong tubig. O niya, mapahawair ako. Bawaran eh.
2: Patuog na ako.
6: O niya na lang kung matumaro og tambalkon. Inigmatan ako, naari ka po niya.
2: Okay, sige. Okay, pamuhay na dito. Ihatod nandika.
6: Kung siya ihatod, uy nga. At turo mo ko sa taas. Excuse me mo.
2: Masya, pagod gihapon siya, uy.

0: Én magam? Most pa kupa mako tu nakatuk. Ni ako sa Dreamworld?
1: Koy! Tumboy nga pagkataan!
0: Jessa?
2: Jessa?
0: Ikaw na?
2: Ikaw na?
1: Yes! Ako nin! Sa katapusan, nag-abot ragyutang kitaranduhan din sa Dreamworld! Wala din makapugong karoon sa kupuhato ni mo.
0: Ikaw?
2: Ikaw?
0: May buhato na ko? Weh!
1: Zaywe! Ha? Nagtuo kang nagkumidya ko? Pwes, dili ko kumidya ang tidyo. Og wako'y plano nga mangumidya, labina ni mo.
0: Ogon sa masagkahi mong mabuhat na ko?
1: Daghan kong mabuhat ni mo. Nakakita kayo niya akong gikupta niya, espada? Mauni akong gamiton sa pagputol sa imong o!
0: Buhata!
1: Ha? Naibawon ako! Nagsalit ka nga Dreamworld ni. O plano ni mo nga mumatalang dayon inigulat na ako.
0: Wag yun sa kauna-una, Jessa. Kay gusto pa kumusuri din sa Dreamworld. O mamunitan ang mga daghang diamonds nga nagkatag lang sa yuta nga murag mga bildong buak.
1: Ha? Dili ka makapanghilabot, Ana. Mag-agi ka una ini akong espada! Maunay akong gibantayan!
0: Mau ba? So, ayan akong punit, ha?
3: Nakapunit malagi ko! Tanawa!
1: Bullshit!
3: Imog
1: yung kongi!
3: Unsa na?
0: Wa malagi ka makalihok!
1: Nganong dili ko makalihok?
0: Tungod kay usa ka karibulto!
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.

0: Norsinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norsinigang Mix.
1: This time check is brought to you by Ang Nailan Imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500
3: o si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best June o epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS.
16: No.
17: Yes, yes, yes, yes. Ribulto ka. Estatua. Revolt. Estat.
16: Visit ka, Jo.
18: Gawa na yung damgo. Makatawa mo ka?
16: Mateo? Anong naamang ka?
18: Wait. Mati yung nasa lagay mo tawag ako.
16: Mati. Ngayon, naaday ka.
18: Tumada na ang imong pagsigig, pangatsi. Vitamin C. Tumara da yun. Water ah.
16: Salamat.
18: Di naman di kainit.
16: Wara lagi ni.
18: Di nalabadi mo?
16: Dili na.
18: Nakatuo mo sa kagmayo. Mga 2 hours ang mga katuo.
16: Ha? Uy!
18: Ano na siya mga ka?
19: Maayo kay nagmata na di ay kinis si Jo.
16: Oh. Unsa man atla?
19: Nagtimpla kog luya. Limonsito og honey. Init pa na. imna na inig taod-taod kanang di na kayo init ba?
14: Baguro na ko siyang ipatumarog, vitamin C. Gula.
19: Ay, okay rin na. Uy, di na makaunsa. Wara ka hilang, Tidjo.
20: Wara man, Lola. Ah, sorry kayo ninyo, ha? Taas man di akong pagkatug.
19: Oh, nga nung nagsorry man ka. Sa bagudi ay niya.
20: Maikog, manguda.
19: Kitsa may imong kaikugan, si Mateo. Uy, nga nung maikugutaong ka na niya, nga imo man na siyang pamanhunon.
14: Wala mo ngayon si Joe. Lola, nga ako iyang gikaigugan.
19: Oo, unsa ba na gisultiin ni Mateo? Sultihin ko kay Duklon ko ni Balag rin kung sa pairangguin niya.
14: Lola, tanawa ragid ka, Lola. Imo ragid kong ipahiya pirmi ni Joe.
20: Wala man siya gisulti, la. Iyara man kong kinadanog vitamins. Mao ganing naikog ko kay dugay day kong ni Mata. Nagpaabot day taon siya.
19: Siya gyud lagi di ay agita ikugan ni mo o mireklamo siya nga dugay kang nagmata.
20: Wala, uy, wala. Wala man siya mireklamo lagod.
19: Mireklamo ning kagwang dako. Klaro kaayo nga imo lang gitabunan, duklon ko ni.
14: Ay, wala, ayaw.
19: Ayaw paglihay, ha? Oo, oo, oo.

0: So, lalagay, bro. Wawa lagi na ko. May pag nagpadukol na lang kong lola. Kaysa, nilikay ko nga, hapit matumba o gidali pagsagang ni Joe.
1: Ma-imagine gina akong isina, bro. Imbis nga ikay mo sagal sa babae nga padung nga matumba, ikaw na hinoon ang gisagang. Baliha hinoon na yan. Kung na ako ato, na, mukatawag ikog dako, ani ay.
0: Siya, alagin ano ako. Ba? May gani, naaraw sa kwarto ni Joe. Kami lang tulong ni Lola.
1: Ya, yeah, yun sa ba si Tita la?
0: Ano yun sa ba? Nagkatawa.
1: Buguyang hinin Tita la, oy.
0: Kasulag yung laging Lola, oy.
1: Pero, pinanggani mo.
0: Oo. Oo. Oh. Sobra pas pinangga. Sa ako nang gikaingon, bro. Buhaton ako tanan para ni Lola. Tanan na yung pangayoon nga pwede na kumahatag. Ako na ihatag. Tanan nga makalipay niya. Di ganoon ako ikawang. Hmm? Ingon ana na ko kamahal si Lola.
2: Daan pa ko. Oh. Daan pa ko nga tungod lang sa imong Lola nga magpakasal ka kang Joe. Daan pa ko!
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow. Tutong
4: nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag Guwanta pa!
6: Bila bilang win! San Miguel bilang win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Nabiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Kailangan kong mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Zed Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
14: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
15: Tangan siya Zed Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Kung moingon si mama nga,
17: sige kagaw, imnanani mong tambal.
18: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
19: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
21: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
22: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
24: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
25: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
26: Kabog na nga pang negosyo.
27: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
28: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
29: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
30: Strong for the Filipino.
31: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
32: Again, here

0: makaingudyo ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklas sinagamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
11: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
12: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
13: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar ka daadlaw og Centrum Silver Advance, kauban na saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo sakit! Taba! Buha ka lang dyan ang gwarta sa bangko! Patali! Ang gwardya! Kilip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sir Boy!
4: Dris! Dris!
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang yan ang mga anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
6: Wala! Pautaon ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurdatayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Dol lang ko sa ospital. Uy! Ba? Grabe!
2: Ay, oh, ayaw! Ayaw!
1: Ba't anong babay? Ipugos ang pasipin sa van ito. Kalam ka. Kung makikita kita na lang. Tili ka mo mula po sa tili. Tayo mo ito siguro. O na-i-action doon sa kay. Nung! Huwag mga kong sa imong motor. Importante lang. Sorry ha. Pero luwas nun ka babae gikinap.
3: Ayun ka malang kalong. Ako nangyari. Ibalik ako yung motor. Ayun ka malang ka.
4: Iyahigi gamit akong motor. Araw pag kukulad itong nga van. Nidagit ko rin sa batanong babae.

0: pagsawan ko ninyo.
1: Eh, mangilap. Hindi ka pasakitan. Palamihan ka lang.
0: Maluoy taon mo na ako. Ayoko ninyo kung saan.
1: Hindi pag-ilap. Hindi ka sa mga mayong ka.
0: Kinsa mo. Baka nauga ko ninyo. Baka nauga ko.
1: Dilimay mo. Dilimay mo.
0: Salbahis mo. Salbahis mo.
1: Ikawras ko niyo.
0: Baka nauga ko ba? Baka nauga ko ba?
1: Sito ba sa kita? Da. Iyapan ka naman. Ay, kanin mo dito. Pag ganun, romansyaan din kami.
2: Pag-drive
1: niya. Nalang mag-unaw na ta. Kita mo'y nagiga, naningkamot ng madagit niya. Kita ka dilaw. Malasa ko na to. Ay, maniulan na kayo mo. Puli lang mo niya. Pasag nila ko tayo.
2: Kakibot. Mamatyan na nagpidiling ko patay kita ni kagawa
1: niya. Ay, lagi pagpalag niya, palag pa yung ganang.
2: Uy, motosiklo nga nag-hazard. Nagsigisip ba to?
1: Unsa?
2: Uy, isinyas na paulong mo ta.
1: Unsa? Pagkos niya ang pagpanagan. Pagkos niya. Kana. Sige pa.
2: Pagkikong
1: kagyapon, kagibot. Pagkitaig, pagi. Usa man, nagsunod kagyapon?
2: Oo, liaksog lang pa sa ato, isang kyan, kagibot.
1: Kaliting sikit, ipagnos pa yung usnapin. Wata!
2: Oo, kiyap!
1: Oo, usa man, tagag na!
2: Balak tingin, kagibot. Galit lang, bibidor.
1: Animal, kinsa ka na?
2: Tingali na kamatid ko niya sa pagdagyan na ng babae kagibod.
1: Ha? Mo, balihin ko niya sa pronset. Balihin ko. Ops!
2: Padayon siya ng sunod na ito kagibod.
1: Ops! Karun, diyan ako sa pronset.
2: Ang babae.
1: Ay, kabala ka. Kung giikot siya ng kuranan.
2: Kung siya buhat mo, ha?
1: Tanaw lang.

kun kinsa magamo di ta mulungan gukto ta bisag asa ba kamo sundan ko up ila pugi babagan ops ah ta ah.

0: Hindi na nagyabon ka, Timon.
1: Sige, tsaka manalibala ka. Makikita kang Satanas karon. Kiri.
0: Eh, yung simuaton mo ka.
1: O, silur ko siya.
0: Ang mauma. Pwes, buhatan din ka, Timon. Na, nagkukot siya. Buong lalang siya. Nasa siya tuluyo.
1: Yun, kaya't lang. Apiyan ko ang Winsel.
0: Eh, okay na. Okay na, Kakibon. Nagkadoon na siya. Pusin na na!
1: Kinip!
2: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
1: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuon nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September Predos 2026 alas 8 sa gabi. Ubus kini sa pagdapit sa lokal nga pagagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik ni og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2026 inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinuod.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: Hey, animal, animal, dali na kaupog. Nakapasalip po ng samsalaw bahay ni ring van.
3: Eh, klaro kayong pitagigigugo na ni Tawana.
2: Malas siya ang migot ka nato. Malas siya. Dahil mamatay siya.
3: Magbantay ka, Kibon.
2: Wa na mo papita ang ginahakay.
3: Diya sa lipsay.
2: Oh, babagis ka na. Ihug sa kanal.
3: Dilip.
2: Ang sana. Ana, nahug na ba?
3: Wa na kibod daliting minuri ang motor.
2: Animal.
3: Nay. Kay. Kakasing kita babae ka kibod. Wa di mo ba ati ang baba?
2: Wa kay ako pang magiruman sa eyes. Ako magilips to lips.
3: Ay, peluma na peluma.
2: Sige na. Animal.

magreuta ang minisay mga tao. Itagi ng pata ng babae. Kung gusto ba ko rin ang patyo, bitang ulungan. Sundan ko mo, bisag asa pagkabupay mo. Oh!

0: O, Charity. Hello, te!
1: Inting, uli na lang ko. Nayapag naman ni Isabel. Uy, huwag it mabalik. Ganihan akong pinaapot.
0: Ha? Mawa? Uy, peligro!
1: Ha? Nga naman?
0: Wa, ato ti Pia Piterico?
1: Inting.
0: Oh, bida sando. Ampun na tada, Charity. Nga wa taon to, ti Pia sa Abel ni Piterico.

Kung sasya naman sila. Hindi akong gisugo. Maya, nagkabantay ko. O pag yung balik, da? Mga turtol nga ko. Mga bao kay Glihok. Turtol! Kinugoy ba? Kondisyon na nang ginagawa. Kondisyon na kay ko. Gusto na kong makiguban ko sa kabataan ng babae. Ah, nagkatumar na ko sa formula. Nga kabayo. Ah! Pagdalit ka mo! Litse!

0: on sa man, nagyapon?
1: Nasunod yapon kay Gibon.
0: Okay, kay. Hindi yan nagbukaan. Hindi yan nagpuntahan sa likod kapahin yung fan. Makita na po siya. Ano sa liyo nga kahit? Usay ra ko pagpunting kani.
1: Ayaw ko pensa.
0: Ako rin may pa. Ay, yan sa sa pasabana na sad na ilong ilong. Okay. Tu balik dai, tu balik. Let's say, sabah.

tuwag mo nang oh, gusto din lang niya ihagbong ko sa kanal. Pwes, wala ko ilang mahimo. Gamitin ko ang akong armas.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni Bagmis?
3: Ikaw na, Sad!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
3: Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako.

0: palig ka rin sa Mansion Cedis. Human sa pila katuig.
1: Ginoo ko.
2: Nay, mga naog na ta. Muna na ko sa pagkanaog, ha?
1: Kadit lang, ma'am.
2: Nga no, Nay?
1: Nausabang akong huna-huna. Dili na kumubalik din, he.
2: Ansa? Pero ni Asip yung loog.
0: Lugaya ko din yung nanginaog. Nagpaabot na ninyo si Sir Orlando.
2: Dali na, Nay. Mga naog na ta.
1: Oh. Dennis.
2: Nay, dali na. Kupot sa kong kamot, aron makakanaog ang tarong. Dawaton tika.
1: Ay, Diyos ko, trabangi ko. Ikaw na'y bahala na ako.
0: Sinis, nasang ma. Lugaya ko nimo. Kanaog na diha.
2: Negoryo, ayaw lag sakay sa mong tingog si Nanay Noy.
0: Maigot ka, manggod. Inanag itingali na sad, ano?
2: Onsa, Noy?
1: Manaog na ko. Ahain si Sir Orlando.
0: Nasa sala. Kanina pa nang nagpaabot ni mo. Kung hindi mo makita sa sala, lahusa na lang sa kaskwarto sa ikatulong na dana. Nibaw na si Ma'am Dines kung nahain mahimutang ang bago na tong amo.
1: Sige.
0: Saka na mo. Kay maglimpyo pa kunin sa tinan. Usihingan ko na kay wala na yung

0: Pero ini, tinoy sa miyagi kay bunog ba kayo?
1: Onse ni tabo ni tinoy. Nga nung nabunog man siya, ha?
0: Aw, nainay ka nung kulata niya, Sir P. Sir Paulo. Sir.
2: Ipangita ka ni Daddy.
0: Oh, sir. Nana, sir. Tana-tana. Ipangita rin ko ni Sir kay naibuong na tingali kung nga nung tuwa ka pa. Matapatang ginigron. Ikaw yung kayong sidis. Ay, muna kung saka. Pala na ka rin. Dugay-dugay ka ba, eh. Sunod niya kong tinoy. Bahala mo, eh.
3: Diyos ko. Nay, ngano bang ingon na tuman og sinultihan si Negoryo ni mo, ha? Ingon og sa dugay namang kaila.
1: Denise.
2: Baby.
3: Paulo.
4: Tam.
3: Paulo, ang akong kamot.
4: Iandam na ko ang paborito ni mo, Sudan.
3: Onsa?
4: You know, I don't cook. Pero akong gisuwayan. And I made it. Pero di lang ko sigurado kung makauyon ka ba. And so I want you to taste it.
3: Paulo.
4: Baby. I'm starving. Please. Eat with me.
3: Nia, uban ako si nanay. Ubanan ako siya sa pagsaka nga to sa kwarto nga na imutang ni Piolo.
4: No need. She knows her way.
3: Wa magpuyo din si nanay. Giyon sa manimo pagsiguro nga nahibaw siya kung asa siya paingon. Aron matultulan ang naimutang ni Piolo.
1: Denise.
4: Oh? Really?
3: Ugo sa pa. Mahimo pang mamatasan ka? Imo siyang apuhan. Apuhan ninyo ni Piolo.
4: What? Are you kidding? Kana tigwa nga akong apuhan? What the?
3: Paulo!
4: No, baby. Imposible ka na imong giingon. Dili mahitabo nga maapuhan ako kana siya. Ang sama niya. Usa lang siya kakatabang.
3: Paulo!
1: Sige na, ma'am. Sige na. Ako na lang ang muunag saka. O bani na lang si Sir Paulo.
3: Nay, dili mahimo.
1: Sige na. Ako na'y bahala sa akong kaugalingon.
4: See? Okay na siya. Let's go, baby. I'm really starving.
3: Paulo, unsa ba? Mahimo ba dili lang ko ni Muguyoron? Paulo!
1: Wala ko'y mahimo. Niya namang gid ko. Ang Ginoo na lang mahibawang manalipod na ako. Kinsa kami kupot sa kong abaga.
0: Anong niya ka? Unsay imong gibuhat din ni Sedes? Anong mibalik ka?
1: Tinoy!
0: Diba? Giingnan naman kakalihan ko na ayaw na pagbalik pa ining tapita. Pero nga nung niya ka, gihatod mo ba ang ibong kaugalingon sa kamatayon?
5: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
1: Tinoy.
0: Ipiyak na. Iyak ka na. Alaw pagpagita si Orlando. Biya na si Des kung hindi ka gustong may sama sa nahiagkuman ni Ella.
1: Ngano? Onse na itabo ni Ella, ha? Hain siya. Onse di buhat ni Sir Orlando niya. Sultihi ko, Tinoy. Onse na itabo ni Ma'am Ella.
0: Di ko mahimong isulti ni mo.
1: Ngano?
0: Basta, pagdali. Biya na litan tenhes samtang may gayon ka pa.
1: Si Piolo.
0: Ang kaluha ni Sir Paolo. Ayaw kabalakan niya. Wahit utang mahitabo niya. Kaluha siya ni Sir Paolo. Busa wahit utang buhato niya ni Sir Orlando. Nakaw na.
1: Tukod ko ni mo.
2: Usay itabo din eh.
1: Sir Orlando.
0: Sir. Nakita ko siya din yung akong itok mo naroon dili makabiya.
1: Tinoy.
2: Mabiya ka. Umante ka hatagig niya ngayon na makayata pagbalik ning akong kaugalingon.
1: Sir.
2: Dili ba? Nga ingrata kinakayo niya na, Sirus?
1: Sir.
2: Dali. Baro. Kupot sa akong kamot. Dali na. Nagpaabot ang akong mga palad ni Moses.
1: Sir. Salamat, sir.
3: Ang akong buhok, sir. Sakit.
2: You fool. Nagtuukan mo ng gawas kapag din ka na ko. Ditugutan tayo kang makabiya na ko kaniad to. Tungod kay wa, kumasayon. Nga anaaday ni mo ang usako ka anak. Apan karoon ka nasayon ako sa inyong gibuhat. Dili ako magatugot na makabiya kapang buhi. Gikan sa kong puder, sir. Nakip ang imong patayng lawas. Dinhi na madugta ning akong yuta.
1: Sir...

0: Niya natas kusina. Mahimo ba buhiin ako?
1: Ngaro bang ingon og sama kurentihan ka every time ka makupot ko sa imong kamot. Bisa na gani ang pagsagid ako sa imong panit. Do you hate me that much?
0: Dili lang ko gustong hatagan ka og sayop kapag duo.
1: Pagduo nga unsa?
0: Nga magkauli pa ta.
1: Kay maugi ka na mahitabo. Cause in the first place, wa ta magbuwag.
0: Buwag na ta. Giklaro ko na nimo. Pipalayo gani ko din, dili ba?
1: Mibiya ka. But it doesn't mean na buwag na ta. You are just in hiatus.
0: Unsa?
1: You were resting. You needed space. And so, I gave it to you. Ang akong pagtugot, wa magpasabot. Nga misugot na ko nga magbuwag ta. I was just being so nice and considerate.
0: Unsa?
1: Sit.
0: Magbarog ako. Igor ako mutilaw sa imong giloto, di ba? Pwes magbarog ako.
1: Dunganan ko na mas pagkaon. I haven't eaten yet.
0: Mitaon ako. Busog pa ko. Igor na akong tilawan ang imong giloto.
1: Fine. Kung dili ka gusto mong kaon, just stay here. Dili ka mahimong mubiya. Di ka mahimong mubiya din sa kusina samtang nagkaon pa ko. You will have to watch me eat till I'm done.
0: Unsa?
1: Mas ganahan ko mukhaon kung naakas kong atubangan. Magsilbi ka nga kong appetizer.
0: Atoon ko pa si Nanay Sedes.
1: Atoan na siya karon sa lawak sa iyong apo.
0: Apo ka usad niya?
1: Never.
0: Matapobre ka.
1: Ay, maybe. Pero tinulang akong isulti. Dili na ako siya apuhan. She was never a part of our family. Huwag ba din mo makita ang kadako sa diferensya sa pagkitsura? Bisan tumoy sa iyang buhok, huwag ko'y nakuha gikan niya.
0: Kay tiguang na si Nanay Sedes.
1: No, baby. It's because dili ko siya kadugo. Usa lang siya kakatabang kaniya tuning among mansyon.
0: Unsa?
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Oji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka rin niyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, opus pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
2: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS

0: Kaigalan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes I do. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Traffic Management Coordination Committee Board, misugit paghulmag Joint Task Force din sa syudad. Samtang o sa kabayti anios na tinunan sa Sir Ka-Universidad din sa Argao, giarestos kapulisan human kini muhimo gadbamba joke nga to sa security guard nga nagbantay sa ilang eskulahan. Samtang ang Senate Impeachment Court ni dili sa mga senator judges ingon man mga abogado sa prosecution o depensa nga musulti sa meritos impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
18: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
19: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
18: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:39 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, taas bump pressure si Budugo, ikabadunay hypertension. Basin taas niyong sugar, agbasin may diabetes, kanyang warakabay bow. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapaghaikin sa arterial wall, sumapalapot si Mundugo kung saan nagkarason. Nganong magka-hypertension kung mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, nilipagkayo sa mga samad, pagkaputol sa tilbis at gani, ang impotence sa mga lalaki. Busay nagpaabuta nga mograbing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadla, makaparindot sa imong katog. Makapagupagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa bang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakit may mutang sa Baydia Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karon sa detalye na sa itong mga balita, Cebu City Traffic Management Coordination Committee aboard, bisugit paghulmag usa ka joint task force din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
20: Kining maong balita, hatod ato sa Life Extension Vitamin D3. Gisugyot sa Cebu City Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board ang paghulma o joint task force sa syudad. Di naman na kaya ng kalibog sa mga buhatan sa kagamhanan sa bayan pagtuman sa mandato ni ini. Partikular na pag-implementar sa mga palisiya o ubang mga ordinansa sa syudad. Gipadaya ginoon ni Mayor Nestor Archibald ngayon pangtunan ang maong sugyot ang joint task force na ginuso sa TMC Board. Langguman unya sa mga sakop gikan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO, Prevention, Restoration Order Beautification Enhancement and Probe, Office of the City Markets kung OCM, Philippine National Police kung PNP, o City Environment and Sanitation Enforcement Team kung CESET. Mga kasama, unsawa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminas sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawatun siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung ngano makatabang ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog. Aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas base sa pagkaluya sa immune functions sa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mothers ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong panumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radyo Mo Nationwide!
3: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Appeal na o palit na sa imong paboritong EXL products o base nito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
24: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapaninot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: At oras karon alas 12:46 na sa dilpas sa dugang mga balita nato nining kahaponon. Ato nang mahinabi karon ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 para makapagumusta ta og dugang pa mga pagtuon og mga reminders usab alang sa mga benefit nga pwede kaayo na ito nga makuha kun regular o adnadlaw ta nga mag-inom na ining Life Extension Vitamin D3. Sa atong linya karon si Sir Jonathan Granada. Sir Jonathan, may hapon ni mo, sir?
25: Mang
5: Good afternoon po, Ma'am Ken, and magandang hapon din po sa lahat po ng mga listeners ng DYHP sa Cebu City and sa buong Central Visayas po. Good afternoon.
2: Magugumusta kami sa inyo, Sir Jonathan. Ano pwede nating ma-share sa ating mga listeners ngayong hapon?
5: Yes, Ma'am Ken. Previously, nag-discuss po tayo yung regarding po sa ischemic heart disease na pangunahing sanhi pa rin po ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas. Yung ischemic heart disease kasi po, Ma'am Ken, ito po ay marami pong mga medical condition na na-fall po sa kategory po ng ischemic heart disease or coronary artery disease. So, isa po dito is yung heart attack. Number two, itong heart failure. Yung ischemia or yung angina pectoris or yung chest pain at yung arrhythmias, yung irregular na heartbeat po na pag hindi po natin makontrol, eventually pwede pong hahantong sa cardiac arrest. So ito po ay mga examples po ng mga ischemic heart diseases. At base po kasi sa tala po ng Philippine Statistics Authority po, Ma'am Ken, meron pong 11 to 12 people ang namamatay every hour sa ischemic heart disease sa Pilipinas.
2: Ang dami, sir, no?
5: Yes, 11 to 12 person die every hour. Or pag i-equate po natin ito sa number of deaths per minute, parang 5 tao yung namamatay every minute sa ischemic heart disease. So number one po dito is yung heart attack. So we have discussed already yung role ng vitamin D3 supplementation sa pag-control po ng hypertension, ng blood pressure, and sa pag-control din po ng blood sugar or yung type 2 diabetes. Kasi itong dalawang medical condition po, Ma'am Ken, yung hypertension at saka yung high blood sugar or yung type 2 diabetes, they are the number 1 and 2 predictors of heart disease. Sila po talaga yung number 1 and number 2 culprit kung bakit meron pong napakaraming nabibiktima po ng heart disease dito sa Philippines. At hindi lang po ito sa Philippines but sa buong mundo po. So ngayon, gusto lang po natin i-cite once again yung dalawang studies po na very significant yung result ng vitamin D3 supplementation sa mga hypertensive patients. Yung ginawa po nila, Ma'am Ken, they recruited yung mga hypertensive patients at ginrupo po nila itong mga pasyente into two groups. Yung first group, binigyan po nila ng nifedipine. Ito po ay isang anti-hypertensive na drug. At yung second group po, binigyan po nila ng nifedipine plus vitamin D3 na 2,000 IU. So yung 2,000 IU na vitamin D3 na ginamit po nila, parang dalawang soft gels po ito sa equivalent po ng ating life extension vitamin D3. Kasi yung bawat soft gel po natin ay merong 1,000 international unit na laman. So yung nangyari po, Ma'am Ken, they monitor itong mga pasyenteng hypertensive for 6 months. And after 6 months, nakita po nila na significant yung reduction ng itong both systolic and diastolic blood pressure sa mga hypertensive patients na binigyan po nila ng additional na vitamin D3. So, pag sinabi po natin significant, so mas mataas or mas malaki yung pagbaba ng systolic and diastolic blood pressure compared po doon sa grupo na binigyan lang po ng anti-hypertensive medication. So, dito po yung mga study authors nag-conclude po sila na mas efficient yung paggamit po natin ng vitamin D3 plus yung anti-hypertensive medication sa pag-control ng blood pressure as shown po sa result ng recent study po na ito po ay double-blind placebo-controlled trial by Chen et al. So ito po ay published trial po. So that's why sa ating mga kababayan nakikinig kasi ito po yung very common question na always po natin matatanggap sa ating mga texters, Ma'am Ken, kung pwede po raw nila gamitin yung life extension vitamin D3 kahit sila po ay merong ginagamit na maintenance medication for high blood. So yung sagot po natin based po sa result ng pag-aaral medical na sinight po natin earlier is napakalaking yes po. Kasi nagpakita po sa result ng study na mas significant yung reduction ng both systolic and diastolic blood pressure pag meron po tayong additional na ginagamit na vitamin D3 on top of our anti-hypertensive medication. So number two po, Ma'am Ken, yung type 2 diabetes o yung high blood sugar kasi napakarami po din nating na-experience or na-encounter ng mga pasyente po dito sa clinic po natin na hindi po nila alam na sobrang taas na po pala ng kanilang mga blood sugar At sad to say, itong mga pasyente po ay hindi pa po mga matatandang pasyente. Sila mm-hmm. po ay mga nasa early 30s pa lang po, or yung iba nga is late 20s. Pero nakikita na po na yung fasting blood sugar po nila at yung hemoglobin A1C test po nila ay napakataas po. So, meron po tayong another study na gusto po nating i-cite for the guidance po ng ating mga listeners kung bakit we recommend yung life extension vitamin D3 sa mga diabetic patients. Ulitin ko po, yung diabetes type 2, number 2 na culprit po ng ischemic heart disease. Ito yung isa sa mga kadahilanan kung bakit marami pong namamatay sa ischemic heart disease. So, yung study po, Ma'am Ken, is published po ito sa Diabetes, Obesity and Metabolism na journal. At yung composition po ng ganitong study ay kumuha po sila ng 39 ng mga randomized controlled trial na yung involved patients po dito ay 2,982 subjects. And dito na lang po tayo sa result. Yung result po ng Pag-aaral Medical po, Ma'am Ken, lahat po ng itong fasting blood glucose ng mga pasyente, yung hemoglobin A1C at yung insulin level po ng mga pasyente ay bumaba po sa grupo na binigyan po nila ng additional na vitamin D3 as compared po doon sa grupo na binigyan na po nila ng anti-diabetic medication. Mm-hmm. So dito po, we can also conclude based po sa result ng study na mas mainam or mas efficient yung pag-control din po ng ating blood sugar pag yung mga diabetic patients na gumagamit ng maintenance medication po nila ay gumagamit po additionally ng vitamin D3. Mm-hmm. Kasi hindi lang po yung fasting blood sugar but yung hemoglobin A1C which is the standard test for sugar. Kasi ito po talaga yung mas accurate na testing kung talagang bumababa yung sugar. So, tinitest yung amount of sugar for at least for the past month na naglilinger yung sugar level po sa ating dugo. So, makikita po dyan kung magkakandak po tayo ng hemoglobin A1C. At dito po sa resulta ng pag-aaral, significant yung reduction not only of the fasting blood glucose but hemoglobin A1C at yung excess insulin po sa dugo po ay bumaba po sa grupo na binigyan po ng vitamin D3. Mm-hmm. So this is a good news na gusto po nating i-share sa ating mga kababayan na kikinig. Why is it na we are always and aggressively promoting and campaigning yung life extension vitamin D3 supplementation? Kasi ever since po talaga kinakampanya po natin ito na dapat po meron tayong regular supplementation kasi napakalaki po ng role po nito sa pag-maintain po ng ating cardiovascular health at syempre sa mga hypertensive patients, diabetic patients na meron pong ginagamit na maintenance medication, pwede po nilang isabay or pwede po nilang gamitin ito para mas mainam or mas efficient yung control ng ating both blood pressure at yung diabetes at para mas ma-reduce po natin yung risk na tayo po ay magkakaroon or mabiktima po nitong number one killer disease which is the ischemic heart disease po, Ma'am Ken.
2: Para guidance lang, Sir Jonathan, no, sa mga listeners natin, may diabetes, may hypertension or hypertensive sila, ilan dapat yung soft gels ng life extension vitamin D3 iti-take nila, Sir?
5: Actually, Ma'am Ken, dito po sa study kasi yung ginamit dito is only 2,000 IU eh. Or that is 2,000 or 2 soft gels yung equivalent po sa ating life extension. So maybe we are safe to say na even yung pag-use or pag-take po ng 2,000 IU sa mga diabetic patients ay meron na pong therapeutic effect or meron na pong protective effect sa kanilang cardiovascular system kasi pwedeng-pwede na po ito makapag-reduce ng ating blood pressure and blood sugar as shown po sa studies na sinight po natin earlier. Pero dito po kasi sa studies po, Ma'am Ken, yung mga study participants are already using yung anti-hypertensive and anti-diabetic medication. So, I think, kasi kinumpir kasi yung result, eh, mas better yung outcome sa grupo na binigyan po ng vitamin D3 additionally. Mm-hmm. So, kahit 2,000 IU siguro, like for example, may mga kaibigan po tayo nakikinig ngayon na hindi naman po gumagamit ng kanilang medication sa diabetes and sa hypertension kasi maybe hindi pa po sila nabigyan or na-prescribe ng kanilang mga medical doctor. So, pwede po silang gumamit ng siguro 3 soft gels to 4 soft gels daily mm-hmm. or 3,000 to 4,000 IU per day. Pero sa mga gumagamit na po ng kanilang mga anti-hypertensive medication and anti-diabetic medication, I think we are safe to recommend yung 2,000 IU kasi para uniform po dito po sa ginamit po nila sa studies na sinight po natin earlier.
2: In other words, Sir Jonathan, kapag nagsusupplement tayo ng life extension vitamin D3, tayo ay diabetic or hypertensive, mas gumaganda yung resulta.
5: Yes, mas maganda yung control ng blood pressure at mas maganda yung pag-control ng blood sugar po natin. Kasi ito din po yung mga common queries na matatanggap po natin sa ating mga pasyente. Baka meron raw mga adverse reaction or meron pong mga contraindication kasi gumagamit na po sila ng kanilang mga maintenance medication for high blood and diabetes. So yung sagot po natin, mas maganda yung resulta or mas better yung outcome pag kayo po ay gumagamit ng inyong mga maintenance medication kung gagamit pa po kayo ng ating produktong Life Extension Vitamin D3. So actually, Ma'am Ken, marami pong vitamin D3 brand sa market. But bakit we always emphasize na dapat po piliin po natin yung quality, piliin po natin yung malinis, piliin po natin yung credible na brand. Kasi we are assured po dito sa produkto po natin, 15 years na po dito na ginagamit sa Philippines. And in fact, marami na po tayong mga medical doctors ang nagpe-prescribe po nito sa ating mga pasyente at tested and proven na po natin yung efficacy ng Life Extension Vitamin D3 for 15 years na po dito sa Philippines. That's why na we advise yung ating mga kababayang nakikinig na kung gusto po nila maka-benefit sa pag-supplement ng Vitamin D3, we have to choose the brand Life Extension. Kasi this is 100% ginawa sa Estados Unidos and itong Life Extension Vitamin D3 po natin ay meron pong clinical trial na guaranteed na pag ito po yung ininom po natin, yung vitamin D3 level po natin talaga sa dugo ay tataas. Kasi again, ulit-ulit po natin itong minimension sa block time po natin, hindi po tayo makapag-benefit sa pag-supplement ng vitamin D3 pag hindi naman po makapagpa-increase ng vitamin D blood level po natin, yung supplement or yung vitamin D3 na supplement na tinitake po natin. That's why pag life extension, we guarantee tataas po talaga yung level ng vitamin D sa dugo po natin kasi meron po itong clinical trial na nagpapakita po na mag-i-increase talaga yung vitamin D blood level or concentration sa dugo po natin.
2: Mm-hmm. Lastly, Sir Jonathan, no, bago ang inyong final message, anong pwede nating ma-remind sa ating mga listeners, lalo na sa mga users ng Life Extension Vitamin D3 para makasigurado sila na authentic o genuine yung kanilang nabiling Life Extension Vitamin D3, Sir?
5: Yes, marami din pong mga nagbibenta ng mga hindi registered at mga counterfeited na mga vitamin D3 ng Life Extension. They claim na Life Extension pero hindi po Life Extension. So para malaman po natin na authentic or original yung ginagamit po natin, so we have to check carefully po talaga yung every soft gel. Kasi meron pong tatak or marka na LE yung original or yung registered na Life Extension Vitamin D3 sa FDA. Makikita po natin yung tatak na LE doon sa soft gel. So pag wala pong marka or tatak na LE, wag po nating tanggapin kasi malamang yun po ay peke or hindi po rehistrado sa Philippine FDA. And final message po natin sa ating mga kababayan, again, we recommend yung daily or regular supplementation po ng Life Extension Vitamin D3 kasi this is practical. Why practical? Kasi ito po ay napaka-affordable lang po. It's 12 pesos. By the way, Ma'am Ken, we have increased already yung price natin per soft gel.
2: Mm-hmm.
5: Yung retail price po natin is 12 pesos sa mga pharmacies. So ito po ay affordable pa rin po kasi kahit na mataas yung dollar ngayon, so hindi po natin in-increase yung presyo po natin for how many years.
2: Mm.
5: So ngayon lang po natin in-increase by piso per soft gel yung increase po ng price po natin, yung retail price. So practical po ito kasi very affordable at marami pong mga health concerns po natin yung matutulungan pag tayo po ay merong sufficient na level ng vitamin D sa dugo. That's why we advise na dapat regular yung supplementation para ma-maintain po natin yung optimal vitamin D level. Hindi lang po sa cardiovascular related issues or hindi lang po sa reduction ng risk ng ischemic heart disease. But based po sa mga pag-aaral medical, napakarami pong medical condition na merong direct connection sa vitamin D deficiency. So yung role po natin or yung goal po natin dito, we have to aim na dapat po always sufficient yung vitamin D level sa dugo po natin para mas protective yung result po niya sa ating overall health, especially sa ating cardiovascular health, cancer risk reduction, immunity at sa iba pa pong mga health condition na very common po sa ating mga pasyenteng nagbibisit sa ating clinic. And finally, siguro ma'am Ken, yung ating Life Extension Integrative Medical Clinic, huwag po natin kalimutan na meron po tayong quality na medical consultation every day. Visit lang po sila sa ating branches po. We have Cebu City Branch sa Cebu Doctors Building sa Osmeña Boulevard. And meron po tayong Consolacion City Branch sa tapat lang po ng Jollibee Consolacion. Yung aim po natin dito, prevention talaga, Ma'am Ken. Kasi the earlier na na-prevent po natin at na-detect yung ating mga sakit, mas malaki yung chance na ma-prevent po natin yung progression ng disease at mas malaki yung maisisave po natin sa medical intervention. So, wag po nating antayin na matulad po tayo sa mga ibang patients po natin, Ma'am Ken, na pupunta po dito sa clinic kung meron na silang stage 4 cancer. Pupunta dito sa clinic kung na-stroke na sila. Pupunta dito sa clinic kung meron na silang full-blown type 2 diabetes. So, while healthy po tayo, mga kaibigan, ito po yung timing time na dapat po natin pangalagaan yung ating kalusugan at yung simply, practical, at napaka-affordable na paraan para tayo po ay mabigyan ng karagdagang protection sa ating overall health, especially sa ischemic heart disease, which is the number one killer disease in the Philippines nowadays, is yung pag-supplement ng Life Extension Vitamin D3 is number one recommendation po natin, Ma'am Ken.
2: Sir Jonathan, maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo ngayong hapon dito sa ating programa, sir.
5: Thank you so much, Ma'am Ken. Good afternoon po sa inyo and sa lahat po nating mga listeners po.
2: Inyong nabati ang exclusive distributor sa Life Extension Vitamin D3 nga si Mr. Jonathan Granada. Unya sa iha nga paibaw karon ha. Ang Life Extension Vitamin D3 tag 12 pesos na ang matang soft gel. Minimal gihapon kaayo ang ihang increase no ikumpara nimo sa daghan nga mga benefit nga makuha sa inadlaw na to nga pag-inom ning Life Extension Vitamin D3.
6: TYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga maugtig apod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, usaka buhawi ang nikusukuso sa Audi region sa southwestern France nga ni Danios og sobra sa 300 ka mga balay o niangol sa bug pipila ka individual. Nibot sa 39 katao ang nangaangol nga naglakip og duha nga anaa sa critical nga kondisyon sa village of Pomas. Ang maong buhawi nakapiktar na og ibanabana 21 mil ka mga pamilya nga nakasinati na og way kuryente sa southern France nga naglakip og 1,600 nga ginaganon sa Audi. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, hugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: At oras karon alauna size na. Matibay lang ikaw dunay daghan toksin simulawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka mahilisan magbuto di muntian. Makasinati kag insomnia karon nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, wag daga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pagin matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mabalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa rinain ng mga butika din sa Sugbo ingo manusab. So, ban pag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Nyayaw ga, kaglimot ha, pwede na mo buari diri sa atong istasyon, kanton dunay mga resibo din na sa inyong napalit nga 20 katablita nga Biogesic Tablet, no? Mailisan na natong raffle coupon diri sa atong istasyon. para maka-join mo sa Biogesic Witbit sa swerte raffle promo. O niya, ang inyong resibo nga dalhon din eh, katog yung pagpalit ninyo sa Biogesic tablet nga 20 kabuok nga pinitsahan o gusto Jess o sa nisunod nga mga adlaw. So starting August 10 og sa nisunod nga mga adlaw mo na siya mag-qualify no nga mailisan na tong raffle coupon diri sa atong istasyon. O niya siguraduha nga di na sa inyong resibo mo reflect gyud nga 20 ka pisa sa Biogesic tablet ang inyong napalit og nabayran ha. Ang kantidad niya na ni-reflect gyud sa 20 ka mga Biogesic tablet nga inyong napalit nga makita nato di na sa inyong resibo. Ato mo palit og Biogesic tablet sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, pwede mo sa 7-Eleven, Alfa, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket og SVI. Ato yay paibaw din kung kanus ang unang weekly draw sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo, no? Kay doon naman ni siya mga weekly draw sa dili pa maabot dito sa grand draw. Nga dagko kayo ang mga premium. So join na mo ani, ha? Hugin na ninyo aga pagdadri sa itong istasyon ng inyong resibo para mailisan dito ni raffle coupon. Wala naman tayo nga oras. Subana ko dito sa control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albio. Sa kusam niyo Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon. Mosunod na po ng aton drama. Kini ang akong suliran.
8: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon alauna 8 na. Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in, kahit paglo-load may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus nas data pang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number IFTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Global TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
10: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
11: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Og tungod ni ini, nataw kini nga itong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran. Mga minugbungwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
1: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
17: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
18: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500, mapalit sa mga butika.
19: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
27: Uy, nga naman, Marie.
19: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay ko sa akong gilaw.
27: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
19: Yun sa man ninyo, Marie.
27: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
27: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadag ko di ay, Marie. Tudlui ko.
27: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
28: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
29: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
30: O gaano nagkapi magana nga tamis, mula Sir Max?
29: Ah, lagi. Basiglas na ni.
30: Maunang taas imo sugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
29: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
30: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
31: Kailangan ko mag-withdraw.
32: Himala, may BPI dito.
31: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
32: Isang Himala!
33: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
34: Set living testimonies.
35: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
36: Ako nga tawo nga goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinuod magid KDI.
35: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
36: Living
34: testimonies.
30: Mga igala, may adlaw ka natong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia. Sa

0: 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Steer, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
6: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o buho. Sa tibok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center, abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawagan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog, dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila kay pertigyong ninduta.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
15: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka.
1: Life Extension Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
18: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
17: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
18: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
21: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotrop Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotrop.

0: herbal capsules kay miubos akong blood pressure.
1: Salamat sa Biotroph herbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
2: Salamat sa Biotroph herbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
3: Biotroph herbal capsules.
1: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
3: Mapalit ang Biotroph herbal capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
4: Biotroph herbal capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kanyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Brando, 18 anyos, taga-Maasin City, Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong iyaan. Aron ninyo isabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Noon sa minis mama nga nagdagan man ay paduong din eh?
1: Brando!
0: Ma!
1: Brando, anak!
0: Ma? Noon sa ma? Nagdagan lagi ka?
1: Tabang ito imong tiya Milda. To ay, nahog sa ilang tambis. Maayong pagkaparok ang usa yuta.
0: Unsa ma?
1: Ikaw li agak ni anak. Kay wa mag-good si tiyo prank ni imong adto. To as trabahuan.
0: Oh, sige ma. Ako nga doon.

0: Dia, sini, alisah untuk kan. Oh, dia, dia, lingkut.
1: Eh, selamat dong. Okay.
0: Nagsugod na lang takan ako, dia, aron ako nalang manguhuan ng mga tampis. Kapagin ka, magamit ang kuhit.
1: Inaana naman nagot kong sakas tambis dong. Pero karon pamanggit ko na hugoy.
0: Daghanagod na mga tambis kayo magipanguha. Imo na ibaligyat, ya?
1: Ay, dili dong, oy. Ako na ipanghatag sa akong mga amiga. Mga mamas, mga classmates, akong anak ba?
0: Mga ba? Ya, saan naman? Okay na ka, tiya?
1: Sakita sa akong udong, oy. Maram akong malipong. Naigo manggod sa yuta pag ahog na ako. O ako makatarog pa no, good.
0: Ano siya?

0: Nakabantay ko ni Tia Tio ba? Magsige naman lang na sa kalipong sukat na nahuog sa tambis.
1: Maulagi dong. Namang ganito yung kausa nga nakuyapan yun siya. May nalang ganit kay na ako atong higayuna. Akong ikagulunan dong kung sama nang makuyapan siya niya, huwag tao nga makabantay niya.
0: Tio.

0: Dong, nakabalita kas imong tiya Milda.
1: Ha? Kaya naman. Nang sublis tiya ma?
0: Gitabang to gahapon sa eskwelahan. Nakuyapan manggod ni sa diyang misaka ang iyang kabuhi. Unya, maayig yun rabang pagkapantok sa iyang usasawg si Minto Pagyod.
1: Sa?
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
9: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: O pag-ayo sa bugas-bugas.
10: O katul-katul.
11: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
11: DTX 500. Ako
12: sa Janice, okay kayo muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatik sa akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Mabali sa mga butika.
13: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
13: Yun sa man ninyo, Marie.
14: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifins?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin na among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudlohi ko.
14: Oh, the feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Seth Living Testimonies. Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa self-dilinement oil o dali rakininga na ulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o self-dilinement.
16: May gani kay nag-self-dilinement si Reynaldo o siya natabangan.
17: Tangan siya self-dilinement o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Set Living Testimonies.
16: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
16: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
18: Living Testimonies.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
18: Set Living Testimonies.
16: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na sakit ng kilid.
16: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uwa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
18: Living Testimonies.
21: Mga igala, may ngadlaw ka na tong kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don Pepe tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: This Time Check is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naan naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Kidroon eh, gani ay. Sa siya nga nagmintin ko, ana ay,
4: pwede
3: na yahay. Pwede na, makakas, bilay mo
2: ito. Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, at tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products nga nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete smooth o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
11: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
9: Living Testimonies.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na mag
16: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Dali na malipong ang akong ian sukat nga nahugin ni Stambis. Maungwa na siya tuguti sa iyang bana nga muatod kuha silang anak sa eskwilahan tungod sa kabalaka nga makuyapan kini ngaway makabantay. Hangtod nga miabot ang higayon nga nahibaw-an na lang nako gikan sa akong inahan nga gitabang kini sa eskwilahan kay nakuyapan kini. Ugo niya, ano ikomenta mi ato sa eskwilahan tiya? Uy! Nahibaw ba yagi kasi mong gipamati? Unya, gibawalan ba ikan ni Tio Frank bahin ana, kitingali kung nagmakuyapan ka. Unya, way makabantay. Tanawon ni Ron, nahitabo na gini noon.
1: Ako nalay nagkuha sa akong anak dong. Kay taon-taon na baya nga wa na misugmat ang sakit sa kong oo. Mag-usap-asab, laayan man kung magpuyo din his baay kod. Agay,
0: yeah.
1: Sakit sa kong oo. Kalit nga may sakit.
0: Oh, unsa?
1: Murag mabuaks ka sakit!
0: Yeah.

0: tio Frank, kumusta naman si Tia?
1: Matod pa sa doktor. Adunay brain cancer ang imong tia, nildadong. Na ako na'y tumor sa iyang utok. Ugdugin ako na ni mitubo. Ug karon na ni nato na ibaw ang sukan nga nadasya din sa ospital.
0: Siya?

0: Matod pa ni Tio Frank ni Mudong, nga sukad na hibawaan ang imong iyaan nga doon na di ay siya tumuro sa utok. Nagsige na lang kung nunay hinuktok. Og dugay naman katuog magabi eh, tungod sa iyang kagool sa paghuna-huna ini.
1: Mauba ma?
0: Ay, may abot ng gidang akong gikadlo kandong. Nga mapasa ang sakit nga kanser sa imong namatay nga apuhan nga si Lola ni mo Dolores. Namatay siya sa sakit nga bone cancer.
1: Kaluoy po ni Tia Mildaw eh. Siya may napasahan sa sakit sa kong lula.
0: Ay, ingon ana gyud ng cancer dong. Maong mag-ampo ta sa Ginoo nga dili ta mataptan.
1: Ma.

0: Ma, medyo madugay ko rin sa eskwela na kay naman ko may game mga project uban sa akong mga classmates.
1: Oh, okay rin na. At least nakaibaw ko. Pero hindi ko mahibong kung ganong madugay kag-abot.
0: Ay, nanawag ma. Ako saan tubagon?
1: Ay, ayaw na. Ako lay tubag na. Tiwas lang diha kaon.
0: Saan ka nanawag? Kasi pas buntag.
2: Oh, unsa? Tinood ka, Frank? Kanusa man?
0: Ha? Ha? Ganun mo, Rosmano?
2: Karoon lang yun.
0: Nakilakman?
2: Karoon lang yun.
0: Gikulbaan ko na.
2: Nak! Ma? Nak, si Tia Milda ni mo. Si Tia.
0: Kaya naman, ma. Nausa ni si Tia Milda.
2: Patay na!

0: Namatay gyud ang akong iyaan tungod sa brain cancer. Matud pa sa doktor nga dunay tumor sa iyang utok ug dugay na kuno kining mitubo. Sugod pagkahibawo sa akong iyaan sa iyang gihambit nga sakit, nagsigi na kini kaguol ug wala nay tarong tuog. Sa ako pagtuo, mao gito ang hinungdan sa iyang daling kamatayon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nahug sa tambis ang akong iyaan ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta. Mao ba ito hinungdan sa kanunang pagsakit sa iyang uo? Ikaduhang pangutana. Sa iyang pagkahug sa tambis ug maayong pagkaparok ang iyang uo sa yuta, mao ba ito sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok ug niya ito higayuna nga naparok ang iyang uo sa simento sa eskwelahan nga magsige na po siya pingit sa kasakit? Ikatulong pangutana. Kung nadapa ang tanamo siya dayon sa doktor, dili ba maabot sa punto nga mo-develop ang tumor sa iyang utok? Sukad sa pagkaibaw niya sa iyang sakit, magsige na siya hinuktok ug dugay na nga makatuog tungod sa kaguol. Mabato'y hinungdan sa iyang daling kamatayon? Ikaapat ug katapusan. Naara ba may mga kaliwat nga adunay kanser? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa among kaliwatan? Posible ba sab nga kaming iya mga pagumangkon masakit usab og kanser? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Brando.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, o saka psychiatrist, o saka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat, suliran Ricaramo. Pwede ka niyong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diba sa mong buwatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmanya Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga we have to limit our expectations. Because kining kalibutan na, this world is full of disappointments, no? Kato mga nabigo, failure is part of success, ha? Remember, walay mo abot dito si babaw kung wa magig pangos-pangos yung mga frustration in life. So, no retreat, no surrender. Okay? Ang atong magtatampo karong adlaw si Brando. 18 years old, taga Maasin City, no? Musta naman din mga taga Maasin? Asa naman itong akong listahan sa mga taga Maasin ito nag-attend sa mong seminar ni Ma'am Beth Ganob? Mga Racho family diyan, no? Racho family, mga Paluma family. Sorry kayo, na-misspeak na ko ang akong kuanan sa mga taga Maasin, no? Of course, nga itong mga provincial government niya, led by mga Mercados family, atong governor o congressman, no? Hey, si Kwan, akong igagaw, Nestor Obra, no? Musta naman niya, huwag itong mong igagaw nga D-Zone, no? Regards. Kaya, diya sa Karkar, ha? Bago lang may dito, no? Thank you very much, ma'am. Diya sa Bulinawan Karkar, sa imong pagpahangyo o sa imong chicharon. Nindutan ang chicharon nila ni Ma'am Carmen Ortiz, no? The Sisters Special Chicharon. So, mayang pagpaminaw ni Carmen Ortiz, Baby Alison, Dina Tinibroso, Yuri Aligado, Junjun Aligado, Ason na Ulapera, Adilapera, Ruby Baradan, Litoy, Joy Los Reyes, Daday Canutos or Canutis, Jalpa de la Concepcion, diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu, diya pun sa Perilos, no? Musta naman si Inday Ludi, mga Nabaskes family, diya sa Perilos. Albor Liburon Karkar, Martex Kampugan, Marpili, og si Dodong. Di siya, Mr. O, sa mga taga Tapul, Talisay, Mary Ann Nolasco, Henry Ortiga, Gilbert de la Peña, kumusta naman sa Dumlog, Gilbert, og mga taga Mountain View Barangay Talisay Milanilla, mga taga Maghaway, taga Tapol, Haklupan, Lubas, Uno ug Dos, ug sa Manipis, mga Luanya family, Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo, ug si Orlan Kilupi. The last but not the least for today, si Baraga Family, sa lawaan uno. Ernie, Celine, Arnel, Neon, Early, Erlin, Christian, Denver, Princess, ug Erlin. Ug si Winnie Rose Rose, diya sa pinamungan. Thank you very much sa Winnie Rose Rose, ug sa mga Albero, Kimpan, ug Barliso, family sa abroad, o mga Galulo family sa Cagayan de Oro City, no? O mga Porperio, si Porperio Lim sa Inabangka Bohol, no? Glicerio Galulo sa Cagayan de Oro City, permi gining masalamat kayo ninyo nga permi mong maminaw sa mong programa sa inunta o kining ang programa lagi, kini nga akong suliran sa Iron Man, no? So going back to our sender si Kwan, Brandon, no? Tumaasa na bati na ito gina sa drama, ang iyang problema kay may tungod sa ulo ba ito, no? Tungod sa ulo, no? Unang pangutanan ni Brandon, nahulog sa tambis ang akong iyan, umayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta. Mao ba ito'y hinungdan nga kanunay nang magsakit ang iyang ulo? Could be possible, ha? Brandon, ha? Ang iyong iyan, binakungwa siya magpa-x-ray or magpa-konsulta o usa ka neuro surgeon, neurologist, possibly nga na-damage ang iyang head area. Kwan ba ya? Very vulnerable ba ya? Or inunta delikado ni atong head area, kaya nabdi ang atong central nervous system, atong brain, ya, na diha ang atong mga, diha magsugod ng atong spinal cord, no? Kung mga kaila nga, ma-damage ang spinal cord, gikan sa brain, ma-paralyze, or na yung mga cognitive dysfunction. So, ngayon mong utana, posibly, na moto hinungdan. Ikaduhang pangutana, sa iyang pagkahulog sa tambis, o maayong pagkaparok sa iyang ulo sa yuta, mao ba ito'y sinugdanan sa pagtubo sa tumor sa iyang utok, kung niya itong higayuna nga naparok ang iyang ulo sa sawg na siminto sa eskwelahan nga magsigi na yung siyag tingid sa kasakit. Okay, kung ngayon kang mo hinungdan na possibly, because there are so many causes nga nung magkatumor man ng usa ka tao. No, it could be due to nutritional imbalance, it could be due to trauma, it could be due to some metabolic dysfunction or hormonal, no, daghang kay mga klase sa inyo tawag na tuga tumor sa akong ibalaan duha ni ka klase, no, na ay inunta kanang gitawag nitong tumor nga ang iyang solid nga kuan murag unod na po gitaw nga tug cyst, CYST, ang solid niya fluid. So depende na kung unsa po'y intervention sa attending doctor kung dalhon ninyo sa ospital. Pero wala nung ikaw mo, Brandon, nga inyo ni siyang i-submit for diagnostic procedure like x-ray or MRI, unsa pa'y mga kuan, para makita dito sa sulod, unsa magay kanang kuan, kanang kahimtang, no? So, may tungkol siyang pangatana, akong tubag, possibly, no? Ikatulong pangutana, kung nadala pa unta na mo siya dayon sa doktor, dili ba mo abot sa punto nga madibilap na ang tumor sa iyang utok? Sukad sa pagkahibaw niya sa iyang sakit, nagsigi na siya inuktok, dugay ng magkatulog tungkol sa kaguol. Mao ba ito hinungdan sa iyang daling kamatayon? Yes, kung nadala pa ninyo dayon ang imong mama, imong tiya sa doktor, dili unta inunta mapastrak niyang kamatayon, no? Para tayo ginabalik-balik nga saying the earlier the intervention, the better is the prognosis, no? An ounce of prevention is more than a pound of cure, no? Okay, mga lagi po tigali po sa financial reason, dili lang na to inunta tagaagpagtagad dayon ang sa may mga problema. Ano man tayo, provincial hospital sa Maasin ba? O, ako kay ng provincial hospital niya, kibalog yung ko ng Maasin, kipirmi man ko niya. So, niya, atong mga local government officials, matinabangon, man na sila nga muhatag og mga ayuda sa mga panginahanglan. Kana, assuming, wala tayo financial capacity. Pero kung naay gamay, naman tayo mga dagkong hospital dahil sa Maasin, no? Bisan kayo sa Hilungos. Pwede sa magmudagan rin sugod. No? Naghan kaya. O sakay lang mag-fast-crop na, abot na mag-sibo. In 2 to 3 hours time. So, dili yung kayo yung kung kayo ang pagpakonsulta. No? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Naara ba may kaliwat nga adunay cancer? Posible ba nga iya kining nakuha gikan sa akong kaliwat? It could be possible because the kanang cause of cancer is a big question mark. Ganay mga haka-haka, nga it could have some genetic loading. or hereditary. Plus the fact nga na ay mga uban nga factors due to some pollutants, irritants in the environment, trauma, infection, o mga hormonal reasons, no? So, naay genetic loading ang kining mga sakit na to. May nga i-trans the family, kaya na ko'y kaila nga, palo silang tanan, na sakit sa atay. O di man sila pala hubog, di man pala inom. So, ingan na yun, na silang tanan, na sakit ng asthma. So, naay mga herido familial diseases. Kaning cancer, murag dili man siya yung automatic na yung mga herido familial disease, maabot, maapil, but dili malimod nga nani siya genetic loading, meaning i-trans sometimes the family, no? Posible ba sabi kami niyang mga pangumangkon magkasakit og cancer? Bisan kinsa maay posibilidad nga magkasakit og cancer. Careful lang ta sa atong lifestyle, atong diet ug yung mga maka-expose ta malagi na environmental, no? Lifestyle ang dili ta ma-expose sa risgo nga mga sitwasyon nga ingnon ta ang cancer cells moduol nato. Example, kung naamoy namoy history nga naay cancer sa balikon na ko ang atay, dili maglikay kag inom-inom og mga alcoholic. Namoy history nga namoy naay nakasakit cancer sa baga, dili man hunong-hunong nakadagpanabako or ma-expose sa mga naay mga volatile nga mga substances nga pwede nimong ma-inhale, could be one of the reason nganong ma-overload ang baga. Alright, so ino, takasabot ka sa mong speaker ni mo, Brandon. Ng regards niyong tanan diya sa Mahasin, ako lang itong pangitaon itong akong lista diyang speaker ba ako ninyo diya, mga 2 months ago, kami ni Ma'am Beth Ganob. Ito ko yung lista, daghan kayo ito, ako lang itong pangitaon, yung surod nga CBA, ako lang mong i-greet, no? So regards mo diyang tanan sa Mahasin, o ginawat nga okay lang kinabuhi. Once again, ako sa rin ni Obra, ginawat nga namoy na puto ng pagtulunan, especially ikaw, Brandon, sa Mahasin City, Leyte, Southern Leyte, no? Kung nga ito sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Dr. Rene Obra ko, with Attorney Eileen Batan. Thank you very much. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye!

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang findings sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita,
6: tinguha sa Governance Commission for GOCCs kung GCG ang pagtapos karon tuiga sa proseso sa pag-abolish na sa lima ka mga firms ngang iparagan sa gobyerno. Ang Marcos Administration ang tinguha pag-abolish sa baong mga buhatan nga wala na magsilbi sa ilang mga mandato, wala na kinanglana nga public resources. Una na ni paibaw si Finance Secretary Frederick Gong nga 10% sa sobra usa ka gatos ka mga GOCC ang angay nang i-shutdown aron makuaan ang public resources.
5: Kanto mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga means nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestion digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe.
1: Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga-Hitafe Bohol. Ayon to matatampo, nagdasingan nga Junior.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
4: Ah, si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipikini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak. Ikaw ang tinod.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
9: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Poly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
2: I love you, Mara.
3: Oh, Junior.
2: Muna itinungod, Mara. Love tika. May chance ka kung imo.
3: Nganong mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunimo, Jun.
2: Nasa ato pa? Uyab na ta, Mara?
3: Oh, Jun. Uyab na ta.
2: Salamat, Bi.
3: Bi?
2: Oh, Bi. Muna itong call sign, Bi. Ha?
3: Sige, good.
4: Tinood ka ba? Gisugot na ka ni Mara?
2: O ba'y budok? Uyab naming Mara?
4: Yo, good day mo, good. Nakauyab naman ka.
2: Di ka luya na yun tao, ba'y?
4: Ayaw ba ka, ba'y? May uyab na ka.
2: Ikaw pangit ta sa imong mauyab. Ang pabihas ta. Be, may isulti ang dakunin mo.
3: Unsa man na, be?
2: Musugot ka nga, mag-minyo ata.
3: Ha? Minyo?
2: Oo, be. Gusto na ko nga mag-minyo ata. Kaya gusto na sa kong makita sa kong liwat.
3: Be, sorry ha. Pero, wapagin na sa kong una-una ang mag-minyo. Ganahan man ko kung matagbaw una ko sa kong pagkadagaw, good?
2: Mara.
3: Pero kung ganahan na ka nga magminyo, pangita na lang yung babae nga imong minyuan.
2: Oh, Mara.
4: Ayaw na siya, good, pagdali-dali, good.
2: Gusto mo ko nga may kaugalingon ng pamilya, bay?
4: Yun, sa umlani mo. Ikaw ganahan na nga makakita sa imong liwat. Unya si Mara, ganahan pa man nga magtagbaw sa iyang pagkadalaga.
2: Masa lagi.
4: Sa umlani na. Ay, ang main imong bato, no? Pagtagbaw sad sa imong pagkaulitao.
2: Ha? Huh?
4: Laag bisag asa, aron malingaw ka. Kung mahimo, panguyabog lain, aron nga matagbaw kasi imong pagkaulitao.
2: Bay budok.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaog tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghawai, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, 2026, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumusab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukulso itong ako.
6: Living Testimonies.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
11: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
10: Hindi po kayo gumaling?
11: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
14: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
15: iBerry, mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
16: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ano mo kay Toyo ining bay budok? Nanuwag man. Hello, bay budok!
1: Hello, bay! Siya may lingaw ni Mariaron?
0: Wa, bay, ay! Aon niya, nagkalingaw ako sa Facebook.
1: Kuyog tagal gabi, ha?
0: Ha? Asa man?
1: Manuro ito dito sa Mangay.
0: Ano sa mga kalingawan, bay?
1: Nabay, disco dito. Mulaag ta, ha?
0: Ah, sige, sige. Mulaag ta.

0: di pa man kayo daga mga tao, bay.
1: Basi karon taod-taod, daghan ni.
2: Hala, bay. Tanawa, na malikis mara.
1: Ha? Asa ba?
2: Nasa ko.
1: Di nila ka, bay, ha? Kay ako sa tuon sa mara.
0: Oh, sige, bay. Yep, balikan lang niya ako diri.
1: Hi, bae.
3: Oh. Uy, bae, ni aman lagi ka.
1: Sorry, good. Kisabay ka o ba ni mo?
3: Ako mga amiga, bae. Ikaw, kisabay ko yung ni mo.
1: Kamira si bae budok.
3: Ah, oh, mao ba? Hmm. Mayo pag manayaw ta, bae.
1: Ah, sige. Kutas na.
3: Masa man, mundang lang sa ta.
1: Ah, sige, mundang lang sa ta. Mubalik na karong taod-taod.
4: Saan ka kisayo, lad?
3: Koan, akong amigo.
1: Ano siya amigo? Ah, di ko ni amigo, bay. Iyak mong uyab.
3: Oh.
1: Kinsa man di ka, bay? Nganong nag-mail labs magkas akong uyab, ha?
3: Koan, Jun. Siya si Klong-Klong. Ang bago na kong uyab.
1: Ha? Ano siya uyab? Pwede ba, Mara, magsulti ta, nga kita ra? O sa to yung gisulti? Bago ni mong uyab ka itong klong-klong?
3: Oo, Jun.
1: Nga nung imo manigit buhat ako, Mara? Nga nung nangitap ang kaglaing? Nga uyab ba nung tata?
3: May katungod pa matingali kong mga uyab o glaing kay dili pa mong kunin mo asawa, Jun.
1: Mara!
3: Ah, ikaw! Kung ganahan ka mangitaglain, pwede ragit kaayo.
1: Di ko ingon niya na, Mara. O di sa ko gusto nga duha mismo kinabuhi.
3: Oh.
1: Karon mangutan ako ni mo. Kinsa man gid namong duha ni Klong-Klong ang imong pilion, ha?
3: I'm sorry, Jun. Mas mahal ako si Klong-Klong kay ni mo.
1: Oh. Mara.
0: Talag pala, bibay.
1: Sakitan ako, bay. Sa gibuhat ni Maran ako.
0: Bay.
1: Krabi kaya gibuhat ako, bay. Nagtuog ako na higugma siya na ko. Pero wani ay. Kay katong klong-klong yung higugma.
0: Kalimutin na to si Mara, bay. Dito siya angay ni mo. Pati itong bayana, kay di pa to kasaligan.
1: Bay.
0: Pangitaan tayo kagbabay, ha? Nga para gid nimo.

0: Kumusta naman ka, bay?
1: Niya, bay. Luis Ginoo, okay daw.
0: Very good, may hinoon. Kuyog ta karong hapon, ha?
1: Ha? Asa man?
0: Mangadto ta sa Picas Barrio.
1: Magkumusta mo ta dito?
0: Doon ako ipailailan nimo.
1: Ha?
0: Hi, Marian.
2: Migo! Uy, Migo Budok, ikaw mong kundi ay na!
0: Ako bitaw. Kini, doon natin ko'y ipailailan mo ako, Migo. Si Junior. Uy, Jun. Si Marian.
3: Hi, Marian.

0: Ya, so may tanaw ni Marian.
1: Guwapa siya, bay. O, sa akong tanaw niya, buutan siya.
0: Yan, so may plano ni mo.
1: Ako siyang pamisitahan sa ila, bay. I love you, Marian.
2: Junior.
1: Masig makaingon ka nga. Preskor kay ko. Kahit bago pa na kaila. Pero, igol ako ng sulkos tinood. Tinood akong gipati diyan ni mo. O ginaot nga, dawato ni mo nga kong guma.
2: Bisan tuod o, wapa ko maswito ni mo, Jun. Pero, kay pao ka, gaan kay kong buot ni mo.
1: Unsa'y buot ni mo ang ipasabot, Marian?
2: Nakagusto sa't ko ni mo, Jun.
1: Tinood, Marian?
2: Ulagi.
1: Marian, Jun. Salamat kay parehas na yung atang kipati. I love you.
2: I love you too.

Way kabutangan sa kong kalipay ni atong higayuna nga may pagbati sa Daisy Marian ako. Sa pagkakaroon, minyo na miog may mga anak. Og din hinilang kutob, daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paragoso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklansik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by iBerry.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
9: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa Pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel. O sa tala mga opisyalis o mga membro, pinag-iusab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Ang mong kaagi, gibota no doa saraju, ni Ricky Persuelo, garing, gubos sa direksyon ni Priscila de Cadaos. Kamusap mga higalag, mga suki de paminaho, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, nakang salamat sa inyo, pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Talks Plus Herbal Capsule. Ang GD Talks Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyoman Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Talks Plus Herbal Kapsul ang pinakakuso.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan! Gah!
5: Ayaw!
4: General Bard, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hinay og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
5: Imon lang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduwi inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Masinug,
5: may diabetes ka?
6: Ang TTX 500 na.
5: Ang TTX 500.
6: Adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals,
6: ug antioxidants,
5: nga gikan sa palaya,
6: ug the sugar sugar cane,
5: mga organic compounds,
6: nga effective.
5: Tibatok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500.
5: Sa mga butika.
6: TTX 500.
5: Ang tuba
6: kontra sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500.
6: Epektibo
5: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
6: TTX 500.
5: Ibo sa the sugar sugar cane extract,
6: ug anti-diabetic property.
5: Gikan sa palaya.
6: TTX 500.
5: Garantisado.
6: Highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
3: This time check is brought to you by iBerry.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
9: Seth Living Testimonies.
7: Ang Seth Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ana, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, laban sila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya, Jaime Verano.
9: Living Testimonies.
11: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibao na sad kaninyo. Nga ang damang sata ng bakak, ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milba Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
12: Si Mami at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mami!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
9: Seth Living Testimonies!
7: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
7: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: og karong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Oh, Boss Lee.
2: Ako'y mabugtuan ng tawanan, Major Gaspar.
1: Galina!
2: Kung siya man ang tao nga nang hilabot sa diyang gilabay o granada ang bahay ni General Bart, pues, oras na niya karon, mamatay siya!
1: Sige, Galina. Buhata ang unsay na akaroon si Muno-una. Patya ang mga tao. Ipakita nining Boss Lee nga magkamauka o dili mahadlok nga mupatay.
3: Sige, ako tan-aw lang si CTP.
2: Tana, Major Gaspar.

0: Hunong! Bang nagsailong! Hunong!
1: Nipadayon siya sa baglakaw. Umayagig ka bibasi ang sako, Major.
0: Sigurado ang armas ang sword niya ng sako. Oh, uy! Binigyan! Oh, naigo ni mo siya. Nagbasayuta ang bangag sa ilong.
1: Mailhano din nato kung si Kin sa ginatawan. May kinabuhi pa na siya. Huwag ko siya igasa pa tiyanan.
0: Agresibo rin siya. Nadisukok na ni restricted nga dapit sa sindikato.
1: Niya na ta sa itungon.
0: Oh, Lina. Baya. Naligo sa galingong dugo. Oh, bangad sa ilong.
1: Nakaila kayo nito, wala?
0: Si Udo-Udo, kini. Ang kuwang og pangisip nga tigaiskina.
1: Unsa?
0: Udo-Udo. Baya. Pamatay rin yapon kini siya. Maong dili talang kini siya paantusong.
1: Major Gaspar, ayaw na lang.
0: Mas mayong dili siya mag-antos, Klina. Bangag sa ilong. Saon? Yapalpak man ta. May diferensya siya sa pangisip.
1: Usay buhaton ta ini niya.
0: Ang mga dagon, pare bahalang. Mulabay sa patay nining lawas.

0: kau palpak masa kita dilek kau biasa.
1: Oh suka Busli.
0: Oh ya, epotate aku kita apelitan sa Glina pa.
1: Ah, kasaligan kaya si Glina ni nang bahina Busli. Ikapasalig og ako pagyad ganang ikapanghambok.

0: kan makone indi aliya nga muali ka kuno paisage.
1: Lagi ko aron kuno pabantayan ka ba?
0: Salawat intawan, kini gano huna pa ni anang akong alaga nga si indi aliya. Uy.
1: Binangga gigay sa imong amo nang butyang.
0: Kay pinangga man bitaw ko sa akong ama, pero shalan may nang. Uy.
1: Ay, sipya ka nito, Falsa. Day butiang...
0: Kada! Kada, kada! Ayaw o kalimot ni Ana, ha? Ayaw gayon pagmanang nako, ha? Paisage!
1: Kuhan ka. Ay, di magiga magpamanang nako. Unsa man, unsa man kaya gusto nung magtagol ti kagmanoy ka? Ha? Manoy nang butiang? Ha? Manoy butiang?
0: Bahay, bugal-bugal bang pod ng imo, Paisage, oy! Naunsa ka man?
1: Day butiang.
0: Ay, unsalan man.
1: Ikaw ang gigunoy manager sa kusina. Way lang may mga pagkaon diya.
0: Ay, naa, oay. Naa. Ayaw ka bala ka kay lutuan na kauglamian ng pagkaon, Paisage. Basta ikaw.
1: Kanagamurag nagkasinabot na nandapita, inday butiang.
0: Ay, basta ba ya, ha? Ayaw na ako sang pita og manang, ha? Inday naman lamang ngayon, ha?
1: Oo, lagi, promise. Inday butiang.
0: Salamat. I love you, Paisage.
1: May pagmukaw ko, prasa.

0: Nanawag ko ninang butiang dito sa bahay. Tanak ko na dito si Bay Sarge.
1: Oh, mo ba?
0: At least, dili na kumabalaka nga maguna-una niya nga sirang usa dito.
1: Oh, nanasabang kitudahan ni Bay Sarge nga tao. Nagpaatbang asumsyon ako.
0: Misael? Kasi mong nakita?
1: Aliyah, nakita na sa mnako ang tao nga giingon ni Bay Sarge. Nagpaatbang siya nining ato na himutangan.
0: Oh.
1: Apan may pasilipod niya ng dakong haligi.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Kanang higas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, mayroon ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Maong akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
7: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Living Testimonies.
9: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
14: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, Easy Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBTK.
23: Leon, extra strong beer.
24: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
26: Drink responsibly.
27: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direkta man hudsot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Unsam di imong plano ha, Miss Ella?
5: Duulo na ko siya.
4: No, ayaw ka na buhat ha. Basta delikado ka ng tawhan ha.
5: Dako akong pagtuo nga wa siya magdag-armas. Kay misulma siya inang napita.
4: Nabalaka ba ako ha?
5: Balikan to sa na matangan ni Sir Mark. Ako na lagi bahala sa kong kaugalingon.
6: Ayaw na pagbiha.
5: Oh. Ato bang na ako palihog? Gusto lang ko makailanin mo.
6: Kumusta ka, Misael?
5: Oh. Alpa.
6: Magkakita lang di kihapunta. Magkatubangay mo lang di kihapunta. Mas mayo pa ang taong na itong higayon na palang nagkauban pa ni mo sa kristalan. Kundi na.
5: Usibot mo ipasabot. Ha? Alpa?

Nga naman ko. Galit na akong nainumduman si Binjak. Huwa na siya. Busa ang inan akong kalintan. Lagip na ang tamis na mong kakahapon. Binjak, hangtod sa hangtod ko ikaw nga ang dungon. Kung diligid mahimong makalintan.

0: Huwag kabutangan sa kong kalipay. Ikaw ang rason kung anong gusto na nakong usbon ang dagat sa kong kinabuhi.
1: Salamat sa iyong pagkikugman ako. Tungod niyo, gusto na sabi na kong biyaan ang hugaw na akong kaliputan.
0: Bisig unsay may tapo, ako ipaglaban ang atong duha kagugma. Upisag unsay may tapo, ikaw lang ang akong mahalon o kigugmaon.

0: Ako nang nasuta nga dili sa kaway.
1: Mao ba?
0: Nakaila ko niya. Siya si Binjak. Apa na ilan sa codename nga Alba.
1: Unsam day siya? Tinugyanan ba siya sa balaod?
0: Dili. Usa siya kahitman.

0: Ons het plan ons een big boss in Einsiek.
1: Patiwasan yung gano, ang retiradong general, dito sa Swords Hospital.
0: Mao ba?
1: Gingnan ko siya nga lisod ka ng buhaton. Tungod kay hugot ang seguridad nga gipatuman.
0: Onya, naminaw ba siya ni mo?
1: Oo, pero naibaw ka na. Gusto yung ipatuman ang unsa may iyahang plano. Labaw pa ka na o kinaiyan itong badamsing.
0: Masa kayo maayoga akong suwayan?
1: Nung siya?
0: Gusto sab ko mo gawas-gawas.
1: Okay. Pasultihan ako si Busley.
0: Sige, palihog lang. Pero maprangka lang ko. Nga dili ko makahimo sa pagpatay sa tao nga nautangan ko og utang kabubuton ining ikaduha na akong kinapuhi.
1: Galina.
0: Mato ko sa ospital. Para lang maniid. Apanlain ang sugo aron sa pagkuot niya kay dili ko kana mahimo.
1: Okay. Nakasabot ko. Makigsabot ta ni Busley.

0: Tukin ako. Ayaw ka mo kabalakan ako.
1: Mayuhin on, Sir Mark. Aron makapadayon na sa misi, Vice Sarge. Sana pinding na mong misyon.
0: Ipanghinaot ko ang inyong kalampusan.
1: Salamat, Sir.

0: Paingon ako sa nurse's station sa taas. Dito ang private room sa general.
1: Okay. Paningamuti, gawa'y magkailani mo.
0: Nagsulob ko uniform sa nurse. Huwag may face mask ko.
1: Okay. Bangag sa ilong. Good luck. Bye.
0: Salamat. Bye.
2: Sorry. What about you, nurse?
0: Siya?
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakarimit na ang new NAIA International Corporation kung NNIC o gibaraman na 70 bilyones pesos ngadto sa kaban sa gobyerno. Kinigihimo wala pa'y duha ka tuig humani take over ang operasyon sa Premier Gateway sa Nasod, human sa malampusong privatization o pag-turnover sa operasyon o maintenance sa maong tugpahanan nga gidumaas gobyerno kaniyanto niyatong September 2024 nga ito sa midaog nga bidder. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aran sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang papaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hampanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy ug Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Leyte sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: DGX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes.
7: DGX 500
6: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar level.
6: DGX 500
7: ibo sa Disugard sugar cane extract
6: ang anti-diabetic property.
7: Gikan sa palaya.
6: DGX 500
7: garantisado,
6: highly recommended
7: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
7: DGX 500.
8: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
9: Hala, madi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
10: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
9: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
11: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-0985046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kung may lahos at sakit ang anino sa tao nga ako nakita, maklaro gid na ko ang iyang bayhon og nawong. Kay nagsikaman halos na ng suga sa tubang sementeryo. Pero wa siya mo adto sa gate. Nga nung kalit mang ka siyang nahanaw. Kay bulungan yung payo na. Haan mo ka siya magtago? Ah, misod ka kini sa usa sa mga musuliyo din eh. Gusto, akong tanaw ng tanang mga musuliyo nga naglinya din eh. Ah. Oh, niyamdi ko tungod ining musuliyo ni Escolastica Amador. Ah, uy, uy. Ibang kong saning iruwa. Nanong niyam sa disiyan, magpuyo din sa menteryo. Kusog na ba kay uwang? Ah, suway nina kong abli ang putahan, bi. Nga rihas, ining maong musuliyo. Ay, oh, hindi man maabli. Pero, imposible siya nga. Hindi na ko makitaan kung naaman siya mutago, di ha?
2: Hoy! Kinsa mga tawhana ka? Kung ikaw man ang nagdagit ni Inday Ina, iuli na siya na mo. Kaya kung di mo iuli ang bata, pangitaon na kanya!
1: May kisaw. Ah, anak ko sa sunod nga musuliyo. Uy, hala. Ang musuliyo man din sa mga pater. Sa muka sa nini mga iruaw eh. Maksyon sa dog panindog akong mga balibo. Anong ilang mga uwang? Ako man o tayo ungo? Anong ako na may mahadlok gamay karon nga? Uwang reganisiro, mahadlok na ko. Ah. Pulos rihas mo dining bumbong ining musuliyo sa mga patir. Unya, usaray pantyon. Ang pantyon ra sa iyang asawa, Conchita Patir. Wala mong kumakahinong dumining inahani din ito nga. Muadtos ko lang sa una. Ay. Mukramag. Wala ko yung mahimo din eh. Magpaabot na ako pipila kaminutos. Ay.

Buntag na lang. Pero wala pa magid magawa sila si Dindos Dental Clinic. Ako man unta ang assistant ni Dindong, pero ang nanuwa mo kong ipatrabaho o gabi eh. Hangtod ang upat ka doktor nga nanood sa dental clinic. Wala pa sa manggawas. Nag-unsama ka na sila diya sa suod, no? Klaro kayo nga wala pa maglakaw mga doktor. Kaya naapa mo nila sa kinan. Magawas ko.

0: Baik je ni.
1: Ah, ui. Baik, Mik-Mik. Ni adik kah?
0: Mi Pauline adik kah dengan sepayang.
1: Oh. Eh, dia makum sangko sa minteriyo sa pagsunod sa anino sa tao gabi.
0: Unsa? May nasundan kang tao gabi?
1: O, lagi. Og diha siya musud sa minteriyo. Og nabati sa nako ang singgit ni ina.
0: Kung mauna, diha sa minteriyo gidasa daw tang tao si ina?
1: Posible. Pero, wam siya kung magaklaro kung doon na ba'y kaubang bata nga nino. Kay pundir mo kunang suga sa mga poste dito sa dapit sa musuliyo.
0: Unsa?
1: Nagunaon ako nga human sa pamahaw. Mubalik ko sa minteriyo. Unya, kumusta man si Lula?
0: Ay, itong kapitan ay. Mauunay, may am-am.
1: Ang kapitan?
0: Hmm. Nagpatabang na lang, Miss Kapitan, ang sumatanan sa pagpangita ni Ina gabi eh.
1: Hmm. Unya, kumusta man ang inyong lakaw?
0: Oh, huwag yun naman magkiting bata.
1: Goy, naunsa nang bigid ka ang bata karon?
0: Bay, mura maglain akong pamati ining pagkawa ni Ina ron.
1: Ha? Nga naman, unsa may naasim mo na una?
0: Paminaw ko, tinuod na kit ni nga mawa ang bata.

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
6: Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Kadang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hitgana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
14: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Paresta ko na huna.
6: Obay. Paminaw ko. Kita lang ang gibantayan sa kidnapper. Kung malipata, iyang kuhaon si ina.
7: Di masamahin mo nga ito pa permis ila, di ba?
6: Mawag yun. Nga, may problema sa kuskaba ni Lulo.
7: Nga. So may huna-huna ni mo iniron.
6: Masayo tagbalik sa minteriyo, bay. Og deo na ni nato pasudlan og tao karong buntag.
7: Nga naman.

0: Milche, sa'yo gayon mo nagbata.
1: Alasin ko na din to. Ganahan ko mag-jogging.
0: Mura magkag kuwang stog sa kong tanaw.
1: Ha? Dili man. Okay naman ko. Nakatobra ko gabi eh.
0: Ayaw pa makak. Ayo. Lagom ng imong tabon-tabon, no?
1: Bitaw, uwa ko mahimutang gabi eh. Gamay ka sikas, mapugwat dayon ko.
0: Nagsige tingali kag pangapi.
1: Murag maugid na, daghan kong nainom nga kape gahapon. O niya, misamot nga, wala ko makatug dayon sa dihang miabot ang sakinan sa mga doktor.
0: Oh. Ha? Nakakita ka sa mga doktor?
1: Nagun sa pamadi sila sa South Sea Dental Clinic din do.
0: Ay, kuan. May giatiman pa sila. Nag-meeting pa sila si Papsi. Kay maukad to ang mga doktor sa umaabot na mo nga ospital.
1: Mauba?
0: Gipasabot sila ni Papsi sa tumong sa maong ospital.
1: Onya, hangtod ba karon nag-meeting pa sila?
0: Oh, nag-meeting pa. Bosa, kita lang ng duha ang magdungan sa pagpamahaw karon.

0: Agoy, hininasab ni Stia, eh. Pura ba tao ni siya gidagaw sa kupang bulawan? Hello, cha!
1: Unsa na ba'y gibuhat ni mo diha?
0: Oh, natuman sa... Kuanta ba? Kanang muna ko'y pasabot pang nagtuman ko sa kontrabaho, cha. Ako bang gibantayan ng gate? Kaya ako may nasahin karon sa gate.
1: O niya kanus aman ni mo mabuhat ang pangkawat sa kupang bulawan?
0: Ay, di lagi ko makasaad ni mo sa adlaw o oras, diha. Mag-agan regyod ko sa hustong panahon ini.
1: Gusto na kayo ko makagunit sa kupang bulawan, pulto.
0: Ay, parehas ta, cha. Pero kinahanglan nga magpasensya ka una kay... Lisod kayo ako sitwasyon. Tara ko sa gate ma-assign.
1: Pangita o paagi nga ma-assign kasuod sa bay.
0: Tiya, unsa man maglalis tani o magsulti. Ah, ako rin manawag di mo kun go na ang tanan tiya. O sige, sige, bye. Ay, makalagot mo sa niiyaan na, uy.

0: Diniabay, dinitong dapitan ako, nabati ang tingog sa rihas ng mura gilamba.
1: Og rihas kini sa Musileyo, bay. Kay waman ko'y lain makita din nga rihas. Sa Musileyo raman ni Escolastica Amador.
0: Unya, nakita ko ang anino nga milaw sa unahan. Ditong dapitay.
1: Uy, milaw siya sa Musileyo sa mga pater?
0: Mauna, milaw siya sa Musileyo sa mga pater.
1: Sa dihang nakasood na kasminteryo, bay, nabati pa ba ni mo ang singgit ni ina?
0: Wa na.
1: So posible nga wa si ina din sa sood sa minteryo?
0: Posible, sab.
1: Ha, hindi kang bata ang mga rasa, no?
0: Ay, magampo na lang ta, bay, nga walang tayo utang mahitabo niya.
1: Bida ni eh, duha ni mo nun atong pangitaunon, aniron. Si ina o ang bulawang kupa.
0: Ayaw lang pagpakawa sa paglaong, bay Mikmik.
1: Ay, ambot ba dyan eh. Pero prangka lang pagkasulti, no? Muraman og dayo na kining pagkawa ni ina.

0: Lola, ayaw lang pala abisin mong kaguol.
1: O ganong dili man ko magkuol. Akong apo ang nawa. Salbahe sa tao nga may kidnap sa akong apo. Kabaan pa unta siya. Kabaan! Ina! Apo ko!
2: Lola, mas mayo tingali nga mupahuway ka una.
1: Dili na ko mapiyo nga ako mga mata. Si Ina ang makita na ko. Siya nga natuog lang. Pero karun, wa na siya. Kikidnap na sa suway po agod.
0: Ay, kabala ka, Lola. Pangitaong ginako si Ina.

0: kinahala makapangita kiko paagi nga makuha ang kupang balawan. Aro makapalayo na si Johnny gikaning dapita.
1: Sige, mauli na mi.
2: Salamat. Yatol ko gamo sa airport.
0: Airport? Tagadiin mo din yung maong mga doktor.

0: Problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ato pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gibintay na lang nimo.
1: Gibintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kinisig sa mga Eli Balona. So, ganyan itong balita ng orasa sa kapunon. Tignan nato sa Koy Herbal Capsule. Nagpakisayog na ang Konseho ng Siyudad Cebu labot sa mga medium rice building kung MRB project sa Dakbayan. Kinisig isang sa paghulma ni Mayor Nestor Archibald o MRB Executive Committee. Ang naisigutang komitiba, pamitahasan sa mayor pagtanaw sa operasyon o maintenance sa mga housing projects sa Dakbayan. Kinilang kuban o pito ka mga sakop nga panguluhan ni Archibald o sa iyang representante. City Council pinagin ni Konseho Francis Paris, niyawag sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kandiwo pagdusog status report sa tanang MRB projects sa syudad. Gawa sa mga MRB projects na kabayan diha sa Barangay Loriga San Miguel, ang city government tutukod sa pagsusama mga building diha sa Barangay Kamagayan. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watang adlaw arumalikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag ug alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gun nga paliya kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag-dusa 50 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot, palit na.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa

0: Mams, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
8: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: Kana kay gibaliwa niya ang inyong pagtawag o pagchat nga to niya. Oh, klaro na lang. Nga dako kay siya kahiubos ninyo.
1: Unsa?
0: Maung ayaw na lang mo paglaom nga mo kontak pa siya ninyo.
1: Maplising. Ma.
0: Oh, saman, maura na inyong tuyo di ay. Kay mula ka para bako kay mangita may kwarta si papa ni mo. Ay. Kun asa may manghuwam ani kay nagkaapik eh na manggod may karon.
1: Tuod, may ihatag di ko ni mo ma. Gamay ra ni. Pero kinasing-kasing. Basi pag magkatabang-tabang ni sa inyong panginahanglan din eh, kadit.
0: Unsa man na.
1: Agoy. Di ra maaw.
0: Pila man eh?
1: 10,000 na ma.
0: Lamat.
1: Pero, ma, may mo bang makahangyo mi? Na, kining sultian mi si Chelsea kung unsaon nga magkontak na mo si Milani. Dabala ka na mi, bahin niya ma. Utang-buutang ma.
0: Naambot lang, James. Kay wa na sabgyo chat-chat na mo diris Milani. Naminyo na tingal tog Amerikanong imong asawa.
2: Unsa lula?

0: Chelsea.
1: Gusto na ka ng paghilak ni Maday Chelsea. Uy, binuhar mo to lolaklising ni Mugon.
0: Chelsea, langga, gusto na. Magitatagpaagi nga, magkontak na to si mami ni Mumilan eh. Aron nga, magkasulti mo. Gusto na, langga.
2: Dilin ako ni mami, dad. Dilin ako niya.
0: Chelsea.

0: Malo ikat tulanding. Tabangi ko sa pag-amaam ni Chelsea.
1: Ay kabila ka dong, James. Gori bahalan by Chelsea. Tabangan naman ni Goryo.
0: Salamat.
1: Pero, ikaw dong, okay na ka? Eh, pala ba si mo kag-uul, ha? Kalma lang.
0: Huwag kaya ang kabalak, anak ko, Toranding. Kaya na ko ni.
1: Pag sure dong, ha?
0: Tabi una.
1: Pag sure dong ba? Okay na ka?
2: Okay na lagi ko. Mamalihog na ko ni Chelsea.
1: Ay, kabalak ka dong. Ako rin bahala na Chelsea lagi. Ay, thumbs up dong, James, we. Makita gini mo sa iyong hitsula ang tumang kag-uol tungkol sa gisultine ng placing niya. Wala pa tingali ko. Siguro, ningaab na to. Ay, buhay.

0: Ay, kaloy sa town ni Chelsea at Randing, no?
1: Luoy mo lang. Pero si Dong James Gyod mo ay pinakaluoy guriyo.
0: Ha? Ano man?
1: Ay may mas da Chelsea kasi yung kagool. Nakapahungaw man pinaagi sa iyahang hilak. Pero si Dong James, nagsigim lang itong utong.
0: Ha? Si utong? Ano kalain? O diba kalasyas pag utong? Murag na kago o murag na igo?
1: Ay! Tangga buriyo kita. Tangga ka lagyawit. Bastos ay!
0: O diba bastos yung gisulti ate? Wak man! Ay ka tingay bastos at iha ka!
1: Hey, hello mo eh! Paguriyo pag yung kado. Si guriyo naman ka! Wagi silang ay!
0: Bitaw, te, seryoso niya. O sa'yo nung gipasabot nga si Dong James at sige ugot to?
1: Ay, gilaon ba lang niya niya kagool ba? Di ba priya sa itong mga babay, akong mag-uol, buhilak giyod, dili ang tuson, magpahungaw giyod sa gibati.
0: Babay niya, Tati Turanding.
1: Ha? Hilom mo ay, taparusong tarong kang usa ka semana o lima kabuwan na.
0: Lo, grabe ka pa di mo tiyo ay, usa ka semana o lima kabuwan. Ang grabe silang paay, no? Kaya bunaw na ko, ano?
1: Ay, lagay, pag inamaw lagi, kay daghan na ta.
0: Lagi, magtinarong na ko, ah. Bitaw eh, looy bitaw si Dong James, no? Dahil mangguning lalaki, tiyo eh. Kaya mo loomar mangguning sila kung mawag mag-uwal. Agwan taho na bitaw lang kasakit, kaya lang ibate. Dili parehas na itong mga babae ba nga, mupabuhagay yun kung unsay atong gibate.
1: Mga bitaw.
0: Pero, ate, unsam gikuno si Day Milanio eh. Wakay daw tanay tabo yan sa gawas. Maong di na makuntak na yung Dong James o Dai Chelsea. Buhit ba ka to siya, te?
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
4: Pila pila win, San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, inanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sabi niya, uy, patuyang biya sa kasag yung ising gibati, uy.
0: Ay, si Bako, ha? Labangon na yung 20 kalaon, lima katulay, upat kabukid, katanos kayo, ha?
1: Yun mo, ay, bayot.
0: Ay, kasi na sayot, te. Missing man ka si Day Milan, eh.
1: Ay, missing ba, uy? Uy, story yung missing. Wala lang yun makontak nila ni Dong James o de Chelsea. O mapayingon ni ng pleasing, nginahan ini.
0: Ya, kuning na nang silang tanan, way kontak ni Day Milan eh. Ay, peligro yun. Nga, wala siya. Kay osor bagyod ron dito sa gawas. Nga, patyo ang mga OFW dito sa gawas. Daga na kayo.
1: Way! Mala, kawaroin guriyuha ka. Patuloy lang yung kagyawit ala imong ba, way!
0: Ay, kasi na sa'yo, ha? Huwag ay kontak.
1: Aw, di gali. Pero sa sinultihan ko din ng pleasing ba, nga ugangan ni Dong James ba, o apuhan ni Chelsea ba, ging nanong ko niya si Dong James o si de Chelsea nga nagpamati lang taon, nga namini oratikali ko ng Amerikano si Damilani. Ha?

0: Kung kalang ba ni Amboy? Nagdura ko, Gorillo.
1: Ha?
0: Nga naman, Cox na ng plising.
1: Na makakaon siya, ate.
0: Nga naman, Cox siya. Wasab sila'y chat-chat ni Day Milani.
1: Uy, ano kaingon makaanat, Tibot? Ano man?
0: Kaingon ko? Ang-ang! Kay, mura malang ugwa po, babalaka tong tigwang ato.
1: Uy, mau pa. Sigurado ka, ate.
0: Aywa ko makasigurado. Pero nagduda ko. Kaysa kung tanaw sa among pag-adto, mura, di kid welcome sa Dong James dito sa ila. Bisa nang galing giyotagan pagkwarta ni Dong James sinang plising.
1: Oy! Shorty, oy!
0: Lagi!
1: Hala, no?
0: Punan pa, no? Punan pa. Nga mura lang ugwas ng plising nga ging na ni Dong James nga dili makontak sa Milan ni.
1: Hala, maubate. Hala, ina.
0: Wagod kayo. Magtingog-tingog si Day Chelsea sa among pag-adto. Mura mag... Wasab siya ganahe dito sa bay siyang lula.
1: Kwante, mura na kasulte magunto na ko si Day Chelsea nga di siya ganahan sa iyang lula kay pati ko batasan. Mung... Bili siya dito.
0: Nagbaritis na kano. Ay, oh, bati yun. Mura lalagi ugwa sa itang plising pag-adto na mo.
1: Ano dekhatin no?
0: Hinay. Hmm? Pagkadugong kong istorya nga wade ay namaw yun ni si Dong James sa mga ginikanan na Milani. Kay may maifa, kuhan ko no, may faringer ko no, hindi ay kuno tong si Day Milani. Faringer.
1: Wala yun ay faringer. Ay faringer. Maudi ay. O nga, anong nagkadayon sila si Dong James at Day Milani?
0: Angang, kay mausap si Dong James, naringuhang sab nga makasii ni Day Milani.
1: Saan si CEO eh?
0: Ano, sorry. Tas advance ba? Nakasiis siya ni Day Milani. Nakapamabdos. Mangawa sila na himo.
1: Aw, hibaw ana. Alam na. Mo din ay rason nga nung dili na feel si Dong James. Kaya napalpak di ay sila sa ilang gusto nga kano.
0: Kana, klaro na lang.
1: Isip. Halati.
0: Ta?
1: Pasig mo ito manarbawa sa gawa si Day Milani, te. Pasig kung... Kaya siya ang kano, di ba?
0: Na! Muli gidangat! Pagka-uwaw lang siya.
1: Nawin siguro, oy!
0: Kumawin gani na! Si Red Chelsea mo'y luoy.
1: Si Dong James di ay, luoy put, oy. Ay, wani siya asawa. Awala! Na, dito si Ricamie. Katuloy yung ipulin din Milani, di ba ti?
0: Ay, hilom, oy! Nganong katumang... Milani, ngani aman ko. Ngano ka to ba si Ricamie, ngani aman ko.
2: Sabagat yan, tiyo.

0: Mugi ka na ko, ma'am. Mga 30 minutes from now, ka na ko diha. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Bye. Kuryo.
1: Thank you.
0: May importante ko lakaw. Pero kadiotra ko. Pulihis ako dire.
1: Unsa to dong?
0: Ikaw gid kuryo. Matod ko, pulihis ako dire. Kaya doon ako importante ang lakaw.
1: Oo, oo dong. Sige dong.
0: Nagani manawag na ako. Sultihi lang ha. Pabalik ko nagtawag ha. Huwag kung doon yung mangita, ignan nga mabalik ka na dayon ko. Nako'y gilakaw ka diot.
1: Oh, don't James. Uy, ala. Ala, tuwang. Nakabisita.
0: Ha? Ano siya bisita?
1: Ha, no. Kada.
2: Hi, Sir James.
0: Pero kami? Ikaw?
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Rinal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
14: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
15: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arudli kay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
15: let's go with the flow.
18: RMN Newsbreak.
19: Ayo gahapon ako si Radyo Man Josephus, JQ Kihanos, Tugan News, Break Garoga Puna, hatod kato sa ZX 500, pinibang mabatanon, ang naanayidad, mag-detaig sa 500 ka. Ang detaig sa 500 na mga superior at those dance, kamaoy kapatid ka sa Masinula, apelan skin solos, batok sa nanamis ng free radicals, gipagami sa pulsyon, yung mabisyo sa mas paninom sa alcohol o ang pagpanabako. Sa atong na balita, na si Cops, kinusa ka sa 3 anyos na lula, kumaging yung nag-bit-bit o armas na way lisensya o sa kabagasin yung gi-serve sa sex warrant sa kabilisan sa lungsod sa San Fernando dito sa may barangay Balungag. Ang nakpan ilhan sa pagalag Anastasia Aucaun Escultor sa 3 anyos sa panigon o nagkuyo sa sagutag lugar bit-bit sa kabilisan sa San Fernando Municipal Police Station ang search warrant nga gi-issue ni Romul Judge sa Joy B. Redoble, ang presiding judge sa Renewal Trial Court 7 sa France 77 dito sa siyudad sa Karkar. Atol sa pag-search sa kapulisan na kuwagigan sa posisyon sa maoga tiguang, ang usag ka kalibri nga korte sigon doon ay unong kamabala o usag ka magasin na. Gitanggong na karoon na mga lula dito sa San Fernando Municipal Police sa tanggikay na ang tukmang kaso batok kaniya. Padron News Break, Karoga Puna, Harun Gato sa Data sa 500, ang Detex Camarilla, kampiyon ng prisyon ay 1.3 million oro kinin sa Antizan, sa pagkibig ng pangunta sa mga free radical sa Gaussidation sa Detex Camarilla. Ang atong panit, mabataon, internal organ na yun, ang Detex sa 500, ang inyong batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, kasi formation na PCDT, insomnia, acutaritis, GERD. Ang Detex 500 ang sekreto sa magagwapo.
18: RMN Newsbreak. Newsbreak.
20: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
21: May tapang na hindi sumusuko.
22: May angking diskarte para magtagumpay.
23: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
24: Yan ang bangis ng layon.
25: Gerald Anderson, Easy Mill,
26: Mark Mugen,
27: Emil, and Vince of DBTK.
28: Leon, extra strong beer.
29: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
30: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
31: Drink responsibly.
32: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
33: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Monkey Magic sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMNT.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Huwag ay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan.

0: with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
7: Uba!

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi ay pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahunahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-ag guwanta pa.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexilo Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Haplas-haplas alang sa panuhot. Mami, ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
15: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Seth Living Testimonies.
19: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun. Iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
20: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gun. Moto napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
19: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
20: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
21: Pinakabaratong nga data
22: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
21: Bagong user,
22: data-bill,
21: isarado
22: data. Shopee na!
1: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
23: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
24: Wishlist na ako for the year? Grabe ka naghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
25: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
26: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
26: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: At first, I was afraid. If

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Anong dili mo ko ni hatagag kalinaw?
3: Tingin mo di ko nung iayasa.
2: Huwag bagit ka makasabot. Dili ni mo mahimong kontrolo ng ubang tao.
3: Si Iayasa karon.
2: Hindi mo kaugali yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo nimong kontrolon ang tanan. Ang saangay bayran.
3: Si Iayasa gyud.
2: Gikapoy na ko niyong tanan. Nagpalayo na ko ninyo pero inyong gihapon ko sa bukon. Huwag ko mahibaw ko na hain si Kent. Kana ang ibutang si mong utok. Imo na problema ang pagpangita sa mong bana. Kay imo siyang bana o dili ako. Kung dili na mo siya gunitan, imo nang sa o dili ako. O kayo pag-una-una ang musugot kong mahimong kabit sa mong bana. Busa o nungin ako ninyo. Dili na ko gusto makakita niyong tanan. Ni Hans, ni Bo, o ni Kent. Hatagi ko niyong kalinaw. Gusto ko mag-inusara sa akong kinabuhi.
3: Nasukos niya. Hangit ako.
4: Animal ba ni mong manulti, oy?
2: Ikaw ang animal, Claire. Palayo mo na akong tanan.
4: Hello? Hello? Panuway!
5: Hala, ma'am. Oy, ayaw ilabay tao ng ako silpo, ma'am.
4: Ma'am, buotun ako ng ilabay.
5: Na ako man na... Halaka!
4: Uy!
5: Ma! Awali! Hilaka na praneng! Napraneng ka, praneng!
4: Balikot!
5: Praneng ka! Oh, pastilan ka looy sa akong cellphone!
4: Kamong tanan ang praneng!
5: Uy! Giusa man tao kapag panakos imo ginikanan, Ma'am Claire! Uy! Mura man ka ganang nag-tripping ka na adlaw!
4: Masa ba ka pa? Buglo ka? Ha?
5: Oh, sige, sige! Buglo ka! Kakita ka ini! Kakita ka ini! Ha?
4: Kutsilyo?
5: Oh, kutsilyo ni! Sige, mag-uta-nunta ko para ni mo. Pero praning man di kang buanga ka. Hala, di ko mo silbi ni mo. Ay, bahala ka. Paningka mo to ko sa imong kanon kay gigubahan ni mo ako kong cellphone!
4: Buiset!
5: Wah, ikaw rin ang nag-buiset sa imong kinabuhi, ma'am!
4: Mga panuway mo!
5: Oh, sige, panawag kanunay anong mga panuway. Patapo ka aron nga, musamot kang kasuko. Unya, mabunghat ka. Unya, magdugo ka. La, sige!
4: Asa ka!
5: Ya, magpalayo ko ni Baay! Kadahat-kada ko, papagan man sa tanimo ang iyong pagwala diha. Mura magkakilong buang!
4: Tamoy mga buang!
5: Ala, sige!

0: 내 이름은 제예사. 어? 왜 못 가봤어?
1: 기노 옷! 사방!
0: 제예사.
1: 이로써 못 혼파마 혼일라. 기깝고 이래 혼일라, 롤드.
0: 기깝고 이래 유치사모.
2: 에이! 에이, 나 예예사! 에이, 에이, 쇼루이! 그래, 쇼루이, 쇼루이, 시 한스!
0: 네 아섭시구, 한스.
1: 수수길로.
0: 네 이름이 못맞게 단골이구, 한스. 아따간 걸랑 오나 깔리노, 제이에서. 에이, 긴항령 막 안토상길 오나 가서 박다구 되니서 소주바이.
1: 슬라맛로.
0: 야, 구여러 바꾼, 무안히샤 드레스 바이.
1: 네, 노마네.
0: 아쿠 마상기 잉난가니 아시 일사, 노. 응야, 아메 이고마나 슬라시 일사. 알 아쿠 랑, 군 무안히샤 아로망우 무스찬 일사.
1: 어, 언살로?
3: 'Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: 'Pag naasi man ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli ni mo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yod. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
6: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
10: May angking diskarte para magtagumpay.
11: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
12: Yan ang bangis ng layon.
13: Gerald Anderson, EZ Mill,
14: Mark Mugen,
15: Emil, and Vince of DBDK.
16: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
17: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro, kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
21: ACS. Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
22: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
23: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
24: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
25: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko?
0: may BPI dito.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
3: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may iba matinig.
2: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
3: Karoon ka, nakain na mo po yung ma'am. Kasi may masama natin iba matinig na rin.
2: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalandyo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
1: The original Koi Herbal Capsule.

0: Maubalo?
1: Eh, kung muan, Hesodong Hans, ayaw lang sa pagtubaga. Kanira lang sa bintana.
0: Olo, salamat kayo sa mong pahimang nolo.
1: Lisip sa kayo, kung kuna, mahibaw si Hans kaniya ka. Mauna yun ang higayon ng mamutos na kung palayo inyong tapita.
0: Dili na mahitabo, lo. Dili na nakutugutan. Mag-amping ko nga dili ko ni makitaan din, he.
2: Lo?
0: Oh, lo. Tingog rin ni Hans.
1: Tago. Ay, tago mo, sod ni Bibi. Mayo kayo natuog pa na si Roman.
0: Oo, lo.
1: Ay, lakaw na.
2: Lo?
0: Ayaw lang kinuna og mata, Roman, ha?
3: Si Kuya Hans yun ang biduol sa payag. Dilimunta siya mahipaw nga nasa sol si Ayasa.
4: Ay, mabalit ako sa bahay dong Hans! Ay!
2: Ay, naman si Ayasa, lo!
3: Nangita siya ni Ayasa.
2: Gusto lang ko mangusta ni Ilsa, lo.
1: Ay, nga. Ay, naun siya. Mataagaw nga may laktaw man. Abi man ako, dilito tinuod ang iyang gisulting ang mabalik lang siya sa syudad.
2: Ha? Milakaw siya nga, wak man ang hindi mo?
1: Ay, ambot ato niya, oy. Mura man, rog. Wa siya siyang maayong pangunahuna. Ay, nag-away manggood siya sa amahan siyang anak. O nag-itaw gantingali maungan nilakaw.
2: Mao ba?
1: Naringaw ra ka og sorry-sorry dito dong Hans, ha?
2: Tuwara ni Ayasa nga kung nahuna, lo.
1: Ngaon siya masaking pihana. Nga nung kalit magnawa?
2: Tulugid sila nga nawa, lo. Si Ayasa, si Kent, ug ang anak ni Claire.
1: Eh, pasilan. Pero ang bata, gidaagod to og tao. Tidili man kumakalakaw.
2: Kinahang na makita ang yun ako sa Ayasa, lo.
1: Eh, tuod. Kaslanon naman diay mo.
2: Dili mahimong nga mawa lang siya og kalit sa kong kinabuhi, lo.
1: Uy, siya man dong. Gugma na yun na ang nag-tukmod ni mo aron pakaslan si Ayasa.
2: Oh. Olo.
1: Ha?
2: Pangitaon ko yun si Ayasa, lo. Sige, lo. Mabalik na ko sa bahay. Doon na pa ko itawagan.
1: Ay, salamat. May balik nito siya ag. Ay, mo sunod ako ni mo, Dong Hans!

Ay, salamat. Ngumilag ka ulit, Kuya Hans. Giro, salamat ka nakita na yun ako si Iyasa. Pero dili lang una ko magpakita niya. Ang importante, ganahibaw ko kung hain siya.

0: Ay, agoy mo andar pabaka ning akong cellphone. Pastilan, uy, naunsam gitaw ni utok ni Ma'am Claire. Uy, mura naman nagpaingon pagkatuyok. Ay, hala! Hala, ay, salamat! Salamat kami andar pagitaw ng akong cellphone. Magkakuntakay pag yun ay miniayi saan eh. Hala, doon naman na yung cooler. Hello!
1: Naibaw na ka kung hain sa isa ng ason?
0: Sir Hans, uy, wapag yung taon, sir. Pero, naku i-report ni mo, sir.
1: Basta mo na.
0: Kanang mura magnabughat ang utok ining Ma'am Claire, uy.
1: Basta.
0: Grabe na makadao pang isog. Ako ra ba iyang pahungawan?
1: Ikaw na bahala diyan ang...
0: Yes, sir.
1: Di man nilang gininang. Kung manawag sa isa, ayaw isa lungi sa pagpangutana kung asa siya.
2: Duncan, naginuktok magod ka din hisluyo.
3: Nang Marta, may importante kong nadiskubrihan ang...
2: Ay, unsa man na?
3: Naa si Ayisa sa payag ni Lulusam.
2: Oh, unsa?

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with biogenic.
5: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Puso ko ay di pa rin magpabago.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
3: Biodrop Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
3: Biodrop Herbal Capsule.
5: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Oh! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: TTX 500 na.
9: TTX 500
10: aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
9: ug katul-katul.
10: TTX 500 mapalit sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Para sa Janice, subay kayo muman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
13: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na katindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnize dynamite na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Guapa ka. Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron. Issues in your name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
17: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naiday
12: diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
18: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na. With Nor's Sinigang Mix.
20: Bilang kilo sa karne?
21: 500.
20: Hello?
21: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
22: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
24: Oras sa DYHP, alas 5.11 sa kahaponon.
25: Headlines.
24: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival posibleng magpasubli pagbalik sa katungdanan sa 2028 election. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nangandam na sa ika-19 o 19-8 of dinhi sa Sugbo. Tinunan sa usa ka universidad sa lungsod sa Argao ang napusasan human akong medyang adunay bomba nga mubuto sa iyang bag nga gi-inspeksyon sa ilang gwardiya. Transparent bag planong ihatag sa mga tinunan sa public school sa syudad sa Lapu-Lapu sa sunod nga school year. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adlaw Miyerkules, Agosto 26, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Labi na sana na sila mga panimalay. Ikan sa kabisis trabaho whole day. Apan karon oras na pud sa ating andam panihapon. Importante doon na lay mais nga malungang. Bugas sumay ba kaha? Bahala og sa gisa lang tadiha. Isado baka nga tangkong, alugbate, lami ka ayun na. Subakan o nagmay ginaling o baka ha na partner nga buwad. Hurot ng bahaw ani kasamang nistong. Namilaw sila mga radio karon 612 mayong adlaw kaniyong tanan sa ato ang digital platform. DYHP Arriban Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Og na-access sab ang DYHP inyong mabatay pinagi sa pag-type o pag-download DYHP612.com sa itong DYHP app, sa itong web player. Huwag karon sa detalye na sa ato mga balita. Kasi Cebu City Mayor Nestor Archival posibleng magpapsubli sa katungdanan sa 2028 election. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
25: DYHP Tatak RMN Report.
26: Kining mga balita, hatog na ito sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Posibleng magpasubli sa katungdanan sa Cebu City Mayor Nestor Archival sa 2028 elections. Dito kung daghan pa ang plano sa mayor alang sa pagpalambo sa syudad. Labaw sa tanan, ang pagsigurong mahuman ang sugdan nini ng mga programa o proyektos na kabayan. Dili na hinong makasiguro si Archival kung mag-uban pa ba sila si Vice Mayor Tomas Osweña sa maabot nga pinili ay. Kinito kung sa gigong pagsigi o atake sa Vice Mayor kaniya.
27: Ano? Ito ng question. Kasi ganin sa politically, sa imong amigo, sa imong kontra, kung sa akong tanaw na maayaw din, maulad na akong rin mo.
26: Si Mayor Nestor Archival, nang hinautin na ng mayor, na dili mabungkag ang bando Osmin niya, pundok aswagad kung BOPK sa 2028 elections, o pag-uban ka po sila ni Osmin niya. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini-chinsing ang kasagana sa antioxidants, napapatulad sa pagtuon na doon na kini-benepisyo sa brain health, immune
0: function, blood sugar control, uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya gawa sa ginseng. Dura sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RMN.
24: At oras sa 5:15 na sa kahaponon. Samtang lugang panga, balita ang kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo ng andam na alang sa ika-19 nga itiyok dinhi sa Sugbo sa Nika Forum. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Villoso.
25: TYHP RMN Report.
1: Subsob ang gihimong pagpangandam sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa ika-19 nga East Asia Interregional Tourism Federation kon ITOF General Assembly karong September 2 ngadto na sa September 4. Gipebaw sa kagamhanan nga nakig-alayo na kini sa mga buhatan nga mahimong makatabang sa pagpadayon sa pagpangandam aron masiguro nga hapsay ug luwas ang mga bisita sa maong kalihukan. Sa nasayran, salmutan kini sa mga gobernador ug tourism officials sa 12 ka mga ITOF member provinces ug regions. Kinigilangkuban sa Sarawak sa Malaysia, Laos, Totori sa Japan, Mongolia, Vietnam, South Korea ug ingon man ang Cambodia ug ang probinsya sa Sugbo. Naglakip sa mga importanteng hisgutanan atol sa mga himuong tigom ang pagpalig-on sa tourism development, policy exchanges ug sustainable growth sa matag miyembro nga rehiyon. Ingon man ang pag-review usab ug pagpasar sa mga strategic initiatives nga mahisgutan sa committee meetings. Gawas sa himuong tigom, giandam sab sa kagamhanan ang tours niini alang sa mga gobernador ug heads of delegations. Lakip ang industrial tour nga mag-highlight sa mga sugbuanong produkto. Ang ITOF nga usa ka international organization natukod kini ni adtong 2000 aron palig-unon ang turismo sa mga rehiyon, palisiya ug development sa mga matag member states. Subay niini, nakig-alayo na sab ang kagamhanan sa kapulisan ug uban pang otoridad aron nga mahatagan og insaktong seguridad ang mga bisita sa maong higayon. Kaasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP, Tatak, RMN.
2: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini Reishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
24: At oras sa 5:18 na sa kahaponon, mga kasama, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga nag-cash in kahit pagluload, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news, libre na nga mag-GCash in na partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Padlawan Phone Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash o G-load dahil siksik sa bonus. May bonus data pa internet longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Kahit na kailangan problemahin o hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants, sulit pa rin sa pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. 2024 DTI Fair Trade Permit Number FTEB257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks

0: You man kay Galinea Tatak Arling Men.
1: Radyo mo nationwide.
2: At balikon sa DYHP Answer to Win promo mga kasama asa man to nga syudad. Mohatag og transparent bag asa man to nga city. Maghatag transparent bag sa sulod nga school year. Unya itay pa iyon to bag sa to ang live program karon sa DYHP News Update. Ato oras alas 5:26 sa kahapunon.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wala sila 5:27 na. 33 ka mga DOH hospitals nagbukas og fast lane batok sa leptospirosis. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
4: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nagbukas na og leptospirosis fast lane ang 33 ka mga ospital sa Department of Health kon DOH aron mas mapadali ang pagtambal sa mga pasyenteng posibleng mataptan og sakit human ilusong sa baha. Subay niini, nakig-alayo na ang DOH Operation Center sa San Lazaro Hospital aron daling mapangitan og ospital ang mga pasyenteng gikinahanglang magpa-admit. Gipaniguro sab sa naasong ahensya nga dunay igong kama og tambal alang sa mga pasyenteng manginahanglan og kaayuhan. Ablisab ang mga DOH Hospital, Health Center ug Yakap Clinic alang sa buot magpa-check up human ni lusong sa baha. Kasama mo sa Department of Health, Radzuman Ramart Pagoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtunga balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Nagpadayon ang libreng medical check-up sa Life Extension Vitamin D3 lunes ngayon sa Sabado alas 8 sa buntag ngayon sa alas 5 sa kahapunon uban sa Quality Medical Doctors nga muhiling alang sa inyo ha mga balatian diha. Libre, walay bayad. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato ka rin sa taon, o sa may kahimtang sa gawas nga bahay, labi ang dagan sa trapiko. O baka doon na ba yung mga girespondihan karon nga alarma sa kadalanan? Radyo man Joseph Foskihano, JQ.
1: DYHP, RMN, report.
5: Yes, salamat sa mga radyo banday na live and Rick Rodriguez sa may end magkaunso. Kung ikaw sa may South Bus Terminal, doon ka mga university at umalabyan, tayo mao ni aga sitwasyon, no? Sa itong nakita karon ka video, nga mao ni ang sitwasyon karon ikan sa may South Terminal, sa South Bus Terminal, sa may Sina Virama, padong rin sa may southbound sa may Embakalso Highway, Basakpalo Highway, o sa may flyover Mambaling, moderate to heavy traffic ang maurasa. padugri sa may tinadyabahin sa flyover Mambaling. Samtang ang Picas Lane, oray angay kabalakang gikan sa may flyover Mambaling, padugri sa may eskina Grama o Galahos sa may Southbus Terminal, mudre trakaroon na baga orasa sa kahaponon na. Samtang ang mga bahin sa British kananan, piningdaan pa doon sa SMC side kung muhagi ka sa ubus kabahin sa flyover. Mudre to heavy traffic sa kanong orasa. Gikan sa may SRP, padong rin sa may eskina si Padilla o Glahos sa may flyover mamba. Is gumawin sa pamasya ka ng karoon na baga orasa. Ang si Padilla o Ray Cabalacan, both side. Gikan rin sa may kiniga sa Nicolas, sa may Tabada. Padong rin sa may Sicilia, padong sa may Gulutong, waray ang ikablakan. Pero kabaga orasa, samtang Sicilia, padong sa may Colon, gabutan rin sa may Iskina, Pilopis, nagkasin natin kapag sa Daga, sa mga sa may Iskina, Osmia Boulevard, padong ito sa may Mabini, mudulit rin ang Daga, sa mga Sekanan, pero kabaga orasa, samtang Osmia Boulevard, ikan rin sa may Nakong Mall, department store, padong sa Basilica, mudulit sa kabaga orasa, padong sa Plaza de Pidensya, samtang ang Osmia Boulevard, sa may Plaza de Pidensya, padong rin sa may Eskina Colon, mudre na sa karumaga orasa sa kahaponon. Base sa itong monitoring sa Cebu City Transportation, ang SRP both side, huwag ikan sa may Talisa, huwag rin sa may ikan sa may Plaza, waray aming kapalakan, mudre na andaga sa mga second karumaga orasa. Ang Jones Avenue, huwag ikan sa may Eskina Arlandon, padong sa may Pinto Ospinia, os lumubing ang mga sakinan karumaga orasa sa Campicas Lane, ang gikan sa may Finti, padong sa may downtown area, sa may DOH, sa Warika Balakan, modern talandagan sa mga sakinan karumaga orasa. Samtang ang Mango Avenue, gikan sa may Finti, padong sa may Eskina Gorondo, os lumubing ang mga sakinan, samtang gikan sa may Gorondo, Eskina, padong rin sa may Finti, os lumubing sa mga karumaga orasa, ang mga sakinan, padong rin sa may Finti, Osminya. Samtang Osmia Boulevard, gikan sa Quinte o sa Cebu Provincial Capital, Murito Hivik, traffic ng orasa, manutining napituan nino sa kahines at sa dagan, sa mga sakanan kumusubay sa may Iskario, kasi sa may Iskina ay Framos Extension, o sa may Iwana, Osminya. Pero Picas Lane, kung ikikas sa may Kaputaw, sa may Gordo Avenue, padungin sa may Iskina, Osminya Boulevard, sa Cebu Provincial Capital, moderate ang dagan sa mga sakanan karumaga orasa. Ang Imbeles, napituan sa may, sa kaon sa dagan sa mga sakanan, sa may Iskina, Banawa, padong sa may Salvador Extension na Labangon. Ang Banta Road, karumaga orasa, kasayman ani, nakasinating ikalot sa naga sa mga sakanan, padong sa may Funland, o sa may S. Fortuna, samtang ang Picas Lane, kung ikalot sa may Funland, padong sa may S. Bishop, nakasinating sa mga sakanan, sa mga sakanan, karumaga orasa. Ang Pope John Paul Isikan, ang kanin nila Montanya, nakasinating sa mga sakanan, sa mga sakanan, padong rin sa may musulod ka sa mga IT Park, samtang ang nila Montanya, padong sa may GY Square, o Arika Black an karong gabaga orasa. May palakas ito so karon sa kadalanan ni Adlaw sa kapunan sa Adlaw gabi Herkules. Kaya kanilis gawa lang sa traffic update ng Juran Juman. Joseph Fos Gano DYSP Tataka RMN.
2: Nationwide. Dingan salamat Radyo Man Joseph Fos Kihano nakatod sa oras alas 5.33 sa kahapunon. Magkining ang portion, dalit kayo nato mga kasama sa EXL All-in-One Skincare Oil kaoban nato pakigbato kontra dengue. Labi na kanong panahuna, importante kayong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa labok na Aedes aegypti sama sa dengue maonga. Ani ana, EXL All-in-One Skincare Oil na naman nagbabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Sayod ba mo? Nga EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kiniba sa skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil. O kini mga halamang gamot nga maoy natural insecticide property, tabang ang proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon sa tibuok pamilya. Niya base sa mga nakagamit na personally no sa EXL All-in-One Skincare Oil sa atong pagpanghaplas ni ini. Labi na kung maglisod ka sa pagkatulog panahon kagabihon, mas main ang mugamit yung ka sa EXL All-in-One Skincare Oil kay nga naman, doon na ni calming effect mga kasama. Naghatag ka na itong kahupay. O gadala na tatana na package na gumikan kay maglikay ka ng mata ka buyan sa paak sa lamok na nagdagdengge. Mga plus po gani ini, EXL All-in-One Skincare Oil, komportable imong pagkatulog. Labi na sa imuhang pagpanghaplas, ilang pang massage, Panghaplas mga kasama, aron komportable ang pagkatug, sigurado ka ang luwas, epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Mapalit na, EXL All-in-One Skincare Oil, mawala ni imong iingon sa butika, mga pharmacy. EXL All-in-One Skincare Oil, sa mga butika dool kaninyo. O niya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada. Suwayi ang pagpalit ini karon na. Kung makaingod gumawa, tinuod gutong ingon ka sa mga Aida da. EXL All-in-One Skincare Oil. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay. At oras sila 5:30. Size na sa kahaponon. Kung makasinati na o simptomas sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinanglandayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Mag-Usef Z Plus Forte with Zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Usef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:37 na. Nasa kwarto. Duga pa mga balik tayo magkasama sa itong pagbalik kuman sa mga pahinom do. Mami, makainom doon ka ba atong last kaya ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulants among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala.
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimana ng wako kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karakuman o kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakit ton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog na atay. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 pabalik sa mga butika. GTX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
14: GTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay Ate Anne.
18: May buhay sa makabuhay!
2: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. It's a belly-

0: Saigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by iBerry.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
9: Ako si Radyo Man Benji Tanghian, ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement, ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai, maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
3: HP, una sa lahat. Weather update.
10: Ato pag-isayran ang lakaw sa panahon sa mosunod pang oras. Gikan karon mga kasama og sa mga adlaw o sa ito ang weather forecast, weather outlook. Weather specialist Manny John, nagbayad sa pag-asa mag-tanser. Manny John, maayong hapon.
11: Ah, yes, mga idaman, mga hapon saan. O, sin ho mga tito, minamu mo kanito ang latest weather update. Para karong hapon na. So, karon wala tayong naman tayong lock sa area o bag sa sulod ng gawa sa na tayong bantay ng bagyo nga na sa northeast portion sa Taiwan. Pero wala na kani na sulod sa pag-asa monitoring domain. So, wala nang ga-update. Pero posible niya siya nga mag-lanto dito may ng China. And so, dahil nga nag-enhance ang magat o southwest monsoon nga mo yung naka-update ko ron sa western section sa Visayas o sa mainland zone. Ang tungod aning habagat nga ginhansan ng bagyo ng gawa sa par, Antibuok, Occidental Mindoro, Palawan, ng PK, Luilo, Gimaras, o Negros, Occidental, Sarong Adlaw, Antuna, Ogma, kay Makasati, o Madag-Umon, nga Kangitan, nga mga katagatag ng mapuulan, o mga panagugulat. Ang kandini sa Metro Cebu, kapit na sa Tibuok Central Visayas, kay Makasati, Gunta, o Generally, for Weather Solution, maaya tong tempos panahon, pero nag-apit chances mga kalit-kalit ng mga pag-ulan ug mga isolated ng mga thunderstorms, labi na sa utog ug hapod, umika ang mga localized ng mga thunderstorms. In terms sa hangin ng karagatan, ang tibok Central Visayas, makasin natin yung hinay, at sa kasarangan ng hangin, di kan sa bagatan, at sa bagatan ng Kasadpan, di na balutat yung karagatan pabili hinay, at yung nasa kasarangan, ang mga pagbalo. Din sa Subo, at yung temperatura mag-range sa 27 to 34 degrees Celsius. Sunset na to, karong 5:59 p.m. Huwag mo lang ka na itong latest. Good update. Inisiliman ka nagbay. Maayang hapon sa tanan.
10: Maayang hapon. Nga salamat, Sir Manny Jan. Sa ato pa, mayong tiempo usab, no? Ang karong semana, ha, Sir Manny Jan. Okay, nawala sa ato ang linya. Nga salamat, Manny Jan. Agbay, weather specialist sa pag-asa magtan.
3: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
10: At balikan una ito ang DYHP Answer to Win Promo karong hapuna asa man itong dakbayan, asa man itong lokalidad. Dili sa Cebu, ang muhatag o mga transparent bag alang sa mga public schools sa maong dakbayan sa sunod nga school year. Ang inyo ang tubag i-type lang sa atong comment section sa DYHP News Updates o ang mechanics siguraduha giyon. Nga naka-like, naka-follow DYHP Rimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kaya doon ay blue check. Kilid sa apelyido, natupad gid sa apelyido, doon ay blue check mark na mo na legitimate page. Kaya doon ay ukapin 1 million followers magkasama o i-share atong live program karon. At oras alas 5:50 na sa ika-19 kaadlaw nga impeachment trial i-confirma ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kan Defense Counsel Christine Ferrer nga walay attachment ang OVP sa Fiscal Financial Plan kon PFP sa August 2022 letter sa Department of Budget and Management kon DBM nga nag-request alang sa confidential fund tungod sa giingong dili kini required sa Joint Circular 2015-01. Ikompirmar usab ni ini nga girekomendar pa sa DBM ang pag-aprobar sa request alang sa confidential fund sa OBP nga giaprobahan kini. Nakarayon si Ortonio nga ang confidential fund wag gigamit aron pundohan ang good governance program sa OVP alang sa tuig 2022 o sa socio-economic program delivery alang sa tuig 2023 kun dili gigamit kini sa safe implementation ni ini. Atong oras sa 5:51, i-question usab sa prosecution team kung asa na atin oray nga listahan sa mga actual nga recipients sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginihuman ni Gawas ang mga matod pa gihulagway nga unusual nga pangalan tax na acknowledgement receipt sama sa mga pangalan ni Gawas Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit og Soniso. Matod kang Manila Representative Joel Chua Gawas sa mga alias. Inahalan nga doon na sa mga record ang OVP kabahin sa mga tinuray nga identity sa mga recipient. Matod sa mga balaod, klaro sa Joint Circular, kinahanglan nga ibutang sa vote ang mga legitimate nga pangalan sa mga gikuha nga mga informant. Subay usab ni ini na butiag sa testimonya ni kanhi OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na wala na ilaing panglistahan nga nakabutang sa vote gawas lang ni ato mga nanganlana ng mga alias kini maoy na matikdan sa prosecution. At oras sa 5:54 sa kahapunon. Gobernar usab ni OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga dili empleyado sa Office of the Vice President ng OVP nga si Colonel Raymond Latchika apan dunay AFP order alang sa Vice Presidential Security Protection Group nga nagtudlo kaniya sa maong katungdanan.

0: At oras alas 5.55 na sa kahapon at balik na ito ang DYHP Answer to Win Promo karong hapon na. Asa man ito nga LGU? Diri sa Cebu, ang plano mo hatag mga transparent bag sa mga public schools sunod nga school year. Alang sa gipalangtawan nga mas sa safety pa. Alang sa mga kabatanunan, mga tinunan, o alang sab sa tunghaan. Sa inyong tubag mga kasama, i-like, follow DYHP Rebun Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. O i-share ato ang live program karon. Doon na mo chance makadaog-og 200 pesos GCash. Arita sa laing good news mga kasama, gumikan kay nagsugod na o nagpadayon na mga kasama o mga idol ang Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo o maghisgot ang like, tag suwerte. Magpatukad, magpatakod gito aling suwerte. Uy. Kung sa on man pag-apil, andama ang imo mga resibo kung proof of purchase sa Bayo Jessic. Ang 20 kapisa sa Bayo Jessic tablet, mahimo ka ng ilisa do raffle coupon. Sa ato pa sa imo magpalit sa Bayo Jessic, ang resibo ana ayaw gid ilabay. Siguraduhan nga ang resibo sa imo magpalit sa Bayo Jessic. Nakapit sa po na ha, August 10 onwards or August 10, mga kasama. Ito sa August 23. Nga, palit na magbayo Jessic sa musunod ng mga pharmacy. Ano doon na may chance nga maka-appeal sa ito ang raffle promo. So, money nga mga butika nga inyong pangitaon ng mga pharmacy sa mo palit. Kay money atong partner. 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Convenience Stores, Kering 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, pwede saan sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, o SM Supermarket. Unya ang minor winners, 4,000 pesos. Atol sa weekly draw, unya sa winner, alang sa major weekly draw prize, 5,000 pesos. O ganyan na, ang grand draw mga kasama, uy upat ang makadaog og tag 10,000 pesos. Isip minor prizes atol sa grand draw, unya major winner atong grand prize, 100,000 pesos. Munang inyo ang mga resibo sa inyong pagpalit sa Bayo Jessic graduhan lang. Nga mga itong atong nasunod nga nadiktar, 360, Actimed, Rose Pharmacy, Southstar Drug, Generics Pharmacy, ato balikon Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Napurod sa Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, Supermarket, unya. Di man ganda ito balikaya, no? Labi na kung maglaing ganda itong lawas, labi na ka ng sobrang kainit, musunin kang aircon, apis lang o, unya, maghilanan, panakit sa kalawasan. So, muna nga, magbaton kita kanunay, Bayo Jessic, mga kasama. Nya, mas payan naman lang naatadaan kay kung nagaling panahon sa kagabihon wana kay or wana yung mga tindahan or buti ka nga abli niya na nakadaan no, yun na ka maglison sa papangita niya makainom ka dayon Bayo Jessic tablet mga kasama. So atangin ninyo ato pag-announce sa first weekly draw apan nakasugod naman ang pagpangilis inyo na lang ng dalho na inyo ang mga resibo diri aron ato ma-validate o ma-redeem og mailisan sa mga stubs. Ano doon na mo chance na magkadaog-og mga premyo, mga ito nang ibasa. Natag 2,000, 5,000, 10,000 pesos og 100,000 pesos. Ariyon na ta sa DYHP Answer to Win Promo karong hapuna sa ato ang pangutan na asa man ito nga LGU, asa man ito nga syudad, ang Tubag, Lapu-Lapu City. Mohatag mga transparent bag sa sunod nga school year o congratulations nga to sa ato ang winner sa 200 pesos. Sakto ang Tubag, Lapu-Lapu City, correct? Naka-like, follow DYHP Rebun Cebu Facebook page, correct? Attorney Rufil Fernandez Banyag Facebook page, sakto. Ni-share sa atong live program, pak-pak. Congratulations for 200 pesos GCash, Maricel or Mariacel Duterte Sipalay. Congratulations ma Maricel Duterte Sipalay. I-message ang imuhang pangalan nga kompleto o imuhang GCash number aron amo ang mapadala nimo ang imuhang cash prize or GCash prize 200 pesos. Unya naminaw karon oi sila si Sir Antonio Codera de Dase nagpaminaw ya sa Inupakan Leyte. Sila si Labor o Glina sa DYHP nagpaminaw karon diri sa Inupakan Leyte. Salamat kaayo ninyong tanan. Ya sa Leyte, Bohol, Sikihor. Ya sa Negros Oriental o sa tanang area nga nabati ang atong Sibya karon. Kasamakay na mayang pagpaminaw. Diya sa Muabog Pilar Camotes, pagkaminaw, mayang pagkaminaw nila ni Sir Jess Borja. Yes, o ingon man. Diya sa Pilar Camotes, o nila ni Sir Lloyd Borja. Coast Guard Officer diya sa Pilar, Tata Joseph Borja. O nila ni Sir Paulino Paling Borja, o Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Camotes. O niya mga tigpaminaw, usab na to. Sila si Baby Bilarmino, Pontebello, Todella, thanks na nagpaminausap karon. Kunya Rogelio Liurag, Merlin Agbay, Luton, diya sa Agsungot sa Cebu City. Mayang pagpaminaw ninyo. Uy, si Sir Dan Ryan Campos, diya sa Sudlondo, Cebu City. Mayang pagpaminaw ninyo, diya sir. O mga kaubanan, mga lupon, diya sa Sudlondos. Kunya, pastilan, tungod sa grabing kainit na kitaan sa nako. Di ano sa mga mountain barangays, upland barangays nga ang mga pananom ng laya in town ang gumikan sa kainit. Mga naminaw sa tanan di sa Kambinoko, di sa Siraw, di sa Paril, di sa Budlaan. Mayang kagaminaw niyang tanan din ha. Ato oras, alas 5:59 na sa kahapon mga kasama karong oras sa lamig hapon kayong ipangape, lamig hapon kayong ihigop og kape, labi na ang kape nga naghatag kana tog energy. Ang kape nga magikinahanglan nato matag adlaw nga tanan labi na sa atong panarbaho, sa atong kabisi matag adlaw apan di ta malimot sa pagbaton. O pag-inom og kape nga healthy alang kaya itong tanan, labi na gud sa mga healthy coffee lovers, importante gud kayo ang atong ipatigbabaw ang sa atong pag-inom nga healthy punta kanunan. EXL Coffee Mix 17-in-1, perfect coffee alang sa mga healthy coffee lover. Doon na kini ginseng, sagana sa antioxidant, na mamatudan usab sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa. Muna maka-increase sab ni sa energy level maong dili ka magluya. Sa karo mga tungura, nakapangapay ba mo? Kung wala pa gali, kompleto ha inyong adlaw pinagi sa pagkainom. EXL Coffee Mix 17-in-1, tinuray nga organic, mga kasama mo man sa imong pagtimpla. Sa imong pagpalit karon niya, sa imong pagpangtimpla, pagkutaw ni Ana. Uy, ang mga ingredients, ang mga nutrients nga naaimog yung makita sa imong pagtimpla kay mumix man sa siya. Huwag yung matagamtaman. No, ang native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Kakape nga na kailangang pangitaon, palamian, affordable, o available na sa mga butika dool kaninyo. O ang napaka-good news, ma-order sab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, i-add to cart na mga kasama ha. EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras na pupus na itong partner sa Master Control kasama ni Store Homicilio dili sa DYHP Digital kasama ni Mel James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now
2: and at
4: the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Both for us, we beseech you, O Lord,
3: your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Masudlan og lango ang iyong baba!
2: Asuhin na ni Kuya Gulya!
1: Sige! Panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulya ninyo! Panginoon mo! Maon ang istorya! Niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata!
3: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
2: Ang sama niyo hatag na kong Igo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
1: Huwag dito nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kung niya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog. Smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl, kung delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayigani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnais tanamite na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
4: Bio-Draw Herbal Capsule.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Nawan ang nabakaugana sa kama?
9: Masinug,
8: may diabetes ka?
9: Mag-TTX 500 na!
8: Ang TTX 500!
9: Adlaw powerful extracts,
8: no phytochemicals,
9: o antioxidants,
8: nga gigan sa palaya,
9: o desugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: nga effective,
8: matok sa sakit nga diabetes.
9: TTX 500! Kapalit
8: sa mga butika.
9: TTX 500
8: ang tuba
9: kontra sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
9: epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: TTX 500
8: imo sa desugard sugar cane extract
9: ang anti-diabetic property.
8: Kikan sa palaya.
9: TTX 500
8: garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at original.
13: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: di na kita berusulti mga bata ato lepas lematan ang tanan nga naminaw na to karon hala ge kumutaw boss dun pepe tablihan og lingkod mo diha o mga tao ni Ma'am Jasmine ababini na baro kala lingkod diha sir raw lalibi toto lingkod mo diha sa imo mga tao sir kay andi anang sumpay sa kong aso inyo ni simnaw na kanagluhan munyi ka nikain.
1: Kikubalan ka nimo, umayo ang tanimong record sa pagpilabaho. Buskain.
2: Okay lang. Kaya na ko na muna.
1: Niyawal ka. Huwag yung gagaling mo ito nga sa opisina. Ano pagkaton sa imong resignation letter?
2: Ang imasana nimo na mong posisyon, Betricio. Kaya huwag makakontrahi sa mang tasog kinaiya nga si Madam Amelia.
1: Gimanduan sa grandpa nga CEO ang atong manager nga si Madam Amelia. Aron susihon ang imong records kung asa ka napita kung magpuyo.
2: Unsa?
1: Labihan kinugod sa grandpa nga CEO sa kaliting mong pagbiya. Nasuko kini kang Madam Amelia.
2: Wala isama kasalbayas ka ng Madam Amelia, Betricio.
1: Buskain.
2: Di kina ko mahimong kalimtan ang bati kay niya nga pagtratar na ako isip trabahante niya sa factory.
1: Pero ang grandpa nga CEO, pinanggap niya ka.
2: Palagi. Dili o dili ginako malimtan ang kaayo sa grandpa nga CEO nga rin ako. Ako iyampo kanunay ang maayo niya nga panglawas.

0: Uy! Tabang-tabang le kadinhing nanay ni mo tali istindahan kain.
1: Kuno'y Ippolito?
0: Pastilan. Sakto ginagong anak nga sinay ni ka sa iyang desisyon. Aron buwagan ka, o ganto siya mukuyog sa tao ga makahatag iyong kaharuhay.
1: No, Ippolito. Oren ako ikasulti. Nagtuyok pa ang ligid sa kapalaran.
0: Kain?
1: Mahimong syote pagkaroon alang ninyo. Ang pagpuyo nila sa iyang bagong kipulin ako. Apansangan to nganto. Mulutaw raon niya alinugdangan sa iyang kamaloibon sa among relasyon.
0: Mga silingan! Ha? Nabati niyo ang ipanulti na yung kain? Wabang ka na ang wating tawana nga may kuyong o lalaking kwartahan ang anak na kong wapangan sila ni ka o gibuagan siya!
2: Gabaro, gabaro mo! Baka na kito siya, magkabaan na kito!
0: Sa! Sa kabaan! Hanggaw biya to ninyo'y! Laban din noon mo rin tugaw kakain!
3: Kabaan na to!
0: Ayom, ayom! Ayom, ayom! Kabas yung mata! Huwag ka ba!
1: Kabantay ka, Noy Polito? Huwag yung milaban ni mo, Noy.
0: Ah, magamisit! Magkalagot!

0: O, Jika, ako nakalimtan sa yung petsinika.
1: Patya na, angkog mamo. Ngato ka niya kay maluipon siya. O, dili siya ang ayang sa imong paghikog, makain.
0: O, Jika, ako Monika. Sinay tali, tingaling na siya sa gawas ng akong kwarto.
1: Tingaling mo, son, siya kain.
0: Dali, taguan ka.
2: Kain?
0: Daan pragi ko nga ikaw, Ginay, niya sa gawas sa akong kwarto?
2: O sabay na hitabo ni Mudong. Nga nung may mga hikayon man nga madunggan ko ikaw mag-istoryang maurang usasod sa imong kwarto.
0: Unsa nay?
2: Ayaw tagpadaog sa imong kapakyasan sa kugmang nikadong. Ayaw dautang imong pangisip. Tungod lang sa babae nga wa maghatag og bilis sa imong pagpati.
0: Eh, Tali.
2: Kain. Hikalimti na sa hingpit si Nika.
3: Sa dili ba kumupadayon, painumdum sa ta?
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mga natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan tudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talaga sa unga home aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Sed Panyawan Capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakiri nga magaling.
3: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mames, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nagsisumpay sa akong asoy ninyo.
1: Ni Tali, walang ko maghandom ni ka ba, Nay?
2: Oh, mao ba?
1: Patay na si Nika, Nay, sa kong kasing-kasing. Ubisan pa niya magkita pa mi. Magkapasali ko nga, wala nagigubisan gamay panggugma para niya.
2: Kain.

0: Kumplito na ang nahipos atong impormasyon bahin sa gipuy-an ni Adtong Cain.
1: Sa sunod, Daddy, kung bahin man lang gani atong tawhana, ayaw na yung taong kong i-apil-apil, ha? Kay di na ko siya ka-level.
0: Hoy! Muban ka na ako sa pag-anto sa gipuy-an ni Cain.
1: Asa? Sa hugaw kang dapit sa mga musimos?
0: Matapobre!

0: Usin ni tabo ni buha, anak ni kong guapa. Ano nang hilak mga?
1: Nag-away may tatay, iya kong gikulata.
0: Usa?
1: Bunog kay ko tatay. Ni ako karon sa police station, nagpa-blatter kay ibaharan man ko niya nga patyon.
0: Idedi ka?
1: Mabauli ko niya sa ato, tay. Salbahis kita, wana. Biyaan ako siya, tatay.
0: Nahala, sige. Pauli, dire, kaysa mapatay ka, simpa ko na ng salbahis ka na ko.
1: Mga ikong pasaylo ni Kaintay, ang kunan ako ka na sa iyo ko huwag nagkasa ako sa among relasyon.
0: Makanawat pagkanimus, Kain. Magkapasaylo pagkansari mo.
1: Mahal kayo ko ni Kain, tatay Pulito. Patay kayo na siya na ako, tay. Maong dako yun ang ako pagtuma, pasaylo ko niya.
0: Oh, sige. Mamugo ka.
1: Bye na, tatay.
0: Bye. Bye, Danica. Hay. Nakabuhi na ba ako ang bati nga po ang batok kang Kain?

0: Uy, hala, si Grandpa, Madam Amelia.
1: Niya kami aron pagsusi kung anong kalit ka nga nawa, ha? Huwag ka mutunga sa trabaho man ka ma-promote sa pagka-supervisor kain.
0: Makatubag niya na si Madam Amelia, Sir Grandpa.
2: Ayaw kong dauta at tubangan ini akong amahan kain.
0: Madam, huwag ikoy makuha kong dauton ka na ako. Mungkin nila akong ikasulti. Ikaw ragid mismo mo ay miunay sa pagdaot si magkagalingon.
2: Buset ka kain! Og si kinsa kang musulti sa akong anak o susama ni anang mga punga ma.
3: Oh, tayo parang good. Murag dilibag o alang na ako ang imong panakway.
2: Ikaw. Ikaw ang adunahang babae nga mipilin sa batang masuso ka ni Adto. 20 katuig na kapin ang nakalabay.
1: Unsibot mo, ipasibot nini. Unsa ha, Amelia? Pasabda ko!
3: Hain siya. Hain ang batang masuso nga gibilin ko nimo.
0: Natali? Gibinlan ka niya, batang masuso?
2: May abot na kiyon ang higayon. Aron masayod kas ka matuuran kain. Nga dili ako ang matuod mong kinahan.
0: Natali?
2: Kinesiya! Maugit kining babayhan ang nagbilin ni mo nga rikan ako niya itong masuso ka pa.
3: Si Kain, ang tao nga akong gikontrahan kay mubukal ang akong dugo kung magtanaw ko sa iyang naong mahuang akong anak.
2: Ikaw di ang gisumbong ni Kain di rin ako nga iyang manager o labihang salbahisa.
1: Kain, maudeng gaan kaya kung buot ni mo dong. Kaya ako mandi ay kang apo.
0: Grandpa.
1: Kataas katuigan nga gitago mo kining maong kamatuoran, Amelia. Gano na buhat mo kini?
3: Namakako ni mo atong higayon na dad. Gipatuo ko ikaw nga dito ko sa Manila apan dinhira ko sa probinsya. Nagtago-tago hangtod nga gipakataw ko ang bata. Ug sa dihanguman ko sa gibili nining tali, may pauli ko sa ato, gipugos na kong akong kaugalingon nga hikalimta na nga kong anak kong ang salbahis ining amahan.
1: Luhod! Luhod o pangayong pasaylo sa imong anak, Amelia! Luhod! Luhod!

0: ang inyong mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning simnaon ang naguluhan. Munyi ka ni kain, didi lang sa mga aso ni Kuya Guliat, kini tran dalit ka na to. Sa Arimeng Drama!
1: Ni tatay mo tuman,
0: ang putang bata,
1: ni tulay
2: na... RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka sa said marketing ang tingamaw tinga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, kapin sa 216 bilyones pesos ang iaprobahan sa Philippine Economic Zone Authority kung PEZA ang abalor sa investment commitments sulod sa unang 8 kabuwan sa tuig. Sigun sa PEZA, ang January to August period ni aprobar sa investment pledges nga mukabat ngadto sa balik 72.16% sa 300 bilyones pesos nga target ni ini alang sa 2026. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naganausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said Liniment Oil, ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kani adto said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain Mas Batek, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay,
6: nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
5: May kasagit.
7: Napagi ko ni Rima. Pahit ka ko kay Pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Naano'y tinigong lang?
6: Sure ka?
7: Pagkasilita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Capiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
2: this time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, kung delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Na dunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron, is his nickname of stress tabs. It's symptoms for consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Pinakabaratong nga data
18: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
17: Magong user.
19: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
20: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
21: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
21: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
23: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
25: Ay, wala ko'y sisilyo.
24: Ay, wala ko'y sukli.
26: Wala'y sukli.
27: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
28: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
29: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
30: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.

0: You ready?
1: Oh, yes, sir.
0: So, dali.
1: Motok nga mo? Iyay. Murag stick to hunta.

0: Mga bakne kong amo. Mga masitiw tingog. Ikaw rin isang higamda. Pagtas-taas naman nga mong biyahe, pero huwag yun siya makikistorya na ako. Yay. Kalisod ko siya buya kong amo. Stricto. Di para pa kusuhito din eh. Mahalagot mo siya damang pangutan na ni. Pasod ka mo yung sipi at nagkuha ni mga saba na yun.
1: Sunti na!
0: Ha?
1: Klaro din sa rear view mirror. Ano na kay gusto isulti? Masa mo na,
0: ha? Wara, sir? Tila ko gusto niya, eh. Tila gusto niya, kagandipas yung masipiat ko. Masuko niya.

0: Nga lo mihulong mali siya. Nagda kong gabay. Mawalit ka niya bay.
1: Hey! What are you waiting for?
0: Okay, sir. Abot ang demi. Gibya, ano mo ko? Pila kardensya. Kuwasa na ko akong mga butang. Katako ni bayaw eh.
2: Welcome. Joe Marie, right?
0: Yes, ma'am.
2: Nice to meet you. I'm Carla.
0: Nice to meet you, Ma'am Carla.
2: Maayo kay Sefra kang naabot din hi. Kumusta imong biyahe?
0: Okay ra, ma'am. Si baka mo yung asawa ni sir.
2: Robert, pick up si Jesse sa supermarket. Nagpaabot to nimo.
3: Ah, okay, ma'am.
0: Ma'am? Dili di siya nga mo.
2: Actually, si Robert Jude ang among driver. But gusto man kuno siya nga mopauli sa Pinas, mao nga dangita kog mopuli niya. Og mao ikaw.
0: Okay, ma'am.
2: Siya mo'y bahala nga mo assist ni mo, ha? Ilabi na sa pagkuha og lisensya din, he. O garun sad nga masuhito niya ka sa lugar sa among mga lakaw. Okay?
0: Okay, ma'am.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon. Makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
4: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
3: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
4: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay bilde.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niyang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Mura to. Ang akong ginom, hantod na. Nawala rin yun, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na ibukul
9: na. Wala na yun. Wala na kuy pamati. Daghan kaing salamat sa koi. Salamat.
2: Original Koi Herbal Capsule.
0: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Unsa man? Nikaon ba mo ni Robert before mo ni Anhi?
1: Kwan, ma'am?
0: Dong, ayaw ka ikog. Sultihi ko tinuod. Nihapit mo o kanana ni Robert o wa?
1: Wa ra ba, ma'am?
0: Okay, sige. May naluto naman ang among mga katabang. Adali, kaon-una para iguman makapahuway sa ka.
1: Salamat kay ma'am.

kuha ning kwarto ang kipagamit ni Ma'am Carla, eh. Pero believe kay ko ni Ma'am na kay bisan og kwartahan siya, pero down to earth gapon siya. Dili siya sama sa uban nga mapaitason kayo. Ingunahan ni palang unta tanang amo, aron way mga OFW ang mag-antos. Ay, higdukan naman loong ko eh. Mupahuwin ako, okay ba sige. Padrahin mo na ko sugod ugma ni Ma'am Carla.

0: Jo Marie, sa pagkakaroon kuyog-kuyog lang una ka na mo, ha? Samtang niya pa si Robert, siya una mo imo drive. Og timan-i ang mga lugar nga atong adtuan. Para kung ikaw na imo drive, dili ta magkasaag-saag, okay?
1: Okay, ma'am.
0: Oh, Robert. Hain naman si Jesse.
2: Akong dukto kong sa iyong kwarto, ma'am.
3: I'm here.
4: Kagwapa niya.
0: Jesse, siya ang driver nga mupuli ni Robert, si Jo Marie. Jo Marie, akong anak, si Jesse.
1: Good morning, ma'am.
3: Please go, ma'am.
0: Jesse, unsa ba? Makiglamano si Jo Marie ni mo, oh.
3: I don't care, ma'am, uy.
0: Jesse, ha? Ayaw anang batasana, ha? Maikog ta ni Jo Marie.
1: Okay na, ma'am, uy.
3: Unsa man, manglakaw ta o dili. Kay mubalik na ko sa kong room.
0: Okay, let's go.

0: Kumusta man ka diha? Nagsugod na kagtrabaho?
1: Naggubanuban pa ko nila, ma. Napa man ang driver nga akong pulihan.
0: Oh, mao ba. Kanusa pa man dahil ka makasugod o drive? O niya may sweldo na kaana?
1: Ah, mangutana pa ko, ma.
0: Na, may untag may sweldo ka na ana, uy. Kay sinikano rin na ba ito gikas, bay? Nagayo itong contact number ni mo. Naniguro, kay basing kunog dagana ni mo.
1: Patawagan lang niya siya na ako, ma. Ako rin mo pasabot niya.

Mau kini mahita po Priscilla, besta mo larka. Makautang-utang una ka makalarka. Ug mapuno ka na sa paningil, kung naa ka na sa laing nasod. Mga kasama, atong sundarong mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Jomari dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Uwa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah ko rupan niya sa para! Siya ang nagdagi ba? Dili ka tunapit!
0: Ambar. Tagsulat, Cecil Danyusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ambar.
5: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DJX 500.
6: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Indes iyang bungi!
11: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
10: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasaan yung center?
11: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
12: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga tawtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
13: Bilang kilos gani?
14: 500.
13: Hello?
14: Ma'am, bag sa presyo na gani, misa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
13: Out of control man
15: kuan ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalambi sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic sarap. All in one sa panakot, nai fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want na sa all in one Monkey Magic sarap. Palit na.
16: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Aron mo to ka. Karon. Uwa ka naman nagdam ko.
1: Unsay may pasabot?
0: Nagkagusto ko ni mo, Mona. Nahigugma ko ni mo. Ug kung musugot ka, dadoon ko ikaw sa mong dapit.
1: Unsa? Asa mong kanagpuyo?
0: Sa pinakataas o dako nga kahoy, katong nagiani mo, mauto nga mong bahay, Mona. Ah, oh, unsa man na. Muuban ka na ako ron. Kay dadoon ko ikaw dito.
2: Mona!
1: Oh, si Emmy. Oh. Si Adonis. Kalit siyang nawa.
2: May. Naabtayang patikan din mo na. Nung kaya ko din mo na abo sa inyo.
1: Kuan. Wala kit siya.
2: Stuy, kisya yung kita naos palipot.
1: Wa, Emmy. Ang binaka kong libro, Bi.
2: Oh.
1: Pwede raman ni ikaw magkita man sa eskwilahan. Wa, nakit siya, Tunis.

0: Ano na lang panihapon, Emmy?
1: Salamat na lang, Nay Damian. At alam ko sa amo manihapon, kahit nagluto man si Papa Iking Good.
0: Nahala. Hindi na lang tigapugan. Pauli na kay hapit na ang alasay sa gabi eh.
1: Mura man po kag akong Papa Iking, oy, Nay Damian.
2: Sure ka ha nga, dili ka mo daw nga na magpanihapon?
1: Sure ko muna. Salamat na lang. Ato na ko.
2: Ihatod lang ka naman ni Jeff. Dong Jeff. Uban ni ko, atong ihatod si Emmy sa ila.
0: Ubanan ko ka mo ni Jeff, gamuhatod ni Emmy.
1: Hala! Daghanag yung nagpangga na ko.

0: Naatod na to si Amy sa ilang bahay. Og nabalikta din ni sa ato nga way kakulian. Nala, sige mo. Manihapo na tayo kay gigutom na ko.
1: Dong, Jeff. Paliho kong tunol sa kutsara og tinidor, Dong.
2: Dong.
3: Karatyo!
1: Salamat, Dong. Mga una ta ninyo pa, Dong.

0: kaanukon. Higayon na unta nga akong madadini sa mong dapit si Mona. Guwapa siya, ubuotan. Sukad masukad. Karon pa ko makafeel og ingon ini nga nakagusto og babae. Di man siya sama kanako. Apan mao kanay akong gibati kang Mona. Nakagusto og nahigugma ko niya. Gusto kong ikauban ako hangpod sa hangpod si Mona. Og makaanak kami.
1: Nga naman ko. Sige na lang ko guna-una ni Adonis. Bisag o siya akong buhato na aron ko malimot niya, pero mugawas kita yung takwes ako guna-una. Sige na lang kong imagine siya ang gisulti nga nakagusto o nahigugma siya na ako. O ganahan siya nga akong dadun sa ilang dapit. Hintuta na unta ato kong gibati, uy. Pero kalit man lang ani abot si Emmy. Ganahan ko niya. Nakagusto sa ko ni Adonis. Ay. Mauna ba ni? Ang giingon nilang kukma.

0: Dong Jeff, muuna na lang kung atunin mo sa eskwelahan ha, kay hapon pa mangka ka.
1: Ote mo na, kay scouting naman meron.
0: Mm, okay Dong. Muuna lang kunin mo ha. Padamyan! Ato na ko pa!
2: Ah, dala, pagamping. Muna.

Maayo ang tagnaasya nagatang sa akong pag-aki. Ningawan naman ko kung dili ko makakita niya. Naasya nagbarog. Nagbarog sa ubusan akong kahoy. Kagwapo ni Adonis!

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Dr. Lim Willis Medal, 2 days taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang siya sa tiyan. Dito siya acidic. Diginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan at itong piliyon EXL Makabuhay product. Tagang salamat.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kailangan ko mag-withdraw!
9: Himala! May BPI dito!
8: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores!
9: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per deposit.
11: It's a belly

0: Trigon, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
2: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
4: Na landing ko hospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
4: Salamat kay na atong Sed Kogon pa-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
2: Living Testimonies.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: At first I was afraid if to

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
1: Good morning, Satanan! Malawas ko sa room. Uy, hello. Huwag pa dahil sa room si Mona. Ingon siya kayo, sayo siya, gapit na ako. Pero ako apita, mong nilaw sa lang ko din eh. Hala, no? Nagbilag, grabe yan eh akong amika. Ngawa mo hapit sa amo. Nausa naman is Mona, uy. Hain pa magkadi ay siya.

0: Gininar ako nga nagatang nimo nga maagi ka.
1: Mao ba? Nga naman.
0: Kay gusto ko makakita nimo.
1: Ako sa Dadones. Naginaminam sa ko nga muagi dinhi. Namasin nga makita ti ka.
0: Parehas din ang duha mo na. Bosa na akong gibati. Gani, wako mahimutang gabi. Sige ko gunaunan ni mo.
1: Ala ha? Mausad na ba ko, Adonis?
0: Oh, kung mao ka na muna, parison gidi itang duha.
1: Mao?

0: Ah, grapiha. Alas 9 na sabuntag, wapas muna. Saman absent siya? Wala kayo na-inform.
1: Emmy!
0: Muna! Late, so diri.
1: Late na ko?
0: Taayo! Di man ka! Huwag ka mahapit sa amo.
2: Huwag yan lang ta magsulti. Si Ma'am Irish.
0: May kawas ka diyo at kaya may tuyo niya ang principal.
2: Ah, mao ba?
0: Ito? Happy lagi tarun. Time pa. Nagbutang lagi kagputi nga buwak sa imong usa ka dunggan.
2: Dili ako nagbutang ini, Emmy.
0: Ha? Kisa di ay?
2: Si Adonis.
0: Ha? Diin mo muna kita.
2: Dito sa ubos sa dakong punuan sa kahoy, Emmy. Pag-agi na ko, diha naman siya nagbarug na. Mao to, nag-story yan, Pi. Og, ingon siya. Dadon ko niya silang bay.
0: Unsa?
2: Sa sunod naman pa nagkita, Emmy. Mukuyog ko niya. O paabanon po tika.
0: Hoy, dili ko muna, oy!
2: Unsa? Ngano'n dili magamuoban ako, Emmy?

0: Nakita, teka nga, nakiksulti so sakali na lang.
1: Unya.
0: Juan, may kagusto ka na yan sa?
1: Oh, amit.
2: Oh, gidili ni ina o ni ama na may gugmatag tagayuta.
1: Ikaw ang gididan, amit. Kay binuangan mo lang sila.
0: Oh, unsa?
1: Tinuray kining akong pagbati ni muna, amit.
0: Kung makalito ka sa iyang panghan,
2: in love kay kaniya, Adonis.
1: Tinuod ka na, amit. In love ko ni muna. O gusto ko siyang dadon din sa ating napit.
0: May bawaw na sila si ama o si ina.
1: Nakahibaw na sila nga may dadon ko din hinga tagayuta, amit.
0: Basta ikaw, okay lang nila. Pero kung ako, dili.

0: Jeff. Happy lang yun.
1: Happy lang? Di man kayo nguna nati. Labi na magtuon. Serious man kay ka. Huwag man kay tingog-tingog. Focus man kasi mo mga libro nga kibasa.
0: Ayaw na lang kukugbantay eh, dong.
1: Nabaguan ko ni Moti mo na da. Mura ka in love.
2: Insay na in love, Jeffrey.
1: Ah, hala.
0: Sige. Sige. Panungog pa doon na. Nakabati rin noon si Papa.
2: Kinsay na in love, Jeff.
1: Panyamin! Akoan! Ang atong classmate ba?
2: Oh, sir. Kabata pa ninyo. Na in love na ang imong classmate.
1: Gitaw! Ako ganit siyang gingnan pa nga. Bata pa kasi nga.
2: Uy,

0: mga bagong henerasyon karon, way laing gisod sa utok ang mag-uyab-uyab. Pauka na di na ko gusto. Humano na mag-eskwela, karang mag-graduate na mo, karang na na mo'y kurso skolehiyo nga na human, kay proud kay ko ana.
1: Bitaw! Bitaw, te!
0: O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutana.
2: Tofu sisig?
3: Huh? Mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: I have langat and I have sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, wow!

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spenar Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ig-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Pinakabarato nga data
5: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
7: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
8: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

Ako si Malu, ginaingon, kung biyaan ka si mong partner, di magpakawas paglaom, kay mo apoy ra ang tukma nga panahon nga ikaw malipay. Mo kining naitabo sa kinapuy nga di na kumahimong mahikalimtan.

0: Hello?
1: Tinuod ka di ay. Ngay may laing babae ka nga ikaabot ini sa maong payag sa basakan.
0: Ano lang pangitag-away day ha? Ato na ning ituyahon mo?
1: Di kiko mangitag-away do. Igo na nako nga nasakpan ta ka nga nagbinuang ka sa tong pinag-uban. Magbuwag na ta! Buwag na ta!

0: Maluoy ka, day. Ayaw pagbiyak din sa tong bahay. Ikaw mangyod akong labgod.
1: Di kasubo ko, Rabi. Dili ko yun madawat nga imo kong gibudhian. Nagpasalamat na lang sab ko. Wapata makasal. Libre pa kong makapangitag buutan nga lalaki nga akong pakaslan.
0: Gamay pa nga tong anak, day. Mangita ba yun nagamahan?
1: Ay, sus! Ako na'y bahalang mabuhi sa kong anak ko eh. Mubiya ko din eh sa Digo City. Mularga ko sa Cebu. Dad-on ko ang akong anak.
0: Maluway taong ka, day. Ayaw ipahilayo ang naku ang bata. Di na lagi ko muusab. Dili na, they will promise.
1: Sa mo, kanyang may pawa, Diyos, pultahan. Di, kimubiya na ko. Ito na ang bata ni Mama. Kinimbistin na lang ako, gibalik din eh. Oh. Hoy! Nasa ka? Nayabag na ka?
0: Awaning ako, day. Awa, day. Di kami ngawon ini, day.
1: Uroy! Dili na ko, anak, kay hugaw na na. Kay nakasuda naglaing bilahan
0: mahugasa.
1: Sa bahis kang dako.
0: Mahugasan naman ni day.
1: Yulam day! Gamay na magbunalo niya na mabay pa ka. Lakaw! Balik ka tong babay ni mo. Ipakao naghurot niya ha. Kaya wala akong mahangul anak. Giluod uri ko ng imo rabi.
0: Oh, day malo.

Nakalupad na kita ang gisakyan ng aeroplano sa manag. Nabalikya kyo na akong upad ko kakanding ining pagkabiyahi padung sa Cebu. Sugatan ako ni Tia sa Mactan International Airport. Nakatupok maayong akong anak nga akong gisapak. At doon ako sa Cebu manimpad o bansa akong anak. Kalimtan ko na sa himpit ang mabudhiun nga amahan sa akong anak.

0: kumus tag-unang pagdawat mo sa imong sweldo sa gitrabahoan mong mall sa siyudad, Malo?
1: Okay, rugit kayo, tiya. Og salamat kayo, ha? Ikaw ang nagtabang na ako nga makasulog trabaho sa dakong tindahan sa mall. Dawatan ni tiya, oh.
0: Uy, kwarta!
1: Oh, 3,000 pesos ragyo na, tiya. Ikaw ba yung nagbantay sa bata?
0: Ay, diha na lang na ni mo. Wako mangayo og suhol sa pagbantay sa bata. Ako rabaya ng apo sa pag-agawan.
1: Ay, dawata lang ko, tiya. Uy, para puno-punas bayad sa kuryente ba? Sa tubig, sa konsumo nato. Kuwang pamangani na.
0: Aw, nahala. Sige, ako na lang ni dawaton. E mo maning gusto. Og unsa gatyo giingon mo, may mamisita ni mo karong Domingo. Imong nakaila dito sa syudad.
1: O tiya, ulitaw pa siya. Og nahibaw siya nga may anak na ko. Og buwag ko sa kong gika-live-in.
0: Uy, panitisa na tawhan na kung maayo ba na. Kung igo ramang gani ng mutilaw ni mo, buwag eh. Pangitag lalaki nga mudawat yun ni mo nga may anak ka na.
1: O tiya, kung makita ko nga buutan og matinud-anon si June Rider rin ako, makig-live-in tingali dayon ko niya. O baka ha, hagdon ko siya og kasal.

0: Salamat kay day. Salamat kay day nga gisugutin ko nimo. Thank you.
1: Basta baya ha. Gisultihan na baya ta ka nga ang kanak ko. Pero buwag na may samahan sa akong anak. Wasab may makasalato.
0: Ah, okay rin ko day. Okay rin ko. Ang importante nga, kanang love di ka ba? Ah, di magsamog tong amahan sa mga anak.
1: Dili na oy. Tuaro mong siya sa Digo City. Taga Mindanao mangkit ko. Pagbuwag na mo, milarga ko din sa Cebu. O nyan ako istar sa akong iyaan.
0: Ah, oh, salamat kini ha. Tuaro dahil sa... Tuaro dahil sa layo ang amahan sa mga anak. Karong sunod Domingo ba? Dito rin?
1: Mm-hmm.
0: Eh, maor mo sa na lugar na ko.
1: Opa! Uyap na pa yata.
0: Anday, advance day. Dila gamay, dila gamay.
1: Okay. Gabi, okay, hamadang suyot.
0: Okay, day. Advance
1: day. Sige. May kekang madag aom. Damokoyot ko na mabisag asa.
0: Okay, day.
1: Ikaw nag-iipuli na ako sa maluibon akong ka-live-in sa una.
0: Yes.
1: Ikaw na, John Ray.
0: Yes.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gipati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
9: Maraming maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nang sakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga kasama, ako si Radio Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
4: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay kung na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga katong sunog gani nga. Pino? O dilihak dos?
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: Oja, may anak na din ang bayhana.
8: Opa, opa.
7: Imo siya pagkaslan.
8: Opa, opa. Tungod kay, nakita ko nga butan siya.
7: Ay, buo.
8: Butan lagi pa?
7: Sultian na yung bago. Opa, kaya mo rin kauyap. Oja, kajirjir ka niya.
8: Wapa, wapa.
7: Ay, nga, butan niya nang di pa ka kajirjir. Kano ba kajirjir eh?
8: Naka-advance ko ba? Naka-advance ko. Hindi ko dila. Ah, nasa din siya. Ah, nasa din siya ba?
7: Yan mo, ala.
8: Gani, gani. Gani, gamay, gamay lang. Gamay lang. Wapa na kong gitudo pa. Pero, kung ano pa. Pero karon nga, kini ba, nahitabo mo gini. Atuon ko siya sa ilang bahay pa. Aron sa'yo, mahitabo na yun. Ang tanang mahitabo. Ang angay mahitabo. Di na ko magmotor pa. Ang auto mo hidadun ko.
7: Sige, sige. Humanin yung panuroy dadadin is by kitisting nga na to, ha?
8: Ha?
7: Gusto ko mo tanaw na bayana dong nindot nga.
8: Nindot, nindot. Ay, pwede rasad ba? Pwede rasad nga. Sa di pa may mag-date. Unahon ko siya, dadin ni, aron, makita ni mo siya pa? Makita
7: sige,
8: ni mo?
7: Sige.
8: May magla ni mo ba?
7: Sige na, dadin ni yung buhi, ha?
8: Dadun, dadun.
7: Niya ako'y hingbisan ng bayana. Hingbisan ko na dito sa kwartos taas.
8: Pwede rin nasa umus pa? Ay, nasa kwarto. Sige, sige. Okay ba? Absal ko ba? Sige.
7: Continue nga buot ka ng bayhana. Di ko mababag sa gusto dyan. Arong may mutang na siya taon sa kinabuhing minyo.

0: Dami, basig istriktong imong papa dong. Basig dili siya makadawat o kumagad ng may anak ng daan.
1: Butas papa na eh. Butan yan, papa. Bida, butan ka na. Nga, dahil nasultihan ko na siya nga. May anak na sa una mong kalipin. Ang gusto lang niya ang taon, kung tarong kabagyot nga pagkababae. Anak mas papa, iyabang ka ng himbisan, mahimbisan. Kana ba kung ikabilin kabagyot? Kabilin ka bagyo ba?
0: Ano ba dai? Ako'y babae nga buutan, Dong John Ray.
1: Oh, kabantay ko na.
0: Kung ikabilin yun, upay, masulta raw niya na inyo kung kita yun ang magadayon.
1: Uy, gusto ko nga, dadpuntaw na kasi amo, sa dili pa kita manuroy sa gawas. O muchikin, o motel.
0: Ang imong gusto mo ay matungan, Dong. Pero wow, kung dili yun ko karoon maulinan sa imong amahan, mapausanon ko kini nga dawaton.
1: Ah, dai, dulo ta sa amo, dai. Ah, dulo lang yun.

0: Okay, okay. Pasado ka na ako, alo. O sa katanaw na kustaw, kasabot na kong buutan ba, o matidod-anod pa kini. O mo'y nakita na ko, diha ni mo nga buutan ka. Ito ba rin ako? Okay, buutan yun. Okay, rin kapon. Pinindot kay kapon. Awa ko yung awa kalay, agwa ka lang yung swerte sa una ni mong gugman, oh.
1: Lucky, sir. Salamat, ha. Daghan yung king
0: salamat, ayaw, sir. Ayaw po, sir, na ko. Sugod ka ron sa pitan lang. Kus, nga na ko, nga papa, ha?
1: Ha?
0: Papa, papa.
1: Papa?
0: Papa na na ko. Kaysa dili madugay, ipakasal ko na kamus dyan, Ray.
2: Papa, ba? Nasa salamat kay pa, ha? Ah, thank you kay pa. Nakabalik ka na, di malo. Sige pa ha. Lakaw na mi ba? Noroy na mi kay may kay kamuhimahan pa na. Aray na mi ba? Kay manood pa mi sa mabugnaw nga lawak.
0: Oy, muad to. Pugin mo slayo. Aircon man ang kwarto ni mo dong. Ha? Aircon na.
2: Mo lagi. Antay ko na ba?
0: Ato na mo sa kwarto. Kini, busuhon ka ning dawa. Ato mo sa kwarto. Ato mo.
2: Day, malo. Okay ka. Tara sa kwarto na.
1: Upa. Sige, tanadong. Tanasin mong kwarto.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1 B6 B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget. So

0: May naitabo kinamo ni Chun Rain na ito kayo nasod sa iyang kwarto. Humans na itabo, iadayan kong ipamayan, huwag nangi kayo na, nagpaabot na lang ni sa adlaw sa among kasal.
1: Mga itong kasama ang kagin ni Malo, dinhining tulmanon. What's the style? Nagpaabot na lang sa adlaw sa kasal e-style. Kini mao suglaron gisuot ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa.
0: This time check is brought to you by iBerry.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: This newscast is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
17: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Ako si Eli Plastros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may, basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
17: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
19: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
20: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
17: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
22: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
23: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
24: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
23: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
24: Unsa?
23: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
22: Hindi lang ko layas, tay! Love man, tamo, nanay!
24: nagkaw kag cowboy. Kinsa ka?
1: Kumusta ka na, aking mahal?
24: Kinsa ka?
1: Ako kini, si Chico Salvador.
2: Kaloy, pawas na ako.
24: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
2: Mar.
24: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
3: Nagunsa ka din eh.
2: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
3: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na yung panimay.
2: Pasaylo ako, anak.
24: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, Christian. Ayaw.
2: Mar.
24: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis-Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kininga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos dohapag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tick, there na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumuha gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gid kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello mga higala, kumusta? Maingat daw sa kilatong tanan. Niya, kinisa ninyo higala sa kangina, Ray Arliano. Uban sa kong partner, wala yung guwapos duha, HPC, Mr. Lloyd, Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayaw Junyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Kaysa mo na karoon, tinguan, maka kuhani sa atong kalawasan, di tabasakit. O gubanan na nato sa avocado coffee mix with guava.
0: Yeah, ay sa kalimtin ninyo mga igala sa atong ay kalimot sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee, no? Gisag mong gustong mangapi na atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee kay gawas nga magapalagsik na makapagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time. Shout out gato ni Rosalina Impiles de Tangkungan dos Pasak Pardo Cebu City. Si Junior Albarracin, Proxingo, Nabunturan Davao de Oro. Si Lucio Buloy, Lucia Buloy. Dila Rosa Dila Rosa Calatrava Negros Occidental gikan kini ni Ricky Bangiscari. Og human des Toledo City si Emlex Villahermosa, April Ray Pongasi, Kirby Ricablanca, Raul Tolentino, Alan Villahermosa gikan sa ni Pedro Pongasi. Okay. Unya like shout out sa dia ni Junior Esparcia. Si Clita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, Amang Pang, Eugene Lurigas, John Ovas, Henry Umpad, Dumas, Tarukan Kapampangan, Susan Katindoy, Ognia Maria, April Joy Sison, gikan kini sa atong BSA Founder, Bangag, Sailong Waylay, ang atong Writer Director, Oji Kumpok Rakasa. Okay? Buna mga ikala, dito maglangan, niyala yung sumpa ng atong sugilanon. Nagduda si Mara sa tingog sa babae nga iyang nabate, pero hugot nga na malibad si Christian, ug matod pa pasahiro lang ganto sa barko, unya nagpaskusuko pa kini. Gituki ni Clara kung unsay buti pasabot sa bagdok nga iyang nabate, pero wa kayo kinihatagig bili ni Christian. Miabot na sila sa dapit ni Clara, ug gidrop dayon gini ni Christian. Sa pag-abot niya sa ila, gigakos dayon o gihaggan ni Mara, pero gikauaw niya ginihinunglan nga iyang gibadlong si Mara, medyo nalain yung tao ng iyang asawa. Sa pag-abot ni Clara sa ila, iya dayon gisugo ang iyang banang tiguang. Mahigala, niya dayon nasumpan niya itong sugildanon. Himayang nahulak. Ang tanah
2: wag kong mga standby. Aron, matabangan ninyo sa pagdadini sa ato.
3: Oh, Clara! Ay.
2: Sang cute ba yung agi? Tanong akong pana. Nagtaki ang milakaw palayo. Mitukar na sab sigurong arthritis ato. Ay, baya kaloy, stiguang.

0: Nasun na to ang mga bagahe ni Papa Christian.
1: Naamin pa sa lubong pa?
2: Pasensya na mga anak ha. Nagtipid in town si Papa ninyo kay wapay trabaho.
0: Huwag kay dapag nga sinugatan bisag ganang malunggay pandisa lang.
2: Huwag yun nak.
1: Pasensyahin na lang na si Papa ninyo. Grabe in town kayong tipid anak kay lagi wapay trabaho.
2: Mahog yun.
1: Hukaranta na lang na ako uglugaw. Naglugaw man ko, Christian.
2: Oh, mayo noon. Sige kay, gutom ko na.
1: Huwag yun ka makasuroy-suroy sa Manila?
2: Huwag yun. Kay pension house o opisina raman ko na mo sa mong agency permi.
1: Oh, ingon lagi si Paringer ko nga nagkita mo sa baklaran o namalit ko no ka dito.
2: Oh, niyan na siya?
1: Oh, lagi. Ingon pa manggani siya nga siguradong ang iyang mga anak ang gipalitan aron hatagan. Kay lisod man sad uglain may punta.
2: Takap na disparigi ko. Namili arman ko. Huwag mo ko namalit. Window shopping ba?
1: Mao ba, Christian?
2: Lagi. Promise oh, promise. Cross my heart pa yun.
1: Ah, kalma lang. Ayaw lang pangugat. Kalma lang.
2: Oh, di man good. Lisod man good ng pasangin lanta.
1: Ay, pastilan. Hanggaw ginis pa rin Diego, eh. Pataka malagyawit.
2: Pataka lang kasi, ha? Makalagot na yuta.
1: Ipatong rago ng imong tiil sa akong BTSB kay hiloton ko na. Nakasiguro kong gikapoy ka na.
2: Oh, kapoy yun, Mara. Unya, wapag yung klarong resulta. Malasa lagi. Gasto-gasto lang.
1: Dako kag gasto sa Manila, dong?
2: Gamay, ha? Plate og kaon og kapuy-an lang.
1: Oh, maayo hinuon. So sa ato pa, wa pa day makuha i kaayo ang imong tinigom.
2: Mara.

0: Ups.
1: Asam
0: limutan. Kamu ini, ukuran kan? Dia lang, ha? Ayaw kong luluhan ninyo, kaya di tabo apo.
1: Ay, tektuan.
0: Ah, niyang mas kagetos, oh. Kamu na'y bahala na.
1: Kine.
0: Ipaya na yan.
2: Ipayas mo yung standby, ah.
0: Ay, gilulo niyo ko.
2: Ay, sa small thing, give it naman good na.
0: Bastos! Lagyaw na mo!
3: Siyo,
0: mga kinahan! Ano mo balik din ha? Mga bastos, gilolo ko sa mga standby!
2: Ay, ang nga nagtaki ang kamay.
0: Ikaw ba'y arthritis on lalimba?
2: Oo pa, masa kong kasuwayan ng arthritis, good. Para ramanas mga tiguang, good.
0: Unsay ngan?
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gitpang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang

0: Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom niya, bisag unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, nanambok na gani po. Karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko. Labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun. Ang tanan. Nagparagis na mo ha. Wala nagparagis. Wala na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis, bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
3: Kasahinan sa ako pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmuntin ko ato. Uy, nalaw. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Kalagsan. Oh, bukid to raw. Gani ay.
2: Nagbukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga morda.
2: Bukid sa...
3: Gani. Oo. Niya, o sa ako ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
2: to. Baga na sa bukid, dito ka saka?
3: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede na ihaya.
2: Pwede na, makakaskan tayo ka sa bukid.
3: Makakaskan to. Magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnon ko kanila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
2: Hindi pa kanan ni Mulay?
3: Sure.
2: Lido?
3: Alberto.
2: Tuloy mo idad?
3: Ay, kung ano ka, mabinta na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana
5: paragis bila-bila.
4: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Uy, pre! Niya de ka, pre!
1: Maninoy! Paminami!
2: Paminami, maninoy!
0: Ayay, kamagabuutan na ni Mabdabi, kesos agtang sa akong mga kinugos, be.
1: Maninoy, o saan man ang dani mo?
0: Natural, ikalugos Manila. Doon na good night pa sa lobong, akong mga kinugos. O imo ni Arthur, o imo ni...
1: Yay! Thank you, maninoy!
0: O imo sa ni Gian Angel.
2: Salamat, maninoy!
0: Ikaw, pre Christian, doon na kayo pa sa lobong sa imo mga anak? Siga mo ng mata mo, ay asa di ay asa na itong...
3: Bye na, pre.
0: Pre. Pasok na taon ko, pre! Ay, kinukumusot ko, pre, oy!
2: Oh, gisirataan mang gunay ni mo si Pare Diego.
3: Sorry.
2: Pare? Unsaw ganito yung bote mo isulti, pre?
3: Pre Diego?
0: Ay, itutukan ko ni Pre Christian. Kuan mare, matod ko, asa man tong daan na kong duaan? Para ni Jesus lin ba?
3: May dakan duaan?
0: Natural. Natural ka pinanggan nina ko si Jesus lin. Plano sa kong mukugos anang bataa, inigpabunyag ninyo.
2: Sigurado gina, Pre Diego.
3: Natural. Pinanggago ni mo nga mo mga anak.
0: Kabantay ka, anak, pre?
3: Kabantay kayo, pre.
2: Maayo ka pa, Pre Diego. Doon na pa kay sinugatan sa among anak, gikan sa Manila. Pero si Pare Christian taon ni mo, wag yod.
3: Unsaon nagtipid man kumara?
0: Tipid pa taon ni mo, pre?
3: Pre Diego.
2: Kadya, tragod. Doon na ka pa inasairan, Pre Diego, nga wala ko masairi sa inyong panagkita sa Manila.
0: Wagman!
2: Dungan man gyud mong duhag tubag.
0: Ni amari o. Oh, dawatan ning duaan alang ni Jesus lin. Ibitay ni. Mao ni gitawag og grave mobile or ihanging toy.
2: Kanindot gud ini pre. Ay malingaw gid ang bata ini. Salamat kaayo pre ha.
0: Ay, daaway sa payan mari.

0: Sa dako, madene mong nag-gastos Manila. Daghan mo kay kagikumpra.
1: Ay, natural. Tagsaragot kay kumakabot sa Manila, good. Mao ako nalang ipahimus lang ang kabarato dito sa Baclara.
0: Ah, maori ay. Unya, usahong manene mo.
1: Ay, natural. Ibaligya, good.
0: Magsige na sa yaglakaw-lakaw, ala.
1: Natural. Anak, yun ang magnegosyo ba, Gary?
0: Bita, no?
1: Tood, oy. Na ako'y pulong ihatag ni Magar. Makauyon dito ka ini. Ang dawata, oh.
0: Uy! Wow! Nindot! Pero, binatanon kayo.
1: Natural. Sumuang kon ka na di ay nga tigawang ka na cute.
0: Adili, oy! Usulog ko, ala!
1: Alagi ka na ba? Dili kay magtiniguang ka na lang, Jod. Pag binatanon sa buhay, aron bagay tang duha, batanon ba yan yung asawa mo?
0: Clara...

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa capsule lang. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon mangkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila.

Mga higala at ang iyang guban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Nakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyud nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gi-maintain na lang nimo.
1: Gi-maintain lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan og napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon og sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Polineroso.
7: Og ako na sab si Doc Ramiloy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Last time Doc, ato giisgutan kabahin sa telomeres.
7: Mm.
6: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
7: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
6: Mm-hmm.
7: Iya sa tao ang rod shape.
6: Uh-huh.
7: Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya.
6: Uh-huh.
7: Pareho ba nang magputokopy ka, Sir GP?
6: Mm.
7: Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili mapil kopya.
6: Mauna.
7: Monang sa sige nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
6: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini. Naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
7: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
6: Monay.
7: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
6: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinahanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa na ilain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
4: DTX 500.
8: Oh, Sir Shen, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama DTX 500. Wala lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang
4: DTX 500.
7: Dari gyud nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Mayo na jud Sir GP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya ning telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
6: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
7: But pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
6: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
7: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsite, cellphone, ug uban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
6: Ayay,
7: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
4: DTX 500.
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalisa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.

0: Alkaline, ka-vitamin C. Sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mayong adlaw, Dok. Ramil Oy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
2: Mm. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety, o cancer.
1: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
2: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
2: Mm.
1: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
2: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
2: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
2: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
2: ga-exercise sila. So kung
1: wow,
2: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
2: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababa.
2: Oh. Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
1: Sobra na.
2: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
1: Mm.
2: Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
1: So,
2: ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
2: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mapod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds ug green tea.
2: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tao sa Canada.
1: Mm.
2: Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan.
1: Mm.
2: Tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
2: So, unsa may naadas prutas sa gutan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress, o ang sayop na pagkaon, mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay ng mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maimpag panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
2: Mopay pag-adjust clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 o Mighty C ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
1: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, ipangihi o ako po niyo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihin. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun akong higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isunay ko ang tumar Mighty C. Tulog kapsos sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Din aw na usab ang akong panantaw.
0: Mighty C! Sa mga butika. Kasi kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
2: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho.
1: Ug dili lamang sa baho ilok dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
2: kagid.
1: Kagid, no, gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay muslim sila ra bagina una. Sakto gyud. Pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
2: nga
1: adlaw.
2: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh dok kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa nan toxic.
2: Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP circulation. Kung naa kay good circulation indot jud. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay kapamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, fact.
2: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs.
1: Kalami.
2: Unya inom Extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na dok. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa.
2: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitahan kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na himutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang nga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3Bio manjud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir GP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Ako ning i-oil pulling.
1: Wow!
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil niya, akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3Bio, Jude. Tungod sa BCO, nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag, kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito jud nimo. Patay jud ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
1: Napod kay nadiskubrihan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man jud ko og DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginasgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
9: D3Bio!
10: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
9: D3Bio! Ang D3 gamay VCO.
10: Ang VCO
9: gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
9: D3Bio!
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3Bio? Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang AutoPad G. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabal sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
1: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes, Sir GP.
1: Unya, wala na sa plain D3, Dok.
2: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Muna'y rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Mao'y rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants sang virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga naa sa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or B bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditribayo. Gapon gisgutan ako nga kung ga-Ditribayo ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa Ditribayo over plain dit.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka dio fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus og fungus na ana sa clinic ka dio fresh.
1: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud.
1: Ubitaw. Ayon mo padugay pa. Gamit na jud clinic ka dio fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na na Sir GP sa added benefits.
1: Austo.
2: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
2: Nadyo'y panahon Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage Dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Muna gingon Sir GP nga gakapi ka na ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Na-slide pwedeng pilihan Sir GP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kuno sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
2: Nga naman Sir GP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
2: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
2: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos Kung aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas ditribayo ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
1: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
2: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
2: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
1: Uh-huh.
2: Napajoin nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
1: Uh-huh.
2: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
1: Oh.
2: Mopo na sa D3. Mm. Gusto ka mag-upgrade D3 bayo ka. Mao kining bayo og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 bayo. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
2: Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
1: Mm.
2: Nga naman tungod sa monolaurin.
1: Oh,
2: ang monolaurin wala sa plain D3 og naara jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon, patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
1: Correct.
9: D3 bio.
12: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3 bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
9: D3 bio. Ang D3 nga may bisyo. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
2: Wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
2: Napajoy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya.
2: Patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
2: sa
1: bio.
2: D3 bio. Oh. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 bio. Pariha, jud na. Mo na'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
2: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang, pakapin na sa BCO.
1: Uh-huh.
2: Unya, Sir GP, ang US, nanguha po og BCO. Asa man?
1: Asa?
2: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3.
1: Oh,
2: ang MCT.
1: Okay.
2: Ang medium chain.
1: Triglyceride.
2: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
2: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio. Sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, Dok.
2: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Nga naman.
2: Matagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
2: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
1: Oh.
2: Nara na sa D3 bio. O ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Muna'y dapat target ko
2: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
2: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
2: Wala, John.
1: Wala na tayo oras, Dok. O si Jean Paul Generoso?
2: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
1: Ayaw abusuhon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Music Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: Kasayuran sa maayong panglawan. Programa

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente o tinuig ang kalig-on. Aron padayon ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
4: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura, strong for the Filipino.
5: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kung moingon si mama nga...
4: Sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw! Mag Farex B araw-araw!
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala, kumusta mayang gabi ikanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag o pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabistan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 26, 2026. Uy. 8, 8, 8. Uy. 888 karon na. August is 8, 26 is 8, and 26 is 8. Laiso atang po rin sa mga tabagatagagpagtagad. And this time, ang atong letter sender. O sa kanag-ngalan o pati. When you stand by, pati alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa

0: Chocomix. Og syempre, ala sa tong nga Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Why not stand by, Pati, alang sa musuwat? Hindi siyempre sa tutulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbayang anak kanimo ate. Kag Cap June og DJ Nova. Ingon man sa tanang suking tigpaminaw ning imong walay kupas nga programa sa kanginan. Ang sincerely ate Arlene. Ako si Patty. 27 anyos, taga Negros Oriental. Ate dugay na nga kami ni Romel nagkarelasyon. Dili lang kadali ang among panaguban. Daghan na kayo mig mga handumanan nga gitukod. Mga damgo nga among giplano og mga saad nga among gisaad sa usag-usa. Kupangutan-on ko kaniadto kung kinsang akong gusto nga makuyog hangtod sa katapusan. Wa ko'y laing tubag kung dili si Romel. Siya ang lalaki nga akong gihigugma. Apan usahay, dili day igo ang gugma lang ate. Aron makapili ka sa gusto nimo makauban sa tibok nimong kinabuhi. Kaysa diyang miabot ang panahon na kinahanglan na akong mamili tali sa akong gugma o sa gusto sa akong pamilya. Dito na ko nasabtan nga lahi ragyod ang gugma kung ang imong kasing-kasing ang mupili. Og lahi usab ang kinabuhi kung ang imong kahadlok ang mupili para kanimo. Matod sa kumaginikanan, dili sila supak sa mong relasyon ni Romel. Apang gusto lang ko nila nga makasiguro sa tao nga akong piliyon. Kaysa tinood lang ati na sila gusto nga lalaki. Siya si Gary. Nahulitaw siya ka nako apan wa nako gidawat ate kay uyab kami ni Romel. Maayo nga lalaki si Gary. Seaman, responsable, stable ang iyang panginabuhi. Tarong usab ang pamilya. Og labaw sa tanan disente og buutan. Apan sa kong nahuna usara ka ngalan ang sigig balik-balik si Romel ate. Si Romel nga dili siman, si Romel nga dili dato, si Romel nga wide akong posisyon. Apan, si Romel ang akong higugma. Siya nga akong kauban sa diyang wa pa ko'y klarong kaugmaon. Siya ang nakaila sa akong mga kahadlok, ako mga kahuyang, o bisan sa akong mga damgo. Wa na ko isulti sa uban. Apan si Gary ate, makahatag ka na ako og komportable nga kinabuhi. Dili ko maglisod ate. Sa diha nakabaton mi og misunderstanding ni Romel. Ate, wa dayo na settle among problema, misang putgit sa panagbulag. Nakadesisyon ko nga dawaton ang gugma ni Gary. Panaog siya sa barko, ako siyang gisugot. Kanunay siyang mabisita sa balay. Atong bakasyon, magdala siya pagkaon, magdalag bulak. Ate, hambat ba? Bisan pa man sa gihimo ni Gary, si Romel gihapon ang akong gihigugma. Ana-ana sa akong kasing-kasing si Romel. Apat tungod kay Seaman si Gary o klaro ang akong kaugmaon nga ito kaniya, siya ang mas gusto sa akong mga ginikanan para kanako. Naging practical ko ate. Sa diyan nag-propose kanako si Gary o kasal. Akong gidawat. Sa tinuod lang, wa ko ikasulti nga daotan bato kang Gary. Mo tingali nga mas lisod ang akong kahimtang. Kay kung daotan unta siya, sayon lang kaayo na ako nga balibara na iyang gugma. Apan buutan si Gary, mapinanggaon o mapagmahal. Pareho sila ni Romel. Apan nakalamang lang si Gary sa kahimtang. Busa na to'y gayon na mas gipili na ako ang kasiguruduhan sa kong kaugmaon. Wa na ko nakipagbalik pa kang Romel ate. Bisan pa man nga gusto siyang makigbalikan ako. Akong isakripisyo ang gugma ko para kaniya. Sa laktod, nagpakasal ko kang Gary. Malipayon ang akong mga ginikanan. Nakita na ko ang kalipay sa ilang mga mata. Para kanila nakahimo sila sa ilang katungdanan isip ginikanan nga rikan ako. Nakakita aslag lalaki nga ilang gituhuan nga makahatag ka na kong maayong kaugmaon. Si Gary gibuhat niya ang tanan para magmalipayon ko ate. Gihatagan ko niya haruhay nga kinabuhi. Gihatag niya ka na ko ang tanan nga iyang mahimo. Bisa na asyas barko, dili siya malimot manawag matag-adlaw para kumustahon ko. Matag-uli niya na akanunay ang mga pasalubong nga gusto na ko nga mga butang. Kibabati niya ka na ko ang tinuoray nga pag
pagpanga o pagmahal. Wa di gipakyas ang iha mga saad. Sa hinahinay nakakat-on ko sa pagmahal nga to kaniya og tingali sa pagpaglabay sa panahon, nakat-onan ko siya sa paghigugma sa lahi usab ka paagi. Sa kugugma kang Romel. Hangtod ati nakabaton mig anak ni Gary o sa kabatang babae. Nagtuo ko nga maging okay na ang tanan ati apan adunay usa ka butang nga di na ko malikayan. Hanga kong kagahapon. Hambot ba ati sa tungang gabi makamata ko? Ug sa kong nahuna makita na ko ang nawong ni Romel ate. Ang iyang pahiyom, ang iyang tingog. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon kung nga nung dili man mawala sa kong nahuna si Romel. Nagibuhat naman ta na ko ang tanan nga malimtan siya. O sa pa, buutan kayo si Gary, ate. Tuod man ako nasayran nga, okay na ang kahimtang ni Romel. Na siya negosyo. Hangtod na sa kaadlaw. Kalit lang ko nakadawat og tawag gikan kaniya. Nangumusta siya nga rikan ako. Dugay mi nga nag-istorya sa phone. Og dili na ako matago ang excitement nga nadunggan na ako pag-usab ang iyang tingog. So kadadto, kadaadlaw na miga istorya ni Romel. Na yung mga higayon usab nga sekreto ming magtagbo. Pero may sugilanon. Nakadesisyon ko nga maging honest kang Gary ate. Gisulti anak ko siya. Sa matuod kong pagbati nga ito kaniya. Naging honest ko nga naigugma paghihapon ko kang Romel. O di ko gusto makasahang ito kaniya. Ate, nasayad ko na sakitan pag-ayos si Gary. Apa di ko gusto mamaka kaniya. Buutan na kayo siya ate para akong lukuhon. Ipangutan ako niya. Kung sa kanya akong gusto. Gitubag ko siya. Gusto kong kagawasan. Mitando siya ate. Matod niya. Wako na siya mahimo. Na siya sa lawod. Ugbisan og mudili siya, nasayod ko na siya, hindi ko niya mapugnan. Gibuhat na daw niya ang tanan ate. Salaktod. Nagkabulag kami ni Gary. O gamatod pa niya. Ang importante ko no, magmalipayon lang ko. Naging civil me sa usag-usa ate, way daghang drama, way daghang pangutana. Mihangyo siya kanako nga. Ang bata nga to lang daw kiniya. Mitando ko ate. Tuwid kinasayod ko nga buutan siya nga pagkaamahan. O nasayod ko nga mahatag niya ang tanan nga to sa bata. Ang kunan ko ate, nagbalik mi ni Romel. Nag-live in me. Ang kunan ko, sa unang mga bulan, malipayan mi. Nagsaad mi sa usag-usag nga di na gid mi magbulag. Apan ate, sa nagkadugay, nagka-worst ang among panag-uban. Nagtuo ko nga enough na ang gugma para mag-uban mi, para magmalipayan mi. Apa nasayop ko ate. Na ay mga butang nga maghatag katinawan kung unsa gyud ang atong gusto. Ate, abi ko bagsakto akong desisyon. Abi na ko nga, tuwag kay gikauban na ko ang lalaki akong gimahal, okay na ko. Apan, human sa pipila kabulan namong panag-uban. Nakita na ko ang laing naong sa among gugma, ate. Ang Romel na akong gigugma kanhi, dako kay kausaban. Sige miglali, sige mig-away. Kanunay siya magduda nga rikan ako. Pagutanon ko siya kung sa iyang problema. Matad niya, giloiban ko gani ko akong bana. Nga doon na mi anak, unsa nagha siya. Nga dili mi kasal, nga galive-in lamang mi. Ate, gamayng singki, mag-away na mi. Niabot sa punto. Nga gusto na ko makigbulag kaniya. Grabe na akong hilak at tinarealize na ko. Gibuhi anak ko si Gary.
Ang tao nga gusto sa kamaginikanan kay diin nakita nila na kini ang para kanako. Gusto ko matawag kaniya. Gusto ko mabalik kaniya. Apanahadlo ko. Mauwaw ko. Sakto ba ako pagabuhaton? Matawag ko balik. Tanggari. Ug mangayo sa iyang chance. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Patty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delikado yung gamit og ubang kape kay kana jo NANS Coffee among gamiton. Pwede niyo diri sa kapang libungan or kutab.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kay mo Pati sa pagbadangat imong suwatampo ning atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Grabe pod ka oy. Minyo na tagid ka na si Gary na na ang all. Dila ka ba problema ka uno, dila ka mag, na kay anak.
1: Nay green card ha.
0: Labi na imong kinabuhi ni sulod pag yung ka problema pa sila no say lagi antaw di na to ma kuan ba di na to matag-an. Kanindot na siya ang life. Gipakita pa ganya ang miserable kinabuhi anyway. Kaoba na to, Deji Nova ba niya?
2: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjunos na to mga suking tig subaybay.
0: Kini kay muto ko mong ginigugma. Of course, Capjun Jun di asis. Ito, URP professor.
1: Yes, maswerte ka adlaw Deji Nova and Ate Arlene.
0: Abi mo, kini bito ang gihimo ni... Kini gihimo ba ni Patty? Manang makaingunta nga, ang tambag sa ginikanan, sakto yun. Kay, gusto gid nila si Gary para sa Yaha, kay sa Yaha, may na yung kinabuhi, di na siya magka-problema. Pero siya magiging nangitang problema. Nakiguli gid siya, kang Romel Gibiaan, gid niya ihambana nga buutan, provider, OMG, sana all. Of course, kaupan ito ni Genova Nobs, ikaw ako mong tanon, kinahanglan pa ba ka mo reconnect sa imong bana after ni mo Gibiaan?
2: Kung ako siguro, ma'am, mo try ko, no? Mo attempt ko. Mo attempt ko.
1: Grabe siya ba kaya? Ay, ulaw.
0: Dili ba na pagkaulaw?
2: Oo. Oh, tayo, di ba? Anak kakap nga. Ang tao, masayop man yun.
0: Oo. Masayop kayo ng baka.
2: Ah, masayop man yun niya.
1: Pagkanong.
2: Abi ko ba, dapat taganog chance.
0: Oo, karagi na, oy.
2: Oo, okay naman. Ngunit kay, muna ginayon lagi siya.
1: Shit, nag-live in na mo.
2: Pero, mo lagi.
0: Dili man, mo tawag lang.
2: Mutawag, di man nga, ditso da yun nga, uy, balik ta, kay nabulag, hindi naman nga. Hindi,
0: alas ko, mutawag lang nga.
2: Diba?
0: Kanang basig free ka, magkapita.
2: Oh, pwede diba? Magsorya, mangumusta, ana ba, paduding-duding sa gamay.
0: Nga kanang, isa soya din mo, sumung-sumung, di ka nga, karo pa na kung nirelay sa'yo po sa kong gihimo. Ana ba, dili lang ko ka diritsyo, ingon nga, mag-uli na ta.
2: True, dili
1: na.
2: Dili. Grabe si Kap. Bita, dili man na ditso nga mo, attempt ka nga makibalik na yun. Kaangi mo, alam man, di pamasin mga basin ni single yes. pa siya. Basin yes. single pa siya. Sa ngalan nga, buutan si Gary. Mm. So, basin di
1: ay nga. Gamito ninyo yung weakness pa. Na ang weakness ang lalaki. Gamito ninyo.
2: Man. Kay, mo lagi, ikaw si
1: Pirmi. Karoon na yung manawag kapis ako, hindi ko matuto eh.
2: Pirmi, pero mo ginamention din nino nga, ang tao masayop. O, ang tao dapat tagaan o chance kay...
0: Pero, abi ni mo, tungod sa kapi, nagkambi, mayang mga maayong
2: nila siya na...
0: But first coffee. Ano
2: yes.
1: Nasa hagkol, ha?
0: Ganang, kana bang Afrika, kapita.
2: Kapita.
0: Oh, diba? sige, gusto ko magkape. Oh, di ba?
2: Kamay. Oh, basin ra man akap nga si Gary, single pa, no? Oh. Kanang iya sa sutaon ba mo atep sa kag pa kuan dia pa mo.
0: Sorry kay sa mga nahitabo sa una, sa mahay ko pero.
2: Na.
0: Di tagid ka ma-blame nga maso ka na ko. Diba? Hopefully maging friends na ta
2: para sa bata. Magpa magpa sa kita gana o pakumbaba gid siya maayo, yes. no? Nga kanang ang kunon ginaya ang iyahang kuan. Kanang basin day og single man galing si Gary, no? Ang kamasin diha niya, hinayinayan o kuan ba ang mga ipasayo.
0: Ba? Basta oh. ka ng, grabe na ba siya ka-love, grabe siya ka-provider, pero after nga gibiyaan niya, nag-iuli siya ka-Romel, basta doon ka ng si Gary karon ron, hindi na po musalig sa iya. I mean, butang-tang nga, nahigugma gyapon kay, murag, nakita na to, murag nahigugma mag-ini si Gary sa iya, ha? Pero, grabe lang yun ka, talagsaw niyang gugma kay, importante malipayon ka. So,
2: diba? Munit,
0: gabi no.
2: Sana mga, di ba, importante malipayin ka niya. Karon Gary, sa imo mong hindi ko magmalipayin.
0: Yay!
1: Kamusta day? Kamusta na day? Kamusta day mong Romel? Sino ay tabo
0: na ay? Hindi, may magkasinabo.
2: Na wrong turn na ito. Nasayop ko na wrong turn.
0: Hindi, ito mausip yan. Ito.
2: Pwede mo U-turn?
0: Dali ka, may ulang ka nga, pwede ba nga ka namang laag sa tato, wala ng bata? Kaya mo sun-sunset na balik.
2: Si Kappa. Pero ito, seryoso ka.
1: Wala ka din mo na remember. Remember, sa panahon nga giprangkahan ko
2: niyo. Malay mo nga si Gary. Oh, di ba si Gary, walay pagdumot ba? Sa ngalan niya na ay naibata.
1: Masalig pa ka akong tuwa ko sa lawod kanunay.
2: Gani. Mahay na gani siya, no? Ana, biya kakab na ikausaban ng tao, no?
0: Gani, nagmahay gani
2: siya. Nga nag-realize niya nga, lahirag ina yung kinabuhi nga si Gary pa. Oo.
0: So, hindi
2: lang, wala may sayop, anak kap. Kaya hindi naman tumba na.
0: Hindi na naging ang realidad sa tao, DJ Nobs. Kaya pangita ko ng wala ba?
2: Di ba? Sa panahon nga na pa sa imuha, di ganun mo makita ang value. Ayan, nakuha na di ha. Oh, mo lagi.
0: Lagi.
2: Lesson learned. O, di, gaya pataka. yun, no? So, muna siya pati, i-try lang attempt. Wala may sayop sa pag-attempt upang musta, yes. Pamasin, o yes. If single siya. Mm. Why not nga? Ma, ikaw na po yung musuyo. Namo kayo mga
1: sitwasyon. So, ito yung style, ito yung style. Manganggat ka kape, mana.
2: Oo. Namo kayo mga sitwasyon kap nga, babae po yung musuyo sa lalaki.
0: Hindi, pwede man nga, yung body naman sila, anak.
2: Oo, gamito ng bata.
0: Oh, pwede ba kumulaag sa bata? Oo. Oh, diba? Oh, sige, okay, sige. Pagkaman, eh, kape sa ta. Oh, di ba? Kape-kape lang sagot.
2: Sikap.
0: Kape-kape niya. Wede, kumusta ka? Oh, di na. Ang imulang nami. Wako nagmalipayan ka. Ikaw, paghihapon akong gigup.
1: Yahay!
2: Nagmahay ko. Kay lahir gidi ay. Ano?
1: Grabe.
2: Naku, asaya.
1: Di na ako ma-imagine kung unsay mga pakitabog. Kaya unsa kapag...
2: So, hey, kaya ang lalaki makakap mapagmahal. So, di gina mo balibad. Yes. Mapagmahal bin ang mga lalaki.
0: Namagay ka ba na ako masayo bin ang
1: babae? Mayo ka ba nga mga babae, no? Kung ka mo makasala, mayo mo madiskarte pa.
0: Ano man lang yan, lalaki? Ano man lang yan, lalaki mo biya. O niya, mabalik siya asawa, balikon.
2: Oo.
0: Wala ba sa'yo na kayo pagdawan?
1: Wala man may gipamiya. Gadugang raman.
2: Oo, oh, diha na.
1: Oh, ang sayop ni Pati, kay ni Prangka siya, gibiya. Gibiya.
2: Dapat ituan ni Mia.
1: Ano trial, ano error to ba?
2: Ay, dako.
0: Hindi ba ganda niya ma-discover ang ginaya ni Romel? Actually, true. Si Romel,
2: maayos siya sa
0: palero. Maayos na sa sindanan kay, pero dili na siya musalig. Kay, ang young reason man, God, iban ganyan mo yung mambana, ako pa?
2: Diba? Diba? Which is, kuhaan kayo, unfair po, valid, pero unfair sa part ni Pati Mambanga. Inganaon bito ang bala sa iyaha nga. Nagluig bi, kesa kuhaan.
0: Oh.
2: Murabag ka nang gi-take as negative siya ba nga. Imagine, gibiyaan gani niya yung bana for kuhaan ng
0: Romel. Di nakita ka sayop siya siyang magpili kang Romel.
2: True.
0: Sacrifice niya yung kinabuhi. Sacrifice niya yung bana.
2: True.
0: Parang ang Romel, pero nahitabo.
2: Lahi ang kuhaan ni Romel. Lahi siya kinaiya.
0: Lahi, so
2: mula lumanggin na. Di kita mailat sa mga maayong sinudanan. Ang
0: ingon ni Cap ka, 1 plus 1 equals 0.
2: Kay... True.
1: Diyari mo ma-realize
2: na... Dapat 1 plus 1 plus 2. Plus 1.
1: Na dapat tulo di ay.
2: Ay, nako.
0: Parang mawala ang 1 plus 1, napay equals 1.
1: Napay equals 1.
0: Sige, imong opinion, ang among kikinahanglan. Go ahead, URP professor. Dili na to yes. Makita ang imong kuan, abilidad.
1: Abi nimo pati, pakaulaw-ulaw, rin kang tawag-tawag.
0: Uy!
2: Grabe, usap may ulaw
0: na.
1: Kaya hay ba nimo nga?
0: Naman sila, anak.
1: Wala ba nimo na nahinumduman ang sakit na gibati ni... Ni Gary.
0: Na naman na.
2: Mo gani mapakumbaba gani siya. No, mga isang pasaylo.
1: Sa panahon niya, giprangkahan ni mo nga.
0: Di ba siya makigulit? Manawag raman.
2: Oh, mangusta raman sa.
1: Inganda gin mo girls.
2: Mangusta raman
1: sa mga laki ba? Inganda, kadali ra kayo ninyo pasakitan kami mga laki. Nga nung standing ko nga, dili kin siya makigulit.
0: Kay?
1: Nga, big X kin ko manawag pa siya.
0: Naman sila
1: nga. Kaya giingnan niyo kung adan kanina.
0: Anay? Pasaylo
1: kinay ko kadan nga kato mga babae nga sige panawag siya nga gusto na magkiguli.
0: Mm-hmm.
1: Blacklisted na ginasaya.
0: Kaya nga naman.
1: Ano
0: naman?
1: Kay once nga rin ko nung nga gipasakitan siya, mabalik-balik gina nga pasakitan siya.
0: Ah.
1: Yung niya, Dan.
0: Sa ato pa, mo ginay. Yahap ito, to, lahat ni si James Agari.
1: Pati, wala ni mo na balik lang tao nga kadang ang sakit na gihimo ni mo kang Gary.
2: Nagmahay gani siya ka.
0: Gamahay man siya.
1: Sa pagtuon mo sa abong mga lalaki kadang unsa na?
0: Si Boy.
1: Pasti lang. Boys! Boys, ha? Kadang tanggap-tanggap na kita sa kabaturan. Dal! Balong! Tanggap-tanggap na kita sa kabaturan, long, ha? Kinang, kung ang mga babae makasala, ipakit kita lang ta.
2: Ay, syempre.
1: Kita ano ra ba?
2: Dara magin makuha siya.
1: Oy, Gary, ha?
0: Kilo-kiloan lang dayon.
1: Kung kapaminaw manggaling ka. Ako, ikat ginapanawagan nga, ayaw gitaon padalag yun.
2: Bitaw, Kap, so dapat sincere. Na si sincere gani siya sa iyang pagmahay, Kap. Dili man ingon nga, na binuang, ay, kanang atik-atik ra na iyang pagsuyo.
1: Oh. On saon pag siguro na ko nga, kanang, dili na ka makik-textmate sa uban, no? Dili na ka makanggap ng coffee sa uban.
2: Dili na ka experience naman na niya kang Romel, no?
0: So, nakikbulag siya, kaya di na niya makaya. Oh,
2: narong man niyang choice, so di na ginan niya usbon. Basta kaya, nawaton siya
1: bali ni Gary. Babae, no? Kung sila ang manginang, nadikin mo pabalibad.
2: Dapat lang. Grabe to, Kap. Sincere man si Pati. Sa iyang pagmahay.
1: Wala din yung ang sakit na bati sa lalaki ng inyong pratahan na
2: nahitabo na gani.
0: Diha naman may bawal kung mag-uli pa sa lagi. Importante nga isang kitawagan.
2: Oh, yes, mag-attend
0: sa siya. Pwede ba kung makikita sa bata? Pwede ba nga mag-uban tag-kape?
2: Ano lang para sa bata?
1: Akong advice si Bupati, ayaw na lang yun. Kaya ba si mo insultuhan ka?
0: Di man. Di ba siya makikuli? Makikuban raman siya.
2: True.
0: Yeah, share-share din siya yung problema.
1: Uy, kaya ayaw nyo mo. Ako mga... Kaayog ba gid ninyo mo? Mupuyok sa lalaki kung kamo makasala ba? Sa'yo na ka nang libiin-libiin na ka dito kang Rubel? Ya, karun kay...
0: Nasipiat lang gani sa desisyon.
2: Nasayop lang, nadala lang sa mga matamis. Kay dili lang po ni matamis ang mga istorya ni mga laki. Oo, oh, no? Di po
0: tama. Alaliman ka, nga naman po itong kipadamgo-dam ko, mapod siya. Eh, basin, ugikat, tinood ka na siya, DJ Novs, na damgohon to na ni mo ang lalaki ko. Ang ima picture yung giunlanan.
2: Mubit na nila yung amot lang ka ba mo tinood ba na, no?
0: Basin po this roommate, iya pong giunlanan ang picture ni Kuan. Mo ito nga makadamgo-damgo siya, niya nanawagin siya. Wala mag-coincidence ka, ayo.
2: True.
1: Yeah. Kaya ay bagidin nyo nga. Basta ba, pati, atos Diyos porsanto, pati.
2: Uy, why sa'yo sa pag-attempt ka? Kaya nabiya sila'y bata
1: di ang ka. Garbo ba? Ang garbo. Ang dignidad din mo pagkababae ba?
0: Ayaw na din ipagkakusus. Kumasuko si Gary, I think, gili si diba? Gary na nakagrabe kay nagbulag sila nga.
2: Mayo man ang kuha ni Gary, ang pag-accept ba sa desisyon ni Pati?
0: Ma-sense man na niya nga, di na si Gary niya kung mag-uban sila, mag-coffee or mag-gaon, kauban lang
2: diba?
1: Sa bagay, weakness magod sa mga lalaki basta puyokon sa mga babae.
0: Tinood na.
2: Talagsarap yan ang may
1: pero ako ni mo pati, ayaw na lagi pumuyok. Kay sigurado, maluoy na po si Gary si mo. Kay papagmahal ba ya ang mga kalalaki
0: ng karampanahon? Hindi pa kaana, magkauling sila.
2: Diba? Okay. Mas kung madawato mito ni Gary si pati, more for time, sure, this time, di na nasayangan ni pati.
0: Correct.
2: Iyahan na ginang i-treasure.
1: Dili magod kay dapat pati, kanang magsikripisyo pud ka kay nakasala ba ya ka dapat magpenitensya ka
2: grabe
1: dapat sa imuha kanang didto sa layo
2: dai mo gani ang iyang pagsakripisyo ya penitensya ka ang pagpamawi no mamawi ka ang buwan
1: nga to ara ba sa lawod si Gary unsa na kasiguro ba si mangangat pud kag kape sa silingan
0: dito na siya mapuyo sa ginikanan ni Gary para makita ka sa ginikanan
2: niya i-prove yun niya no maningkamot siya nga iyang ma-prove
1: kining babae lagi kun nagbulag na mo ayo na pakit-kit lagi.
2: Okay, kaya naman, kung manay sayok
1: ka. Kaya nakmay ba yan yung mga lalaki?
2: Yeah. If single si Gary, walay sayok nga mo attempt siya. Pero o gana, if naanay ka relasyon, o diha naging si Pati, magmahay na lang gid siya.
0: Managing yun nga, for life na lang yun yung pagamahayan. Pero kung basin di ay,
1: dili, ako magunaloy. Ako magunaloy kang Gary ate.
0: Kaya gipaman sa bangsa niya pagkalaki.
1: Loy kayo kay...
2: Tawag gigamit yung pagkalaki.
1: Imagine, imong gibulagan ang tao, ka, wala may sala sa imo, ha, imong giprangkahan niya, gitugtan rapod ka. Gipabinlan pa ni mong anak, iatiman, unya karon kay naruin imong kinabuhi, sayon sa yun lang ni mo mabalik sa iyong kinabuhi.
0: Basin di ay.
2: Di ba?
0: Malay na.
1: Loy kayo ba?
2: Takay, Kwan, everyone deserves second chance.
1: Niyawa naman kayo, nagbalik.
2: Pwede pa na kayo.
1: Niyawa.
0: Masaya ngayon buhato ni Pati. Mapabaga ba siyang face para makuha niya pagbalik ang iyahang bana or di na lang ipapakita? Balik naman lamang sa Pikasawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa iyo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magud kay ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, kung naayog na diya ang sambul-sambul o haptan na diya ang panglantaw o itiktido diya ang produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: balita. Apan, of course, ato sa tibayan ato mga Facebook and YouTube viewers. From Vanessa Tindoy, may hapon pa shout out ko sa kumama na si Mama Rosa sa Balingasag. Siya gid ang number one fan niyo diri sa among lugar. Sorry.
1: From Hipolita Dumasig, hi, Ate Arlene, ganun na yung may gasunod sa inyong programa from Makilala, North Cotabato.
0: From Irma Dumabok, good afternoon, Ate Arlene, did you know about Cap June? Shout out na ko tanang taga-ipil sa Boca Cebu, gay kamo ang number one. Salamat, ampi mo kanun, eh, basta sincero, suwerte.
1: From Charis Palanas, good noon, Ma'am Arlene, DJ Noves and Cap June watching from Tambulig, Zambosur.
0: Ayan. From Marivic Ganieda. Good PM, Ate Arlene. Shout out ko sa tanang silingan ako dali sa Balsa Udyungan.
1: Hi from Pet Galinzoga. Hi, Ate Arlene. Maayong hapon. Ganahan minimo kay maayo mo ba sa sulat o nindot ang boses o maayo pagyud mo tambag sa mga sulat. Sama. Salamat, Ate Arlene from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur.
0: Shout out to Rodeline Cabahog watching from Malaybalay City, Bukidnon.
1: From Brent Sanangaya. Good afternoon, Ate Arlene. DJ Nova, Cap Junjo. I'm still watching from Lumbayo, Aluran, Misamis Occidental.
0: Hi to Marvin Salcedo, watching from General Santos City.
1: Hi, Ate Arlene Dugay, nakaya ko nga na minaw. Nimo, sukad pa sa radyo. Sa tinuod lang, karon pagid ko nakakita si mo sa live, og nalipay ko nga nakita ang nawong sa tingog nga akong permi madunggan sa una. Worth it kayo ang oras akong pahulay, kay daghan kong makatunan og malingaw sa inyo mga tambag. More power sa inyong programa from Nerissa Jane Liboon.
0: Ayan, from Richie Malga, or Richie Magallanes. Shout out Ate Arlene, did you know about Cap June? Watching here in Pangantukan.
1: From Nena May Las Cunha, maayong hapon Ate Arlene, always nagasunod sa inyong programa watching from Bayugan City.
0: Good afternoon Ate Arlene, pervijud me, naminaw ninyo diri sa Dumaguete City from Merlin de los Santos.
1: Hi to Noel Tiempo, pa shout out from Butuan City.
0: Cap June, diligid kumpleto ang programa kung wa imong mga pasangil og mga hirit nga makapakatawa. Pero may good ka kontra sa tambag nila Ate Arlene o DJ Nova. Pero maugid na ang makalingaw kay naakay ka o galingong pananaw nga makapakurat sa tanan. Tugod di mo diligid boring ang programa kay naapermi kalit nga punchline nga makapawala sa stress sa mga viewers kay magsigi na katawa. From Rogelio, the Langin of St. Bernard, Southern Leyte.
1: Shout out to Unroll Notimala watching from Kanhulaw, Hagna, Bohol.
2: Ate, nain nag-shout out diri ha. Ako ah. Timbaya ang ako amigo nga si Dagol.
0: Si Dagol. Si katong nagbantay sa inyong kwan?
2: Oh, si Dagol. Dili, si Dagol ang iyang asawa usa ka abroad.
0: Aha.
2: Niya ni uli na karon. Tunay ni semana pagkita na mo DJ Nova, nangayo sa advice kung isa iregalo daw niya sa iyang asawa pag irang sidugatan ba? Pag abot niya. Akong gitagaan og kining Megaman coffee og Megaman capsule, no? Karon nagtik siya nga
0: Megaman yang girigalo sa asya ni inom.
2: Siya ni inom. Okay. Iyang kaugalingon iyang girigalo sa iyang asawa.
1: Dapat okay. Lang.
2: Kino ang nakaingon gid iyang asawa nga sa tanan akong nasulayan. Kini ang pinaka the best.
0: Kasi tanan ako sa liyan.
2: Na-disgrasya ang ilang. Na-disgrasya ilang relasyon ka kay. Na. Gikan sa abroad niya ng asawa.
0: Pagkabot sa tanan niya na sa liyan.
2: Nag-inom siya og Megaman coffee og Megaman capsule. After sa ilang labing-labing, nakaingon gini ang asawa ka sa tanan akong natilawan. Kini ang pinaka the best. Na. Kapo na lang mo sumpay mga kaigsonan. Napalangga ko kung sa'y sumpay na ilang relasyon. Dagol! Pasinsyara kin Dagol. Pero pasalamat si Dagol de Genova. Kay tungod sa Megaman capsule o Megaman coffee. Nakatugan niya siya ang pinaka the best.
0: Sa tanan akong nasulayan, grabe, gandaghan gidi ay. Pagkawik lang.
2: Abroad ba yan? Kasawa, Dagol.
0: Pastilan.
1: So, wako kasagang.
2: Boys, ha, kung gusto ninyo may bawaan, ha, apag Megaman capsule mo o Megaman coffee, after ninyo naglabing-labing, so, kanang panilagi ninyo sa reaksyon sa inyong partner.
0: Pastilan.
1: Okay. Nemo, kumay.
0: Ang damay ni si Tagol.
1: Wako kasagang.
0: Discussion na lang relasyon
1: nila. Sabog ka.
0: Okay. Then, siya dapat yung final para kang pati.
1: Pati, sa ako pang gisuggest ka ganina nga, why sa'yo po ma-attempt ka o contact kang ko ano kang Gary.
0: Gary.
1: Okay, again, no? Kana bang, yung, sa imuhang realization nga nahitabo o ba nga sa'yo na imong gipili, sa'yo nga imong gibiyaan ang imuhang bana. Kana mo ganyan mo pag-attempt nga pangumusta sa iya, di mo nabot pasabot nga matik na dayon kang makabalik sa iyang kinabuhi. For yes. Sure. Daghan pa kay kag kanang agian ba, no? Kanang, daghan pa kag mga buhaton nga kanang sugitaw
0: ka na. Makonvince ni mo pagbalik yung pagbalik.
1: Yes, kang Gary. Pero again, why sayop, no? Dili ba siya ingon nga ko anang, I mean, dili na siya, dili siya angay nga ikaulaw ni mo ba nga mo attempt kag contact sa iya kay bana lagi. So, namang yung mga relasyon, namang mga magtiayon yun nga, kanang inga na ba nga, nanay, natong, nibalhin sa pikas niya, nibalik sa kuan, kay lagi, sayop ang napili. So, again, pati, no, di man abot pa sa buka.
0: Sumakabilang bahay.
1: Oh, pero nibalik sa original nga bahay. Yes. Na mga inga na nga sitwasyon. So, ang imuha lang yun, dihang bala nga, imo na lang yung kanabang tunlo ng imong garbo, mapakumbaba, bagid kag maayo pangumusta sa iyaha. Of course tungod kay naanapod mo anabay mo anak, so kinahanglan nimo nga somehow no imo nang buhaton nga attempt para pud si imong anak nga makabaton pud sa buo nga pamilya kung dawaton kapag usab ni Gary. So pamasin ra man na ato basin single si Gary, and if single siya, buhata ang tanan nga imo siyang ma-convince nga mag-okay mo. And if dili siya single, amo ra gina siya ginaingon nga mirisi na lang gid nimo wa na tay mahimo ana. Di na kung di na siya single, if na siya ginamahal nga lain, ayaw na pud ipugos imo hang kaugalingon kay kanang fair ra man pud na kang Gary nga di na nimo siya kwan hilabtan. Okay, ikaw gani iyagi kang giparaya, no? Iya kang gibuyan sa kung asa ka nagmalipayon. So kung namang galing siya ka relasyon karon, ayaw na dayon. But if wala, go for it. Walay sayop ni Ana, no? Basin di ay nga mo okay pa mo. Sa kanunay kini ay yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ito URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, Pati. Swerte na unta ka sa pag-ibig, pero bigo sa pangalawang pag-ibig. No? Para na ko, dili na ngayon nga kanang imo pagtintalon si Gary para magbalik mo. Pakikita na lang tungod sa bata, pero ikaw na ang maglikay nga magkarelasyon mo balik ni Gary. Kay luoy na kayo ko sa akong amigo.
0: Nagoy.
2: Luoy na kayo si Gary. Pag-abot sa panahon, imo na po prangkahon, nga nakakita na po ka ginigugma, kanang niya si Gary masugot na po. Pag-abot sa panahon, kanang bulagan na po ni mo si Gary, luoy na kayo. Ako na ginang maluoy kay, kanang murang nakita na ko, taras na gini mo na nga. Pag
0: makakita kanang, nasipyatan to siya.
1: Di na nandiyaw sa buntap. Was dawaton siya ni Pati.
2: Kaya karoon na panahon, ingon si Kuya Jimar, ang mga babae daw, di nagkita masabtan.
1: Natagam
2: mga,
1: na na si
2: mga
1: Kuan.
2: Pati nga mga ngalan, murang di na katuhan. Labi nagsiman ang mga ngalan. Na what an nagpog pagsalig ni mo Pati, di ko masalig sa imo ha. Kanang pasinsera ko Pati ha, kanang prank ka kapag istorya, wala ko isalig ni mo. Kanang magkinaon sa mangaling, na ako'y number niya.
0: Gary ka.
1: Ikaw rin si Gary.
2: Pakikontak lang sa ako akin atong istoryahan kung sa'y mayong buhato ni mo before ka maato kang Gary balik. Sa gihapon, kini si Kuya Cap, muingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang kong masiguro, mapagmahal ako Pati.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang mag-focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
9: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay akong ibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika, kaya naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
8: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo DJ Nova and the Cap June. Thank you, Patty. Sa imo papadangat imo suwatampo ni ato tulumanon. Sa sensorly ate Arlene, kinala ko masulti ka na kanimo, Patty. Okay lang, mo try ka, pero be ready kung unsay reaction ni Gary. Ayaw kayo, boss, kung ma-insultuhan ka, ayaw kayo, boss, nga ma-isulihan ka gimaayo tungod kay imo manang sayop. Ang imuhan na lang karon is makikigala lang sa kangato kaniya, pwede man nga magtawag ka, pero makikigala lang sa para sa inyong mga anak. Ayaw sa agyod magpakita nga interested ka nga mag-uli mo kay, kumbaga, mas okay pag na nga maging okay sa sigari kanimo. Mas may nasyag gihapon ang mohimo og move para mag-uli mo. Kaya kung ikaw, base dog magmahay kag babalibaran ka. Again, ang importante niyo pagabuhaton karon pakigsuod lang sa inyong anak balik and pagpakainahan nga to kaniya. Pagabot kang Gary, time will tell. Malay nato basin og mabot ang panahon maging okay mang duha pero ayaw sa gipaghimog move kay base masakitan ka lang nga mabalibaran ni Gary. Humani mo na buhat ang pagluib nga to kaniya. Thank you so much, Patty. Manghinaot ko nga, hayagan ka. O gaunta, maabot na panahon, maging okay na ang tanan para kanimo. Kini si Ate Arlene, ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of DBTK.
11: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito.

upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:24 na sa gabi.

0: May buntag, may udto, o may gabiin nyo diha. Asa dapit nga maabot sa tuwang panaglabyog so nga Sibya, mayong pagpaminaw. O salamat kasi nyo kanunay nga pag-uban na to, no? So ubanin na sagunin nyo karong gabi una, handod ta alas 12. Ang mag-uban-uban mga sukindig paminaw. So kuyugi na po ko ninyo ha. Adere sa tuwang panag-uban, usab karong gabi una. Ato mga nanay, mga tatay nga naminaw na to sa garon, ang mga nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay naminaw na to may gabiin ninyong tanan, ha, dire sa to ang mga igsuunan sa mga nanikay-sikay, samtang nanikay-sikay naminaw, anyang uban nagatanday-tanday, nagaray-haray na kasamang listor, ha, pero naminaw ang dungga nagpaminaw dire na to, na? Ala sige, onya. Arita sa tuang mga hisgotanan sad makasama. Ha, arita sa tuang mga hisgotanan dere sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Straight to the point. Atungod kay matod pa. Agi pasakaan na pod og kaso, ha? Laing kaso na sab mga sukindig paminaw ang giakusar, no? Giakusar. Ha, giakusar na ini kanang nadili pa ni ang katong kaso katumantong sa Montirasas moto kang Amior Archival, no? Karon, giakusaran mga sukindig paminaw, ha? Gagi dunay akusasyon, no? Dunay akusasyon si Vice Mayor Tomas Usminia ngadto kang Mayor Archival, ha? Nga matod pa mga sukindig paminaw, si Mayor kuno, ha? Violator kuno sa kanang naang trapiko. Straight to the point. Ana unsa naman nero nagkalami naman ning inyohang nagkalami na og samot na nagkalami og samot ning relasyon na gidiay ni Mayor Archibald og ni kananaang Tomas Usminia kasamang ni Sorcon Maohon ha ngano man nga kon man si Mayor Tomas si Vice Mayor Tomas na Usminia nga siya man maoy nagsabak aning Mayor Nestor siya man ginagpili nga may padaganog mayor unya karon iyaha na mahinong awayon na unsa naman kamas. Tino, dili na gini kutso-kutso kasamang listor. Dili na gini tabi-tabi nga nagkalas o nagkalas utay na kuno, nagkaaslumay na kuno o relasyon. Kaya kung ano magod kuno, doon na kuno yung ipangayo ba o doon ay gusto si Vice Mayor Tomas Usminia. Onya, sa mga dili man, wala man naka-align mga sukindig paminaw sa plataforma ni Mayor Archibald. So, kanang naghulat lang kamas. Maghulat lang kamas o mamayor kamas o kana na ang gusto pang mga taong himuon kang mayor, maghulat na lang ka o mamayor ka. Ayaw lang sa og ganang, ayaw lang sa og supak sa mayoron kay dili man ka mayor mas. Amo na ang atong ibalik-balik, doon ay mga kanang na ang kanisi, Mayor Archibald, wala pa man sa mga kana bitawang kwan, na kanang na ang, kay bago pa man isang mayor, ha? First turn pagod niya na kasamang listor, may nahimo sang mayor Cebu City. So, gipialan mo sa mga tao, gisaligan sa mga tao nga, mo himuon nga mayor, ato sa nga pa-performon og tarong. O niya, mga konsyal, kooperita, no, para sa kalambuan Cebu City, niya si Vice Mayor Tomas, ikaw man maoy, presiding officer diha sa Sangguni ang panglungsod, at wala po tabangan si Mayor Archibald nga makapalambo sa Cebu City og samot. Although, malamboon ng Cebu City, pero kanang naamang yun ay mga kwansab, na ay mga dugang pangkalambuan. At tulang nagawin ko anon, Mayor, ha? Kaning Vice Mayor, ha? Kaniro murag nag nilabayay, pero kanang naang kwan rabia, Hilom Reves Mayor Archibald Town. Hilom na town, yun si Kwan Tomas Magibian, sa ni Tomas. Dawat so, kay balo hawas indo na sa basis ha. Nga na sa basis sad si Vice Mayor Tomas Usminia, pero mo na nga kanang na ang unsa kahay gusto ni kanang na ang gusto ro maton Tomas nga siya may mahimong mayor sa gabi. Nga karon ayan na sang ginganlan og violator kuno si Mayor Tomas ha, Mayor kanang na ang Mayor Archibald. Matod pang tami nga violator kuno si Mayor Archibald. Ayaw na lang sa og kanang kuan hulat na lang og mamayor kamas. Ha? Samtang sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad kay ang katong tuwang usa ka pulis mga sukindig paminaw katong usa ka pulis nga iyaan or maoy tag-iya ni adtong armas nga gigamit sa suspek dito sa pagpamusil sa eskwelahan dito sa Tacloban Ha, matod pa nga ang pulis, mga sukindig paminaw, apilo, nagpasakag kaso.
1: Straight to the point.
0: Ha, kasuhan, mga sukindig paminaw, katong maong pulis, ha? Ang maone ang resulta sa investigasyon o niya ang Office of the City Prosecutor's Tacloban ni rekomendar mga sukindig paminaw nga pagkasuhan gyud kadton to ang usa ka police woman iya anto ni adtong usa mga sukindig paminaw ka kanang na ang estudyante no nga namusil mga sukindig paminaw diin tulok estudyante ang namatay no dito sa Tacloban. Dito sa Tacloban, mga sukindig paminaw, samtang 20 kabuok ang naangol.
1: Straight to the point.
0: So muna, nga kanang naangay sa itong kasondong pulis. Kay, mo lagi na nga kamo, kay balota nga tuwa nga mga police officer, nagdalamog mga armas, dahil mga bata nga, hilig mga ina o kanang armas-armas, kanang pusil-pusil, kanang dulaan, hilig mga ina, samot na ng tinuod nga armas. Kasamang nistor, so muna nga, di lang mo magdinanga, gawas na sa mga, kanang mga pulis nga kanang maang careful sad, no, sa ilahang nga mga, kuhan nga, ipahamatang, ipahimutang, yun, og tarong ba? Kay kuyaw, kaayo, bakitan sa mga bata, nilabi na mga bata, doon ay kontra, niya makuha ng armas, delikado kayo, so muna nga, i-safety, yun, hipuso na mga armas, nga issues gobyerno, or bisa na may uban nga, dili issues gobyerno, ilahang nga armas, i-safety, yun, nga dili ma... abot o dili makitaan, dili magamit sa mga bata ngadto sa bayulinteng buhat.
1: Straight to the point.
0: Ikaw no'y kasuhan, ha? May rasad kay ngano, masang imuha, masang pasagdaan imong armas, ha? No, masang ipanan. So, nakanin tulo ka makinabuhi in town. Nga nakalas ito sa Tacloban. Luoy po in town kayo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin atong hatagan o pagtagad sa mga sukindig paminaw, karon diri sa tuang pagkulo kabildo, ha? Tungod kay ang distrito ni Congressman Bini Abante o Congressman Jewel Chua gibuking ni Mayor Isko Moreno nga matod pa adunay binilyon di ay nga budget para sa flood control pero grabe gyapon ang pagbaha sa ilahang mga distrito.
1: Straight to the point.
0: Paldo kay mga sukindig mo na si Bini Abante kay dito sa distrito aduna kunoy 2 billion kapin kasamang listo. Matod pa ni Mayor Isko Moreno nga pahilom-hilom din si Kuan ha. Kanana ang si Bini Abante kuno sa iyan district, District 6 sa Manila. Kasamang listo dunay 2 billionis kapin nga pundo para sa flood control. And yet, kasigi gyapon og baha. Dito mga sukindig paminaw sa Manila, labi na sa distrito mga sukindig paminaw ni Bini Abanteg ni Jewel Chua, hilom paron sila sa tirana kay di ay na amot lang, di ta makaingon nga kanang naa nga dunay substandard, wa manoon gibutyag ni Mayor Isko, pero ningon siya nga dunay budget, ana. Pero nga naman, tungod sa kadako sa budget, grabe man ang baha, mura man og walay flood control. Nga pilay budget Bini Abante, oy 10 bilyones. O ding si Abante, mga sukindig paminaw, gusto gyud niya. Gusto gyud nga mapa-impeach niya si Vice President Sara Duterte kay nahadlok ni kung ma-presidente Sara Duterte, imbestigaron niya ang iyahang flood control sa kanang naang Manila. Nasunan kag 2 bilyones. Ang kantidad, mga sukindig paminaw, kapin sa flood control, pero gasigir niya pagbaha dito. Ingos Isko Moreno, adio. Pastor, Bini Abante! Anya siya, 40% ang pagkakuan, ano? Kana na ang isog pa sa kaayo. Nga ang pundo kuno, ang confidential funds kuno ni BP Sara, gilustay kuno pagasto, kinahanglang yung patubagon, mauni-mauna. Nya kanang inyong mga flood control diha. Beto kuno tanaw ng mga proyekto, mga budget diha, natarong ba nag-implementar? Wa ba mo yung mga SOP diha? Nga dagko ganyong ipangkuha ng mga SOP, dili ba na mga standard, ha? Kanang inyuhang nga mga flood control diha. Kay murag na kuan ro si Bini Abante, tanan si Bini Abante kay just noon man kuno ni bipalabanan imong Dios Bini Abante. Astas Jewel Chua mga sukindig paminaw do na po kunoy allocation. Dako ra ba ning pundo nga naadto sa iyang distrito? Jewel Chua mga sukindig, kini sila mga miembro ni Squadcom, ha? Mga miembro sa Quadcom nga gusto gyud nga ipapriso si Vice President Sara Duterte og paphaon sa politika nga di na makadagan aron nga dili matuke ang ilahang mga proyekto sa ilang mga distrito Ah, di lang ta makaingon doon ay anomalya kay wa man iimbestigar re kay nganong imbestigaran man nga tilap man sila sa Malacañang so mga politiko ron nga ni tilap sa lubot sa Malacañang wa gyoy imbestigasyon. Ah, samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay mga abogado sa prosecution nga si Attorney Ligutan, ah, si Attorney Virgil Ligutan, mga sukin digpaminaw gisupo. Ah, gisupo sa ni presiding judge sa Chis Escudero kay nang hinambog mga sukin digpaminaw nga dili lang kuno siya usa ka abogado kun dili usa pagyud ka maestro.
1: Straight to the point.
0: Ha, ginan si Escudero dili man ta, wa man ta, ha? Kanang naa nga dili man ka maestro dire. Dire sa impeachment court wa ka nagtudlo. Dire sa impeachment court dili ka maestro dire. Ha, dire sa impeachment at impeachment court abogado ka, ha? Sa prosecution mo nang ayg panudlo dire. Ana kwan in town action in town katingi mga sukin digpaminaw sa Attorney Ligutan. Pero kanang grabe sa experience sa Attorney Ligutan no, ka maestro sa kasamang ni Sir for more or less 20 years ba to? Ayang na mention more than 20 years or less than 20 years ba to? Onya na abogado siya mga more than 16 years. Ah, saya nga pagkaabogado. So, kung grabe yun, yung experience niya, knowledge yun. So, muna, nga, kanana ang bright siya, o niya, yahang nga gipasintuod, dito sa impeachment court, yung katumanggutong ni manifest ba, no? Katunto ang defense team kasamang Nestor nga, dili maayo nga isgutan ang unsay mga nahitabo dire sa korte, kay doon na tayo balaod, ana, ang abot ito sa gawas, di mo masigi o pangsulti, kay nagpost manggutong si Attorney Ligutan, o niya, sige patsag-ingon nga, iskam ko no, ha, scam ko no ang gikwarta, gi-scam ko nung BP Sara, o to gi-strike man to sa record. Muna nga, di man sila makapuga ba, ilang gipuga ang mga hostile witness nga doon na sila'y makuha unta mga sukindig paminaw nga ligong ibinin sa wamang yun. Muna ang nagpataka na lang sila mga pangutana, nagpataka na lang sila mga istorya. Ah, ningon sa maestro, ah, gibuya ganang iskodiron, asong tingi tao gamay. Noon, gamay-gamay raman sa... Aon ya lakip mga sukin digpaminaw nga gimaymayan, ha, lakip nga gimaymayan ni Escudero si Senador Judge Rafi Tulfo human mo gamit og pulong nga lasot nga pulong ngadto sa hostile witness kagani ha nga si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: Straight to the point.
0: Aon sa bitaw ni Rafi Tulfo, amot lang ha Rafi Tulfo kanana nga bright man ni Rafi Tulfo, daghan mang nag-idolize ani ni Rafi Tulfo pero kanang grabe si Rafi Tulfo, kaning kaisog ni Rafi Tulfo. Kasi nagagania ha, impeachment court na, ha, dili na ikaw mo'y haod ha. So nang ka nga, gahapon naingon sa stupid, naging na niyang katong, kato si Gina Acosta, stupido ko no, kasamang Nestor. Ganiya, ningon, giing na po niya si, kanang Limuel Ortonio, nga nagkuan ko no, tanga ako no, ha, tanga ako no. Ayaw, og wala mo'y mapuga di ha, Rafi Tulfo. Ha? Ug wala kay mapuga di ayag pugsa. Ha? Ngano man nagpasikat kas Malacañang? Giipit na kas Malacañang kay ingon ana kaka usa man desperado na mo unsa ba? Gibuyag siyang Escudero ganiha nga ayaw paggamit og pulong ingon ana. Ha? Ayaw paggamit og pulong. Grabe as Rafi Tulfo no. Kanang kaisog ni Rafi Tulfo nga kanang mga istorya nimong ingon ana ug imo pananggi kana pa imong giistorya sa imbestigasyon sa flood control, ing na imigsyon si Erwin Tulfo, magpatawag mo og hearing diha sa Blue Ribbon Committee, kanang mga pulungan nimo adto dito isulti sa mga kontraktor taga DPWH nang urakot sa flood control, dito isulti. Nganong hilo man kas flood control? Ha? Nganong hilo man kas flood control? Pero karon kani mga yano, mga ordinaryo nga naghimo silang trabaho nga mga trabahante, ingon anaon pag-istorya? Hilasas naong ni Rafi Tulfo. Ah, so ganiha mga sukin digpaminaw murasad og na tingi no? Ah, namula ito sa Rafi Tulfo ina nga ayaw paggamit og pulong ingon ana. Ah, natingala bitong grabe ni ko ano kanang si Irwin Tulfo at okay na ang yaha nga mga pulong ipanggamit ha unya kana nang uban nga mga senators okay ra yung mga pulong kasamang ni Storsi, Senator Kiko Pangilinan, although naging mga pitik-pitik ginagmay, pero normal na nila, sila si, kananaang si Lacson, sila si, kuan, ana. Pero kanig yung duha ka mga tolfo, ambot lang, o gagi, basi og sila maoy gi, tahasan sa malakan niyang ba, mga kamomo ay kuan, ana, ha, o niya, kuan, kinahanglan gina ninyo hakay, ikaw Rafi Tulfo, kinahanglan yun ha, nga, muna mong isulti dito, kinahanglan nga isog yung ka dito, kaya dili gani ka mag-inisog, ha, dili gani ka mag-inisog, amuang imbestigaran tong imuang pagpanghatag og tip sa mga babae. nga og nang hinatagan sa mga babae dagko kay hinatagan tip pagani kasamang nestor ha gitagag tip ang mga babae ni rito ni Rapi Tulfo para lingawon kuno sa amot sa katinuod gona at tinuod ato nga katunto ang dunay gi-interview nga usa ka babae nga ningon sa dunay isa ka senador ha nga nihatag og 200 to 250 ba 2000 ha kana na ang kuan ko no kana nga wa pa ko na hitabo kasamang nestor tip lang gani ko no na paldo na kay sa may gipasabot ato si Rapi Tulfo man ko no ha samtang sa laing bahay na itong hatagan o pagtagad sa magkasama kay Dumanhog Primary Care Facility ani pagawas na o official statement kalabo sa pagpakalabot sa pagkamatay sa usa ka bata sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Dumanhog nga giingon nga namatay ha tungod sa vaccine.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw itong basahon ning kaning ni ang official statement sa Dumanhog Primary Care Facility ang kaning bata nang namatay kasamang nestor atong pizza 24 na turkan kuno ni bakuna ni adtong pizza 10 sa Agosto unya luoy kay intawon nga bataa kay ang pagtuo sa mga ginikanan ang pagtuo mga sukindig paminaw sa mga ginikanan nga ang katugyog kunong vaccine or sana vaccine ba na moy gikuan anang naang gituruk kasamang nestor mo gyud ilang gipasangilan nga moy namatyan sa bata kay wa may sakit ang bata nga way sakit ang bata unya paghuman og kanang naang tusok at tuntong giingon nila nga vaccine ha kaning ni ang kuan nakuan naman kuno ang bata ha so pero kana naa may sa death certificate niya do naman toy kuan sa namatyan pero kanang naa wa pa muhatag unsa man mao ba ginamatyan or dili pero ipaimbestigar naman kuno nila ipaimbestigar na kay mo bitan na daghan na nawag nako nga unsa man ay katinuod ning maong nga vaccine di ba ta makuyawan ani ang uban na hadlok na intaw ang uban na baginikanan so muna ang nga to ang taga Department of Health ang ato ang mga doctors no nga in charge aning ni ang pag-usisa pagsusi ani mong vaccine ato aning tarungon pag-usisa kay ang kinabuhi sa tao usara og mapildi gani di na mabalik ya so muna ang pero kuan pa man kanang dili pa man gyud sure no dili pa sure nga ang namatyan kanig yung vaccine duda pa nas pamilya no duda pa nas pamilya nya kay dunay official statement karon usab ni ining Dumanhog Primary Care Facility makasama tumasaw na taw na
1: straight to the point
0: samtang kadtong usa ka step father makasama agi padayon ron gipangita sa kapulisan kay siya maoy gipasanginlan nga suspect ha or siya maoy gitumbok nga maoy responsable suspect makasama sa pagkamatay sa 14 anyos nga unang gikataho nga matod pa naghikog unya kanang naang naghikog ko no unya do na manooy ang kapulisan dito makasama sa Ming Glanilla medyo nakatimaho magdili maayo batok sa ama-ama niya ba amo na ang imbestigaron siya pero sa umanga ni kalit maglayas ni kalit magdaga ni unawa aso asa maniron na kaning ni ang mong ama-amas bata kun asa man karundong kina mas maipay mo hural ka mas maipay mo kuan ka kanang naang mo kwanto kas ka pulisan kay kun dili ikaw maoy nagpatay sa bata di nganong angay man ka mahadlok di wa kay angay ikahadlok ha pero kun dili muna ko dili ikaw mo nagpatay, di ka mahadlok. Oh, mahadlok man ka. Ah, so money nga ang sa mga ang mga silingan ni ila sa suspect nga si Romnick Villahermosa, ha? 33 anyos ni 34 anyos mga sukin dig paminaw. Ani amo tog ni nakita na ba karon og wa ba mas may mo patimaw kas ka pulisan Romnick. Ha, og dili magaling ikaw mao og gapatay sa bata. Ha, patimaw lang dito, i-spin kasi mo ka og galing, oh, nadlock man kayo, gadlock og wa kay gihimon daotan. Straight to the point. Kaluoy 2014 anyos mga sukin dig paminaw niya, ningon pod ang inahan no nganing ni ang 14 anyos kay amaama ra man ni si Romnick nga kuan kuno in taon nakulatado siya, ha. So munay sakit pod sa uban bitaw nga kana magminyo og otro, magminyo og otro unya makaluoy noon ang mga bata, muna ang kuan kayo lisod kay pamalandungon sa mga sukin dig paminaw. Straight to the point. So ito nang hatagag pagtagad doon, ha, dire sa tuang pag kulo kabildo o niya, ha, kanang nang uban pasab nga to nga mga report, no, mga balita, no, tuang hatagag pagtagad karon dire, ha. Okay, kaning nga bayan sa datod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo kayo sa mga sukin digpaminaw, mga pinanggan digpaminaw, sa doon mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maainis adunay hubak, dali nga kapuyong, dali nga makutasan. Kung sa ayaw nagkabalaka, kay naanay nindot nga imnon, ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, makapanindot ni sa tuan tulog o niya makapagana sa kaon, puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients na magikinahanglan sa tuang lawas. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, sa GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, o guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ato makaigsunan ha ng mga naminaw, katuwa pa nakasulay paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Sabi na to mga senior citizen na to, ang adunan ay mga platian na gamit sa kalawasan. Ala sige, mag Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na to. Always, every day, naminaw mi sa radio. Until mahuman ang Straight to the Point Evening Edition ni mo kasamang Benji, agika ni Buwi Golfan Imbalsado. Hilom na sila sir, kay hadlok siguro bawian og malita. Matod pa ni Jane Abilia, o lagi taon kasama. Aka na mga pong ni Rapitulpo kasama, mga bati ngadtura na sa programa. Adili Dias Kongreso kasama, no? Matod pa kasamang Glinda Masong Lagos. O lagi taon kasama. Arigan na Hubihib, Hubahib. Naminaw na to gikan sa Pinamungahan, Cebu. Dulho Fatima si kasamang Nelson Cabatino. Naminaw sad nato. Okay, balik ta karon taod makasama human sa importante kay standby lang sa kadali ha, kay balik ta karon taod. Alas 10:50 na sa gabi.
2: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
4: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Alguno. Unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, labi na sa mga breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot ipasabot nga kun ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa kini ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 batok sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot ipasabot niini nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life og hinay-hinay nga mo balik ang ilang immune function ug kakusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usani ka proseso diin ang mga formation ug ang growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block yang pungan o putlon sa vitamin D3 aron nga wanay maagian ang nutrients containing blood for cancer foods ug mutabang kini. nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa life extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Busa, sa mga published medical papers, karabot ni sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer. Kung doon na siya'y igo o sakto na vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, unom ngadto sa siyam ka soft gel matag-adlaw to be taken with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon bisan sa usa ka tuig nga baby, mga buntis og lactating mothers og sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease og autoimmune disease og uban pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos lang ang matag soft gel. Importante pahinom dum ha. Dapat siguraduhon ninyo nga dunay marka nga ILE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mapalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga piki nga mga produkto mga kasama. Siguro agina, life extension vitamin D3.
6: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubita akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with Biogenic.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol, and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
19: Kaya ko pa.
18: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
20: Kaya ko pa.
18: Patong-patong na projects, sige lang.
20: Kaya ko pa.
18: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
22: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
23: Tusiran Forte.
1: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it!
23: Happy Fiesta!
24: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na! New Alaksan Extra. Karoon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra mayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
27: Food's here, guys.
26: And feel the vibe.
28: Best concert ever!
26: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Armor up for adventure with Biogenic.
30: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Bakit RightMed ang binibili mo?
33: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
34: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
35: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
33: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
36: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
35: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
37: Ubo!

0: makaundang o galo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
9: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog. With proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
13: Ato ang takna alas sa 11:00 na sa kagabion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Aniya sa mga nagpiyong-piyong di ha. Anay garuas tatay nay kay piyong-piyong nanay. Ano nagpiyong-piyong nanay na alas sige garua ina balik na ta kay kanana ang humanang pangabuhi. Kasamang Nestor na nga buhi pamanggo dire o ni lisod sa kaayo og di nato kanang na ang papangabuhion sa ato sang itsek no si Radyo Man Joseph Puskihano kay nakasanbay na makasama sa iyahang report. Yes, Radyo Man Jikyo
14: DYHP Ottoman Report.
15: Yo, salamat ka sa mag-radyo man, DJ. Sa itong pag-aaring na dinis kawas, kamahig na kamarasa sa nag-cloud na gahat ka gabion. Malinaon ang nakpain sa sumbong karo sa kanika sa iyo sa gabion. O ganto na mga oras sa mga ginagba ang sa karong direspondihan sa kamatiganan sa balaon. Hindi sa nakpain sa sumbong sa susugang kampanya sa kapulisan sa pagkagyan ng pagkanto ng operasyon. Hindi sa nakpain ng mga sa probinsya sa sumbong. Sa report na itong nakuha na dakpan sa gigong bypass operation sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Unit sa Consolacion na Police Station dinigusag gigong drogista din ibarakti sa Paya Purukro sa Barangay Kasili lungsod sa Consolacion. Ang dakpan ilhad niya si Rafael Antian Nicolas Panalastas na 24 anyos sa Paluigon o litaw o glumulto sa may Hilltop Home Subdivision sa Purukro sa Barangay Kasili lungsod sa Konstasyon. Ang mga gasusmigo na kapagilin sa mga bayan bus operation sa mga sakop sa Municipal Enforcement Unit sa Konstasyon na Police Station magiging sa pilagkaandaw ang pagpamaligig illegal drugas ni ini ang nasuta ang positibo o gihimo na ng usaka bayan bus operation na resulta sa pagkasikom sa mga gasusmigo na kuwagin kaniya ang mga pinakiting hudahag sa mga mo ating magkinigdo 23.86 gramos na mabalor kapin sa 162,248,000 pesos. Samtang sa pikas na bahin na isa-isa ka lula ang nanakpagkinig na nagbit-bit og armas na way lisensya yang gisem sa kapulisan ang usa ka search warrant sa iyang panimahay dito sa may barangay Balungag sa San Fernando. Ang maong lula nila sa palang Anastasia Escultor sa 63 anyos sa Balidol o nagpiyo sa Escultor sa lugar. Bitbit sa kapulisan ang search warrant na isyo di Romul Judge sa J.B. Renoble ang presiding judge sa Regional Trial Court 7 sa Bransa 77 dito sa sudan sa Karkar ato sa pag-search sa kapulisan sa panimay hindi na mauga suspika lola wala siya makit-i wala siya maka-recover o arma sa balay apan yang girikisa aga mao galuran na kuha siya nga posisyon aga 9.45 caliber pistol na armas doon ay usak ka magasin o unong ka mga bala o nasupa nga wala lisensya gisignit o gidakop pinig mao nga lulang nga 63 anyos karon gitanggong na sa San Fernando o posible paskagin itukbag kaso. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Hoskano, DYH, Pitatak, RMN.
13: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Hoskano, simuhang report. Samtang arita sa dugang detalye sa tuang balita. Kay kapulisan sa probinsya Sugbo o Dakbayan sa Sugbo. Ekstriktong mo-inspeksyon. Matagbuntag sa tanan nga PNP issued firearms sa mga pulis. Pato kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
14: DYHP. RMN Report.
5: Giangkon sa kadagkuan sa kapulisan sa probinsya Dakbayan sa Sugbo nga nasubo sila sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa sunod sa school campus diin ang gigamit nga arma sa mga responsable gipanag-iya sa mga tinugyanan sa balaod. Ang kaso sa Tacloban napapatud-an nga ang armas kay gigamit iya sa usa ka pulis nga iyaan sa suspitsado nga tinun-an samtang nga rito sa Sambuanga. Arma siya nga amahan nga usa ka opisyal sa Bureau of Customs si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin. Ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office mibutyag nga human sa baong insidente. May pagawas dahil ng kamanduan ng ilang hepe na si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. na istriktuhon na ang pagsusi sa mga armas sa ilang mga personel. Batag buntag, imanduan ng tanang municipal o city police stations nga muhimog personel accounting o kinahanglan nga ma-account ang ilang mga armas nga gi-issue sa Philippine National Police kanila. Kung wala kini sa ilang posisyon, mamahimong mag-atubang kinig administrative nga kaso ang maong police.
10: It really can sabi na us na ang armas sa amo ang kauban maoy gigamit. Okay, so after that, we strictly directed all the COPs that during sa pagdaily accounting in the morning, is it to it, it will be included in their inspection the firearm, the issued firearm of the police.
5: Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, gihanggop ni Villarin nga dunay mga anak sa mga pulis nga makamao nga mugamit og armas human tudlo sila mga ginikanan. Apan kinahanglan kini og sakto nga pagtudlo nga dali mamahimo nga dalhon sa bata ang maong armas. Lagip sa lagag gipahimangno nga dali ibutang ang ilang mga armas nga makuha sa bata tud kay makahatag kini og peligro sa ilang kaugalingon og sa uban nga tawo. Samtang sa dakpay sa Sugbo gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga gimanduan ang tanan nila nga personnel nga butang sa sakto nga butanganan ng ilang mga armas kini aron malikayan nga dunay laing tawo o kaha ang ilang mga anak ang mukuha niini. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP, Tata Carmen.
13: Okay, salamat kayo Radyo Man Arnold. Anong lamat kayo nung ha? Okay, onya kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix kasamang Nestor. Ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. 17-in-1 kini. Pasabot si 7 ka mga prutas o gutanon nga gisagol sa tuang kafe. Ato magkisun na ito mga naminaw kato mahiligon kay mainom og kape. Dili gyud mahimutang no? O dili makainog kape so sa kaadlaw. Kasamang Nestor kaning kapiha mo imna kay lami nga pagkakape. O niya kanang gawas nga lami sa kasamang Nestor ka pangapi. Pagyug ka muabtik imuha nga panglawas, no? O niya, dunay maayong benepisyo nga mahatag sa imuha nga kalawasan. Muni na kanindot sa tuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Ang tuang nga kape makasama 17-in-1 man o 17 ang prutas o gutano nagisagol na ini. Lagip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties, ha? Nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. At kung mga dunay arthritis, kaning kapiha maoy imna ninyo kay makatabang niya para maalibyuhan ang sakit sa arthritis. Onya, dunay sa nisay luya, dunay dulaw or kaning turmeric, dunay kamunggay, dunay mangustin, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant or stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape. Kanya na kanindot sa dunay arabica, dunay barley. Onya, aduna pagyoy ginseng. Ang ginseng makasama nga na sa tuwa nga kape. Maka paabtik no sa tuang pangluwas mo sa makalahutay ta matag-adlong pa ni kay sikay kung kita kanon na kainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya, kung haplas sa datong gi pangita, wala sa tayo lang haplas sa gamiton. EXL, makabuhay oil na sad makasama. Nga naman, ang ato ang haplas sa mayo kaini pang haplas ang kalawasan, panakits kalawasan, panglalay sa mga lutahan, mga panuhot, o pangulngol sa makaunuran. Kanimo itong ihaplas mga kasama ha? Kay epektibo kaayo ni siya. Ang atuang haplas kasamang ni Storm, may sab ni siya kay mga haplas ka ni Dili ka paakon o glamok, busa malayo ka, malikay ka sa sakit nga dinggi. So muna aron di mo magkasakit o dinggi, so aron na Dili ta magpapaak o glamok, kamang haplas ta ni, agawas tangtang ang panuhote, saan makapaak ang lamok. Muna kanindot, kay all-in-one naman ang atuang haplas kasamang ni Storm. Ang atuang haplas makasama o kape, mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya, dool sa inyong mga lugar. At may taal lang diahang atuang pangutana lang mo des mga tindahan, dool sa inyong makasama kay na mapalit ang atuang mga produkto sa EXL.

Onya ang hassle na mga patong na fish, no? May patong na mag-cash in. Kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash. Patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash sa merchants sa katulad ng Pure Gold, sa Lawson na Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Lo dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At mayroon ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM sa 02-72-13-4-9. Other network fees may apply to no more. Ania G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

Facebook. Iya, si Kuan sa D.I. ha, to sa tagagpagtagad ni kaya na may magpakuha na to diri. Pa-shout out ka sa mga Nistor sa D.I. Ginagmay lang ba shout out sa D.I. Kasaman John Kirante, lami gyud kayo inom kape diri, sir. Labi na inig ka winter. Oho. Nagpauli niya ni mo, Sir John, ha? To inos ka sa mga Ruel Kirante nga. Kana na ang padad-an ka og kape diha, Sir John, kay aron nga maka kape-kape, ha? Kape-kape ka diha, minaw na to, no? Kasamang Corazon, Susina Taniula, na minaw sad na to, ha? Si Mercy Laurinilia, ha? Na minaw sad na to. Karon og si Kinmar Fernandez, ha? Hadlok na si Rapi Tulpo kasamang Binzi kay Apil mantingali tong iyahang anak siguro sa iya korupsyon, ha? Kana pangutana lana ni kasamang Kinmar Fernandez, ha? Lagi kasama, ha? Ganda na ang gabi isa ni Mida kasamang John, ha? Sir John Kirante. Okay, itong hatagag pagtagad sad ba kasama, ha? Kay kanang na ang dumanhog, no? Daghan ang utana na to, daghan nga nag-chat ka sa mga Nestor, apan, wala lang kayo na to. Kuan na ba kay, kuan man, kanang naang, gikuan magun, gimension mangod, no? Gimension, o niya, ni, kanang doon na po'y daghan ng mga nag-chat, no? Sa tuang page, sa DYHB, gani, ang akuang page nga kasamang Benji Ulpos Tanghian, kumunay kung page kasamang Nestor, na po'y mga nag, kanang nag-chat dito. No, kabahin ani panghitabo sa dumanhog. So muna nga tong gikuan og naabagyo na hitabo og wa bagyod. So at least naa may mga ni share na gyud na kasamang Nestor unya kaganiha ni pagawas na gyud mismo ang dumanhog. Ha? Primary care facility. Ambot hakon ila ba ni nga page. Ha? Ila ba ni nga page sa dumanhog primary care facility or ha kun sa ila manggali ni nga page, so at least nakapagawa sila ng official statement. Ha? Kaning sa page nga Dumanhog Primary Care Facility, unsa man iyan is Dumanhog or di, pero wa may post noon nga dili ni ila. No? So naa may unsa man ang ilang official statement kabahin aning vaccine mga sukindig paminaw, ha? Kay mo lagi na nga nigawas ning official statement tungod nas mga chismis, tungod nas mga hungiho nga nang hadlok ng uban nga di na magpaturok aning measles rubella o kaning MR vaccine, ha? So atong basahon ning ilang official statement kasama nga o kaning niya. So although ang ilang official statement printed on niya kanang na ang soft copy kasama ni store on niya English. So dunay caption sad nga ilang gibisaya, ha? So aron nga madali ta ari lata sa kwan sa batong sugdon diri, ha? So mo niya. Amo ni ang page nga kanang na ang page mga sukindig paminaw, ha, nga nagpost ani. Ha? So mao ni ang page nga nagpost Dumanhog Primary Care Facility. Ha? So kani ato ni tan-aon kung iabig yun sa Dumanhog Care Facility or dili, pero mao may kuha nila nga nagkuha naman ni. Naghan man nag share sa nagi share sa nagi kuha na to. So sa may na adire. Atong basahon, ha. Kay ang uban aron nga makuan ang tinuod ni kay ang kaning kuan ra ba ni kanang vaccine para sa measles og rubella kanang measles rubella ba MR vaccine daghan man kay ni na mangganis barangay naman sa kanang health center ni kasamang Nestor. So na diri official statement nila unsa man ni ato masaon na mo niya ang municipal health office sa Dumanhog, ha, ang municipal health office sa Dumanhog nagpaabot sa kinasingkasing nga pakig-unong og simpatiya ngadto sa pamilya sa bata nga bag-uhay lang ni taliwan ni adtong Agosto 24 atong Lunes kasamang Nestor, ha, sa diha nga nadawat sa municipal health office ang info.

0: nato kini ngadto sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit, kon DOH Reso. Dire sa DOH yun nato. Padayon usab ang koordinasyon sa DOH o sa Provincial Health Office alang sa husto nga pagripaso o pag-imbestigar o imbestigasyon sa maong kaso. So ilang imbestigaran ka sa mga nestor kining pagkamatay sa bata kung sa bagihinungdan tungod bagayon atong baksin nga giturok dito niya. So quote-unquote sa pagkakaroon, wala pa'y konklusyon kung adunay kalambigitan ang pagbakuna sa pagkamatay sa bata. So wala pa'y resulta ha kung ang namatyan sa kon arikas DOH akana na ang kaning ni ang sa kaning sa municipal health office no sa Dumanhog, wa pay konklusyon kanang wa pa na pamatud-i ka sa mga nisturbanga nakamatay sa bata kadto yung baksin kay padayon investigation. Okay, padayon ang pagtino ni ini nagkinahanglan ha og mabinantayon nga pagripaso sa medical history sa bata. Inahanglan yung tokion gyud maayo o kung sa may medical history sa bata. No? Kasamang nisto. So sa iyang kahimtang, sa panglawas o sa ubang importanteng impormasyon, pinaagi sa hingtungdang mga health authorities.
1: Straight to the point.
0: Nasabta na mo nga kining hitabo, mahimo nga makahatag o kabalaka sa maginikanan o sa tuang komunidad. Gipasaliga na mo ang publiko nga seryosong gitagad sa Municipal Health Office ang maong kaso o hingpit kami nga makigtimbayayong sa DOH, Provincial Health Office o sa ubang hingtungdang ahinsa aron matino ang mga kamatuoran.
1: Straight to the point.
0: Ang mga ginikanan nga adunay pangutana o kabalaka mahitungod sa pagbakuna giauhag nga moduol sa Municipal Health Office or kaning MHO, barangay health centers o sa ilahang healthcare provider aron makakuha og husto nga og kasaligan nga mga impormasyon. Okay, dayong sunod, naghangyo usab kami sa tanan nga likayan una ang paghimo og konklusyon nang likayan usa kuno nang naang kwan na likayan usa nang pag himo mga sukin dig pa nag konklusyon ba nga kanang naang kanang gining ni nahitabo no. So asa man to dong likayan man to na kwan man nasabta na mo nga kining hitabo himo makahatag og kabalaka sa maginikan ng komunidad. Sumurag humana ta dong kato sa ubos na pod dapit. Okay. Kani-kani, naghangyo usab kami sa tanan nga likayan una ang paghimo o konklusyon o pagkailap sa impormasyon nga wala pa mamatud-i samtang nagpadayon ang pagripaso sa kaso, pag-imbestigar kasama nga nestor. Labaw sa tanan, atong tahuron ang pribasiya, ang privacy o kasubo sa pamilya ni ining lisod nga panahon. Ang mga impormasyon nga mapamatud-an pinaagi sa hustong proseso ipahibalo ngadto sa publiko sa hangyo nga kini mahimo nga available.
1: Straight to the point.
0: Yan ay nakabutang Municipal Health Office, Municipality of Dumanhog. Niya sa ubo na mo na ilang official statement sa Municipal Health Office makasama pinakaubos ng dong binabay pirma sa ikuan kani ikuan ko sa pinakaubos kani mo ni ang English version kanang naang sa ilahang akuan kani naaba ni pirma sa ubos ang ilahang Municipal Health adera ha Dumanhog Primary Care Facility, Municipality of Dumanhog, wa may pirma ha. So mayo unta to og ang head diha sa Municipal Health Office sa Dumanhog, nibutang diha niya pirmahan gyud ba? Gipirmahan gyud nga ila ni gikan na, pero ilaha man ning page tingali ang nagpost na, pero may nang naipirma sad no sa head ninyo diha. Kay official statement man eh. Kanabitong ang mayor og mo isog official statement.

0: ang mayor, ano na magipirma si mayor. So, muna nga kanan ang kuan in town kayo. Muna ang panghitabo, mga sukindig paminaw, looy kayo ang bata. Natanawa ang bata. Karon to doon, ato'y pakita ang bata makasama hapatay na in town. Puting luuya makasama muna ni singgit o gustisya ang maginikana ni ning maong bata. Kay gipangga nilagmayo in town ning maong bata apan sa usa ka pagpamilok lang nahanaw kasamang listo.
1: Straight to the point.
0: Karon to doon, ato'y pakita ang bata ha, nga luoy taong kayo. Inibay na sad makasama hatod ka nato sa DTX 500. Ang ato nga DTX 500 mga kasama. Kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Aktibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato nga DTX 500 may sab sa ato mag sunang nga adunay high blood katong taas og dugo, taas og cholesterol, taas og blood sugar, mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama may usab sa fatty liver disease, cardiovascular disease, ito may sunang adunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia, pasa dunay insomnia ayaw pasagdi inom ta sa DTX 500. Mapalit ang DTX 500 sila nga clinic, mao ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building ug loyo sa Gaisa no Main. Baka mo tawag mo makasama or mo bisita gyud sila hang kanang naa nga clinic loyo sa Gaisa no Main adi. Libreng check up, why bayad, maglain ang lawas, tulo ka adlaw, di gyapon maigos tambal, moadto na gyud magpa-check up na ha. Naay man matikdan sa lawas nga di mayo pa-check up, libre na nasa Luyos Gaisa no Main sa clinic sa DTX sa why bayad ha. Nag-aabli sila Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Okay, standby lang sa magkasama, balik ta karon taw duman sa importante kayo. Alas 11:30 na sa gabi.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget. So

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Lady Ninta Mayor Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ato ang attack na alas sa 11:42 nas kagabion. Halikta makasama dere sa pagkulo kabildo karong gabion na.
7: Straight.
6: Ayaw sa mo katulog ha, gamay na lang gyud kayo, gamay na lang gyud huna. Adungan na tao ganana ang pangatulog unya ha. Ala sige sige sige sige dire dire dire. Ayaw sayaw sayaw sa gamay be. Anya si Floor Basok ha, naminaw sad nato dai karon. Og si John Lake sa Sumbilon. Ah, grabe kasama oy. Kanana ang taasa sa inumdum. Mao lagi taon. Ah, gilang kasama kay kanana ang kuan man ni. Ah, kanang na ang lisod sa kay dili nato ni kita sa makamulta ni di ni. Ha, di nato ni kuan sad, di nato ni play sad, no? Anya Marino Arcilia, naminaw ito gikan sa Pulpugan, Consolacion, Cebu. Okay, kinibay na sad, makasama hatod ka na ito sa... Asa naman ito kasama? Life Extension, no? Life Extension, Vitamin D3, mga kasama. Alas sa mga naminaw, nga mga kaigsuunan na ito, mga sukindig paminaw. Kanto nga adunay type 2 nga diabetes, o kanto mga adunay diabetes, diha ayaw na o kaproblemahag, maayo ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Kaya nga ito ang Life Extension Vitamin D3 makasama, makatabang yun. Aron nga alibyuhan no, ang sakit sa diabetes o kandunay type 2 nga diabetes. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pwede rasag tulo o sa humagpamahaw, 2 sumaga panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, pwede sa kamo inom malawa kay kanang diabetes nya para malikay kas diabetes og sa uban nga mga sakit, pwede ra sad og inom ka og duha o sa humagpamahaw, usa sad sa humagpanihapon. Ato magigsoon ang mga naminaw sa diha ha. Ayaw ka balaka kay kini gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. High quality potent formulation gikan sa USA mga kasama. Unya certified ilisil aron malikayan ang pagkapiki. So, siguro adiha nga kanang inyong gipalit, inigabli ninyo ana ang kanang soft gel na anay tatak nga caps lock or kanang dagko nga litra nga LE. Ha, muna adiha ha. Muna ay original gyud. Okay, onya. Ana kanindot ani makasama kay mapalit na dire sa may ubay na nga mga butika nga naay available nato kay sa una kasi ilahara man ning sa ilahara man ning clinic. Karon na sa uban nga mga butik ug farmasya na. Onya ang ilang clinic para libre nga check up nya maka-discount mo kun adto gyud mo silang clinic mo palit na diri sa Cebu Doc no building pangutana ang gwardiya asa ang Life Extension Clinic ha. Nagtanik sila libreng check up diha Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Dito sa Consolacion nasa Atbang Jalibi padong kasud sa Mercados Consolacion sa Negros Oriental sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, so atong hatagag pagtagad ni makasama hakay, at least naabot na ni ron mga sukindig paminaw sa DOH o sa tuang nga provincial health office. Ha? Ang kining problema or kaning ni ang post mga sukindig paminaw sa usa ka inahan in town nga giway laing gipasanginla nila. Ha? Or ilang gikadudahan, ang ilang gidudahan nga namatay ang ilang bata human mabakunahi o kaning measles rubella nga vaccine sa mga bata. Pero niingon ang municipal health office nga wapay final nga maobagi namatyan sa bata. Ha? Dili pa final ang ilaha nga pag-conclusion kasamang nisor. Wapay conclusion so far. Ha? Ang bata, luoy kayo. Apila pa ni kabulan, bata. Ha? Ito ko nang tanawon ang bata kasama Geraldine nga. Gipost makasama in town sa iyahang inahan. Ha? O niya, ha? Luoy kayo in town ang bata makasama nga sus. Ha? Kanang na ang, na, kanang mo ni ang kwan sa bata, oh, sus pagkagamay pas bata taon, oh. May rabag itsura ang bata kasama ang kio? O, kani-kani, oh. Tanawa na ba ni audio kasama ang Gerald? Sus. Ah, kwan, music di ay ni. O, oh, anay, marabas si Makwanta na. Dong, oh, luyas bata, oh. Tanawa ang bata. So, muni ang bata di ay sa pagkuan na ni. Katunan ni nga nagkasakit ang bata tayong lihuman o turok nila, oh. Tanawa ang bata, o niya. Ha, medyo, kwan, panay, uragwa pa man ni tuig bata, ah. Ha, pastan luyas bata, oh. Mayro ba gitsurang bata a taon? Oh, so babae ni nga kuanting ali ni bata. Sus pure buyag himsog ang bata, uy. Ha? Pure buyag himsog bata a kasamangki. No. Ha? Tanawa o mo ni ang kana na ang kuan in taon. Ang bata makasama nga kuan kayo. Ha? Medyo update ni bata gamaya pas bata taon og kuanan di ini siya. Ha? Kanang na ang giinjikan makasama ani taon? Ha? Pagka bataa pa, no? Sus, bataa pa gid in taon di ay. Aning kuan taon. Oh, so, nagkuan ani o niya ang katong amahan, dunay gipost ang amahan, ani asa man tong post sa, ha? Oh, no, ang bata, oh, sus. Cute kay naong kasamang kitaon. Luuyas bata taon, no? Hmm. Moni ang kananaang bagpost makasama taon sa bata nga giingon nga ilang ipasangin lang ba nga kuan kunos baksin? Oh. Susuya taos bata. Pwede ka to. Di ka na sa picture kasama nga Gerald. Ang kanang bata. Pwede maklaro-klaro ragamay. Kay patay naman in taon raba niya. Luoy kayo in taon. Oy sus. Ha? Kaluuyas bata taon. Oy. Sus. No, tanawa, oh. Tuluuya taos bata, oh. Nang lamuhay taon ang bata. Sus, kaluoy in taon. Uy, humurag, kuwan na ni siya, murag humana ni na-ijiki nila. Ha, napa-ijiki dito sa kuwan. Kani, wala ba ni audio kasama, Gerald? Wala, no? Music, ra? Sus, luuya taon, uy. Unin bata, adi. Ay, kaya kani, dita mo, ako man kumo, tuo dayon, God, ganaghan nga mga niingon nga, unsa man to'y update ato. Ha, ito, wak man tayo nakakuan. So karon dunay mga nagkuan nga mo ni bata adi ay. Ha, ang mama makasama ni padayag na gyud nagsinggit og gustisya ang mama ug ang papas bata. Ha? Nagsinggit og gustisya kay kanang naang nga makuanan ni. Ha, unta manghinauta nga ang atuan taga City Health, ang atua makasama nga taga Municipal Health sa Dumanhog ug ang taga DOH nga manghinauta nga kana bang matagag gustisya ni. Ha? O niya, kay ganun lang i-check yun ang naadiha nga baksin. Ha? Kay, sus, ang uban, ang hadlok ka sa mga nestor, wa, na pabakunahin nilang uban. Ha? So muna ang, kwan man, ha? O, ang ngalan de ani si, Janaya Zaili. Oho, my dearest Janaya Zaili. Having to say goodbye to you is the hardest thing we will never do. Munay gi ingon sa mama town, ha? You were so perfectly made, so precious, and so deeply loved from the very beginning. Though your time here was far too short, the love we have for you is limitless, ha? And eternal. Why limitation in taon ang ilang paghigugmas ilang bata taon? You will always be our sweet baby girl, our constant thought, and your forever angel. We promise to keep your memory alive, to speak your name with tenderness. Oh, ana, klaro. And to honor you every single day, rest shortly, my sweet Janaya. You are safe in heaven now, and you will live in our hearts forever. Ha? Sakit taong kay palandungon. Ha? Kasakit ba mga sukindig paminaw nga palandungon ni ining maong hitabo? Ha? Nga usa ka anghel makasama taon. Ha? Ang kani pero tan-aon niya kay ang kwan sa papa bikuno i katugon ng video akong gi screen recordong unya ipakwan gus ubos na atoy post sa papa o comment sa papa sad. O kana mo na ikuan kuno sa ubos ana sige ipakwan pa kana pas ubos na. Sige ipadayon ang video. Sus luya taon ay. Eh. Oh? Sus pure buyag himso grabe ang bata. Sige gyud oh. Kani sa babaw sa kani sa babaw kani comment kani kana oh. Wa jud ko katabang ni muday gina-blame jud nako akong kaugalingon grabe kaluoy kay katan-aon gaantos mo ni ang comment no sa mama sad sa ubos si hanga post so daghan ta kay naguol taon oi medyo kwan kayo kanang na ang bikonos ubos pagyud bi ha kaluoy 20 bata oi sus ha tiluya paminawon sa bata. Sunod ko no, daghan kayong mga comment din eh, oh. Morga po ning comment niya, gabuka ra in taon ang iyahang mata. Gusto pa siya nga magpakabuhi sa kalibutan. Gusto pa siya nga makakita sa kahayag. Kaluuyas bata, no, wagi din na mapiyong iyahang mata at tuno. Dayon sa pagkahitabo in taon. Sus ka sakit ba in taon? Sakit sa dughan, nagtanaw ko kaluoy ni mo baby oy. Matod pa sa mga comment dere. No, okay, sige ikuan. Okay, kani mo ni ang papa kani si Kenta. Kada to ko nung ikuan ato ang ibasahon ni. Kani mo ni. Amo ni ang papa. Sige ha. Naya, Anaya. Sige, pagbasa ni na Naya, amo tell ni. Kalita. Kalita ngita ta gustisya inday immunize ra ang giadto pulyo ra imong schedule pag August 10 di ana mo ni ang hitabo di ay bekono kuno ta to papa mo ni ha ho naya akan ningon sa ho na nagho in town ang amahan naya kalita nangita ta gustisya inday immunize ra ang giadto pulyo ra ang imong schedule pag August 10 gi-insert ang kanang missiles rubella or kanang MR MR siya nga vaccine sa wala pa ka inject kipag temperature nimo ni ana ra ang mga BHW nga butang-butang lang na og pilay temperature, ha? No ba? Butang-butangan lag pilay temperature? Kuya Wagud, ha? Muna diri ha, yung giingon na, no? Butang-butangi lang na og pilay temperature. Salig kay nakita kanila nga himsog ra ka tan-aon. Kay sige ra kag katawa, ha? Dapat i-temperature jud unta kay wa ta kahibalo na ay init sa sulod di na masilbi ilaha kinabuhi inyong gikuha dili lalim mawagtangan og anak isip usa ka ginikana namo kuyawan ning ihang ko ano sa amahan ha tanaw hanga ka subo bang palandungo na butang-butangan na kunog temperature wala din ni gi temperature menta og ma interview na to no kanini ang si kuan kaning amahan taw ginikan unsang hitabo agyud ba. Kay kung doon na lapses ang mga taga BHW ani. Yan lang manubag sila. Ha? Pero manghinao taha ang taga DOH o taga Provincial Health Office nga tinudog investigar ni o doon na ba'y kalabutan ang kaning vaccine sa kamatayon o wa ba? Ha? Isip po sa kanamo, BHW mo, kamo daw be, inyong 7 months old. Pito kabulan pa na ang bata. Inyong 7 months old, pa-inject mo og duha ka tusok og kakaya ba? Duha ka tusok di ay. Pito ka bulan pag tusok ka kaduha. Og musugot ba mo? Ano daw isa ba? Og musugot ba mo Dunganon dayon pwede rato pulyo din sunod bulan or kanus a ang para vaccine sa MR. Ang nakaapan sad, wa mo nang orient sa mga tao if musugot ba or dili. Di ang tao magpa-inject dapat inyong explainan if unsa jud ang side effects sa vaccine. Akong bata ng lagom ni Violet, ang mga kamot, uy, hastang kuko, mura gihiluan. Ha, si Inday, okay raman unta, year kapi na among bata, di mana ingon nga di may musugot pa-inject ha, sa MR. Pero among baby is too young pa, ha, bata pa kayo, dili sa kakaya sa duha ka-injection. Naunsa pod mo oy ginuoray mag-igo ninyo. Sus kaluoy ba in town? Mauni ang kwan sa amahan di ay. Ha, sa dumanhog mauni ang kanang na ang comment sa amahan sa post sa iyang asawa kagipost man taon. Na sumo na ang karon ha nang lagom kuno ang bata, ang kukus bata nang lagom. Ha? Nang lagom kuno niya ni Violet kuno ang kanang na ang kamot sa bata hastang kuko nang lagom. Ha, mura ko nung gihiluan, sus kino, kaluoy po din taon. Oy. Ha? Pito kabulan pa ang bata taon. So, muna yung manginauta, may misigara ni, unsan ni ka, unsan namatyan yun, ha, sa bata. Pero na may kuan, ane, ha, doon na may ang death certificate, na, di man ta kuan, ane, dili man ta kuan yun, aning medical, kaya ang kuan, ane, kanarama mga, ha, doktor, makasama mo, oy mo, kuan, ane, ha, ato ang natanahon to, medical, we, asa man to, na to, diri sa kuan, kuha man to na save kay dunay kanang resulta mga sukin tigpaminaw sa death certificate no naman to sa hanga kuha niya sa death certificate intan pero luya sa bata no yun ani ba nga kuhaan ko no unsa man ni wala di ki temperature ang bata kay basis yang post ningon mo ko no abotang butangi ra na diha ha tinuod ba ka ni oy dili po tingali may ganana to mga kuhaan no ato ang mga BHW kay mga inahan pa yapun na sila. Ha? Dumadahan o kanang muingon nga kuan? Ha? Di po tingali mingon ana ang mga BHW. Uy nga, temperature po daguay. Okay no, kakuan intaw sa bata. Uy, kaluoy sa bata. Uy, wak kuno ni piyong ang mata taon kasamangki. Ha? Kaluoy sa bata. Uy. No, so naamay death certificate kasamang Gerald. No, paliyo kong taguan, anak dong. Ha? Ang death certificate nga gipakita makasama. Pero manginaon na ma-autopsy unta ang bata. Mas mayo nga i-autopsy ni bata. Na autopsy na baka ani no? Ang nadiri sa death certificate immediate cause. Na may mga doktor na to namina or mga kana na ang suwito ani sa medical nga aspito, no? Atas maklaro na kana o tanawa. Naadiha. Immediate cause acute respiratory failure. Acute respiratory failure. Onia antecedent nga cause o septic shock onia underlying cause status epilepticus ha so sumay kwan ani na nin termino ha
2: straight to the point
6: so acute respiratory failure mo ni ang immediate cause ani niya di ay kasagaran ra ba katong sa gikuanan sa COVID mga sukindig paminaw bantay katong kuan katong sa kuan bitaw ana ra ba tos baga no kanini mausad ang bata immediate ko sa acute respiratory failure mga sukindig paminaw ha nga kana bang mura og ang baga bitaw na kuan kasamangki ha murag walay enough oxygen ba or blood ba nga kanang kuan sa kuan o acute respiratory failure. Huyawa, no? Nya kabata, pas bata. Sus. O, sumuna nga manghinaot, ani, at least, ipagawas naman o statement ang kanang na ang municipal health office sa Dumanhog, ha, nya ang taga DOH, muna nga ito ang gipanawagan nga unta inyuhan ng tinudon kay dili na ito mabasol po ang uban nga maginikanan nga mahadlok, ani, ha, kana mahadlok, at least, makuanan o katinawan ba, unsaman, doon na ba'y kalabutan ang vaccine or wala ba? Ha? At least mapagawas mo o ganang na ang report o niya ito autopsy. Good na to. Ha? Kay kuan man kuno kanang pulyo raman unta to naka-schedule unya kaning sa ha gi kaning sa MR nga kuan sa rubella nga vaccine gi kuanan kuno na ha sus mom kuno to hinungdan ha so pila ka adlaw gud gi gibaksinan siya og gibaksinan siya og pitsadjis ha namatay siya og 24 so mga duha ka semana ha mga duha ka semana mga sukindig paminaw nabugtuag kinabuhi kining usa in taon ka bata no nga pito ka bulan pa in taon sus luoya no so mahinaot ang kwan in taon kanang naa nga mahataga gustisya ni kay karon ang gi kanang naa ang gi sani gisinggit sa ginikanan og mga pamilya sa bata hustisya man gyud manginhaot nga ang mayor dumanhog mayor Gungun at tabangan ang pamilya mayor nga makabaton og hustisya nya aron pod nga ang uban nga mga kuan maawer o kinsay dunay lapses ani ba kinsay dunay pero kana di pa magutang makaingon itong ugis vaccine kay wala pa may kuan wala pa may kompleto makasama nga investigasyon kay padayon pa man kunong investigasyon kung vaccine bagyo nakaingon or dili. Onya so sa Beach de Bulyo muraman og way sakto nga training oy liman ka butang-butangan lang og temperature matod pa ni sani so holy trika so basis allegation sa amahan ingon kuno butang-butangan kuno ingon dito ang Beach de Bulyo but sa unsay kwan sad kaila ba ka sa Beach de Bulyo nagingon kwestiyon ni appeal ng Beach de Bulyo ha kang hope kasama mga immunized niya uban sa health center, uban sa Cebu Maternity, kung wala ang health center, kubayad lang ko kasama. Matod pang kasamang Glinda Masong Lagos. Nalariosa across Crisanto. Og si kasamang Lucy Datulayta Elevera na minaw sa nato. Kay may pagpaminaw nyo diya, unyawa naman tayo igong oras, og mapuhon na lang tong impeachment. Oy, kay kanang naang napiki mantas oras at makasama. Salamat kaniyong tanan ha sa mga naminaw na to. Ato ang mga kaigsuunan nga naminaw og diduyog na to karong gabi una. Salamat kaniyo. This is Team Rocket. Okay, sa ngalan na lang, sige natin pwersa sa DYHP Armin Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kaoban din is Master Control si Kasamang Kisos Minia, Kasamang Nestor Romicilio, Kasamang Gerald Albiosa. Ito sa transmitter site, to Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buiser, at Chief Technician. Kung nalang nyo, boss, ngalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Ulpos Tangian, ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamili kaninyo pinag-ispag-ingon ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan. Sa tanan dapit sa nang panahon, Tatak RMN.
7: Straight to the point.
8: Bilang kilos gani?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsa presyo na gani, misa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, cheese.

0: pag-ingon ang Dios magauban kanaton tanan sa tanan dapit og sanang panahon ta Tak RMN.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600? Sa so, presyong suki na ng 700? Pero sige, patag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi.

0: manubra og pagkaon niini. Napupusa sad ang atong panahon mga kapanyawan sa atong naisgutan karon, kabahin sa pan, taduna tay nakatunan niini aron dili sad ta magpatuyang sa pagkaon niini. Mala naglami kayo mga kapanyawan. Angay conscious sad ta sa mahimong ihatod niini sa atong lawas. Taliwa sa mga benepisyo nga mahatag usab niini. Dagang salamat sa inyong pag-uban kanako mga kapanyawan. Amping mo sa inyong mga lakaw karon. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, manamilit na kaninyo. Hangtod sa sunod na sab nga higayon, maayong buntag ug amping ta kanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulog manon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sad Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulog manon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa sepanyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa sepanyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby og Sir John, alang sa hugyawan sa sepanyawan.
2: Hello mga kapanyawan, sa kamayong adlaw kaninyong tanan, welcome sa atong pagpanaguban na nayanapod kining atong tulumanon karon sa mayong panglawas, atong kanato sa mayong kabubuton sa Sad Marketing, and nayanapod ang magpartner alang sa health nga maghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam mong kaibalo, and of course pagtabang sa atong mga kalawasan nga mamahimo kitang luwas batok sa mga balatian gamit tamang ang mga produktong herbal sa Sad Marketing, no? Atong mga produkto igsoon, ha? Ang Sad Panyawan Plus Mangosteen, ang atong Sad Panyawan with garlic, apil panini mga igalagison kining atong Sad Panyawan or Sad Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga klase sa capsule ison nga makatabang sa atong masumayong kalawasan, makatabang sa pagtangtang sa mga balatian, and of course makahatag pa kini og depensa. Ayan ang atong kape mga igalagison, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug usabang ato ang liniment, ang atong haplas, ang Sad Liniment Oil. Sa masarandan, ano yung gyapon kining atong knowledge power, kauban gyapon ato atong partners sa health nga maghatag og impormasyon, pagtabang o gusto paghatag o katinawan sa mga issues and concerns ato ang panglawas, si Sir John. Sir John, sa kamayang adlaw diya kanimo?
3: Yes, mayang adlaw ni Muda Sir Rick, no? Sa tanahan doon at ipaminaw, kamusta kamo tala?
2: Sa ato mga viewers and listeners, di mani kanunay ang hugyawan sa Sad Panyawan, gimugna sa Sad Marketing para paghatag o mga impormasyon na itong sumayong panglawas. O karong adlaw, Sir John, ato mga pag-aisgutan kaning o sa kamatang sa pwede na yung mamahimong makahatag o disease, no? Or kanang ginatawag na itong balatian, kanang ginatawag na itong lifestyle. Ang lifestyle di ay, Sir John, makahatag na kini siya o mga diseases. Ang usa sa mga makaingon ini, ang mga risk factor or mga makaingon sa tuang problema sa panglawas, kaning ginatawag na itong salty diet, fatty foods, smoking o alcohol. Sir, tagay ko nota og dugang pang-impormasyon para mas masabtan sa itong mga viewers and listeners. Unsa day kadelikado ning sayop nga pagkinabuhi kaning ginatawag natong unhealthy lifestyle, no? Sayop nga pag estilo sa kinabuhi. So tagay ko nota mga information, sir, nganong delikado man kini? Palihog ko sir.
3: Tanganan pa lang sir, no, nga unhealthy lifestyle, no? So meaning dili siya makatabang diya sa ato ang panglawas, no? So isang paman nga okay lang sa tuan, no? So marag sometimes kanang dili na to ma-feel ang effect, no? Tungod kay marag wala kay gipati na physically or sahay na paglaba sa ulo kamay. Pero kanang mga dokbal kay kinaiya pati na to for the whole year round. Siguro kana, no, ang marag sahay sa Pilipino, no, kaning kita mga Pinoy marag unang dili kay pa igmat, no, dinasato ang panglawas. No, pero ano, no, so kung ginatawag na itong unhealthy lifestyle, meaning, aduna day style o no, klase sa pagkinabuhi ng kinanglan nga sundon, no, aron nga ining ato ang life, no, mo taas-taas po, no, mo abot po tagamay mga 100 or 80, no, na which i-promise sa tuan, no, na pwede tayong mudugay, ulungtad ang atong kinabuhi. Pero tungod kay ano na tayo mga bisyo sama sa pagpanigrilyo, pag-inom, no? sa mailim ng makahubo, makahatag kini o kadao pina sa to ang siyempre sa itong mga organo, no, ng mga bigo ini sama sa itong atay, no, na isa sa mga pinaka-importanting organo sa lawas, ang atong kidneys, no, ang vital organs na to, atong heart, o atong atong brain. No, kining mga vital organs sa to, sa to ang lawas, sir Rick, no, di lang kay vital ni siya, very put ni siya kakuan, kanang, sabi ito nga na, kanang dali lang siya maapiktuhan, no, so fragile ba tawag na to, ano,

0: tubig na itong ginainom kada adlaw, no? Sama po dito na sa itong mga kagamitan, no? Example, susakyanan, no? Ibinti man ito ng ginagamit na analogy. Sa tanan, no? Itong tipaminaw, no? Diba, ang sakyanan, maragrabi kita makarantay, no? Makalimpyo, kinanglan yun. On time yun ang PMS, yun ang change oil, tanan, no? Maragrabi kayo pag kita, no? Mismo na kanang alaga, no? Pero pag abot na ganin sa itong lawas,
1: mapasang daan.
0: Baliktad, babalik. Sa tanang, kung unsa ta kaalaga sa sakyanan, unsa ta kaalaga sa gamit, sa cellphone, sa ba, computer, ba, sa ba yung mga ganahan na gamit, inana sa punta ta sa pagsunod, no, sa mga kinahanglan na proseso. So, kinahanglan, kasunod yun na, matulog, 8 ka oras, tubig, 8 to 10 glasses of water every day, exercise, food, anak, good diet, no, kinahanglan na sa kinahanglan, sunod yun na sa
1: aside niya na, Sir John, matod pa sa science, ang common types of lifestyle diseases daw, or kanang mga matawag na ito nga mahitabo ka na ito, kung panalitan kita nagkakumpiyansa sa itong pangkinabuhi, una nini kanyang mga cardiovascular diseases, no, sama sa heart attack, stroke, hypertension, and high cholesterol. And usapon nini kaning diabetes, obesity, and metabolic syndrome, o baka mga respiratory diseases. Munang maayo gali kayang said marketing, Sir John, na doon ay said panyawan with garlic. Kaya kining garlic na pamatudan kini siya nga makatabang kini against sa ginatawag na itong mga common nga mga lifestyle diseases, no? Timaning mga iso na, ginatawag siyang lifestyle disease, gumikan kay ikaw mahinungdan, nga nung anaaka ni Ana nga matang sa problema sa panglawas. O inanara ka simpleha ang pagpasabot na ito ni Ana. Ang lifestyle diseases mga higaling iso, number one, una, kaya ginatawag na itong unhealthy diet, na walay pilis pagkaon, pataka lang. Walay physical activity, no? Meaning to say, less kayo ka nag-hatag o ehersisyo sa mong panglawas. O katong mga kaisunan na ito po, nga na yung mga bisyo sama sa pagpanigarili o pag-inom sa alkoholikong ilim nun. Apilan ini, kanyang tawag na itong chronic stress. No? Kung ang usa ka tao panangitan na higalang isun, nagasinati o natawag na itong chronic stress, delikado kayo. And of course, ang uban po nini, kanyang tawag na itong environmental factors. So, Sir John, may galing, no, kay napagyapo hindi ay tay kahigayunan nga magbago sa itong mga kaugalingon, ilabi na kung kita medyo napa sa mga bata-bata nga pangilaron. Sa manimo, for example, nga medyo pasama na ko, kitang duha, no, nga medyo patanon pa man ta. Puro buyag lang. And, napa tay chance nga magbago sa itong lifestyle. Kay, okay pa man ang ito ang kahimsog, no? Pero katong mga kaisunan na ito nga medyo dugay-dugay nang nagamuso sa ilang lawas, nagsinati na karoon mga ginatawag na itong lifestyle diseases. Muna ginaingon nga, may gali kay ang said marketing at doon ay pagtubag niya na gumikan ka na sa gahom sa panyawan nga tarong, Sir John. Ang panyawan na pamatundaan nga daghan kay kinig-benefit sa itong lawas, makatabang po gini siya. At sa pagpahiuli na ito nga mahibali kita sa natural na itong estado, gumikan kay sama lagi sa panggaingon. Dili sa yun ang mag-angkon karon og balatian, gumikan kay karong mga panahon na, magpa-doktor pa lang daan, ako na kagag magasto. Unsa na lang kag ma-hospital ka, no? So, sa katong mga kaisunan po na ito, nga nanay mga saktong pangidaron, no, mga 50 anyos pataas, at imani kanunay nga amping sa lawas, ha? Sundon itong giingon ni Sir John, saktong tubig, saktong katulog, pagpili sin saktong mga pagkaon, ilabi na yun ka itong mga green leafy vegetables, galikay gamay sa sobrang asin, no, kay kaning asin, pag musulod niya sa itong lawas, delikado, mahilig na batag mga piniritong pagkaon, mga bulad, uban pang mga maasin, yung mga klase ng mga pagkaon. Mulang ang ayan yun kayo na itong ampingan na itong lawas. Sir John, so kung may lain mo, pwede nga maingon sa ito ang mga viewers and listeners para mampingan ang lawas at makalikay sa ginatawag na itong mga lifestyle diseases.
0: Kana si Rick, no, kinahanglan niya. Kung isa lang input, no, silang kaugalingon, no, magkasabasa, maminaw sa itong programa, no, kung sabayan sa pag pag-maintain, no, sa pang makulog ko sa said marketing, no, okay, kana, makatabang na din na, iban lang dito sa katong mga healthy lifestyle, no, makatabang din kayo ang itong mga sa said marketing, aron nga mapakusgan ng itong panglawas.
1: Sama sa nandan, salamat niya po kayo, Sir John, sa kaigayon na nagkauban na po kita nining atong hugyawan sa said panyawan.
0: Yes, salamat kay Sir Richard. Another chance sa food, no? Huwag munta pa dahil pag-iapon sa despot sa bayubay at ito.
1: Sa itong mga kaisunan na karoon nga doon na pa yung mga problema sa ilang mga panglawas, simani ka noon na higalang isoon nga makatabang og dako ang mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Tatakining

magaling. Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa San Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang ilang giya kini nga tulumanon sa sulod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: At oras karon, alas 4:46 na.
6: Headlines karon.
5: Headlines sa ato mga balita, Senator Judges, Depensa Prosecution, apil na si Vice Presidente Sara Duterte, ginida na pag-discuss sa merito sa kaso ni ini ngadto sa publiko. Samtang sa kagatos, kapiin ka mga government officials, ipabus sa lifestyle check sa ombudsman. Sa mga balitang lokal, Cebu City Mayor Nestor Archivala, posibleng magpasubli sa katungdanan sa 2028 nga pinilian. Kapitolyo mugastog dili moabot 20 milyones ka pesos alang sa halad sa pagduo, gamay gihulib sa pasigarbo sa Sugbo karong tuiga. Balita sa abroad, Nepal giigo sa lapad nga flash flood, walo na ang nakalas. Samtang sa negosyo baga nahali nga sakinan sa nasod nitong Hulyo, mas midaghan pa.
6: Headlines karon. Headlines.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
6: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan, maayong buntag. Adlaw ta karon nga Huwebes, Agosto 27 na tuig 2026. Sa gani, Radio Man Arnold Bustamante, ako sabi ni Radio Man Ken Galinea, kita una mo ay mag-uban-uban alang sa pipila ka minutos. O unang minutos ning atong panag-uban karon sa unang radio, unang balita. Nga karon taon-taon, bon join natin si kasabang Arnold Bustamante. Huwebes na ta karon. Dali aras adlaw eh, murag naka-feel pamantaad tong gamayng kisi-kisi pagadlang Domingo, Lunes na dayon. Pero karon ni ana sad ta, kapirita sa ino nga bahin sa semana adlang Huwebes na, Agosto 27. Kailan naman lang di ay kaadlaw? 1, 2, 3, 4... kung matug pa man tarong gabi eh, sa tupa, 5 kaadlaw na lang, no? Magsugod na dayon ang bear month. Pero bitaw ko'y nakitaan nga kanabang mga hulagway din na social media. Doon na day mga Filipino nga pipila kaadlaw pa lang sa wapa ang bear month nga magsugod karong sulbuan, Setyembre. Uy, nag-andam naman daan o kuan, mga parol. Adili kayo more on parol. Christmas tree, anak, kay gihipusan naman ang Christmas tree. Iguman sa Pasko, hipusan man na. Nya, pabarugol na po dayon, o dool-dool ng Pasko. Pero uban, as early as mga last week sa August, uy, namutang naman daan o Christmas tree. Okay, ganahan, maka-feel na sa Espiritus Kapaskohon. Kay kining kuan, kining Pasko, kita sa Pilipinas, kita'y usa sa mga nasod. No? Lain-lain nga mga nasod. Pero ang Pilipinas, usa lang, na kanabang ang atong pagsaulog sa Pasko, porting taasa. Magsugod og buwan sa Setyembre, unya hangtod na ginadito sa unang simana sa buwan sa Enero pagkasunod tuig na pod. No? Murag taas kayo ang atong selebrasyon. Ang uban, arinasad, magdayan-dayan, kanang humana sa, ano siya tawag, ana? Adlaw sa Minatay, o adlaw sa mga Santos, o adlaw sa mga Minatay, no? Kanang kuan. Aris, Nobyembre 1 o 2, manaw, Halloween pa man, Halloween, naamo sa dining, kuano, naamo sa dining, idayan-dayan, kanin sa dining mga kwaknit-kwaknit, o ana, no? Mga kwaknit-toknit, mga ungo-ungo. Iguman, ana, mga doon na na-daimig para sa Pasko. Pero ang uban, dili, yun, diretso na dito sa Pasko, no? Taon na dayon og mga series, mga suga nga karon mga series karon nindo ta man kay ubana na namay mga nang gamit og solar. Oh, so dili na kayo maguol nga additional na po ni Bayranas kuryente kanay suga-suga. Kay daghan karon mo gamit naman og solar nga mga Christmas decor. Which is practical po karon panahon na, no, kay mag-agad ram nas kainit sa panahon nga maka makasuyop siya o grabing kainit sa adlaw. O niya, ma-fully charge po ang imuhang solar panel. O man na gamito ni mo sa imong kidlap-kidlap, no? At least, dili madugang sa bayranan sa imong kuryente karabuan. Dili dugang palas unon, pero ga-kidlap-kidlap ang imong balay. Nala! Musta nga ito mga kaigsuunan, ang mga naminaw na ito sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, ang ato mga ginang sa panimalay, no? Nga maogin din tay, na anad o matag sayo, alas 4 sa kadlaon, ang uban gani, alas 3, no? Inigtingog na ito sa Liwa HP, no? Nagtikaw-tikaw na po din na sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, kay nangandam para sa mga estudyante o sa ilang mga trabahante. Oh, kay aron iniga, humanilag panikay-sikay din na, humanilag luto, andam sila mga pagkaon. Ang pagratiman na lang sa dayon sa gikinalan sa mga bata, no? Labi na to nga mga bata ang kinalan pang i-assist sa ilang pagkaligo, sa ilang pag-ilis, pagpakaon nila. Para inig, before 6 o'clock sa buntag, ready na ang tanan. Ang mahabilin, ang mamanasad, og maulang hapon, manikay-sikay, kay manghuga sa gikinalan. mamanay realidad sa kainahan. Pero sa iyo ba nga mga papa, ha? Nga kanabang kaabag yung gaayo, no? Hands-on po gaayo. Kaabag sa mga nanay, sa mga inahan, pagpangandam sa ilahang mga gikinahanglan ni anang lainasad nga adlaw, pagpadung sa trabaho, labi na sila mga anak na nang eskwela. Nala, ubani mi hangtod alas 6 karong buntag, ha? Karong taon-taon, nainuta na asas kasamang Arnold, ha? Padung na to diri karon. Nalay gamay nga pagkalangan, pero sa second half ng atong programa, ikaw ba na ito sa sabang Arnold Bustamante? Wala dito maglangan, kaya importante ni, mo sa nagipaabot sa atong mga inahan, no? Kay maminaw man na sila, o sa kay lakad sa presyo karon sa kamerkaduhan, kay karon taon-taon, kumanata din ni og panikaisikay, ato na po tas merkado, kay para makapamalita sa atong gikinahanglan, para sa udto, para sa panihapon, tuyok-tuyok na gining atong gimbuhaton sa balay. Gikas buntag, hangtod na sa pagkagabi, hangtod sa pag-relax kay para matog na. Nalato paminaon karon, no, si Radio Man Jesse Sumampong para sa atong market report. Ato sa taon kung asa siya napita karon sa merkado og unsay atong ma-describe karon din sa merkado publiko.
6: TYHP, tutok presyo sa merkado.
5: Kasaban Jesse, maing buntag, kumusta? Og unsay presyos mga paliton nga atong ihatod karong buntaga.
3: Yes! Mayong buntag kasamang Ken o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muatag na presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Avocado, usa gatos ngadto sa 120 ang kilo. Durian, 150 ang kilo. Marang, 50 ang buok. Guyabano, usa gatos ang kilo. Mangustin, 50 ang kilo. Pinya, 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Rambutan, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lakatan, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 15 ang buhok. Dragon fruit, 180 ang kilo. Grapes, 140 ang kilo. Mangga, 150 ngadto sa 170 ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Lansones, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong radyoman, GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
8: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
5: Salamat kay Radio Man at JC Sumampong! Lamia sa mga prutas, oh! Ang kuan, lami kay itong kuan ay, unsa man to'y ako nakitaan. Abocado di ay! Mahala pa rin sa abocado. Sa naapa siya sa... Napa siya sa kuan? Sinto... Asa to? Sinto 30 ba to? 100 to 120 pesos per kilo? Oh, lami ra ba kaya ng abocado? Pwede imura na siyang kaunon nga as is. Kanang iyaharag yung unod. Uban sa daana, kuanon man. Butangan o gatas, butangan o asukar. Ang uban ana ibutang raglarguhon rana panitan ya pagkahuman butangan og asukar idudo sa asukar or sintral or kamay aporte nang lamia di pala ni mahal ning kuan sa kaning prutas lamia kay kahuman atong kaon ora tag kuan ba kanang arbitaw mga Chinese nga ihuman nila lahi to sila kay before na sila mo kaon daan og prutas. Kaon daan ng prutas, eh, medyo nabusog-busog na, gamay lang kay kaonon. Mali na yung sikreto nga, karabita mga lawas lang, mga slim kaayo. Okay, ang uban, mukaon daan ng prutas, maaman siguro na yung best time to eat fruits, kana kunong empty stomach. Okay, gawas ni Ana, mabusog-busog, nagyug ka. So, gaonin mo dito, gamay na lang imong kaonon carbohydrates. Dili gyud ka mo dako, no? Rauban, mukaon pa yung carbohydrates, mukaog dagang sudan, pagkawan, mukaon pa yung dagang prutas. Resulta ni dakong kilid, ni dakong hawak. Nahala! May wala 5 naman di ay. Naana si kasaman Jane, at walang tingaling paminaw si Radiman Jane Galliardo, no, para may bawas sa tagong sa sitwasyon diha sa gawas, diha sa karsada na to, karong mga orasa. Kasabang Jane, kumusta din ha karon sa gawas?
9: Radyo mo, nationwide.
10: Yes, good morning kasamang Ken. And yata karon din is my corner of Osmeña Boulevard o dari sa may Iscario Street. Atong yagi sa may subay dari ang kadalanan kasamang Ken, no? Kaya ubay-ubay na punta o mga nakita nga mga nagbiyahe karong mga prasa niya. Atong nabantayan kasamang Ken nga medyo wala na gintay na sinati nga pag-uwan sa mga milabay nga adlaw kasamang Ken noong mundan. Nga nga ito ang kadalanan parte ragyod ang ugaha or kanang dili ta mabalaka kasamang Ken, no? Pero dili po ni ingon nga abigya ugara po diya kasamang Ken magpaturagas na lang po ng dagan ang atong mga kasamang og mga idol. Kaya sa hirap ako ni ang makapadani nila kasamang Ken labi na gud sa ato ang mga motorista.
5: Yeah, mapariha, magpariha sila gunahuna, tanan kasamang Jane ba? Ah, nindot kayong karsada, oh, ay danglog, ala, sirit! Oh, mapariha gunahuna in town.
10: Maugi ka sa mga Kenya, hayahay kayo ba inani, labi na ginani o nga, wajud kaya karong mga orasa, wala kaayo kay ka kompetensya sa karasada, pero mawala gina ka sa mga Kenya, usahay po da, madalag yun, kainit po sa ulo, or kaya ganyan magbikan ganyan taon sa kanang inom po ka sa mga Kenya, nga makuha po din taon yung pakusog ng daga niya, muuli igid ba, muahak din uli ka sa mga Kenya.
5: Magdali ba na silag uli niya, usay ang hunahuna, aray magdako ba?
10: Kaya, ang muna-muna ragin ka sa mga Ken, so mura nagbawa sa karsada, babawa ilang muna-una sa karsada nga. Karsada man, di ay ni si Daya, nakuha po si Dilidad. Nagayon din ang mga agin ka sa mga Ken, yung sahay, huwag ka lang na sila muna-una, tumulti magdali sila ang uli. Pero yun noon, Karong mga oras sa kasamang keno nga wala tay nakuha nga mga taho nga do na koy mga nalambigit sa disgrasya dinis sa atong kadalanan sa dakbayan sa Sumbu. Wala na po tayo na sinating na pagpanaligsik. Ingon ba na hayag kaayo po or hamugaway sa ayo po ang ato ang kalangitan na kasamang ken ato ang mga drivers karon no bisan pa man og do na nay pagsaka sa presyo sa ato ang gasolina o krudo sa karon nga semana kasamang ken. Wa gihapon kagayon lang gihapon sa panigay siya gani sa iyo pag gani kayo may na lang kasamang ken makapangyawat do na pay mabilin sa ilahang mga matrabahuan or madrivan kasamang ken no mga pay mauli sa ilaha. So hopefully po kasi mangken no ato po na permi nga giampo nga mabalik na sa normal ang kining presyo sa ato ang lana para po de kay murag mao na lang ni ato ang matabang po sa ato ang mga drivers gyud sa mangken no kay mao gyud ila ang panginabuhi yan pero no on mao na lang giyo ka sa mangken mga Pinoy bis taliwa sa mga pagsuway na maato bang mangita riya pag paagi kya sa mangken na makapagayo na. Mo na nga to sa gantro pagtagal kya sa mangken no ilabi na gyud ang update sa mga balita dinhi sa ato ang syudad. Ingon man ang mga atong kwaon po ang kadtong update po atong report kay gahapon kay samang pola kasamang kyan kay medyo murag kwanto mo tidak ko dako nga balita kagahapon ni ato lang susiho no kung unsa na pud ka ang gihimo nga aksyon no or lakang sa ato ang kapulisan kay at large para ba to ang gitumbok nga suspect kasamang kyan mo
5: na para batangan kasamang Jane murag ilubong na rabatan to karong hapon tong bata.
10: Mao na nga itong naibawaan din sa mangken, no? So, napasalamat po ta sa ato ang mga sukinting paminaw, sa ato ang nikaambit, sa ilahang mga hinabang kasamangken na mapaabot po na po sa pamilya po in town, no? Sa hingtundan nga nahabilin po in town sa samangken. So, mao na, makatagdugang pagtagat mga nahita po sa atong palibot, matagkaroon mo gunya kasamangken, mabalik lang po alang sa paghatagog update. Nagika na lang din is my Ismania Boulevard, corner Scario Street. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk or Amen.
5: Salamat kay Radyman Jane Galliardo. So, nini mga orasa nga, alas 5 sa kabuntago, ninana ang sitwasyon diha sa kadalanan. O, amping-amping. Higit ta mag, dilita mapulaan o sige remind sa ato mga motorista na binagini kanirag yung kaning magmotor. Kami dali kay nga mapukling din as karsada, dali kay magdulas, gamay nga bikil. Busa, kanunay gyud nga mag-amping sa inyohang pagpamauli para safety nga maabot sa inyong tagsatag sa kabangang destinasyon. Atong oras karon alas 5:03. Unya ay kalimot ha sa mga ginang sa Panimalay nga naminaw na to karon. Rimo diri sa atong istasyon ha kung nakapamalit na mo dina og Bio Jessica tablet nga 20 kabuok. 20 gyud kabuok Bio Jessica tablet ha kada mga individual bitaw nga pagkuan ni ana no. Makita ninyo sa resibo, makita na to din na sa inyong resibo. Yeah, by the way, ang resibo din yung dalhon diri para mailisan o raffle coupon o baka apit mo sa Biogesic Bitbit sa swerte raffle promo. Kantong yung mga resibo sa napalit nga Biogesic tablet, ha? Nga sugod niya itong Pizza Jess sa Agosto or August 10 o sa nisunod ka mga adlaw. No, katong Agosto 9, kaya nasayo-sayo kagpalit, dili ito pwede ha. Katong yung mitungtong na sa Agosto 10 o niya onwards o sa nisunod ka mga adlaw. O niya kinanglan, mo reflect po din na sa resibo sa inyong inyong dalhon diri, ha? Ang 20 kabuok na Biogesic tablet nga inyuhang nabayaran. So 20 pieces gyud nga kadtong napalit ninyo nga Biogesic. Panalitan at panalitan tag 4 baron ang Biogesic o times 20 so manay naka-reflect din na sa inyuhang resibo ha. Unya dalhan niyo diri kay para mailisan kada og raffle coupon para maapil mo sa atong raffle promo no. Unya reminders lang pod nga inyong Biogesic tablet nga inyong paliton para mo qualify na og makapailis mo diri raffle coupon. Ato ninyo palita sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Supermarkets and Convenience Stores, apil ng 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o ang SVI. Katuli mga lugar, nga doon ay inani nga klases tindahan kaning SVI. Kay doon na tayo mga weekly draws o maabot nga mga simana o niya makarawat dito og minor, doon ay minor winner, doon na major winner sa itong weekly draw. Sa mga weekly draws nato, dunay upat ka buok makadaog og 2,000 pesos kada usa. O ya, major winner 5,000 pesos. Weekly draw lang na siya nga winner, ha? Ang atong grand draw winners dagko na kayo og madawat. Ang minor winners makadawat og 10,000 pesos each. Ya, dunay upat ka winners ana, ha? So, yung grand draw di ay dunay bunoton nga upat ka minor winners makadawat tagsa-tagsa nila og 10,000 pesos. Ang major winner makarawat og 100,000 pesos. Sus ka dako na ani, dako na kinig matabang sa itong panginahanglan. Major winner na siya, 100,000 pesos, tax exclusive. So, mawalan to inyohang hinumduman, 20 yun kabuok nga biogesic tablet nga inyong paliton, no? Nga ang presyo mo, reflect din sa resibo nga inyong dalhon dire. Hala, dalhan ninyo diri kay open man ta diri sa itong office hours, alas 8 nga to sa alas 5 sa hapon para mailisan ka na mga raffle coupon. Atong oras karon alas 5 size na. Yan sa itong pagbalik, ato nang ipabati ang detalye na sa itong mga balitang nasyonal, lokal, abroad, negosyo, guban pa. Human lang sa itong mga pahinomdom.
9: Radyo mo, nationwide.
5: Atong oras karon alas 5:07.
11: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
12: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ngipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ngipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MET December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit na suwaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
15: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Talagay sa... Ang bukid doon eh. Gano'y ay. Sabiya nga, nagmuntin ko. Ano ay, pagkakit sa iyaha.
17: Pwede na, makakas pila yung ito.
16: So, naka, 90 na ko.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
11: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
19: The Original Koi Herbal Capsule.
20: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
21: Aron nakainom na kapuy, ma'am?
20: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
19: The Original Koi Herbal Capsule!
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
22: Sa adlaw-adlaw na itong paginom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
23: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
22: DTX 500. Mapali ang mga butika.
2: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
24: Set living testimonies.
25: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
26: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
25: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
26: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. June Largo.
24: Living testimonies. Set living testimonies.
25: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
27: Taas ang sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
25: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
27: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
24: Living testimonies.
28: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
29: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
30: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
31: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
32: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
33: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
32: Mapalit sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
35: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
36: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
37: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Lila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigunda at ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay! Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Nagpalala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nya, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero, wala pa ko noon ni Katag. Nya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, gahigdara ko kay lain yung paminaw, akong tiyan, sakit kayo, permirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni sus at kuhan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga magamit ani. So nag-inom ko, so karon na nami na kay akong paminaw nga akong kaon na nagbalik na normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami yo gayo sana nato nga mga sakit mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitestingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat jud ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
2: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: 3 minutes at our time at sa 5.20 na.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Karo sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gawag karon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis T. Escudero Defense Panel nga pahinumduman si Vice Presidente Sara Duterte sa ruling kamahin sa sub judice nga moapil usab sa Vice o sa Vice Presidente. Namahayag ni si Escudero human si House Lead Prosecutor Gervie Luis Tro nitumbog ni Duterte nga nag-issue og public statement kagahapon adlaw bisan sa sub judice ruling. Ang ipasabot ni Luis Tro, ang pahayag ni Duterte nga ang mga akusasyon bato kaniya, kinahanglan nga hatagan og ebidensya ug dili ipaagi sa panginsulto, espekulasyon og mga taktika sa politika. Subay ni ang defense lead counsel kasi attorney Sheila Sison ni sanong sa awhag ni Escudero. Atol sa pagsugod na si hearing kagahapon adlaw, si Escudero ni himo og ruling nga nagdili sa mga senator judges ug man ang mga abogado sa prosecution og depensa nga mohisgot sa merito sa kaso. Batok ni Duterte.
11: Sunog ang balita, nangitag bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte para ihulip ni Attorney Michael Pua. Subay kini sa ruling sa impeachment court presiding officer, Senator Francis G. Escudero nga nagdili sa mga senator judges ingon man sa defense of prosecution pag-discuss sa merito sa kaso ngadto sa publiko. Ang ruling may pagtuman sa Article 18 sa Rules on Impeachment nga nagtakda sa mga presiding officer. Mga sakop sa Senado, kinanglan na dili muhimog komento mubuti ang ganto sa publiko sa merito sa kaso. Mo-apply usab kini sa mga prosecutors, impeachable official o sa ilang mga abogado. Si Pua Gas na miyembro sa defense team mausab ang tigpamaba ni Duterte. I-counselor na ni Pua ang uban ng mga interviews nga ito kaniya gulikan sa ruling ni Escudero.
9: Ipatawag sa House Prosecution Team si Attorney Michael Pua. Ano mahimong testigo sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa sunod simana. Si House Lead Prosecutor Gervie Luis Tro nibutya nga si Pua mo testigo kung kiyon sa pag-release sa Department of Education ang 112.5 milyones pesos nga confidential fund sa ahensya atol sa termino ni Duterte. Si Pua mao ang undersecretary sa DepEd ug tigpamamausab sa ahensya sa dihang si Duterte ang education secretary. Gawas ni Pua, si Marisa Grande sa Philippine Statistics Authority mo testigo sab kung ang identity sa mga nakadawat sa confidential funds subay sa liquidation document sa OVP makita ba sab sa PSA records.
11: Samtang nakaabot niya si Senator Jingo Estrada sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City alang sa iya pagpa-x-ray sa tuhod gagahapon. Si Estrada gisakay og ambulansya paingon sa tambalanan og pagkanaog sa sakyanan. Nabatikdan nga kini nagtakiang paingon sa entrance sa emergency room sa maong tambalanan. Nakita sa busab kini nga gitabangan sa mga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Antig pamaba sa BJMP nga si Superintendent J. Rix Bustinera di pasabot nga wa madakina sa pansayan sa Estrada. Apan samtang kini nanganda balas pag-adto niya sa hospital, kalit lang napiko ang tuhod nini og dali kining gitabang sa mga BJMP personnel. Nakita usab si kanhi Senador Manny Pacquiao nga abot sa tambalanan apan wa maklaro kon ni duaw ba kini ni Estrada sa maong tambalanan.
9: Nipeg or atong oras sa 5:24 na. Nipeg gayon ang ombudsman og lifestyle check sa 107 ka mga 107 ni ha 107 ka mga opisyal sa gobyerno inabina ang ganaa sa income generating ka mga ahinsya sama sa Land Transportation Office o Bureau of Customs. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nipaybaw nga dugal ka mga opisyal ang ipaubos sa lifestyle check base sa mga impormasyon nga ihang nahipos. Ang lakang sa Ombudsman gihimuhuman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Limandog lifestyle checks ngadto sa mga government officials subay sa multi-billion pesos nga flood control issue. Apil din ng Ombudsman ang kwan kining Bureau of Customs sa flood control. Ah, Si kani ombudsman Samuel Martires ihunong sa paghimog lifestyle check. Kaman gitombok nini. Kaman klaro o illogical ang mga provision sa balaod. Gagidakda sa Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees and Officials.
11: Samtang sa katapusang balita gikan sa kauluhan, gipasaka nagkasong amahan sa katinunan nga responsable sa shooting incident. Ganit ang buso sa ka-university dito sa Zamboanga City, ingon man ang security personnel sa tungaan. Humana kompletong investigasyon sa kapulisan. Ang duha na katubag o kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. Base sa mga ebidensya ka nahipo sa Police Regional Office 9, Special Investigation na Task Group. Base sa investigasyon na suta ang amahan at duray tulubago na manapunta sa anak ang iyong duha ka mga armas. Apil ng issue sa gobyerno samtang ang security personnel nga giapil sa kaso gimikan usab sa wala mamatik ding tinun-an nga nakasulod sa eskwelahan bisan nagdakinig do ka mga armas nga gigamit pagpusil sa saka grade 10 nga tinun-an ug pagkahuman nagkutlo usab sa kaugalingong kinabuhi.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Kaya itong kapapanigoban, kipananta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamay mahatag ng kalagaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aro nga dito, nalang ang masakit. Kusay ko nga napaminaw ka na matasara. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule nga bumatok may gala sa mga banatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayong arthritis, ubak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, huwag ang pagbabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagparigon sa atong immune system. Dita dali may galang matakbuyan sa bisanon sa kamatang sa sakit sa lawas gamitan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kay namigala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor

0: 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Trampanchesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batulite. May mo sa ninyo may galing mapanit ng Original Koi Herba Capsule sa Balonha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herba Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Bam presyon si Budugoy kabadunay hypertension base sa simi sugar base in my diabetes kag yora kabay bow at as the level sa blood sugar magkabagay kini sa arterial wall so mapalapot si Mundugo nga sa nakarason nganong magka hypertension kamo taas sa imong dugo ang diabetic hypertension resulta kini pagkabuta pagdaw sa imong kidney og daghan pa mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkais mga sabat pagkaputol sa tilo bisan gani ang impotent sa mga lalaki busa ra pagbuta nga mograbing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dire kini charantin gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function kun bubo ang imong blood sugar katulado sa bangiyong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot na simong katug makapugong pagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia o guban pa DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa magklinika the alternative of medicine and wellness center para sa libre nga consultation gamit ang computerized na general machine analyzer na kinimimutang sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
0: Sino sa inyo yung nadadaan sa ganda ng packaging, yung mukhang maganda, kaya parang okay din siguro ang quality? Naku, huwag kayo basta-basta mabudol sa itsura. Parang sa tao din yun. Yung feeling mo, pwede mo pagkatiwalaan kasi maganda o gwapo. Sa packaging, tanongin dapat. Maganda nga pero matibay ba yung hindi madudurog ang gamot dahil alugin mo ito? Dapat hindi basta ganda lang ng packaging quality din. Dapat at may rason kung bakit ganun ang packaging ng gamot. Sa Unilab, marami pang tinitingnan at kinukonsider kung ang mga quality experts ng Unilab para masiguro na yung ang packaging na kanilang o kailangan ng gamot, vitamins o yung pangpaganda ninyo, kwento sa akin na mga kasama. Ang ilan sa tinitingnan dito ay yung mga protection ba ito laban sa moisture, germs at hangin para manatiling maayos ang gamot. May security marks din para makatulong na makasigurong authentic ang product. At kahit bumiyahe pa sa Luzon, Visayas at Mindanao at daanan kahit anumang lumak at matagtag na kalsada, dumadaan pa rin sa transport validation para siguradong ligtas at buo ang gamot pagdating sa inyo. Ito yung ganda na di lang panlabas ng loob din o pangloob din. Mga kasama, pagdating sa packaging, huwag madaan sa ganda-ganda lang sa panlabas. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin mo ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
1: Samtang sa pikas nga bahin, gawas nga makapaboost na itong immune system. Ang laing na health benefit na makuha na itong ikan sa pag-inom. Nining Life Extension Vitamin D3, mao nga bumenos ang risgo nga makabaton kita ni ining. Seryoso kay kasakit nga cancer, apilan nila breast cancer, prostate, tuguban pang matang sa cancer. Nga direkta nga may connection gatos kakuha og vitamin D level diya sa atong nga panlawas mo na gamuinom tag Life Extension Vitamin D3 para makatabang kayo ka nato og ang mga cancer patients usab taas ang ilang survival rate o ang chance nga makasurvive gini sa ilang sakit dili nga dali nga maluya og makatabang kayo while nag undergo sila og treatment. Samtang katundura sa gihambing nga mga balatian ha nga nag-require og maintenance medicine para ning high blood or so hypertension o ingon man ang diabetes, pag-inom sa mag-Life Extension Vitamin D3 kay makatabang kaayo kini. Bata man o hamtong pwede mag-inom mag-Life Extension Vitamin D3. Unya affordable sab kaayo ang matag soft gel ni ini. Busa palit og Life Extension Vitamin D3 dinha sa mga butika pero sab dinha sa Life Extension Clinic. Inipalit ninyo og Life Extension Vitamin D3 sigurado usab nga makita ninyo ang tatak nga LE sa matag soft gel kay bawo kini ang timailhan nga authentic ang napalit ninyong Life Extension Vitamin D3. Unya dira pud sa mga Life Extension Medical Clinic, maka-avail kag libre nga consultation kada adlaw. Adto lang ninyo ang Life Extension Clinic diri sa Cebu City na ni may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kada sa may Cebu Dock ug Cebu Gospel Church. Dias

0: Sunod na po yung Life Extension Clinic, kanay mo sa may ABM Building, sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. O niya, aduan ninyo, adlaw nga Lunes at sa adlaw nga Sabado para makavail sa libreng consultation sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabay ni ko makanunay nga makonstipated, paginuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pagkaganda mo ng Super Fiber, magkulang ka ko sa kalbaso nga tubig, o niya, imong imix dito ang isagid ka sa shea. Pwede kang mainom ani ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung rin sa gabi, ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, lamig inom kape ka rumuntag, oh. Kanang kape, may gala nga init good kayo. Kanang magkapapukaw, may gala sa iyong katulugon. Oh, ang kape, may gala. Dapat na itong imnon ka rumuntag, kanang naapoy beneficyo sa itong panglawas. Kanang may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Samtang naminaw ka radyo din ha. Sabi na sa balita ka rumuntag sa unang radyo ng balita. Pangapisa. Unya ang kamita mga higala nga kape. Katungad, daghang beneficyong iyong makuha. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Musanik sa active nga sagol nini, mao ang rose hip, kadunay pain relieving properties, o anti-aging properties. Mutabang sab aron na alibihan ang sakit atun sa arthritis, may pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, mga kasama, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalip ko rin sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oy, arita may kala sa atong answer to win promo. Kaya tama ka pangutan na ganina sa kasamang Ken. Alas 4.30 to alas 5, wa sa kapangutan na sa answer to win promo. Ang atong answer to win promo, may gala pila ka mga individual o official sa gobyerno. Ilabi na may gala na itong naasa income generating ang mga ahinsa sama sa LTO o Bureau of Customs. Customs ang ipaubos sa lifestyle check sa ombudsman. Ah, matod pa mga igala ni Crispin Jesus Crispin Boying Rimolya. Ilan ang ipaubos sa lifestyle check ang maong mga individual kay murag ni saka man ang ilahang assets ang ilahang kwarta. Pila ni sila kabok? Wa ni sila kaabot may gala og 108. Wa ra kaabot. Wa sa kaabot 108 mang higala. Ka mga opisyal sa gobyerno. Ang ipaubos megala sa lifestyle check ni Jesus Crispin Boying Rimolga. Ano, tumag na yun. Tumag. Lisura ni Pangunta na haay. Ang atong mechanics megala kilala naka-follow, naka-like megala sa Riva HP Aramin Sibug ang attorney Rufil Fernandez Manyok o naka-share sa itong program Unang Radyo, Unang Balita. Philippine Standard Time, alas 5.36.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS. Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph Herbal Capsule.
9: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang Sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
12: Again, here.

0: Gana kasuway, okay kaayo. Labi na giyot, imunulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingudog ka o sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gina akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
9: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukul sa tungo.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan kay makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, labang tila, kay mababa man ang imong meeting.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
10: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry ako. Unya kay tinuol magid siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
10: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.

0: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmang upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sayo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Dapat dito kayong lahat na kulang sa kaalaman, kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok dooy naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule, Purol, Siksik, Sasus, Pansya, at Vitamin 2 sa mga pilingsan ka. Katulad ng mga buhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagoon tea, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Oras sa mga kasama, alas 5.40, Noy Binasa, Kabuntagon.
15: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
14: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nato nga o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, eliminan sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer nga adunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot ana nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient o igo nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mobalik may galag-ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan nila ang ilang sakit nga cancer. Kanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga why maagian ng nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini may gala sa pagmapugan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa tao o sa lawas sa usa ka pasyente. Ikaw-tulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers na kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang sansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may galas sa mga cancer patients, unom nga ito na sa siyam ka soft gel matagadlaw. Ang yung imnon, ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o gaman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa katidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom, dapat siguruhon nato nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit may gala sa mga butika. Mag-amping ta sa peke nga produkto mga kasama. Ay mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
16: Atong sugatan atong kabuntagon, matagadlaw nga positibo ganunay ang atong paglantaw. Makatabang ni ana kun dura pod tay positibo nga pananaw sa atong kinabuhi, ha? Inom din ag kape nga Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3. Ang Vita D Plus Coffee Mix matag sa shay nini dunay kanay 200 IU nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka padaot sa atong cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo nang sa isbuntag mga pigarita, Vita D Plus Coffee Mix makapakape na ka magka vitamin D3 pag yod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lindain nga mga butika pero sub din sa Life Extension Clinic.
15: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
16: Namusil sa dalagit ng asikop sa kapulisan. Kasama mo sa Balita Rediman po, Lauro.
15: DYHP Tatak RMN Report.
17: Radyo man, Ken, nagsunod-sunod yan ang asikop. Mawagin yung mga suspect yung sila si Alejandro Onsida, magkakandyan, Jairo Villahermosa. Aga Santico Batian o Ray Villahermosa na nagpuyo diya sa Barangay Lumbang Dalagit. Si Alejandro o Jairo dito ni masikot sa Barangay Manlapay samtang si kining ikatulog ka suspect niya si Ray diri sa Barangay Kawayan. Sila ang responsable sa pagpamusil o pag-angol sa biktima nga si Herman Tangpus na ilagi pusil diya sa Barangay Kawayan Dalagit na napakaroon sa Tambalanan. Away sa ginadiling drugas ang motibo sa maong pagpamusil. Kasama mo sa kapulisan sa Dalagit. Ako niyo, Radyo Man, Bo Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
12: Radyo Mo, Nationwide.
14: Samtang kung sino sa sunod sa Sugbo, nagtikuhang nga makapahimo susamba ang mga City Hall employees sa Master of Doctoral Degrees sa Scholarship Program. Kasama mo sa Balikta Radyaman, Eli Bononas.
15: DYHP, Tatak, RMN, Report.
18: Kini maong balita, hanot dyan ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga makapahimoso sab ang mga City Hall employee sa Master of Doctoral Degree Scholarship Program. Ang kagamahan sa kabayan tanyag sa maong programa ang ito sa mga magtutudlog school heads sa publikong mga tungaan sa syudad. Kini aron makapadayon sa graduate studies alang sa professional gross nini. Apan ang City Council pinaagli ni Konsel Francis Suarez, iawag sa botan sa mayor kaya konsiderar ang maong pribilehiyo kadto sa kwalifikado mga empleyado sa City Hall.
19: To urge the Office of the Mayor to also consider similar privilege to the qualified Cebu City government employees for their career advancement.
18: Si Konsehal Francis Suarez na sayran niya nasutang programa paghatag og full tuition o uban pang bayranan sa mga qualified scholars sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto o di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak,
12: Radyo Mo Nationwide.
16: Samtang Project Ligtas Plus, ipatubas na lang mga pampubliko ng atungaan din sa nasod. Kasama mo sa Balintra ni Man Raymar Pugol.
15: DYHP, Tatak, RMN Report.
20: Kini nga balita, atod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisugda na sa Department of Education kon DepEd ang pagpahimutang sa patakaran ug pagbansay alang sa pagpatuman sa Project Ligtas Plus sa tanang pampublikong eskwelahan sa nasod. Ang Project Ligtas Plus usa ka AI-powered platform nga makatabang sa real-time nga pagmonitor sa mga peligro sama sa kusog nga uwan, grabing kainit, hangin ug ubang kalamidad aron nga masayo nga maandam ang mga tungaan ug magpadayon ng pagkat-on sa mga tinun-an. Mato ni Education Secretary Sunny Angara nga tumong sa mga proyekto nga maprotektahan ang mga estudyante ug maminusan ang pagkabalda sa klase tungod sa mga kalamidad. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
12: Radyo Mo Nationwide,
15: DYHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
21: giigo o galapad nga flash flood ang Nepal, nga nikalas na o gwalo ka mga tao, hapan ni kabalakan nga musaka pa ang maong ginaganon. Pipila ka mga helikopter ang padayong mihimog search operations sa apektadong dapit sa Nepal sa maong flash flood. Panaduna pa ipipila ka mga lugar ang taas pa ang tubig hinungdan nga nagdisod ang mga rescuers pag-abot sa apektadong mga dapit. Padayong isuta sa maong nasod kung unsa ang hinungdan sa maong halapad nga baha. Kinumduman nga nasa natin usab ang deadly flood sa Nepal. Ito may aging tuig tungod sa pagpagawas og tubig ikan sa Osaka Glacial Lake. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
22: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ang mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Santa ngayon gapon kalimog mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaya ito, SED Liniment Oil na karon. Kay kining mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: Radyo mo nationwide.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Balik na sa itong mga balik na ang konsensyo na kayo sa Subo na pakisayod na labos sa mga medium-rise building on MRB projects din sa Dakbayan. Kasama mo sa balik na radio man Eli Bolono.
23: DYHP Tatak RMN Report.
24: Nagpakisayod na ang Konseho sa Subo labos sa mga medium-rise building kung MRB project sa Dakbayan. Kiniso isang sa paghulman ni Mayor Nestor Archibald o MRB Executive Committee. Ang naisutang komitiba, mawitahasan sa mayor pagtanaw sa operasyon o maintenance sa mga housing projects sa Dakbayan. Tinilangkuban o pito ka mga sakop na panguluhan ni Archibald o sa iyang representante. City Council Pinagin ni Konseho Francis Isparis, niyawag sa Division for the Welfare of the Urban Poor Kandiwo, pagdusog status report sa tanang MRB project sa syudad.
25: To request ni DWO to submit a status report on all MRB projects of the city.
24: Si Konsehal Francis Isparis, gawa sa mga MRB projects Dakbayan diha sa Barangay Lurega San Miguel, ang city government tutukod sa pagsusama mga building diha sa Barangay Kamagayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
23: Radyo mo nationwide. DYHP.
26: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
1: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, sobra sa 42,000 ka mga sakyanan ang nahalin sa Pilipinas netong Hulyo ning tuiga. Kini base sa datos nga girelease sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated Kuncampi, ug Truck Manufacturers Association Kuntim,
21: TMA. Sigon sa kambiyog TMA, ang ginaganon sa mga sakyanan nga nahalin sa nasod, niabot na sa 42,880 nga nisaka, ugbalik 2% matagbuwan, o gikonsidera nga labing taas ng monthly sales, bisan wala pa mahuman ang tuig. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, Arimen. Katumong balita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palik na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imo balig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga Panyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: Racho mo nationwide.
14: Samtang si Mr. Mayor Nestor Archibald, posibleng magpasubli sa katong danan sa 2028 elections. Kasamang mo sa balita rin si Manny de Bolona.
0: DYHP Tatak RMN Report.
24: Posibleng magpasubli sa katunanan si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa 2028 elections. Dito kung yanaghan pa ang plano sa mayor anang sa pagpalambo sa syudad. Labaw sa tanan, ang pagsigurong mahuman ang isugdan nining mga programa o proyekto sa dakbayan. Dili na hinon makasiguro si Archibald kung mag-uban pa ba sila si Vice Mayor Tomas Osmeña sa maabot nga pinili ay. Kinitukod sa gigong pagsigi o atake sa Vice Mayor kaniya.
2: Ko nang question. Is ganin sa politically, sa imong amigo, sa imong kunta, kung sa akong tanaw na maayaw din, mawalag na akong rin mo.
24: Si Mayor Nestor Archival, nang hinautin ng mayor, na dili mabungkag ang bando Osmeña, pundok aswagad kong BOPK sa 2028 elections, o mag-uban ka po sila ni Osmeña. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo mo, nation.
14: Nangita ka ba, mahimo ni mong kasama sama sa pagkatiman sa imong panglawas, ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato gamaangkon mga kasamang Optimum Health and Wellness pinagay sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, imo nang maangkon ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Maskang daghan na may gala sa mga sangkap, kaya mo makuha may gala aning EXL Makabuhay Plus Capsule. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Busa atong himayon, may galang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ni mapalit may kasama sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Hoy, darabay gala itong winner sa itong answer to win na promo. Sakto iyang tubag mga kasama, 107. Ka mga empleyado may gala sa gobyerno ang ipaubos sa lifestyle check. Kasagaran na nila nasa LTO o sa Bureau of Customs. Congratulations ni Rio Manic. Rio Manic, ikaw atong nga palaran nga mananaog karumuntaga. Unya nakita na ito, nga ni-share ka sa atong nga program sa unang radyo ng balita. Unya ni-like mo ka sa Facebook page o ni-follow sa Facebook page sa DYHP RMN Cebu o kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Oh, congratulations! Kang Rio Manic. Unya, may buntag di ay ni Kwa, no? Alamin namin din sa TC Apartment, Pusok Seaside, Lapu-Lapu. Kaaban ako ang mga kuro driver o kuro cab driver sa airport nga si Michael Linaban, gikan ni Victor Lopez. Nagbuntag din mo niya, Victor Lopez. Oy, dito tayo gala sa itong mirror, ganabuntaga na nanapoy laing paldo-paldo. Makanamat may gala ang panipay ka sa diba HP na sakpan. Ganabinaw, ni kasama nga Julius Balili. Kasama Julius, good morning, Yos.
3: Good morning, kasama nga no, good morning, kasama Ken, good morning, Subo! O lahat tayo sakbayan, oh. Di na, nanatay na sakpan. Ay, barog tayo, barog tayo.
14: Barog tayo, barog tayo. Kaya sabi!
3: Ay, may buntag! Sarong ko.
4: May muntag.
14: Kasi pangani mo, Tay?
4: Kasi Leo Muntibon.
14: Leo Muntibon? Pilain na ni mo?
4: 66.
14: Kini nga pila ka buki mong anak?
4: Usara ka buka mong anak?
14: Uy, nga nang wala na mo na dugagi na yung mong anak?
4: Kaya, ang busy man, busy.
14: Busy mo. Usara yung nahimo?
4: Usara yung nahimo.
14: Pila na mo katuig nagminyo ni Mrs.?
4: Mga, kuna na, mga 30 kapin.
14: Hapit na mag-kurenta. Pila na ba edad ni Mrs. di ay?
5: 68.
14: So, pagkamukamo na gini ay ni Mr. Kineng, usan na may paginabuhin ninyo, sir?
4: Bango, kunang nanahi ko sa mga
14: lord. Nanahi na ka, nanahi. Okay pa yung mata, kanang, kuan pa, makakita pa sa dagom.
4: Oh,
14: kung kita, manggani
4: ka ng
14: isngit. Huwag ganyan. Sa tatay na. Pila na may edad si mong anak, Runtay?
4: Ha?
14: Pila na edad si mong anak? Pila na edad si mong anak? 39 na. Hapit na mag-40. Okay. Pero may mo maminaw, di ba, HP, Tay?
4: Permi.
14: So, na lang, dawata mo ginagbay nga pahalipay! Yehe!
6: Magdawatsak pahalipay nga bugas o chorizo! Ay, kamad. Kung sa'yo kasutin mo, nakadawatsak pahalipay gikan sa DYHP. Salamat sa DYHP.
14: Salamat sa Tay!
6: Okay, so kamo lang na minalo, paabot na kamo na mo. Basit kamo na sa sunod, magkadawat sa mong mga paalipay. Ang minalang dyan, buntag hanto gabi! Kao pa na ko dris kasama ang lailin na baris na garat, pinin yung kasalang Julius Bali, DYHP, Tatak, KMN.
14: Pinahe! Sama ka na rin! Sama ka na rin! Kaya! Sayo tayo! Ay, sayo tatay ko. Binogo yung sayo tatay. Pinahanan ako. Oo. Asa si ma'am? Oo. May sa sayo si ma'am? Oo. Sayo, Nay! Sama ka na rin! Sama ka na rin! Kailangan ka pabarigoban. May galing pala ang tao sa naman tog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule. Supplementong ang ikan sa pariya. Kamunggay, garlic, luya, ginseng. Koy Herbal Capsule. Barato na. Epektibo pa.
16: Hangi ka dunay dagkat sa sulawas mo dili ka regular magpagwasi mo hugod yung kamay gisan magbuto ni mo tiyan makasinati ka insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ug lutahan di pagin habi sa imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sing wala pagkaluya sa imong lawas busa pag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas maray mo maangko na bahay ka panlawas pagin mo tagad law OG detox plus herbal capsule ang pinaka kutsul
14: thank you sa iyo tatay thank you sa iyo nanay sa nanay. Ay, terima kasih lama, Dios. Terima kasih lama. Warta yang beras megala sekarang lang sa kanito pagkang por sa Survey HP Arabin Cebu kami ang inyong mga tingbalita.
16: Kinagin ni Radio Man kang galing niya.
14: Ako sa Mira Zaman, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hangturug ba sa sabang takna o sa sabang sibianan. At ang imigalas kasama Tornor Phil Fernandez Manyo kamasunod garon dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang taran de gang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka na rin.
26: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
5: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
10: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mapalit sa mga butika.
17: Life Extension Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3. Dito ako believe.
29: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
4: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress. Tabs is symptoms for cyst, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
9: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Kinis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:17.
15: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Right Med.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
15: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
15: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
20: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
14: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
20: Straight to the point.
14: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Kinilangi po niyo boss ang alagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayong makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mga higala nga Huwebes o gapitsa 27 na buwan mga kahigalaan sa Agosto tuiga 2026.
20: Straight to the point.
14: Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues na may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, ama-ama nga mo'y suspect pagpatay sa usa ka 14 anyos nga stepson na dito sa may gindaruhan lungsod sa Mindanao, padayon karon nga gipangita sa kapolisan.
20: Straight to the point.
14: Ato ning hatagag pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagamanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Ang ama-ama mao pa mahigalay nagpahibaw kunuhay nga iyang stepson ang iyang humagbos. Humagbos ba Bisaya ana indiken? Nga kunuhay naghikog. Pero dunay mga pagduda nga iya kini mga higala nga gipatay, gituok. Nakakita man mahigalang usa sa mga anak.
20: Straight to the point.
14: Ang igsuon sa bata mao'y nakasulti mga sukit ti paminaw. O kunya gitan-aw sab ang mga sirkumstansya mga higala, o mo'y hinungdan nga apil sang gidudahan, ipatawag unta dadon unta ngadto sa mga pulis ni sibat mga sukit ti paminaw.
20: Straight to the point.
14: Nakatarik pagtagad rubutaga sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
14: Unya atong update mahigala sa atong donasyon dahil kagahapon, niabot ang mahigalag 50,000 pesos ang atong i-turnover karon kay karon ba na yung taon lubong. So ato ning i-turnover karong adlawa mga sukit paminaw, kining maong hinabang gikan sa atong mga igsuon, gikan sa atong mga listeners sa DYHP, RMN Cebu o IFM.
20: Straight to the point.
14: Kay kining atong sibianan mahigala di lang takutob sa atong mga komentaryo, mga balita, atong mga expose, entertainment, drama, music o guban pa, kundili appeal sa mahigala ang public service. So atong nagtinabangay ta o gani na natay 50,000 karon nga atong ika-turnover. Napagani uban inday Maris nga di makasuod na si imong GCash, no? Sumo na yung mga kwan. Okay. Mao na mga higala, so sige lang, no? Anyway, at least ato ni ma-turn over karon mga sukin ti paminaw dito ni Sen sa kang in the Aida ang uban. Okay, so once ma-turn over na to mohunong na ta sa atong pagpandawat. Okay, so mani mga sukin ti paminaw.
20: Straight to the point.
14: Unya, doon na tayo transparency sa bahasa atong pagdawat at ang i-update na o gato sa i-turn over yun dito mga higala sa namatyan niining inahan in town nga nagpabuan mahigala ng yaya in town ni mga sukin ti paminaw. Nagyaya og laing bata iyang gibiyaan iyang mga anak aron magpagpabuan dili lalim ning kinabuhi asad mga sukid ti paminaw.
20: Straight to the point.
14: So karon atong i-turn over mga higala samtang sa laing bahin tinunan sa Cebu Technological University sa Argao, kun City o Argao, gidakop human nagbomb joke samtang ang security personnel ni himo og inspection sa bag sa mga estudyante nga musod sa eskwelahan.
20: Straight to the point.
14: Kini mga higalang magkulo-komedya ha na nang bumba mga sukid ti paminaw. Labi na daghang mga tao din ha, ayaw mo kumidya-kumidya anak.
0: straight to the point.
14: Labi na sa mga pantalan, diha sa atong mga airports, dili pwede, ha?
0: Straight to the point.
14: Samtang sa laing bahin mga sakop sa kapulisan, gikaengkwentro ang usa ka armadong lalaki atol sa usa ka operasyon na diri sa may Mindanao area. Subject sa operasyon na samdan atol sa maong insidente.
0: Straight to the point.
14: Samtang sa laing bahin sa kauluhan ang Senate Impeachment Court, mga sukit ni Pabinaw Presiding Officer Francis Chis Escudero, ni pagawas na og lagda sa subjudice rule nga nagdili sa mga senator judges, depensa, prosecution o bisan ang impeachable official nga mutuki sa meritiro, sa merito, mutuki sa merits labot sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Straight to the point.
14: Ato sa nang i-discuss may ilang impeachment rules mga kagilan o subjudice rule karong nga buntaga mga sugid ti Puminaw atong hatag pagtagad na dong names appeal to kuha to palihog names tong portion no nga mihimo og bibasa si Senator Judge Chis Escudero presiding officer sa ruling labot ani mga sugid ti Puminaw.
0: Straight to the point.
14: Ato ni nga tagag pagtagad mga sugid ti Puminaw no sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon og inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
14: Samtang ang update sab sa impeachment trial kagahapon ato sa isgutan din sa ato pagbanuban mahigala ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
14: Samtang 107 ka mga government officials gipaubo sa ombudsman sa lifestyle check.
0: Straight to the point.
14: Sa laing bahin pag-asa nakapaglantaw og dugang 7 ka mga bagyo nga musulod pa sa nasod sa di pa matapos ang kasamtangang tuig.
0: Straight to the point.
14: 7 pa ka mga bagyo, imagine ha. Ato lang iampo nga wantay baha di ta magdaog bulog sa tubig kini mong bagyo kay mahimo mahigalang

0: lahit ning impeachment trial karong VP Sara ikumparar nimo sa kang IRAP o kang Corona, mas highly publicized kini karon. Kini kang Vice President Sara Duterte, e timing po manghigala nga gukod ka gukod mahigala sa intelligence funds kunuhay, pero di apoy flood control scandal nga wa gukura. Unya ra ba ang flood control scandal, everybody can relate. Ah, moy problema na ron. Kay ang matag usa Luzon, Visayas, Mindanao, makarelate dayon, ha? Dali kayo ma-relate sa mga kabos sa katawhan kay ma-experience mangod sa matag usa ang problema sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Unya karon, oh, unsa naman ta? August. Agoy hapit na mang September day. Mapakita na unta si Jose Marichan karong taon-taon mahigala sa September. Pero napuhalan mga higala sa mga panghitabo. Magsige na mag-uwan-uwan, magsige na magbaha-baha. Sumuna nga medyo hilas alang sa mga tao, kiniplangka lang ba? Maklaro mahigalang hypocrisy sa paggukod mga kagalaan sa confidential funds kunuhay, pero wagyod gukura mahigala ang mga sadaan sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Kanya asa may dali mahigalang masabot sa mga tao. Kanang confidential funds, daghan pa mag-explain. Pero pag-abot sa flood control, wala na daghang explanation. Ang tanan naka makarelate kay ang tanan naka-experience o nakakita. Very tangible ang problema sa baha indakin.
1: Straight to the point.
0: Manay problema ron. So taganta rin pagtagad, mahigala ako, dili ko against nga onsa. Impeachment, sige, gusto niyo ipadayon, bahala mo. Pero ayaw kalimti ang mas dakong problema, ang pinakadakong korupsyon sa nasod, ang flood control scandal, mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Trillion ang kantidad, mga kaigalaan. Ha? Kag imong piyungon, imong mata sa mas dako nga scandal, imong gigukod kunuhay ang alleged, ha? Confidential funds anomaly. Alleged, ha? Imong gigukod kunuhay, medyo ang mga tao magkasabot na, ayun alam mo, kapoy ka ninyo.
1: Straight to the point.
0: O gukura ka ninyo, ha? Para klaro-klaro, no? Takantarik pagtagad, rubutaga sa mga kaigalaan sa atong pagbanoban ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Eh, dali mang marelate ang mga tao, dali mang magkasabot, dali mang maka... Very relatable sa mga tao ang baha. Muna'y prangka-prangkang istorya. So, magsigig impeachment, magsigig baha.
1: Straight to the point.
0: Sa o naman lang naroon. At ano yung tagag pagtagad ron, muntaga mga kaigalaan. Unya, ang atong pagpalayong pag-discuss, nagkaanam o sigig impeachment, nagkaanam, kaklaro, may galang. Porbida, so far, ha? Medyo, ikapila naman kaadlaw hapon, eh. Ika-19? Ika-18 na? Oh, so pila na may gasto? Ay, 90 na, tanawa. Ika-90 na, so nana sa 475 million ang gasto, mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa ika-19 na katuig, 19 times 25 million per day, 475 million day, sakto ba ko day? Tanawa.
1: Straight to the point.
0: 475 million na ang gasto, kaya kada adlaw, 25 million good. Ha? So, kining 475 million, kung imo na mahigalang tabang alang sa mga kabos, dipalit o pagkaon sa mga kabos, daghan na untang mga tiyan nga dili magutman.
1: Straight to the point.
0: Pero sige lang, mao man kay padayon magyo ka, okay. Pero ayaw kalimti ang mas dakong anomalya.
1: Straight to the point.
0: Para ba, fair ta ba? Ha? Asa naman mahigala ang pagpanggukod labot sa mga sadaan sa flood control scandal?
1: Straight to the point.
0: Kumusta naman si Dudong Martin Romualde? O mapadayon ang impeachment for 90 days, mga higala, mahuman. So 90 days times 25 million per day, abot og 2.2 billion kapin.
1: Straight to the point.
0: Muna ay gastuhon, mga sukitig Paminaw. Tagantarik pagtagad, rabutaga sa atong paban-uban usap niya ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga eskutanan niyo, mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na lang sa 69 binasa ato pabanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ato sa may kailangan tagag pagtagad ang report karon sa kauban on board sa patrol na may nagsuon na sakmitan o mga armas sa runda sa CIDG. Paminawang taos ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Radio Man Attorney Rufiel ang ipangsikop sa mga operatiba sa CIDG Field Unit. Mausin na si Arnie Llanos, 25 anos. O kiningi-exoon niya si Gerald Logroño, 28 anos. Ulos na sila na ni Moyo diha sa sitio Makugwihon, Uno, Barangay Manatag sa lungsod sa Sibunga. Ang CIDG Field Unit nakalawat og report nga kini mga bataa armado o kanunay nga masigpatan diha sa lugar nga magkintakin o nga armas lungdan nga i-applyan ni og search warrants sa mga takop sa CIDG sa korte o sa diha nga approve ilan ang gi-serve o ilang gi-implementa ang resulta sa pagkakuha sa armas sama sa kalibre 38 nga revolver KG9 o usaka granada o niya diha pa'y pinakiting isyabo 357 na revolver o niya napay kalibre 25 pistola o ang kinakabugat kining granada o isyabo. Lagi tinakaroon sa atong kapulisan kining duha ka managsuon. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Subo, ako inyong Radio Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy! Nationwide!
1: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Standby, may gala. Alas atong pagbalik. Alas 6:41 na.
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
6: SM 3-day sale.
5: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. Panglawas.
10: Salaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na mga higala na size 45 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
3: okay,
2: point.
3: Okay, unya may higala itong i-turn over ng atong 50,000 pesos nga hinabang alang mga higala sa Osaka Batanon, no? Nga diin gipalutaw permiro nga naghikog, pero base sa investigasyon mga higala o sa nakuha mga higala ang mga saksi, doon na di ay foul play ang nahitabo mga sukintig paminaw. So nanawagan ta kagahapon og tabang ug unya doon na nay mitabang nato mga kagilaan. So doon na tayo 50,000 nga atong i turnover karong nga tataod mga sukintig paminaw. Pos dili pa aris at tasto mga issues mga kagilaan.
2: Straight to the point.
3: Meaning buntaga mga kaigsuna, no? Alas 6:45 na. So kagahapon ang padayon sa ika day 19 sa impeachment trial. Pero don't get me wrong ha, og moingon nga ipadayon gyud ang impeachment ang akong baruganan, okay, pero ayaw kalimti ang lain pang mga issues nga mas dako, ang flood control project, ang flood control scandal kay mo ni ang relatable nga issue nato ron nga matag usa dali kay masabot, dali kayong masabot sa katawhan kay ang mga tawo naka-feel og naka-experience naka-sinati sa baha. Mo nay prangkang istorya. Pero ipadayon yung impeachment trial, pabor po na sa akong kabahin kay daghan matag issues in daikin. Kana pa hinuoy mo daghan akong followers. Buyag-buyag nga. Oh, na sige, padayon mo sa atong kuan, atong magidasig sa atong mga padayon sa pag-follow sa atong Facebook page. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, no? Kinini ang money ang atong official FB page, mga sukintig paminaw. Kining Attorney Rufiel Fernandez Bayok, na doon ay checkmark na blue. Kanya doon tayo 1 million followers, mga sukintig paminaw. Kanya na po tayo YouTube channel, Attorney Rufiel Bayok, Japon nga YouTube channel. No? So, munang maingon nga, di ta, sa ako magong kabahin, kung kaning impeachment ba, kanabang dako kay kwarta magasto ba? Kung gastuhon ni mahigala alang sa mga kabos o project mahigala pagpugong sa baha nga dili mo anas to mga kalsada, dako na ning tabang. O gipalit ni mahigala mga pagkaon alang sa mga pobre, dako na tabang. Pila naman ka classrooms matukod anang 2.2 billion kapin unya nga budget mahigala matag-adlaw o gumanon ang 90 days nga impeachment trial.
2: Straight to the point.
3: Sa manang paranako, mayon tawag yun, ahuna nila nagmaayo mga sukitig paminaw, pero sige lang, padayon impeachment, okay. Ang atong maruganan mao nga ang uban nga mga anomalya ipadayon sad sa pag-imbisigar. Kay mas dako man ang anomalya mahigala sa flood control scandal. Kini impeachment mga kagilaan. O kira po doon ipadayon kay makanapahinooy kada adlaw na tayo sigutan na. Naman yun na. So atong sundan mga higala matag adlaw. O niyang atong mga listeners dili mga higala mangayog update sa DYHPRMN Cebu. Kaya nata mahigala yung mga angulo nga ato mahigala ang gitanaw o kita musultis kamatuuran o ang ato mga analysis mga higala nga diin ang masa makasabot gyud na unsa na ning mga panghitabo karon.
2: Straight to the point.
3: So na gahapon dunay ruling nga gihimo sa Senator Chis Escudero may labot sa subjudice rule labot mga higala sa kinini ang impeachment nga nagpadayon batok ni Vice President Sara Duterte. So doon ay ruling gibasa ni Senator Chis kagapon, may labot mga higala sa mga comments sa mga senator judges, counsel mga higala sa prosecution, counsel sa defense, nga dili sila muhimo mga higala o mga comments labot sa impeachment trial kay kabahin man sila sa nagpadayon nga proceedings.
2: Straight to the point.
3: Monay, dunay ruling ana si Senator Chis Escudero kagahapon. Muna mga higala, tinuray lang kung panalitan appeal ka sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte or appeal ka mahigala sa prosecution, Council for the Prosecution, dili ka mo gamit sa social media nga mga comments uban may labot sa proceedings. Ang baruganan ni Chis Escudero kagahapon sa rulings nga okay lang ang third person sumuhisgot ana katong way labot dito mahigala sa proceedings. Katong mga appeal lisod sad, no? So dunay rules ana mahigala sa impeachment. Muna nga mopili ka kung ganahan ka mahigala nga mo dangop sa social media, aray ka sa radio mga sukitig paminaw, dadi ka mo appeal dito sa impeachment. At appeal ka dito, dadi ka mo tingog mahigala sa kwan. Basic man actually, bisan sa mga regular courts, mga sukitig paminaw, di man ani mo pwedeng dalhon sa social media day. So, kining ruling ni Chis Escudero kagapon, sakto ang iyang ruling mga sukitig paminaw. Di na lang kumuminsyon sa mga, kinsa ni mga lawyers, kinsa ni mga senator judges, ato lang i-discuss ding kang Chis Escudero nga ruling kagahapon. Pero while nagbasa si Chis Escudero sa iyang ruling, ni-issue og statement si Vice President Sara Duterte. Unsa man iyang statement, atong basahon sa ni, atong i-take up ni statement ni VP Sara, pero kining iyang statement, dili pa ni covered sa ruling ni Senator Chis Escudero because ang ruling, kung nag-explain ni Senator Chis gapon, moving forward, so dunay prospective effect ang iyang ruling. Dili retroactive mana. Dili mana retroactive. Buti pasabot may gala kung dunay balaod bang ipasar, dunay ruling ihatag. Okay na to kato ng labay na, dili to sa affected pa. Moving forward, mag-careful na. Affected na moving forward. Muna nga, si Vice President Sara Duterte, nag-ngita ron og spokesperson, labutan eh, kaya spokesperson si Attorney Michael Puwa man. So, si Michael Puwa magbili siya. Og spokesperson ba siya? Dili, siya ma-appeal dito sa defense team. Og mo-prefer siya, mas mo-decide siya nga adto gyud sa defense team, da dili siya mag-spokesperson. Muni ang dunay ruling nga gihatag ini si Senator Chis Escudero mahigala kay magyagaw naman. Gikan dito panalitan, wala na ang wala mga higalay order nga sama ana. Inighuman dito may gala sa impeachment trial, mag-ihay po sa Facebook ang mga kwanday. Mga prosecutors, ang mga side sa prosecution, ang side sa defense. Mahimong trial by publicity, hasta mga senator judges. Sumuna nga, kadtong mga nahumana, last time nga nahumana, okay na lang to. But moving forward, atong i-follow ang ruling nga gihatag ni Senator Chis Escudero. Ako mo mo evaluate sa ruling fair ang ruling ni Senator Chis.
2: Straight to the point.
3: With due respect sa mga abogado, mga senator judges nga doon na mahigalay mga statements kipang buhian, sige na lang to because ang maong ruling wala sa retroactive effect. Doon na sa prospective effect. Buti pasabot, gahapon man magsugod ang ruling, so moving forward, manghinaota nga musunod na sila. Ha? Musunod sa tanan. So, gahapon po, may isog statement si Vice President Sara Duterte. Labot ni sa mga nahitabo sa impeachment trial. Unahon ta sa ipag-take up. Nadia dong ang kanana ang kuan, kinini ang statement ni Sara. Moni, atong basahon o niya ato mahigalang i-explain atong hubaron sa Binasaya kutob sa atong mahimo o niya atong i-explicar. Morning statement ni Vice President Sara Duterte. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics.
2: Straight to the point.
3: Money ang title? Ha? Pamatud-i ang impeachable offense, impeachable nga kaso, pamatud-i pinaagi sa ebidensya, dili sa pagpanginsulto, dili sa espekulasyon, o dili sa pamulitika.
2: Straight to the point.
3: Ano ang title, ha? At basahon, may gala. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. Matod pa may gala, sabi na siya pa, ang mga prosecutors o ang membro sa Kongreso nga gusto muhimo, muhimong lehitimo sa duha ka impeachment complaints nga ilang giduso nga way ligong ebidensya. Kinahanglan nga musalig sa ilang gituhuan nga ligon nilang kaso, batok nako, matod pang Vice President Sara. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Matod pa. Dili kay managat og ebidensya diha na mismo sa husay sa kaso og daning kamot nga mamahimong tinuod ang ilang mga akusasyon. Kay so far bitaw mahigala tong ibalita wa gi ebidensya pa so far. Ha? So naning kamot nga mahimong tinuod ang ilang akusasyon. Kay sa ato evaluation, honest to goodness evaluation ha, because ang original case ani ni VP Sara, ang original case is confidential funds kining gituki ron. Kadto mahigalang Article 4, labot mahigala sa grave threats, betrayal of public trust, appeal ang inciting to sedition, saksak dito, sanga naman lang today, sanga naman lang to. Nga naman tong ni sanga, kay tungod man to kang Sulayka Lopez, nga ilang gi-contempt, milaban si Sara mahigala, nagka-priscon si Sara, moto nga nagka-initay, na ni sanga na po, ilang gihimong article of impeachment. Nga ni sanga na po mahigala kay ilang ipasumon ang mga bank records. But ang original ani nga kaso, kinigyan mga higalang confidential funds. Nga nasuta man nagkaanam o katinaw karon, nga wa pa day mahuman ang kuwa sa stage sa kuwa, na pa sa stage sa kuwa. Ngunit natinaw karon, nga nung niabot naman taan ng impeachment trial, nga wa pa man day mahuman ang kuwa. Ako i-explain nun niya ha, si Senator Mig Subiri doon ay punto gahapon day. Akong ipakuha din ni kasamang names. Pareho ko itong, dito lang so good names akong ingon, gikan kang cheese, all the way to Mig Subiri. Ato yung explicar. Doon ay punto si Mig Subiri gahapon, labot ani. Napamanay sa kuha ng stage. Wala pa may conclusion ng kuha nga doon ay failure to liquidate. Wala pa may conclusion ng kuha nga doon ay corruption. Because napaman, napamang prospective period, na paniungot mas kuwa mga higala, part of due process.
2: Straight to the point.
3: Wala pa'y konklusyon, mahitungod ni, parihan ni mahigala sa notice of disallowance nga gi-issue ni Mike Rama kay gipanghatag ang tag 20,000 pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall. Dili pa konklusyon nga kurakot si Mike because ni-explain ni Mike wala ko ng kwarta na bulsa. Uy, kuwas mga tao. Kaya naigo man sila og bagyo, naigo man og linog. Pero di yun ang kuha mahigala, yung kuha eh, balik ng kwarta. Ha? Ang arakutob na yun, wapang mahuman, napilar pa man sila. So napa sa stage, mo po na yung nahitabo sa kang Sara Duterte. Napa na sa stage in towns kuha. Wapang maabot sa punto mahigala nga dun ay conclusion ang kuha nga sadaan si Sara ni ini mga higalang confidential fans. Wapang maabot sa point, anak.
2: Straight to the point.
3: Nagkaanam o katinaw karon wa may ebidensya de ining prosecution gid ay.
2: Straight to the point.
3: But dili pa ko muhimo as early as now kay basi dura pa ilaing witness nila nga moabot. Kinsa man nga witness ka? Mo natong gusto may bawo eh, patawag to sila chika. Mao man kitaw eh. Ngan man nila chika kay nila chika mahigala maoy. Sigig kasikat dina. Di patawag to para maklaro. No? Atos ang tiwasog basa na yung statement ni Sara kay wa man ni mahigalay di pa man ay maigo sa kang Chief Escudero mahigala nga mando. Gi-explain ang Senator Chief kagahapon. Kawa may retroactive effect ni. Prospective man ang ruling. So mato dire. Asan to repeatan ako day? Nanako sa second paragraph day. Second paragraph. A strong case does not need the adornment of theatrics. Ang ligon nga kaso dili ministil gamitan pag politika ng drama. Bitaw kayo nagdaghan ang drama mga higala. Drama-drama, no? E sunod, ikaw siya, a senator calling a witness stupid, kinsa man nga senator, ato nang i-discuss pagdugang, a senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case, nor does it produce evidence. Tinuod, no? Sabi ni saya pa, usa ka senador nga motawag og estupido sa usa ka testigo, usa ka abogado nga nitawag nako og mastermind o utok sa scam, og laing testigo nga nitawag nako og brat, ha? Dili makapamatuod sa kaso o makahatag og ebidensya. Kada bang mo ngan ka ba sa usa ka kon ba? Ayaw dili man maoy. Di ebidensya da na di ba na ebidensya? Ha? Makuha na hinoon, mura na hinog maklaro nga wa mo ebidensya ning kalakiha kay nigamit naman og mga pulo nga lahi. O di ka kaprobar, you have to elicit that from the witness. Kana nga mga dili kay ang abogado mo imo supply. Kadi man witness ang abogado.
2: Straight to the point.
3: Di pod witness ang senator judge. Ha? So kinen dili na may maprobar, dili na muproduce og ebidensya. Ha? Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Ingon sara, ang pagpanginsulto, pagpakaron ingnon lang nga aduna sila'y igong pagsalig sa ilang kaugalingon, sa ilang giduso nga reklamo at tubangan sa huya nga presentasyon. Atas katapusang paragraph. Ah, Tagalog yan eh. Sige dong, atong basahong tiwas dong. Tagalog yan eh, sa kwan. Ah, kana, katapusang paragraph. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment ang paghati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon, baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ah, sabot na nato, no? Mga kaigsuunan na lubog na ang bansa sa baha, grabe na tangge, baha na tamahigala og sa kakabos. Pero muragway way manubag tungod kay ang impeachment, ang pagbahin-bahin sa 2027 budget ug ang pag-andam kung unsaon nga mabali ang konstitusyon para magpabilin sa pwesto ang prioridad sa administrasyon ug ang mga kaalyado niini. Shukran, Sara Z. Duterte.
2: Straight to the point.
3: Mao ni may gala statement niya kagahapon. Bitaw, tinuray mga kagalaan, kana bang paggamit niya? Na-pattern na ni. In fact, nakabantay si Senator Chis Escudero, na-pattern na ba? Di na lang ako panganlan itong mga abogado, pero na-pattern na itong scam, sunod na po abogado, gamit itong scam nga termino, sunod na po niya abogado, gahapon mahigala, gamit na po scam nga termino. Di naman ka mo gamit, anak, because conclusion of facts mana. Di man ka witness, lawyer man ka. So, kini bang, mura ba ka ng, sa mga way ebidensya mo ng drama na lang? Kaya mong i-evaluate o klaro yun, so far. Dili pa ko mo, kuan, ha? So far lang, mayroon ko so far. Sa ika-19 kaadlaw na sa trial, kay basin pa di ayog doon na pa. Napoy mo abot. Pabuto na to basi doon ay pasabog. But so far, wa pa yun inday kinoy. Wa yun. Ha? Doon ay punto gahapon, ha? Katong emphasis ni Chis Escudero kagahapon, katong punto ni Mig Subiri gahapon, doon na to yung mga punto, i-discuss na ko unya. Unya si Tulfo Mahigala, misa kung saan lang mga pulong gamiton. Di ba na ni mo pugos ang witness pag tubag sa unsay gusto ni mong tubag? Because the witness can only testify on matters nga daas yay personal knowledge. Kanang mga butang nga wasay personal knowledge ang imong pugson? Ato i-discuss unya ang kwan, pero sa pagkakaroon na to sa ipadangat ang pipila ka atong Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon o mosunod sa mga higala atong mga lokal nga balita, balik ta sa atong dugang pangkomentaryo. Alas 7:03 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Sa malaki-laking delegation ang pupunta sa Singapore para kausapin mo si Meta.
5: Senador Jinggoy Estrada balik kulungan matapos dalhin sa ospital dahil sa panalakit ng tuhod. Posible raw isa ilalim sa operasyon ayon sa kanyang doktor.
6: Lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng pamahalaan isinasagawa ng ombudsman.
5: Sa Ibayong Dagat, 157 tao ang patay sa flash flood sa Nepal. Mahigit 100 pa ang nawawala.
6: At sa showbiz, Nadine Lustre, nahirapan nga bang dalhin ang trabaho sa Siargao?
2: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mahigpit nang ipatutupad ng Senate Impeachment Court ang sub judice rules sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang sub judice rules ay ang pagbabawal na talakayin, isa publiko o magkomento sa merito ng aktibong kaso. Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero, magpapatupad ng two-strike policy hinggil sa pulisiya. Para sa unang opensa, parusang public reprimand at admonition o pagsasabihan ang lalabag sa sub judice rule at multang 30,000 piso. Ang ipapato naman sa second offense. Nagpaalala naman si Escudero na saklaw nito ang lahat ng sangkot sa paglilitis. Kabilang pa ang presiding officer, mga senator judge, ang prosekusyon, depensa, maging ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte.
7: The chair hereby strictly enjoins all persons covered by Rule 18. You know who you are and based on the records, we know who you are. From making public statements or otherwise discussing, sharing or endorsing comments pertaining to the merits of this pending impeachment trial, and from engaging in trial by publicity as they directly threaten the independence of the court, degrade the dignity of the tribunal and risk turning it into a circus and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence.
6: Muling pinayuhan ng presiding officer na magtalaga ng hiwalay na spokesperson ng prosekusyon at depensa.
7: Wala pong problema kung hindi naman siya kasama sa panel. Walang problema kung hindi siya kasama sa counsel for the panel of prosecutors. The spokespersons are free to say whatever they want to say, but not, and there are limitations insofar as the panel of prosecutors and the counsel for the panel of prosecutors is concerned. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others.
6: Naglabas din ng hatol si Escudero patungkol sa impartiality o yung walang kinikilingan na dapat obserbahan ng mga senator judge.
7: The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Second, to observe the parliamentary rules, precedents, and courtesies of the Senate and refrain from unparliamentary, offensive, or improper remarks. Third, to exercise their authority under Rule 17 to question witnesses, prosecutors, and counsels for the respondent and the prosecutor during the proceedings on the record instead of through commentaries in social media.
6: Bago yan, dinepensahan muna ni House Prosecutor Amando Ligutan ang kanyang Facebook post tungkol sa misleading questions.
8: Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. What is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account.
6: Si House Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan.
5: Samantala, ang Palasyo ng Malacanang nagkomento rin sa isyu ng magandang asal sa impeachment court. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
9: Dapat magsimula kay Vice President Sara Duterte ang pag-iwas sa personal na atake at mapanirang pananalita. Itong sagot ng palasyo sa pahayag ni VP Sara na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa ad hominem o personal na atake ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay na impeachment. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga testimonya at ebidensyang inilalahad laban sa Vice Presidente, kabilang ang pahayag ng kanyang tauhang si Lemuel Ortonio na alam umano ni VP Sara ang proseso ng pag-withdraw at paggasta ng confidential funds. Giit ni Castro, kung ayaw ng Vice Presidente na makarinig ng personal na atake, dapat magsimula rin sa kanya ang pagiging maingat at magalang sa pananalita. Gayunpaman, nilinaw na Malacañang na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri na mapanirang salita, ad hominem o personal na pamabatikos laban kaninuman. Sinabi ng palasyo na dapat nakatuon ang mga argumento sa mga issue, ebidensya at testimonya lalo na sa impeachment proceedings.
10: Kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang pangulo, hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem.
9: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXLRM in Manila, Radyo Man Chanel Salazar. Tata?
6: RMN. Ginisa ng mga senator judge ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa 19th na araw ng impeachment trial. Kinwestiyon ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang pagpayag ni Ortonio na maipamahagi ang nasa 122 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP diretso sa mga informant bago bumili ng gamot nang hindi dumaraan sa bidding.
11: You find this process na medicines ang binibigay bilang reward sa mga informant pero hindi medicines, pera, sila bibili ng medicines, 122 million in a period of 9 months, for you that's usual.
12: Kung sa pagkakaintindi ko po, sir, and based po sa understanding ko po sa JMC, sir, I would say so, sir.
11: Okay.
6: Inamin din ni Ortonio na hindi niya biniripika kung paano ipinamahagi ni Colonel Raymond Dante Lachica, dating security officer ng Vice President Security Protection Group, ang confidential funds. At kung lihiti mo ba ang mga ibinigay na libo-libong acknowledgement receipt, sinitatuloy ni Senator Judge Rafi Tulfo ang opisyal dahil sa kabiguan itong imbestigahan ang paggamit ng pondo ng isyuhan ng OVP ng Audit Observation Memorandum.
13: Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sara kasi very close ka kay Sara. Teka muna, anong klaseng mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, kuha, di ba? Resibo.
6: Nasaktan naman si Ortonio sa mga salitang binitawa ni Tulfo.
13: Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
12: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir.
6: Magpapatuloy naman ang paglilitis sa Martes, September 1.
5: RMN Network News! 17 minuto na ho, nakalipas alas 7 ng maga, nakahanda naman si Defense Counsel Attorney Michael Poa na tumistigo rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Poa, nagsilbing undersecretary at tagapagsalita ng Department of Education noong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara. Ayon po kay Attorney Poa, pre-trial pa lamang ay inaasahan na niyang maaari siyang humarap sa pagdinig.
14: It's expected. Wala namang akong problema doon. Kaya nga, I think the presiding officer did not even see the need to issue a subpoena. So, alam naman nating darating tayo dyan. Yeah, because all I already said my piece during the Committee on Good Government, no? And basically, it will just be a repetition.
5: Sinabi na rin po ng prosecution na ihaharap bilang testigo si Poa sa susunod na linggo kaugnay sa pagtalakay ng 112.5 million pesos na confidential funds ng OVP.
15: In order to maximize the schedule that is given to us by the Honorable Impeachment Court for September 2, that is next Wednesday, Your Honor, we would like to respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum doom to Attorney Michael Wesley T. Poa, if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor.
5: Si House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro.
16: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Pinalagaan ni Senator Judge Bam Aquino ang paggamit ni Senator Judge Robin Hood Padilla sa kanyang tiyuhin na si dating Senador Ninoy Aquino sa issue ng confidential funds. Ikinatwiran kasi ni Padilla na gumamit din ng alias ang ating mga bayani at ilang mga prominenteng personalidad tulad ni Ninoy na gumamit ng pekeng passport name na Marshal Bonifacio noong 1983. Una nang nilinaw ni Private Prosecutor May Divina Gracia na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng alias sa ilalim ng anti-alias law. Pero nakapaloob pa rin dapat ang totoong pangalan. Gayun din ang paggamit ng mga alias sa panahon ng giyera nang sakupin ang Pilipinas ng mga Espanyol.
17: Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio?
18: To be candid, Your Honor.
17: Oh.
18: I'm not.
17: Sino po?
18: Familiar.
17: Si Benigno Aquino Jr., si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
18: Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was me to, with all due respect to the Senator Judge.
6: Agad namang nilinaw ng pamangkin ni Ninoy na si Senator Judge Bam Aquino na bagamat gumamit nga ng alias ang kanyang tiyuhin, hindi kailanman ito humawak o nag-liquidate ng confidential funds.
19: Sir, tama po. Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshal Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas kung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na... Wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho.
6: Si Senador Bam Aquino.
5: Mga bayaning gumagamit ng alias, hindi raw dapat ikumpara sa mga gawagawang pangalang tumatanggap ng confidential funds. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Grace Mariano.
20: Para sa House Prosecution Panel, insulto at tiyak labis na ikagagalit ng ating mga bayani na gumamit noon ng alias na ihambing sila sa mga gawagawang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, kasunod ng analogy ni Senator Judge Robin Hood Padilla na nagkukumpara sa ating mga bayani sa mga alias na nakasaad sa acknowledgement receipts kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Diniadyong insulto at paglapastangan sa sakripisyong ginawa ng mga bayani para sa ating bansa na itulad sila sa pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Andy Lim, Miss Ngit-Ngit, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Belat at iba pa. Gayet naman ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V, gumamit ng alias ang ating mga bayani noon sa pakikipaglaban para sa ating bansa at hindi para pagtakpan ang maling paggamit at pag-abuso sa pera ng bayan.
21: With due respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andy Lim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country.
22: Klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero
0: kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yon. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin yon.
1: Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
22: Network News. 7:19 ang oras ngayon. Sa iba pang mga balita, mga kasama. Magpupulong ngayong araw ang Philippine Delegation at ang mga opisyal ng online gaming platform na Roblox at ang social media giant na Meta sa panayam ng RMN kay Cybercrime Investigation Coordination Center Executive Director Aboy Paraiso. Sinabi niyang hihingi sila ng update sana sa mga sa pangako ng mga kumpanyang ito. Kabilang narito ang pag-integrate ng Philippine Identification System o PhilSys sa kanilang platform at pagkakaroon ng opisina sa Pilipinas.
23: Kung sakasakaling hindi sila tutugot at hindi sila tatalima doon sa mga responsibilidad nila at saka mga dapat na gagawin nila para to keep our internet space, talagang mapipilitan tayo to temporarily block them from our geographical sphere sa internet.
22: Kinumpirma rin ni Paraiso na nakaban na sa bansa ang Gorebox o yung application na binanggit na nag-impluwensya sa mga minor de edad na namaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
23: They have to take us seriously. Pero again, even in the case ng Gorebox na talagang tinuro sa kung saan nagkaroon ng addiction, ng predation, ng grooming, yung isang shooter sa Tacloban, talagang kinausap muna natin sila, naghintay pa tayo na mag-comply sila at makipagtulungan sa atin. Tsaka lang natin binan at dinisite na binan kung hindi talaga sila nakipag-usap at kung sakasakaling in the future makipag-usap sila at magko-comply sila, pwede namang ilifin.
22: Si CICC Executive Director Aboy Paraiso.
24: Yun ba ang panukalang magtatakda ng age limit na 16 na taong gulang sa paggamit ng social media o makit na rin po sa plenaryo? Kasama natin sa balita si Rajman Conde Batak.
25: Inisponsora na sa plenaryo ni Senator Robin Hood Padilla ang panukalang Child Online Safety and Protection Act na layong maprotektahan ang mga kabataan laban sa panganib na maidudulot ng paggamit ng social media. Sa sponsorship speech ni Padilla na chairperson ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, layo na panukala na magtakda ng minimum age para sa paggamit ng social media at obligahin ang mga social media platforms na magpatupad ng mga hakbang na poprotekta sa mga kabataan. Nilinaw ni Padilla na ang panukalang batas ay para sa mas ligtas at mas responsableng digital na kinabukasan sa mga kabataan at hindi para kitilin ang karapatan ng mga batang gumamit ng teknolohiya. Sa ilalim ng panukala, itatakda sa 16 na taong gulang ang minimum age ng mga kabataan papayagang magkaroon ng social media account. Obligado ang mga social media platforms na magpatupad ng age assurance system para maiwasan na makalikha o makapag-maintain ng social media account ang mga batang edad na mas mababa sa 16.
26: Ang age assurance at safety measures, dapat silang mag-implementa ng reasonable, proportionate at effective na age assurance systems upang siguraduhin na walang batang may edad na 16 pababa ang mabibigyan ng account upang maka-access at makagamit ng social media. At dahil isa ang Pilipinas sa may pinakamaraming social media users sa buong mundo, minamandato rin ng Section 7 ng panukalang ito ang pagtatalaga ng social media platform ng kanilang legal representative.
25: Hindi naman saklaw ng restrictions na ito ang mga digital platforms na sertipikado ng Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority para sa educational at learning purposes. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
22: Abangan sa aming pagbabalik, 33 ospital ng DOH nagbukas ng fast lane bunsod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
24: Lifestyle check sa mahigit 100 opisyal ng pamahalaan ay sinasagawa ng ombudsman.
22: Itong RMN Power of Hyperlocal.
27: RMN Network News.
2: Budag, Pilipinas, sa Ilopos.
3: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
7: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
27: RMN Network News.
22: Hinasuhan na ang tatay ng menor de edad na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasong reckless imprudence resulting in homicide ang inihain sa Zamboanga City Prosecutor's Office. Mababatid na tauhan ng Bureau of Customs ang ama ng estudyante na siyang nagmamay-ari ng baril. At naiwan nga ho ito sa kotse sa kabinitbit ng estudyante papasok ng eskwelahan. Pinumpirma rin ni Nartates na umaktong mag-isa ang estudyante at na-expose lamang sa mararahas na content online na posibleng nakaapekto sa pag-uugali nito.
24: Klase sa Bacolod City College nag-shift sa online ngayong araw na ito dahil sa nakitang sulat sa comfort room na mayroon daw pagbabanta sa seguridad. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hinera.
8: Inilipat sa online ang klase sa Bacolod City College ngayong araw, Agosto 27, para sa isasagawang komprehensibong security briefing at emergency protocol symposium ng Bacolod City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng school faculty and staff. Ito ay kasunod sa nakitang sulat sa loob ng comfort room ng paralan na may pagbabanta sa seguridad. Kagad naman ito na i-report ng school authority sa mga autoridad at kagad din nag-deploy ng mga pulis sa paralan at nakipag-ugnayan sa mga school official para matukoy ang salikod ng pagbabanta. Pinagbawal din sa mga mag-aral na pumasok at mananatili sa loob ng eskwelahan salit magsigawa ng koordinasyon sa kanilang mga guro para sa asynchronous learning activities and requirements. Ayon naman kay Bacolod Mayor Greg Sataya, ang paralan ang dapat mananatiling sagrado at ligtas para sa mga kabataan kasabay ang pagpapasiguro na gagawin ng lahat ng hakbang para masiguro ang kaligtasan ng school community. Kasama mo sa RMND YHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Remen.
22: Samantala, isang estudyante po sa Cebu ang inaresto dahil naman sa bomb joke. Kasama natin sa balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
9: Nang dahil sa isang biro tungkol sa bomba, hindi nakapasok sa kanyang klase at sa detention cell ang bagsak ng isang estudyante sa Cebu Technological University Argao Campus sa Southern Cebu. Ang 26 na estudyante na itinago lang ang pangalan ay pinaaresto ng gwardiya ng CTU Argao dahil sa binitawan nito na bomb joke habang nagsasagawa ng inspeksyon ng security personnel sa lahat ng mga estudyanteng papasok sa universidad. Kagad na tumawag ang gwardiya ng CTU Argao sa Argao Police Station at kagad namang nagresponde sa paaralan. Nakatakda itong sampahan ng paglabag sa Presidential Decree 1727 o anti-bomb joke law. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
27: RMN Weather Report.
24: 7:28, weather po tayo. Inaasahan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil po sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa abiso ng DYST Pag-asa, panakanaka ang pag-ulan ng mararanasan sa Zambales at Occidental Mindoro habang maulap na papawirin ang iiral sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon. Kagmay po yan, naging low pressure area ang namuong mga ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may katamtaman ng tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na 24

0: ng weather app ng DOST Pag-asa. Maaari daw po itong i-download sa Google Play. Hanapin lamang ang Panahon Weather App kung saan makikita ang real-time maps at hazard warnings at iba't ibang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon sa ating bansa.
1: RMN Network News.
2: Mabot na sa halos 200 ang tinamaan ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila sa loob lamang ng isang linggo. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, may kabuang 197 na kaso na ang naitala simula Agosto 20 hanggang kahapon Agosto 26. Sa nasabing bilang, 5 ang napaulat na namatay sa sakit.
3: Sa pagtitingnan po ninyo, kumpara sa dami ng populasyon ng Maynila, no, merong humigit kumulang 200 infected. Pero ipinapakita po namin sa inyo ngayon yung graph, no, para mas visually maunawaan natin na yung exponential growth of infection ng leptospirosis sa ating lungsod alone, no? Ito po ay sama-sama na pong datos sa pribadong ospital na nasa loob ng Maynila at mga ospital sa national government. Or ibig sabihin, ito yung mga ospital katulad ng halimbawa PGH, Jose Reyes, San Lazaro, and so on and so forth.
2: Sinabi pa ng alkalde na punuan na rin ang ilang mga paggamutan sa lungsod sa dami ng mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis.
0: So ganyan, binuksan na po ng 33 ospital ng Department of Health ang leptospirosis fast lane para mapabilis ang pagtugon sa mga pasyenteng posibleng tinamaan ng sakit dahil sa paglusong sa baha. Sakop niya ng mga ospital sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ay kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, bahagi yan ng paghahanda nga sa pagtaas ng kaso dahil sa mga pag-ulan ng leptospirosis at pagbaha. Tiniyak naman ng DOH na may sapat na kama at gamot para sa mga nangangailangan nito.
4: Nagpatawag kahapon, August 25, 2026, si Secretary Mercado ng isang command conference sa mga DOH hospitals upang palakasin ang ugnayan ng patient navigation sa iba't ibang ospital. Nakikipagtulungan na ang DOH Operations Center sa San Lazaro upang ma-refer sa iba pang hospital sa Metro Manila. Ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinic ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha.
0: Yung po si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
2: Pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region ng mga nagdaang bagyo at ng hanging habagat lumobo na sa mahigit 600,000 milyong piso. Kasama natin sa balita si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: Lumobo na sa 637.17 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region. Kasunod ng pinagsamang epekto ng mga tropical cyclone na Luis, Maymay at Neneng, gayon din ang southwest monsoon o habagat. Batay sa bulletin number 6 ng DADRRM Ilocos Region nitong August 26, umabot na sa 20,294 na magsasaka sa rehiyon ang naapektuhan. Italang agricultural losses ay mula sa palay na kumakatawan sa 53.9% ng kabuang halaga ng pinsala. Hindi lamang mga pananimang napinsala, patuloy ding na itatala ang epekto ng kalamidad sa ilang agricultural infrastructure na bahagi din ng isinasagawang assessment ng mga kinauukulang ahensya. Bagamat bumubuti na ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng rehiyon, hindi pa pinal ang 637.17 million pesos sa halaga ng pinsala. Patuloy pa ang pangangalap, validation at consolidation ng mga damage report mula sa mga lugar na tinamaan ng mga nagdaang sama ng panahon. Dahil dito, posible pang tumaas ang kabuuang halaga ng agricultural losses sa Ilocos Region sa mga susunod na bulletin habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatag our news!
0: Ang Philippine Coast Guard, walagas na langis doon sa lumubog na tugboat sa Zambales. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega.
1: RNN Live Report!
6: Kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard o PCG na walang nakita bakas na magtagas ng langis yung tugboat na SL Sual 1 na may kargang 15,000 liters ng diesel na lumubog sa katubigan sakop ng Butola, Zambales noong Lunes, August 24, 2026. Batay sa impormasyon ni binahagi ng PCG, walang pinsala ang fuel tank ng nasabing tugboat kusan na una na nagsagawa ng shoreline patrol ang mga responde nilang tauhan sa kahabaan naman ng Bukaw River at mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Ayon kay PCG spokesperson,

0: Mother Noemi Cayabyab, nagsagawa ng water sampling ahensya katuwang ang Department of Environment and Natural Resources para masiguro na walang langis na tumaga sa naturang tagbog. Bukod dito, nagkasarin ng underwater inspection ang isang third-party diving team upang malaman ang tamang proseso sa gagawing salvage operation o kung paano maiahon muli sa tubig ang tagbog na lumubog sa halos 24 meters ang lalim. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak. RMN
1: Network News. Balikulungan na si Senador Jinggoy Estrada matapos dalhin sa ospital dahil sa pananakit ng tuhod. Ayon kay Dr. Fernando Sikia ng Orthopedics Department ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan, batay sa mga pagsusuri ay napunit ang bahagi ng kaliwang tuhod ng senador dahil sa maling posisyon ng pagtayo. Habang ang kanang tuhod naman ito ay matagal nang may osteoarthritis na kinakailangang operahan.
2: For the right knee kasi, that's osteoarthritis. And if you based on sa x-rays lang, mukhang kailangan ng surgery yon. But as I always tell my patients, the reason for surgery is not the x-ray findings, but whether it bothers him or not. If it bothers him very bad, di na po sa mga tuhod, then we may have to do a knee replacement.
1: Samantala, nilinaw naman ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na fake news po yung lumabas kahapon sa mga social media. Hindi po nadulas ang senador. Taliwas sa mga naunang ulat. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bustinera, naglalakad si Estrada sa pasilyo ng Quezon City Jail nang biglang may tumunog sa kanyang tuhod at nakaramdam ito ng pananakit. Sinabi ni Bustinera na dati nang may osteoarthritis at joint effusion sa Estrada na nagdudulot ng pananakit at hirap sa kanyang paglalakad.
3: Sa ibang balita, nagsasagawa po ang Office of the Ombudsman ng lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno. Ay kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, partikular na iniimbestigahan ang mga mula sa kumikitang ahensya katulad ng Land Transportation Office at Bureau of Customs. Sinabi ni Rimulya, aasahan na madadagdagan pa ang bilang ng mga opisyal na susuriin ang pamumuhay kung tugma sa kanilang kinikita o sinasahod at deklaradong assets.
4: We are adding more to the list because we have been actively pursuing information on the people in commission on customs, in LTO, and other income-generating agencies of the government because this is where most of the lifestyle sins happen, including the BIR, Your Honor.
3: Sa ilalim po ng Republic Act 6713, dapat mamuhay ng payak at tugma sa kanilang kinikita ang mga tauhan at opisyal ng gobyerno, maging ang kanilang pamilya. Hindi rin daw dapat ipangalandakan ng mga ito ang marangyang pamumuhay.
1: Pilipinas, itinuturing ng pinakamalaking global operator ng S-70i Black Hawk helicopter. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
5: Pormal nang tinanggap ng Philippine Air Force ang 7 bagong units ng S-70i Black Hawk helicopters na gawa ng Polish company na PZL Mialets kahapon, August 26. Ang nasabing mga bagong deliver na helicopter ay ang bubuo sa 32 units sa ilalim ng Horizon 2 ng Armed Force of the Philippines Modernization Program. Ayon kay PAF Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura, 47 ng mga S-70i Black Hawk helicopters na ang ino-operate ng PAF dahilan para maging pinakamalaking operator ang Pilipinas ng nasabing S-70i variant. Ang nasabing helicopter ay may kapasidad na 16 hanggang 20 katao. Kaya na nasabing helicopter ang multi-role operations para sa humanitarian assistance, disaster response, medical evacuation, personal transport at iba pang critical na misyon. Ito ay distribute sa iba't ibang rehiyon sa bansa lalo na sa mga tactical operations group at sa Palawan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN
3: Network News. Balita na po tayo sa Ibayan Dagat. Oh, ito ang isang breaking news doon. Patay po ang mahigit sa 100 sa pagguho ng putik at malalaking bato na nagdulot ng flash flood sa Nepal malapit sa Tibet border ng China. Ayon po sa Nepal government, mahigit sa 400 turistang nawawala pa at posibleng kasama sa mga natabunan ng putik at bato. Sa mga video kumakalat po ngayon sa social media, makikita ang pagragasan ng tubig at makikita rin kung paanong tinangay ang ilang mga bahay at kalsada sa pagragasan ng tubig mula sa umapaw na ilog sa kabundukan. Naapektuhan din ng pagbahang yan ang ilang bahagi ng India.
6: RMN Network News.
1: NLEX Road Warriors star guard player Robert Bolick extended ang kontrata sa Koponan. Kasama natin sa balita mula RMN Sports, si Niel Santua.
7: Muling mananatili sa NLEX Road Warriors si star guard Robert Bolick matapos lumagda sa panibagong kontrata sa Koponan. Inanunsyo ng NLEX ang bagong kasunduan nitong Miyerkules habang nakabreak ang PBA. Kasalukuyang sumasailalim si Bolick sa ensayo kasama ang Gilas Pilipinas bilang paghahanda para sa Asian Games. Malaking bahagi si Bolick sa kampanya ng Road Warriors sa PBA Governor's Cup kung saan hawak ng Koponan ang 7-2 win-loss record at kaagapay ang San Miguel Beermen sa tuktok ng Group A. Sa kabila nito, natalo ang NLEX sa dalawa sa kanilang huling tatlong laro bago ang break. Inaasahan ding magiging bahagi si Bolick ng Gilas Pilipinas na magtatangkang kunin ang gintong medalya sa Asian Games. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Si Nadine Lustre, ba yun, nahirapan nga bang dalhin ang trabaho sa Siargao, Kuya Zander?
1: Bakit naman?
3: Si Myra Jane, saya magkukwento nito, Myra.
8: Ibinahagi ng aktres na si Nadine Lustre ang kanyang experience sa filming ng teleseryeng Love Siargao sa isla ng Siargao kung saan ito napiling manirahan. Maaalalang lumipat ang aktres sa probinsya para mag-take a break sa kanyang busy life sa showbiz simula 2021. Sa isang podcast, sinabi ni Nadine na noong una ay medyo weird na dinala niya ang trabaho sa lugar na maituturing niyang space para magpahinga sa city life. Sinang aktres, nakapanibago raw na mula sa pagiging chill ay bigla siyang sumabak sa pagiging work mode dahil sa pagsisimula ng taping ng teleserye. Gayunman, naging masaya rin naman daw eventually ang aktres dahil sa pagkakaroon ng work-life balance sa isla na gusto niya rin namang ginagawa. Plus points na rin daw ang nabuo niyang pamilya sa katauhan ng mga co-stars at production crew na nagawa pa niyang maitour at isama sa ilang tourist spot sa Siargao. Kasama ni Nadine sa Love Siargao ang aktor na si Alden Richards at mga aktres na sina Colleen Garcia at Kailin Alcantara, maging ang Korean star na si Kim Ji-soo. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
1: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
9: Live via satellite. RMN News Nationwide.
10: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Headlines sa ato mga balitang lokal, Cebu City Traffic Management Coordination Committee kon TMC Board bisugyot paghulmag Joint Task Force dinhi sa syudad. Samtang kapulisan sa probinsya ug dakbayan sa Subo istrikto mo inspection matag buntag sa tanang PNP issued firearms sa mga pulis aron dili kay magamit sa laing tawo o ka sa ilang anak. Kini ang headline sa ato mga balita.
10: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
13: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong moabot. Mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katulo sa tutunlan og dry cough nga dili mo undang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katulo sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung North Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: At oras karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, ang hassle ng mga patong na fees, may patong mag-cash in. Kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na tipid ka sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load ng GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to know more. GCash Kod G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Arita sa itong DYH Answer to Win promo, magpaabot din hi ang 200 pesos nga GCash premyo. Alang niya itong makahatog og sakto nga tubag sa itong simple kayo nga pangutana. Nara sa itong mga balita. Plus, naka-follow pa yun sa itong promo mechanics. Kinanglan nga naka-like, naka-follow, o naka-share ka sa itong mga Facebook pages din sa DYHP. DYHP Arimen Cebu. Unya ang Facebook page ni attorney, ang attorney Rufil Fernandez Banyo. Nga kinanglan, pili uno ka itong Dunagi Blue nga mark check de sa kilid sa iyahang pangalan. I-share usab ang programa ni attorney Rufil nga straight to the point kay diha sa live na itong program. Ano ninyo din na butang ang tubag sa atong question akong ihatag karon tong taon. Comment section sa Straight to the Point program ni Attorney Rufil. Ibutan ninyo dihan tubag, ha? Itawag lang, nari na ta sa atong pangutana. Itas ko an, international nga showbiz. Insama ning country singer, dito ni sa abroad, ha? Country singer, composer, unya ni agi pagyud pagka-actress nga nitaliwan nga to sa laing kalibutan nga karon natandog ang industriya sa musika dili lang dito sa Amerika kundi tibuo kalibutan, labi na mga fans niya sa iyahang pagka-singer. Kinsa man ni ibutang ang tubag dinha sa comment section, ha, sa nag-live nga programa karon ni attorney Rufil. Singer, actress, composer nga ni taliwan sa edad nga 80 anyos, nakapatay og sa industriya sa musika, nga na nasubok sa iyahang pagtaliwan. Unya veterana country singer, nalang tubag ni Ana, ibutang dinha sa comment section. Tabag ni MSK Nunes, may mo assist na to pag tanaw kung kinsa din ay nakatubag sa atong question, unya plus naka-follow pagyud sa atong promo mechanics. Okay, balikan ta ni karon taon, ha, ang iniyong mga tubag. If ko continue lang na niyo pagbutang din nag-answer kay mientras dili pa ta makapili og winner sa atong 200 pesos nga GCash. O, important lang sa atong showbiz ron. Nga, diha na ito gikuhang atong question. Arin na ta sa Italia sa itong mga balita. Cebu City Traffic Management Coordination Committee kon TMC Board may sugyot paghulmag o sa ka-joint task force din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.

0: sa Simulsery Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board ang paghulmaw Joint Task Force sa syudad. Tinam na kaya ng kalibog sa ubang mga buhatan sa kagamhanan sa sakbayan pagtuman sa mandato ni ini. Partikular na pag-implementar sa mga palisiya o ubang mga ordinansa sa syudad. Gipadayag ino ni Mayor Nestor Archibald kaya pangtunan ang maong sugyot.
1: Ako pa nangihistor yan. Yan para mapaskwas ang mga ordinansa.
0: Si Mayor Nestor Archibald ang Joint Task Force na giduso sa TMC Board. Langguman unya sa mga sakop gikan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO, Prevention, Restoration, Order, Beautification, Enhancement and Probe, Office of the City Markets kung OCM, Philippine National Police kung PNP, o City Environment and Sanitation Enforcement Team kung CESET. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin yung Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo Mo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo Boy Nationwide!
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
11: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na suwayo na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga na suwayo na. Paspas relief nga na suwayo na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747 Series of 2026.
14: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang ang hinuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng international boxing judge kasama ng Edward Ligas. Kasama ng Edward, may buntag.
7: Kasama ng kyan, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kini inyong balita sa sports, gatol kinyo sa DTX 500. Andam na ang gila sa Pilipinas sa ilang duwa ug mang andlawa kontra sa national team sa Jordan alang sa fourth window sa gilas qualifying alang sa FIBA World Cup sa sunod tuig. Si coach sa team Kon magsalig sa iyang 12 ka mga players no nga puro mga Pilipino human nga wala gyud makaabot si Justin Brownlee nga usas mga naturalized players nga nagpaalim pa tuwa sa San Diego ka California tungod sa iyang angol gawas ni Justin Brownlee Jordan Clarkson wala usab makaabot sa Pilipinas tungod kay wa kini tuguti tungod ka adunay existing contract sa New York Knicks diin maoya kasamtangan nga NBA champion lain unta nga naturalized player nga si Beanie Boutright dili usab makaduwa tungod kay sa matud pa sa Malacañang sa tigpamaaba ini nga press officer nga si Attorney Claire Castro bisan pa man og nilaps na og 30 days no pag sumiter dito sa Malacañang aron pirmahan ang naturalization ni Beanie Boutright. Aduna pa yung mga requirements nga wala pa ma-comply sa maong player. Una ini ang maong oath of allegiance. Ikaduha ang naturalization certificate gikan sa Bureau of Immigration o ang iyang Philippine passport nga maoy wala niya makahimong eligible nga mudua no or mahimo nang hingpit nga naturalized player o mudua unta alang sa gila sa Pilipinas. Bisan pa man ni ana malaumon si Coach Tim Kun nga adunay chance nga mudaog o kinahanglan mudaog yun ang gilas Pilipinas aron dili kini aron maka-qualify kini alang sa FIBA World Cup. Gawa sa Jordan sa pitcha 30 mudua usab no ang gilas kontra mismo sa Iran. Ugmang adlawa ang duwa alas 8:30 sa gabi anda sa Mall of Asia Arena. Kini atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Alamen!
6: Salamat kay kasama nga Edward Ligas para sa atong balita sa sports. Arina ta sa ato nga winner, kisakay. Magkaroon sa atong 200 pesos nga GCash kay saktong iyang tubag plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Ang tubag sa atong pagutan na kaganina, Dolly Parton, correct ang iyahang tubag. Plus, naka-follow pagin sa atong promo mechanics, naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Busa, congratulations, 200 pesos through GCash alang kang Maria Bing Bings. Ah, mo din nga niya, oh. Maria Bing Bings. Bing Bing, tingali ni, pero ang ikaduha nga Bings na ay letter Z. Wala, Maria Bing Bings. Congratulations! Sugbadawat nimo ang 200 pesos nga GCash. Paliog lang tama, Maria, o ga chatong balik diri sa ato Facebook page, ha? Para ma-forward nimo diri ang imuhang GCash number plus ang imuhang correct nga name, no? Sa pagpadaan nato sa premyo. Congratulations! Samtang sa di pa tahingpit nga matapos, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong